0: Prepareo, dapat Unilab quality.
1: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat.
2: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rex

0: Sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Ni Leon na nato makauba nato ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang Edward Ligas. Kita unay mag-sports karong adlawa. Nilambo ang International Boxing Federation kon IBF Junior Featherweight Rankings ni kanhi 3 Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimiro alang sa unang higayon sud na sa pipila ka katuigan. Base sa July World Ranking sa IBF, si Casimiro niabot sa number 10 nga nagmarka og laing paglambo sab sa iyang karera. Gawas niini padayong nisaka usab si Casimiro sa World Boxing Organization kon WBO rankings, dinaangkon na niini ang number 4 nga pwesto. Kinumduman nga ang 37 anyos nga si kani o WBO bantamweight champion midaog og back-to-back fight sa Japan sukad milagda kini sa iyang promoter nga si Kuki Kameda sa Kameda Promotions nito miaging tuig. Ang atong balita ng sports mo'y nagtapos sa itong mga balita karong buntaga. Arita sa ato ang winner, sa ato ang answer to win na promo. Swerte kaayo nga nakatubag o nakadaog sa atong answer to win promo kay nakatubag sa saktong answer sa ato ang pangutana. Nakasunod sab sa ato ang promo mechanics, naka-follow siya sa ato ang official Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Ug ang kang Attorney Rafael Fernandez Banyo. Nag-like ug nag-follow sab o nag-share sa ato ang FB Live karong mga orasa. Ang atong swerte nga mananaog sa atong answer to win promo karong mga gutloa. Ang iyang tubag di ay si NBI Director Melvin Matibag. Atong mananaog mao si Mina Kasul. Congratulations ka ma Mina Kasul. Palihog lang og private message ato ang official Facebook page. Ang DYHP RMN Cebu. I-chat niya ito mami muhang GCash number o imuhang pangan. Alang sa imuhang premium nga 200 pesos GCash. Balik na si Radio Man Benji Tanghian alang sa dugang mga isyu, mga komentaryo. Standby. Oras alas 8:07 na.
3: This brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
6: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang

0: Perfect Extension Vitamin D3. Mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
5: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang bang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof herbal capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof herbal capsule the Wonderfood supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTroof Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
6: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hulo.
2: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Balit na.
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsa ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins mo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang imong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
8: Isip sa ka-diabetic na adlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisang gabi?
10: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Lagang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi pa gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modulo. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Tayo na.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Doon natin maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tao nga doon na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Straight to the point.
3: Ato ang takna alas 8:18 na sa kabuntagon. Balita makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point.
3: Aniya sa gihapon makasama kita mo'y maguban-uban karon. Radyo man Benje tanghian gyapon makasama ang inyong makauban karong mga orasa tungod kay dunay importante kayo ang gilakaw no si Attorney Rufil mo na nga kita lang sa mao mag kuyog-kuyog mag duyog-duyog diri sa tong pagkulo kabildo kasamangke ha. Okay, oni sa di pata mo adto sa tuang mga isgotanan sa garon. At sa di pata mo adto mga sukin digpaminaw sa tuang mga isgotanan at tumakulo kabilduhan karong buntaga. Ato sa makasama rin sa ta sa maayong balita, no? Alang sa makaigsuunan, kaya di ana nakadawat nagpahalipay. Nakadawat na o gasayo kayong pahalipay. Ang atuang mga listeners, no? Nga nasakpang naminaw sa DYHP. Karong mga urasa. No, ato ang tagagpagtagad, ganyan ang speakers linya. Si kasamang Lailin Rabani sa Rigadas. Kasamang Lailin, kinsa mo rin dugang na to ng mga nasakpang naminaw sa DYHP na nagkadawat nagpahalipay.
2: DYHP Ottoman Report.
4: Mayong puntag ka sa mga regiment Benchy, mayong puntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon, DYHP. Lahat kita karon sa Lapu-Lapu City, dinay na sa masyerti makarawat sa itong mga pahalipay. Nabugas of chorizo! Ipasalamat sila kanunan kong suporta sa itong estasyon DYHP. Sila Jaime Quizon, Reina Caliente, Nara Leones, Marilo Gabotero, Josephine Sumbilon, Elso Shaton, o Andres Dingo. O galaw sa ikasingit niya sa DYHP.
3: Okay! Sige. Exercise ata sayo sa kabuntagon, be. Si kasamang Julius Balili. Kasamang Lailin, be. Sayo sa ta, be. Sige mga nanay.

Ay, palupig yun tayo. Ay, palupig yun tayo. Kay nanay tayo. Oh, danawas nanay. Oh. Okay. Okay. Ah, salamat kayo ninyo. Kasamang Julius o kasamang Lailin o Idol B. Ang sa tuang mga winners karong buntaga. Na tuang mga nakadawat. Sa to palipay, bugas o chorizo. Asan tawhay. At tawhay kayo. Ha? Mga abdi kayo ito mga nanay di mga tatay. Oh. Aporte mo sayaw. Ala sige ka mga ni sayaw. Pagkapini, pagkapini ito ha, pagkapini. Ay, yung palupig na ha, sayaw yun na, kaya nakablo, oh. May mo sayaw-sayaw. Sa kasali nakaitom to, doon ka ni nakabinulakan. O gusay, gawin na.

0: Ah, mayon ni mo sayaw sila niya.
1: Sabi nga kuso pero puno sa kasing-kasing para sa sugbo kanunay nagserbisyo sa tanan. Straight to the point.
0: Okay, salamat kayo ha ninyo diha mga taga-Lapu-Lapu. Ani sunod nga mga kuan usab. Sunod nga mga adlaw, uban na sad nato nga makaigsoonan diha sa Lapu-Lapu. Sunod na pong mga barangay, no? Ato ang mga sitios, no? Kato, sitios, magyun eh. Ang ato Diyos pinaka hilit makasama nga na minaw na to. Ato ang mga kaigsuunan. Ato na nga dumdumo, no? Pero tungod sa kadaghan, muna ang medyo maka makakwangyod ka na ng uban di pa madumduman sa pagkakaroon. Ito kadaghan pa kay mga giuna sa mga sitios. Ay, nagkabalaka, ha? Tinguga lang yun ganun na inyong mga radio. Pakosgi inyong mga radio. Hulahan sayon kayo o dali kayong madungog sa itong makaubanan. Malista na yun mo diya. Makadawat na yung magbugas o chorizo, ha? Ay, uban bitang mo, anhe din eh. Kasamangki kay mag-claim ko nung sila silang bugas o chorizo kay naminaw sila ganun. So, ayaw lang kabalaka kay Suruyon Ramodhya, ha? Suruyon Ramodhya. Patinguga lang yun ang inyong hanga radio. Ang inyong hanga mga kanang naang mga radio diha kanunaya ang pagpatingog aron nga kamo nasab ang sunod nga maswerte nga makadawata. Tato ang mga pahalipay there is DYHP. Nya na sa tay pahalipay sa IFM sad kato mga naminaw kay IFM.
1: Straight to the point. Walay likuliko, balita klaro, walay libog-libog. Subo paminaw.
0: Okay, unya ato sa makasama nga i-check aw sa man na kuana.
1: To the point.
0: Okay, karon doon, balik ta makasama sa ito ang mga isgutanan sa doon. Balik ta sa mga isgutanan, nag-uban ng mga report. Ikan sa ito makaubanan ng mga radio man. Standby lang sa makasama ha. Balik ta man sa mga importante kayo. Alas 8:25 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by Presto Creams.
4: Makasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexidol Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Delivery! Maria Jose! Is that box really mine?
14: Surprise!
13: Why are you inside the box?
14: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
13: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
3: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan. Tang-tang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Si Mommy at si washing machine believe sa Pride washing machine detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride washing machine detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon, hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
23: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
18: ACS.
3: Straight to the point.
0: Ato ang takna alas 8:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
3: Straight to the point.
0: On niya, sa di pata mo adto, no, sa tuang may sgutanan sa garon. Kabahin makasama aning karong adlawa rabadiay. Ang ikatulong simana no sa impeachment at trial makasama ni Vice President Sara Duterte onya unsa may mga mahinungdanon nga tong atangan ha alang suma kaigsuonan nga mga Pilipino nga nagatang aning ni ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ha tanis gutan rong kataud-taud ha onya ato asa dai katong sa SEA Games atong balikan mga sukindig paminaw kay kini panahon man ni kani Presidente Duterte kaning sa SEA Games sa Kasamangki. Pero itong balikan sa no, si Radio Man Po Lauro, kaya nagkasanbay karong mga orasa, the vehicular accident, nga nahitabo sa taon, mga sukindig paminaw. Yes, Radio Man Po.
3: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
25: Kadtuman na binjo duha gyud ni mga vehicular accident ang gi-respondihan nato sini una diri dapit sa maya asbang sa 360 Pharmacy sa may Bulacau, Talisay City. Hit and running ang kaso ko sa mga hindi kayo nakalikasang motor. Niyang gisuritan. Kaya pagbulot niya, nahin nila bang naginang, nagasmagan po niyang ginang, iya-iya ang tanggaan, pero na-action siya. Niya itong driver sa motor na uman niyang gaganan ko sa mga hindi. At ito pag ang itong video coverage na ganiya ka sa mga hindi. At ito ngayon na sa pwede.
0: Ah, ito ko nung tanawin, be?
26: Uh-huh. Sa may Bulacau, Cebu City. Ito din yung aksidente sa Katana. Nag-involved sa motor o pedestrian. No? O na yung driver sa motor.
0: Mm-hmm.
26: Ngayon sa mabita po, anay ko man ninyo yung babae.
27: Kani siya, nakaigo na nila dire sa...
26: O sa iya na higo?
27: Motor gabon. Diretso ba? Mo nag-mahomig sa kit-an-run ba? Sa kitawin man siya.
26: Asama ninyo yung... Padong
27: south
26: siya. So, dito siya kaigo. Yeah, dito siya.
27: O, dito siya.
26: Yeah, ang kining pedestrian, din ni naigo.
27: Hindi nabang niya sa pedestrian cruise.
26: Ah, di na nilabang.
27: Pag inalitan
26: niya sa 360.
27: Naigo niya ang pedestrian. Ipupon ba siya sa naigo?
26: Oo.
27: Kung ano niya, dahil siya lang, pedestrian, nilabang. Pero, di ka naglugar sa mga PUJ. Ang uno ng mga PUJ, yan, ipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
1: kay gigipot man siya sa tulay ko niya. Pag-abot yan, nakaigo sa pinisura, namot ko na hulong siya yan, absan siya.
4: So yan, naigo ka motor, wala ramahon sa driver. Wala ramahon sa. Damage lang ang motor. Sulit ang run, dahil ni, tawa na.
1: Unahin mo tangin, sulit ang run.
4: Alat tayo manalan, ani. Nananas. Sir, erinyo. Ano si Rito, dati naigo ni mo motor, sir? Ano yung momento si Rita niya yung mong naigong motor? Nakaigo na akong kag-pedestry yan. Tanto ni mong dali-dali. Ano man to? Nunong pagkato, dinigunin mo mag-pamanag-nanay.
1: Nakasakitin mo rin.
4: Nanay, naigo na yung mga kasama, no? Sa paglabang na nini niya.
0: Sumunis, nanay, ito ang sudi, ay.
4: Natunayas, meron. Okay, hit and run man siya. Nakaigo ang motor rito. Mabisulti sa traffic enforcer. So, kasi injury niya, sir. Pangos lang. Ate, pangos. Ate, open one. Sige, so, yes, kaso na niya. Kaya pag-hitan run sa motor, bulhot siya, nakaigo sa pinstria, natumba siya, sila na noong duha, injured. Isa yan ang driver's motor, sir?
1: Ang driver sa motor, Rubrico William Luciana, nagkakabangkalan, puno, Bulacaw, 56 anyos.
4: Isa mo niya, kabalabal driver?
1: Dili, kuha niya siya, murag.
4: Wala, kabante lang. Kini si ma'am, naigo niya?
1: Kini si ma'am ang naigo, nga na ni Junilin Lara. Kaya kandulawan dos, Bulacaw, 52 anyos. Babae, bigis na yan. Ang kato yan
4: na hitagran, o.
1: O ni si Tablate, Carlito Malangkil. Lalaki. Kandulawan yapon.
0: Oho. Rajuman Paul? Okay, Rajuman Paul?
5: At samang midday. So, mauna ang unang higda. At samang midday. O niya, lahat ay... yes, kasama din.
0: Oh, sige, go ahead kasama Paul. So kanina ang kanina nakabangga ng si Rubrico Rosiana imong gi pag si imong pagpangutana wa siya mo kuan wala siya mo tingog nimo.
5: Tingog. Oh, wa mo tingog kay sige pingit kasakit sa iyang yang lawas pud ba. Ay sakit niya sa gilang kasama din. Sa injured na niya.
0: So unsa man to dili no siya hubog?
5: Sili magkasama ang bingi. Ngayon mo nga mag-gikan pa sa trabaho kaya nag-lamay backpack sa iyang liyo. Nagdali lang yung siguro doon siya uli na. O, gabok. Gabok ka siguro itong kawana tanaw na ko kasama ang bingi. No? Kaya gikan nyo ito siya sa trabaho. Kaya tagakabangkalan lang siya niya. South direction lang siya. So, pagkaigo niya at ang ginang, nangatumba sila. O niya, na-injured na siya. Pero meron ka itong motor. Eh, ano ko ba naman itong motor kasama ang bingi? Sa mga plate light niya o kanang plate number na guba. Pag-igo niya, iyan lang yung bisirita, no? So, injured na naman siya. So, si ang ginyang kasama ang bingi, kumalik ko nga, ano siya, kuha naman sa akong enforcer. Ang ginitilistri yan, si Junalin Lara. May dos anyos, nakakamangkalan dos, may Bulacaw, diya sa Bulacaw, Cebu City. Ya, kining suspect, nini kahit ang rin, kini si William Rubrico. Siguro tayo sa isaan, yung nagkakabangkalan, ya po, Bulacaw, silingan na po, siguro ni sila na sityo dito. Ya, ito yung naigo ng motor, na wala mo sa bebe, pero gamit ang motor, si Carlito Tablati, ang kag-iya ko sa mga bindi. Ya, sabi ang idea na ang mulang sa mga bindi, so, sinunod mo sa linglayang aksidente, dito sa kuhan, sa boundary sa Cebu City, no? O Talisay. Bulacaw sa my bridge. Nag-motor ni po driver. Po grab rider ni kasamang bigi. Naablihan sa puntahan ining airstrip.
0: Uy.
5: Pung pali driver. Yung luwa siya pa. Pag-abli niya siya. Daigo niya ang kamot. Pag kinimunodila sa toong kamot ining po grab rider. Ato paminahan po din atong on the spot report niya ganyan kasamang bigi.
0: Okay. Ito sa ning kuanon, paminahon sa nato ning kuansat. Okay, Moni.
6: Bulacan, Cebu City, o sa Talisay, no? Depende kalabang yun, pero nani siya tunga-tunga sa, apitin yun siya makalabang, no? Marami siya tunga-tunga sa bridge, dire sa, amoy nag-boundary sa Bulacan, Cebu City, o Bulacan, Talisay City. Food. Grab food. Ni grab food ka, sir, grab food. Kasi nakaigo, anak. Kapultahan sa anang imong imong panel present. Ano na igo man sa igo?
7: Kapultahan ba? Oo. Oh. Oh, tay pagkaka niya.
6: Oy pagagi. Ana gunong na dai ka.
7: Dili. Imo
6: ko ni sa tapik. Oh, niya sa kapultahan.
7: Okay, magluwa ta ko ba?
6: Oh,
7: ko pantay niya nga. Niya na kasi ya.
6: Kaya rason. Nasa sama dito din sa mara. Tumba ni siya, tumba, tumba ka, sir. Tumba sa kaan eh. Okay, dito so. So moving ni sa mga sakyanan ko sa PG patungo Ogla. South, no? So, buhaan sa lignahan ron nila. Ano tingnan ani nga injured, sir? One, two, three, Buan, para manibaw. Ayan, si
8: Munyes.
6: Ruel Munyes. O, taga
8: driver sa
6: Hawut, Bulacan, Talisay. Yan niya, ang driver sa L3, si Rubin Munyakap. So, mo ni, ang na-i-discuss yan, ang karong rasa lang yun ni kasama Vindi. Dari sa mga lugar. Kasama din ang tuho na kamot kini sa iya. Ining grab food driver nito. Grab food driver. So nana diri atong CCTO traffic enforcer. Inyo pa ni area Cebu City area pa? Okay, wa pa man kalabang mo. Cebu City pa ni siya. Ay kuan pa ko man kalabang. So ngayon sama big dia atong on the spot line, on the spot report. Ampi kanu na ya kay mag sunod-sunod ni mga vehicular accident. Pagani ya dito lang ta sa kuan po. Bulacan ya po to. Sidan. So ang pick ano na eh, ako inyong kasama sa radyo man, Paul Lauro.
9: Di Ako to kasama ang bigay.
0: Oh, so kanini ang sa Grab rider kasama po, unsa man nga deliver ni pagkaon or wa pay sod ang yang kaning box niya.
9: Wa ni na to mapakutana kasama ang bigay.
0: Okay, basi og kana na ang magbagulbol tong kuan ba? Katong ga order kaya dugay man ako ang gi-order. Okay, balo na disgrasya di ay.
9: Sige, yartong saktan ka sa mga bindi. Involved ko kuhan man. Cancel na lang yung mong kuhan. Dalawang na dito sa hospital ka sa mga bindi. Nag-isip ang dito ang niyang middle finger niya. Bakit sa kung nga sa katong kumot.
0: Oo.
9: So, tayo mo magyot siya. So, matong nagpadagit siya ang hospital. Matong nag-requisit siya. Ambulansya niya ang atong CCTO personnel po dito sa area kasama ng mga abig din siya, mautong gidahato siya sa tambalanan ng dito to siya ni-request niya at tulang dalong sa Talisay kay taga Bulacan oram sa itong driver sa Kwanta, si Chu Haun Bulacan, Talisay rin po itong grab food driver o rider kasama ang bigi. Sabi ka lang doon sila, katong pag sa mas manay siya, binablis kung tahan, natan siro mo tanaw sa mirror, mga nagdagan man tayo siya, so dapat sabi pa siya mga bili ang ta. Mukha na ako sa side mirror, huwag ay maigo. Yung kable, kaya kayo manluwa lang yung kuno siya, igo ang manubila sa motor ni ining biktima, at igo dit ang kamot na ako nag-isi in ta niyang middle finger katamang bigge.
0: Kumpiyansa kayo?
9: Katamang bigge, ang gawa ko mga vehicular accident nga po nga bidagan ko rin niya, bundag. Ako niya po niyang Radyo Man, Paul Lauro. BYHP, Kataparanan.
0: Okay, salamat Radyo Man, Paul Lauro, sa imuhang report. Amo nang ginahinay lang yun, da, no? Sa pagpadagan o niya amping. Sa pagmaniho des kadalanan kay Ponte kano mga panahon na sus nagutok na ni mga sakyanan diri sa kadalanan nato no diri sa Sugbo diri Dakbay Sugbo o kani labi na sa Tri-Cities mga sukindig pamino apila dia sa kananaang Talisay Minglanilla nagutok na diri sa konsolasyon amo na ang amping lang yun sa pag maniho taon. no, kay kuan kayo kanang na ang daghan na kay mga sakyanan rong mga panahuna, ya labi na sa mga nagmotor, no, nga ang motor og masaghira nimo gamay. Mike, pareho ni kasamang Royal Kirante ang mo dulag sakyanan kay kinonsihal man sa ning iya. Ya nga, nga sa may sekreto ni mo nang kasamang Arkyo, no, dagan ra ba ko ni konsihal dito sa kuan ko, no. Sa iya halang una-una og pirme nga ang mong asawa batan-on pag yun pirme. Okay, ito hatagag pagtaga diro ng atuang mga isgotanan sa natong pagbalik magkasama human sa mga importante kayo. Alas 8.43 sa Muntag. Standby!
2: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Mal, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
2: Mommy, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na toon!
6: Basta Baon! Bounty Fresh!
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Atong sang panalipda na atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga batian tag kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Politics ni Gundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Straight to the point!
3: Ato ang atak na alas 8.48 na sa Kabuntagon. Balik na makasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point!
3: Onya ato hatag ang pagtagad ni Ron kay... amot sa Idol Tweety, kasamang Maris na kuanan niya dito katong sa probe. At walang kuanan doon hakay. Sa ningitabu ang makasama nga kanang naang di amay kanang ga-post na no, diri sa social media mahitungod aning unsa man gidakop ni sa probe or unsa man ningitabu ang kanang naang kuan man in town. Nagigidakop sa probe unya muro man og nagisi ang purol, nakita man ang iyahang kanang pinisi. Unsa man nagilasnit ning short niya kasama nga ki? Pero magilasnit ang short ba? Pero ato ning tanawon ha, muna ang ato sa maminaw sa taside sa probe. Agunsang itabuan ni kay ang naamay, pero doon na po'y police, no? Nga, basi og ni, kuha na lang ni Badlong dito, kining police. Pero doon na'y probe nga, ano na'y marka ba? No? Dere sa yahang gisulob nga t-shirt ba ni? Or kaning ni ang jacket ba ni niya? Na may probe o niya ang kaning ga-post no, makasama nga si Pungs ha, mumanay ang kuha ng ga-post po diha o nga naman sa kanang naang iyahanggi butangan o kanang caption nga around kuhaan ko no ha, sa iyahang caption ha, ito na yung kuhaan na ito na yung hatagag pagtagad sa dahil kay pero pwede ba ni mapakita na to sa kuhaan kanang naang diha kasamang name sa ito ang kanang na ang puri bin ma-flash no ma-flash ba ni nato kay kanang na ang kuan man ni economy mo ni ang kuan sa kuan di ay ano sa intaw nakahubo ngano magigi anong gigisi man yang ano nakita man ay ang pinisi hasta ang brief niya gilasnit don sa ato lang ikuan ha ato ala nang i-blurred ha ato lang i-blurred ay alam mo ka kuan sa bato ang mga kay kuan kayo kanang lawai kayong tan-aon ba nalaw ay kin tan-aon sa kanang naang tan-aon ba nga magkita aratanan ba ha kana bang magkita ra buhagya aratanan mura ngilad kin tan-aon. Atola ning ko anon sa kay sa maning kitabu ang abi kuno be oho
4: hala gyud sa naman ninyo
3: hala so nagi kwan gud uy
5: public
4: mo
3: oh, tanawa oh. Nagasigin na lang siya gunit sa insakangan in town kay nagising man.
4: Ano ni nagdala?
5: Kay. Ana, wa ta kabaw sa dinon. Basig na sa jay sayo.
4: Ana sa iyo.
5: Nasa jay duro sa
6: sayo. Sila labot ni dakpa na mo na kopi wa sila labot ngan siya man intirap.
4: Ayaw lang nako ana kay
6: ana mo gina. Ano sila labot? Wa sila labot.
4: Ba maka mas trabaho ninyo.
5: Nasa jay sayo.
6: Unsa may connection niya ngan nga pilapil man siya.
3: So wa dai kuno sa labot.
4: Wa na may labot ana. Trabaho maka ninyo ayo. Dagi pusasan bigo ninyo.
6: Sabi kini bajak tulis sa mo ana kay insulto na mal na trabaho jupi. Gobyerno gimi niya no le mi tulisok. Kapila na mo press them, nakop na mo sa iconic. Tawag ang police mo yang gibuhat, gibalikas yang police. Karon mao lang gihapon. Pirani lang po mapirminti.
3: Oh, so tanaw. Nanakop eh ni sila, unya. Sus, nagisi naman na yung short. Uy. So nakita ang kwan in town. Ang yang pinisi nga linubid kasamang Maris. nakita kay nagisi man ang short. Ano ba ka nigi? Kwan ba in town ako ni? Ano po yung mga babae rang nilantaw? Nakaakura pong tanaw mga babae taong gato ba?
4: Ano mi pugot nila dala? kay?
3: Oh, tanawa ha.
5: Basig na sa jay sayok.
4: Ano sa sayok?
5: Nasa jay siguro sa
6: sayok. Sila bot, nadakpa na mo, nanakop mi, wasi sila bot, ganun siya minitira.
4: Oh. Ayaw lang nakana, kay ko, nana mo
6: ganun. Wano sila bot, wasi sila bot.
4: Ba, matapos sa baho ninyo.
6: Unsa may connection niya, ano niya, pilapimin siya.
4: Wala na may labot, na, trabaho mo ka na ninyo, ayaw. Nagkipasasan ba ko ninyo?
6: Wala naman. Sabi ka na ba siya, tulis of Samoa, nakinsulto na.
3: Oh, tanawa ha.
6: Trabaho, chupi. Gobyerno gabi niya, nanoo, namig tulis of. Kapila na mo, press them, nakop na mo sa iconic. Tawag ni polis mo yung gibuhat, gibalikas yung polis. Karon mo orang gihapon. Pirani lang po mapirminti.
3: Hmm. Ah, kani siyang video daw. Oh.
4: Alah, gumusa naman na ninyo.
3: Susa, guwan niya. Gipusasan o niya. Oh. Kani lang siyang video, pakita ka sa mga name sa ako. Kuwalan sa nato, ibalik na sa nato ang katong video katubitaw diya dapit katong sa kato. Oh, kana oh, tanawa. So doon na gikuan siya kanang naang gipusasan. Kining ni ang mong lalaki mga sukindig paminaw nga medyo hingkod ang pangidaro na ani. O niya gipusasan ni siya nga pagkahuman na ay pulisan no makita sa video na ay pulis na apoy lalaki nga nagsulob nga na ay probe nga printed sa luyo. Diapoy usa nga naka pink. Aping pa ni or kanang ang maroon ba niya ang kanana ang t-shirt sad nga murag ilahang nga giluok ha murag giluok niya bekon bet na naon kuno be ah sige ito ikuan ato i kanang na ang padayon kuno og play kasama ni tanawa oh tanawa di oh og gipusasan niya oh kana hunong sad sa mang ni sa kato kato dito ibalik sa gamay kato pagkuana niya nga ato na husos ang yang shirt. Okay, na dili man makita, ha? Dili man makita. Kaya ito man giblurred lang. Ito lang giblurred. Kaya makita lagi ang bikuan lagi. Pero kani siya, no, o niya, tuhingkod ang panuigong gipusasan, wahinun baklira, o niya, doon ay polis nga nirisponde. Ha? But nirisponde ba ni? Or diya ni sa paghitabo, or gi, nangayo bag-assistance ang taga-probe. Tingali. So, gipusasan siya, o niya, noon sa man ang hitabo, ang ano man ang shirt nga nagisi, man, ha? Unsa man ni gisi ni daan og shirt? Ha? Sa man ni nagisi badaan ang shirt ani or kanang pagbirabira ni nalangkat ang shirt, ha? Unyag malangkat ang shirt. Unsa man ni basig wa po ni kuan dagway? Ha? Kay ngano man nagkita man in town ning kuan in town. Unsa man ni walay brief ning tawhanat. Awa man kita kakuan ha. Kita nakakuan og unsa gihinungdan ani nganong naingon ani ni pero basig atong kuan na. At tanawa itong tanawa ha, bay, kuna, usob ko na ito play ang video, bay, tanawa ha. Oh, gilayong kayo.
4: Hala, gawin saan naman ninyo.
3: Ah, tanawa, oh, sus.
4: Public mo
3: ito. Oh. So gikuan na dito. Right, no, giamaman sa polis. Oh. Akato sa kasamang nais, ibalik sa kunot to gamay be. Ay balik to gamay kana na ang kani tanawa oh. Agiluok na siya kay gipusasan. Ah, okay. Oh, so naa diyan ay presensya sa polis.
5: Public po.
4: Dito. Public mo ta.
3: Tanaw sa sibiha. Oh, ang uban sa nga mga kuan sad no? Dito na sa mga simanang po dito noon. Oh. Dito na po yung mga manang dito no, nagbayis-bayis po sa manang oh.
4: Kanang pagod ng mga dala.
5: Kay? Kana, wala ka ba sa dinon? Basig nasa dyan, sayok.
4: Ano yung sayok?
5: Nasa dyan, siguro sa
6: sayok. Sila bot, nadakpa na mo, nanakop me, wasi sila bot, ganun siya may nitirap.
4: Ayaw lang nakana, kay ko, nana mo ganun.
6: Wala yung sila bot, wasi sila bot.
4: Baka magamas trabaho ninyo.
3: Oo.
6: Unsa may connection niya, ano niya, pinag-filming siya.
4: Wala na may labot, na, trabaho mo ka na ninyo, ayaw
6: lang. Wala
4: ka ni. Nagkipusasan ba ganun ninyo?
6: Wala naman. Sabi ka na ba sa Samoa, nakinsulto na, mahal na, yung trabaho, chupi. Gobyerno gabi niya, nanoo, lamig tuliso. Kapila na mo, press them, nilakop na mo sa iconic. Tawag mig polis mo yung gibuhat, gibalikas niya polis. Karon mo, orang gihapon. Pirani lang po mapirminti.
3: Oh, so muna ang kauban sa mga nagdakop, tingali. So matod pa niya, nga, dili siya ang gidakop, ni appeal ko no, ni salga ko no. Kading ni ang maong ilahang gidakop, o niya nang insulto ko no nila, at nanulisok, pero muna nga pananglitan o gakuan. Ha, kanang na ang... pero ito ko nung tanawon din, unsa may istorya aning gapost. Doon na may gapost nga kani si Pong sa sniper, ha?
2: Straight to the point.
3: Ato ko nung basahon ng iyahang post, ane, kani iyahang caption sa iyahang post makasama, be. Ato ko nung basahon ng caption kay... Kaning ni mauman ang caption. Sige, nahitabo ato, pero... muna, nga to dito sa atong kauban, to dito makasama kay para nga kwaon ang aside aning ni ang atong taga-probe o niya ang kanisang sa kanang na ang mga or kanin ni ang tawhana no kanin ilang gidakop nga nagkita in taon ang pinisi ba hasta yaha nga usa man basig nakalimot sa brief kasamang key or na appeal og kalangkat yang brief ha? Atong ni agi kulo kamidya ha, atong ni nga kulo kamidya ka sa mangki kay kanana ang akwan kayo in town ka ng luoy pod ba, no? Nga pandungon, pero atong kuso taon yun, dugon sa'y nahitabo ane. Ha? Kay matod pa niya, kakanin sa post ha, kamunay bahalag comment diha. Around 6, 10 sa gabi eh, no? Ganiha. Pero kay one day ago man eh, so Lunes posible, Sabado ni, nahitabo or Domingo baka. Okay, ganiha mauni ang nahitabo sa corner Manalili. O Manalili Street ni diha sa downtown. Bidang-bida ang taga-probe. Hilas kaayo mo, tabangan ninyo o tabangan ninyo ng tao nga hubog. Hubog din eh. Nga dili man na trabaho ninyo. Nindot na ninyo mudala o dakop oy. Kay inyo man hubuan, ha? Matod pa ni... Okay, dakpon ko no, niya, gibuan ko no. Muna dere sa iyahang post. Basta ang tao nga ultimo, basta ang tao nga ultimo ra, pwede ninyo nga anaon? Na question mark niya. Kato ganina, katong hubuan, kwanto siya. Kanang naang exclamatory, mga kanang naang... kani siya, gitubag ramo sa inyong istorya. Matod ba niya, gitubag ramo sa inyong istorya, masuko na mo. Ha? Og maayo kaayo mamuhimo og istorya sa mga pulis nga gitulisok mo.
2: Straight to the point.
3: Pinakuan ha, kanang na pina-question mark. Ha? Pero din he, sa, muna nga itong iklaro, unsa man gyud to, nagisi, ha? Nagisi tungod sa ligig lugnot, katong short ba, unsa man to nagisi katungod sa iyang sige og lugnot ha ubaka ha gigisi og tuyo or gihubuan kay og mingon pa diri gihubuan man sa iyang post ni Pong Sniper ha wa ta kabalo si Pong Sniper og igunsa ni siya sa kanang naang katunto ang lalaki nga kwan in town katong gidakop ma parente ba ni siya or usa ni mga nakasaksi sa mong hitabo ha so at atong ipadayon na ipadayon ta gitubag ra mo sa inyong istorya masuko na mo og maayo. Ha, masuko na mo og maayo kaayo mo mo himo og istorya sa pulis nga gitulisok mo. Question mark. Sumpay. Karaana na inyo style oy. Ha, karaana ko no kay ilang style sa taga-probe ang gi-refer ani. Hinuon taga-gobyerno man mo, walay makapalag ninyo. Ikaw sir, ha? Ikaw sir, amatod ba na, ikaw sir pulis. Nagpusas imbis kay inyo pakalmahon, ha, kay init ka ayog mga dugo ang mga probe, pugso ninyo pagpakuyog ng tao nga wala man na naghimo og krimen. Diha, tungod ra sa mga taga-probe nga iya nakalalis, ha, yano lang ninyo nga pugson og dala ng tao. Ha, tabangan ninyo bugno, mura man mo og mga bayot. Na, matod pa ni... nya na ay sumpay nga kanang naang dot ana so mato dayon atong ha padayon nunta ha naundang mog bugno kay naa may nagvideo no ha rensa nagudang mog kina may nagvideo so muna nga gamit kay na magvideo kanang magvideo wala na question ng magvideo basta nas public ha basta nas public labi na nga taga gobyerno ang makuan ma videohan na ganyan, hindi ko tinanay ka rin makakita yung tapon ba? Okay, gibuya graba unta, may ganito nag-video, kaya wak magpadala. Gibuya graba tagas taga probe ka, may pag-video, basta na against public, pwede rin mo mag-video, anak, labindag na sa gobyerno ang nag-involve. ha? Pwede ra na mag-video mo ba sa naa sa kwan? Ha? Kana na ang gobyerno. Ay patuan na nili mag-video kay kwan na di po ta kita viral. Ato padayon nun, ha? Explain sa manisa. Matod pa diri, ato ipadayon ang iyahang caption sa post, ha? Explain mo taga-probe. Kay grabe na mo kasalbahe, so, grabe na iyahasang kwan. Suko kayo ni tawanan yun, ha? Medyo na anay kasuko sa kwan gitingalipod sa probe niya, ano? Hasta tao inyo naman dayungan. Oh, kay ikarga ninyo nga kurmata raman unta. Inyo dayungan o ganang mga manindahay nga illegal pero inyo man apilon ang mga tao o karga. Money ang iyahang kwan in town. Anang na ang caption niya, no? Money ang caption niya sa iyaha mga sukin di pa minang gipos nga kanang na ang video.
2: Straight to the point.
3: So, muna nga kwan in town kayo.

0: nag-post mga sukin dig paminaw. Tigunsa tingali ni aton to ang probe mo na nga sa manisya na nasa kalagot sa probe, pamilya sa probe or witness sa probe or kwan lang kanang na nakasaksi sa dito pero murag sakitan siya sa gihimo sa ga-probe pa. Oron sa mga nahitabo ato. Sa may nahitabo o gyudato, di lang sa tamag himo o kanang na ang conclusion or kanang na ang kinsayt ng kanon pero kita ni mo's video pananglitag itoyo o gubo o dilipod maayo tinga. Pananglitan ba? Pero muna nga. Pero katong yung short, kaya mura manig may pagkamaong na yung short, dili ni dali-dali nga makuan. Oy! Dili ni dali nga magisi. Tingal, isam to ka sa mga names, be? Ha? Karun to, datang to, dato ang balikan to, karun to. Di man ni, kuan kay, kanahinoong mga kuan, kanahinoong mga murag kamisin, ana. Aka na mga nigpis nga mga tila hinoon, murag dali rin na malangkat ka sa mga ke. Ha? Dili, pero katuyahan mo magmaong tong nalangkat man to dayon, o niya, naditso rabi yung kakita ang tinaguan taon. balik na karoon to naman sa mga importante kay standby lang sa ha? Alas 9:05 nas buntag.
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Apoy Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta kara umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Lunchtime na, listeners. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meal. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Straight to the point.
9: Ato ang atak na alas 9:11 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama dire sa tumbag kulong kabildo karong buntaga.
8: Straight to the
9: now atong atagan sa pagtagad kay atong paminaon ang probe. Dan ini atong soyan magkasama sad og contact nato or mahimo adto nato dito sa ilang opisina ang taga probe. Bakay ato ang ipa-explicar pero agato na ang taga probe ato nga ni-explicar magkasama ningon sa nga nagapil-apil ko no. No, nag-apil-apil ko no, bisag way labot. Ha, nag-apil-apil ko no, unya na po'y gapos nga, wala man to, nag-apil-apil, hubog lang. Hubog lang sa pero ilang ipatulan. Pero muna, nga nun, isampot man lang ito sa, kung ano sa man, grabe pag kinuanay nila. Kanang unsa man to, pag-apil-apil niya, daan na ba to nga kuan, daan na ba to nga nagisi ang purol, daan na ba to na hubo ang purol in town, no, nalangkat ang purol, ang yang short, na, daan na ba to nalangkat, or tungod to sa pagdakop sa probe nalangkat. Munang ato ang imbestigaron sad makasama. Dito sa area, ato kung nabalikan kay kato, daghan kinin tao diha ng manalili, daghan kayo ng mga tindahan, daghan kayo diha. So, naagi mga nakakita ato. Ato kung nun sayron kay tua dito sa area karon si Idol Tweety, no, sa 93.9 IFM, nato makasama. Ato kung nun sayron, unsa magi nahitabo ato, unya dito sa area, doon na bagi nakakita. Aning hitabu ah. Yes, Idol Tweety, kumusta man diha?
8: DYHP. Ottoman Report.
10: Rajoman Benji, live and direct mismo diri sa may 138 Mall, Rajoman Benji. Kung diin, Rajoman Benji, ato yung ipangita ang katong nag-viral video na giingong gidakot sa probe, Rajoman Benji. Apan atong nasairan na gipagawas na po ni siya, Rajoman Benji, sa kahinungdangan na atong higayuna na kay hubog siya. Ato Rajoman
9: kainom
10: Benji.
9: Kainom siya, oo. Oh.
10: Oh, kani siya Rajoman Benji ato na ni tago sa ihang pangalan nga siya Sir Alan. Usa ni siya ka kanang fruit vendor na maligya ni siya glansones sa ginagay ni arambutan na Rajoman Benji pero murag padung nam ni hurot karon kato amang gid siyang natultulan.
9: Oh, unya labi na gimuha nang
10: aron gid atong mahibawan Rajoman Benji ang kinatibukan nga storya kabahin natong maong nag-viral video ug nganong ingon ato pud ang iyaha pong kahiubos sa ato ang probe team dinhi sa siyudad sa Sugbo atong inabion si Sir Alan. Sir Alan. Maayong buntag Sir Alan, live ta sa DYHP RM Sugbo sa Ayatan 93.9. Sir Alan, pwede ba minimo masaysayan na kabahin na nimo ang kahiubos sa probe nga naman itong nahitabo man ito katuganing nag-viral, Sir Alan, ya, dayon na katong nahubuan noon ka o tampog, imuhang short.
11: Kore man, katubag ba yun sa sin mo ba? Kanang, ang nahitabo mo mo, kanang, aming ko nga, di na, buwa na mapahilo na ang ilang mga pagdakop ba? Kay, di sila mo, wala lang inform niya, palit na nag-ambak sa kuhan, kanang kasyanan niya, dito, dakop ng mga naninda ba? Nga sa akong side, bag-ura ko gidakop na dyan. Ang kamang
10: kaatso ka itong gidakop kanila?
11: Nga kay Kunik. Nga, isibog lang ko gamay. Artikel ko sa gabi. Isibog lang ko kay Naisugas Puste ba? Nga ilap yung baginot ba?
10: Ang kamang mo pindan ito ka ito? Di ako rambutan.
11: Oo, ito yung rambutan. Gidakop
10: ko lang. Ang kamang kadlawa ka itong gidakop ka?
11: Ma. Sa bado mo ito na itabo no?
10: Oh, ang katong katong gidako at katong nahubog ka.
11: 3 days, 4 days na. 3 days.
10: So, wala pa to nahitabo katong nahubog ka niya dahil yun, imuha nakatubag ang kining probe kay gidakop dahil kanila.
11: Oh, ang baligya. Wala mo kayo nahubog ito.
10: Ang saman, gi-embargo yun nila ang imuhang kuhan, yun imuha nila.
11: Dilim ko ako yata kay nangyawa sa utang ko na ito. Nangyawa, saan mo ko isubos? Hindi na ako kuhan, kuan ng kubos, kuan ba? Ng tuga ba? Labi mo. Nagi mo sa mo, kung hindi nagigalon ba? Ang pagbo ng video, ang tingtawag sa police. Ang sitwasyon na itong pagpuhang.
10: Nato nang higayo na sa katong nagi kuha yung mong tinda.
11: Pagka sunod, wakas akong tinda. Dito, kaya nga dito sa story na itong kailan akong vendors. Ano ko?
9: Idol tweet eh!
10: Yes, Rajaman Benji.
9: Nisugot ra siya kay pakita ra yang naong sa kuan sa tuang.
10: Oh, nisugot ra man noon siya Rajaman Benji.
9: Ah, okay, okay. Sige, sige. Okay, padayon, padayon.
11: Nisugunit sa mga kuan ba?
10: Ano, ubay-ubay itong nanakop sa inyo, ha? Kuning kumpiskaran ninyo ang mga tinda? Daghan to sila.
11: Hindi po sila mga kuan sa ang akong nikuan sa kuan, nabanting ang kuan mga. Munasin sa unom, ano?
10: Daghan mo ato gidakop, Sir Alan.
11: Agad lang ko, sa ikadwa, ato ng mga dinjos na sulayo ba? Sagil mo rin
10: ko. Kumantay mo, ha?
11: Oo. Uman naman to ko, ano? Na, kuhan ako nga. Boss, hindi din mo, nakop mo din mo mag-uniform, boss? Na, wala, sa una, ang problem sa una, ako nakuha ng mag-pebalo, may nag-pression, kayo, ugnay. Madakpa nila, di na magbasa-basa din mga upan ba?
10: Di na magbasa-basa o display.
11: Di na siya mo blame sa pro ba?
10: Oo.
11: Ipaybalo na ko. Ipaybalo mo lang na i-press yun. Lain na siya lo. Mag-inip po nga. Diturag ka lang. Contact yan na ba? Magkaya na. Uy-ukoy na style ba? Kanang,
10: so, katong higay yun na nga, katong higay yun na nga nagkalalis mo sa probe at to, sir, wak ka naninda at to, apan imuha silang murag na kumpronta ko nga, oh, nga nung pwede na di ay mangdakop maskin wala, wala okay, sila uniform.
11: Oo, oh, wala nga. Ano ba? Pwede na mangdakop, wala uniform, wala ko. So, kalalis kayo may. So, one good. Lay, isang siya nagung sabi, ilan yung doton ba? Nalilay kasok ko lang ako. Itong diapas ako, diya sa iconic, itong ilang leader, abot, leader ba ko lang ako, mag-ilipon. Natataan ko na po mo ba? Iyan pong gibaran niya.
10: Pero wala pa ka ni Sokol at tuhigay yun na?
11: Wala, istorya lang.
9: Unsa man kuno'y bahad?
11: Istorya nga,
10: okay. Rajaman Benji?
9: Unsa man kuno'y bahad? Unsa man sa pagbahad?
10: Unsa man sa pagbahad? O ba na doon si Rajaman Benji?
11: Ganyan ko niya eh. Bisa kasa ko nang makita. Tumbahon ka ako. Tumbahon. Ito yung ingon. Oo. May mga tao. Buhata na. Buhata. Hindi mo nang ipamulong. Buhata. Okay. No, mamangka ninyong style nyo. So, buhata na.
9: Nakaila si atong gabahad niya?
10: Kaila ko.
11: Kaila ko. Mugaya po yung kondo. Atong,
10: pero wala ka kaila sa apelido.
11: Wala ka kaila sa pangalan niya. Apelido.
10: Pero kaila ka sa nao. Oh, makakita ka.
11: Oo. Oh, kaila. Na.
10: Tugihan ko kaniya nga, ipatumba kaniya?
11: Oo, oh, palasa ko nung kita niya, hiyan ko nung kuha nun. Tumbaho na, sabi yung time sa yung gun, palasa ko nung
9: kuha. O, ipablatter lang na, ipablatter na sa pulis na nagbahad niya.
11: Ito ako, buhat ka na, buhat ka na, mataw na minaw, buhat ka, ibang tadi mo na buhat ko.
10: Wala din mo ipablatter, human, nakadawat kagbahad.
11: Wala, kay, wala mo kumukal.
10: Pero katong higayon na, Sir Alan nga, nadakpan ka na, nagkalalis mo sa proba. Niya, unsa sa itong hitabuang anong gidakop ka nila niya, nahubuan man noon kang kurul.
11: Ako pa ilang gidapatan, ako pa gituok na, ako pa ilang gituan dito sa PlayStation padakop. Ako pa ilang kasuhan, direct assault ko na siya. Ilabang gituan dito, itong ilalang leader na. Sir, ipipipulisa naman sir, amo ni pakulata na sulo sir. Amo na patakalan.
10: Agiingnan kanila?
11: Oo, gato. Ituan na siyang istorya. Patakalan na, patulisa. Yan ang itong...
10: Kaya ano man ito, nag-isip man ito yung mga kurol?
11: Lagi, bira, lagi, nag-gatok na ko rin. Nag-gatok, hindi, pat yung kato, pat yung ano ko. Wala na, ang gatong ko.
10: Probe to, probe.
11: Oh, sila ba't probe?
9: Uy! So, ningon ang taga-probe nga pat yun ka na ko, pat yun ka na mo?
11: Oo. Yan ako itong isa, katong gatok na ko. Pat yung ka na ko, pat yung. Ito pala. Nag-gabira, akong kurol, Stuart, nag-gabira. Ano, bira.
9: Mm-hmm.
11: Pag abot na ito, nawala. Ako nawala, hindi ko, sir. Pag-pulis na nawala ang cellphone. Parang ma-pray, sir. Deny man sila. Nawa ko na ko yung cellphone. Kuwan. Kwarta.
10: Pero ito, gayon na, sir. Dili ka hubog.
11: Dili ka hubog.
10: Pero nakainom ka.
11: Oo. Eh, munti, pag matanaw, ito sa bilibin, eh, patag sulti. Nag-istirahin na itong amrok sa una, bingers ko na, itong minila o kutas. Bahay sinitabo ba? Sana itong ginapok po.
9: Hmm.
11: pagkatagtaw, inabot sila, nanakop ba? Timing, nanakop. Di mo na na, kuwan ko, pagkawin namin, boss, itong nagbunin ko, pwede dahil nanakop, boss, hindi naman mag-ibig pa. Wala na, bakal nga sa inyong lugar, kuwan, mura na mag-kuwan ninyo, ah. Nagkaroon, kalilisa yun.
10: Mura to, na-trigger pa sila.
11: Oo, nakalilisa yun.
10: Katong pag-ingon ni mo, anak, kung pwede sila manakop, di gidakop kanila din, so?
11: Wala, nag-ilalisa yun, anak. Katong ilang, sinisagaban ka na, okay. Ako, kuwan, boss, ang side. Nga, oh, sorry, pardon, natural, ako, may sorry ako, ang side, kaya, dapat, ito, ano, katong tawang, katong, nakatong isa ka, nakaito, nililid, katong gabahan ako, sinigaban ka, kung atras ko, kayo, yung kung natagpo mo, atras ko, na, ang to, yun sa, at panggilin mo, na, na-corner ko dito, kay, na, ay, nagkatawa na ko, dito ko na, na,
10: Let me nga naman itong hitabuas yung nakagawas, magkawala ka nila padayo na o reklamo?
11: Di man, waman mo ka ng polis. Ila mo pasta kaso na ako, nungo man ng polis na, di man ipigil niyo ko lang, kaya waman yung nilabot ninyo. Istorya naman niya. Na, waman, wala man to, wala man mo, waman siya munapat ninyo, wala ko na na.
10: So balik, wala sila ikareklamo ni mo. So, manang ibuhian ka sa okay, mga polis.
11: Nagtigla tinubagay ang istorya na. Kung sa side, doon na po ah. Doon sa ilang, na matunong ng patakaran sa dako.
10: Siguro ka nagpagawa sa yung mga kiobos.
11: Oo, nga natin ko siguro.
10: Rajuman Benji, doon na kay laing pangutan na Rajuman Benji?
9: Oo. Adol 20, ikuan ko na, pwede ipadool niya cellphone, anak.
10: Padool na ko. Ako pagkita niya, Rajuman Benji.
9: Oo. Sir Alan.
10: Rajuman Benji, tanghiyan.
11: Oo.
9: Sir Alan, si kananing Rajuman Benji ni Dres DYHP o sa IFM. Sir, kanang ng atong Sabado, wala ka maninda atong Sabado?
11: Oh, wala ko ka maninda, sir.
9: Okay. Pero dunay mga nag-display diha sa ang kaning dakop yun, asa minahitabo sa Manalili or diha sa may
11: Gilmore, Gilmore Manalili.
9: Oh, diha sa may Gilmore dapit.
11: Oh.
9: So doon ay, ni anha ang taga-probe, nanakop ang taga-probe, pero dili ikaw ang gidakop.
11: Oh, kala nga, nagbiya ko sa itong amigo na kong amo po sa ula ba, nga naninda siya.
9: Oh, siya mo'y gidakop?
11: Nagsuray, may bayan sa itabo na ko.
9: Dili, kadiyot siya. So katong imong amo sa una nga naninda, mao'y gidakop sa probe?
11: Oh, sila, pero ayaw, wala guniti ang kariton.
9: Okay.
11: Katurang mga nung nagsaang, mga kuhan, kung nagsaan, kuhan ko sa siya boss, pili rin manakop nga, pili mag-inform boss, pili rin nga na, boss, alaki. Dito rin lagambak sa kyanan, na wasit, nga nga pasiruan ba, pakay sila sa kyanan ba, pasiruan niya. Dito ambak, dito, dakop rin ba, dito gunit sa mga kuhan.
9: So wala sila nag-uniform?
11: Oh, wala nag-uniform.
9: Pila man sila kabuok?
11: Mga, unom siguro na, unom, dito na, unom.
9: Oho, so naaman lagi katong sa video katong taang gi pusasa na kanila na may usang murag dunay marka sa luyo nga nai probe. Ni apas na lang to or kuyog to siya?
11: Silang kuyuga.
9: Silang kuyuga pero kasagaran nila wala mag-uniform.
11: Oh, nga.
9: Okay, so katong to ang pag-ingon nimo nga ngano sir nganong manakop mamo nga kanang nangula mo nag-uniform, unsa may ilang gitubag?
11: Muro sila galain, nakon. Kaya hindi ako may trabaho, nakon. Ito, nagkalalisay na rin, nakon.
9: Nagkalalisay na mo ato?
11: Oo. Na-connection na, na-connect na dahil itong gayo na nga, itong gidakop po ng paninda ba. Daano ko ito, pagdakop nila, yatataan ko kumo itong ilang isa, mo, trader ba ito na niya, wapod ganun po, gapon ba. Nagibaran ko yan. Sigasa ko na kumakita niya. Ayaw ko nung tumbahon.
9: Unya ka ni, nakapablatter ka na nga sigasa mo magkita, iya kang tumbahon?
11: Wala ko pablatter, pero sa iyan pagsulti yan, nagano na taon na nanaw, ako sa ginan.
9: O, ipablatter lang unya na, ha? Ipablatter lang unya na.
11: Muna rin yung kon, muna rin yung karon.
9: Oh, okay, so mauna to kanang na ang nagkalalis mo, nanulisok man kuno ka, tinuod na nanulisok kanila.
11: Ako nakasulti yung kog kanang kon nga gimayo kon kay wa naman nabutan silang kon wa ko kawat niya di naman kawat sel naman niya di man naman kon wa nabutan sa lugar yung nakop.
9: Pero
11: sa una, paibalo lang na operasyon kaya nga uniform sila kanan kaya rin yung dakot nila o nga sa dakpan, di nakablame nila na dakpan kaya na pabalo nga sa nasa operasyon nga sila muro kadaadlaw naman nilang kuan.
9: Kadaadlaw ng dakop, o. Oh. So pila man ka kuan di ay, unsa may giinom ni mo nga atong Sabado, unsa may giinom ni mo nga ilimno nga atong Sabado?
11: Red horse na sabihin naman itong kon.
9: Red horse?
11: Namiyag buto. O itong miyag lansunis na akong kaila.
9: Pila mga kabutilya mo na hurot?
11: Wala. Dunulan ako lang. Itagayan. Mga doa kabasor na itong nakuhan ko lang.
9: Doa kabasor na mong nainom?
11: Oo. Itagayan ko na ba?
9: Ah, so well, dili ka hubog ato. Nakainom lang.
11: Oo. Maulaw po tayo. Ngatag pa ito nagkuhan eh. Sir, 100. Kamulay balak po na.
9: Unsay maulaw? Maulaw ka nga, dili mo dawat?
11: Di ba? Maulaw ko ka nga ka nang tagayan ka nila ba? Ngayat, ito, hindi. Ito, ito, sa pitakan, hatag ko na gulang grade.
9: Ah, okay. O, so, ni...
11: Kamulay balak na.
9: Oo, so...
11: Paan po ko ba? Ito, ano yan?
9: Kuan, nagtampo. O, niya, ano man ito, nahitabo man ito nga, kuan? Katunto ang gikuan na nimo gidunulan kag duha ka baso ni dunulan po nimo 100 dayong unsa man nagpadayon mog inom ato or katuran duha ka baso imo na inom
11: kato nagbisira wala naman namon tiwas kay ngabot man prob
9: awa na natiwas
11: katong na maliag butong
9: pag-abot sa taga prob wala day nimo panay pag-abot sa taga prob wala day nimo tagay dagway naa pa man dagway unsa
11: ang maliag butong mo jamay nagdala sa limno niya intabok pa sa tikas.
9: Oh.
11: Nga, kami nagturay kami padayo na tungguan nung yad na tunis.
9: Okay.
11: Pero lagsap sa naputol ang inom kaya ito naman ang ito naman sa ang nabilit butong kami ang ilim nun.
9: Gidala niya?
11: Gawlat. Oo, tabok siya ba? Gawlat. Gawlat ang pagsag mo tabok ni.
9: Okay,
11: nga butang probe na nakot mo ito ng kuhana na.
9: Ah, sige. Ah. Kadiot lang sa kay mo, kuan sa amin mo, kumirjal sa amin, kadiot, Sir Alan, balikan di ka karoon taon-taon, kay luoy kay mong sitwasyon taon po, no, nga, nanin, nangabuhi taong kanabantarong, aron nga makapakaos pamilya, ngayon ani ang gidangatan, pero tanaw na to, yun, o ganang na to ang balansihon, muna nga, ikuhaan ka na mo sa among side, asa imuhang side, para nga mahibalota, o ang mga nakita sa video. Sanbay lang sa kalaliha, kadiot lang sa kayo, Idol Tweety. Ato ang atak na alas 9:28 na sa Kabuntagon.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-2 57576 series of 2026.
17: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abad yun 320.
17: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ohoy! Kidney care time!
21: Perhesyo ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Delivery! Maria Jose!
25: Is that box really mine?
24: Surprise!
25: Why are you inside the box?
24: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
25: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
26: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
27: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
28: Zed Health Testimonies.
29: Health Testimonies.
28: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
30: Idagan ako sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pag-ipuan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nagpalit ko ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Three times a day gitang ko siya. Wala lang niabot og one week. Nakita na ko ang alipiyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang iyang pamati. Ako dahi si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
28: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
31: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Tayo

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
6: Charm! Fab! Con!
7: Charm Fabcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
14: Straight to the point.
15: Ato ang takna alas 9:37 na sa Kabuntagon. Palikta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
14: Straight to the point.
15: Ato sang balikan no si Idol Tweety mga sukin digpaminaw. Ato sang balikan karong tataod garong madungag natong istorya kadtis na hinabi taw niya. Aga to si sir nga nag-viral galiasan na to, alias Alan. No, in town na kato magkasama para nga makuha na to yung side good po. Ha, aning ni ang hitabua. Yes, Idol Tweety. Balik dyan ni mo, Idol Tweety.
14: D-D-D-Y-H-P. Aha! Araman Report!
16: Yes, Rajuman Benji, balik sa dinhino kung asa nahimutang pod ang pwesto ni Sir Alan Rajuman Benji. Lami, rabaka ayo ni iyahang rambutan Rajuman Benji.
15: Oh, ato anong kung anong ron, kanang naang, diyan na si kasamang Marisa, si kasamang Aida, magpadala ko no, tagpila man tong kilo.
16: Tago cinta ang kilo.
15: Ah, cinta pila mo na Marisa, tolo? Ha? Pila ka kuan. Ah, sige mo, mochatra ko no siya, dahil pila kilo iyahakis, kasamang kipon mo, palit po. Atong palitan taon kay luoy po taon ba, no? Sige, ato.
16: Then nakita ni mo po da Rajuman Benji kay gikamangan naman kung itong hornigas ani. So tamis yun ni?
15: Ah, tamis kayo, tamis kayo. Oh. Ay kumpiyansa diha po na, ay kumpiyansa po lumigas, ha? Sige ko na.
16: Po,
15: oh, ato ko nang balikan si sir, no? Ato ko na siyang balikan sad kay kanang naang mo nitong hitabua atong Sabado. Na mo dito atong kuandi ay bikono dayon ato ang kuanon.
16: So, atong balikan Rajuman Benji si Sir Alan. Sir Alan, balik ta sa UAH Chairman sa Bukaya sa 93.9. Kauban nga po na to si Benji Tanghian na ang atong angkor karon.
15: Aha. Oh, Sir Alan, so balik ni mo sir. So kanto mo to nga naglalis na mo pagkalalis ay onya wala hinuong ka manapat nila sir. Pag humanyog lalis, wa ka manapat.
17: Wala. Wala mo kung manapat.
15: Oh.
17: Hindi ko kuhan, atras-atras kay namay mabantay ng lalak ko.
15: Oh.
17: Katong nakaitong nililigil lang, actually, sige maghataw po mo rin. Nung atras, punta ko itong mga iyad telepon. Nakuhan, na-corner ko dito, mutong, na yung kalitog-tuok na ako. Then, muna rin ito, bambira ang shirt na.
15: Oy, gituo ka, gituo ka.
17: Nalang ka, oh, gituo. Nakatong-gatok. Sige, gingo na, patyong ka ako, patyong ka ako.
15: Asa may nagtuok ni mo, katonto ang naipatek?
17: Wala ko.
15: Dili.
17: Wala ko kakano,
15: or katong naingal lang, naiprove sa luyo?
17: Wala ko kakano, pero kisay nagtuok na ko, sir, na, ko.
15: Pero kung makakita ka sa video, panita makita ka sa video, makailara ka sa gatok ni mo, basi makuha sa video.
17: Oo, oh, kung na-videoan to.
15: Oh, naman to'y video si Idol Tweety diya. Naka,
17: parang to.
15: Akaroon to'y taod lang. Makita ka diyan, Likuan.
17: Kalma na sila. Kalma na sila. Nangipulit yung abot niya. Ila rin yung kasasan.
15: Ah, so gituok ka. Pila man katao gatuok ni mo?
17: Isa. Nga, alayin ko yung bira sa usyot. Nabira ang usyot. Ito na langkat. Nahubo ko.
15: Ah, so mauto. Katontong imong short. Adili ito yung ato. Diya. So gibira to nila. Mautong na nakahubo ka.
17: Oh.
15: Kisa may nagbira ato?
17: Probe. Magani, reklamo
15: ko. Agkatonto ang gatuok ni mo, mo po'y nagbira sa imong short?
17: Bili, tabangan mo ko rin, lain ang
15: gatuok. Ah, lain ang... Ah, okay, so lain ang nagtuok, lain po'y nagbira sa imong short?
17: Oh, gikuyog na ko na ba?
15: Uy, usgan kay nagbira ato, kay nahubo. Unsa mo to imong short, nahubo ra to, or nagisi, giyon?
17: Nalangkat, alatikas.
15: Nalangkat, giyon, ay?
17: Okay.
15: Unsa man to nga short, sir? Maong to, maong?
17: Maong, oh, maong.
15: Sus, kaligo na ng maong nga short. Doon na nalangkat. Pagod kusgan kayo.
17: Oh, tingala po nga. Nga nung, upuan, nga nung ako bang ang short may ako ilang untarya.
15: Oh.
17: Nga. Karon, akong kwarta nga kumprahay. Ako akong amon. Wala, asang telepon.
15: Uy!
17: Binas lang mo ang kon sa PlayStation.
15: Tayo pa, tayo, tayo sa ha?
17: Mutana ko na sa mga tao rito. Wala, ang programa yung ikuan ako. Naroon nila, kaya ang programa yung ikuan mo.
15: Oh, so nawala imong cellphone o kwarta dito sa so imong bulsa?
17: Oh.
15: Oh, wala ka to matagak niya? Basi natagak na to niya?
17: Wala, amot lang. Kaya, ba ito natagak pag ito nila, haras nila ako. Namatahan ako sa ito nito. Huwag mo nila kakita. Huwag mo nila ikuan. Kaya, yung lang mga tao dito, kaya nakailangan ako ng mga tao dito, mga panda.
15: Oo.
17: Oh. Mga, ang problem ko na inikuan ako, naroto nila kayo, ang problem na inikuan mo.
15: Anya, wag ka ng utanas, taga-probe?
17: Wala, wala, wala mo kita, wala mo nila kakuan, kaya sa prestisyon, hindi naman lang ang ton, kung ko nga, sir, ayaw sa pulis, nawala ang kwarta, sir, kita ka, sir, kislayer, ba't ko buwan?
15: Hmm.
17: Hindi naman lang ang ton, mga waman na siya ikuan, silpon, wamalik, kumusik, taka, ha?
15: Pila man tong imong kwarta nga nawala?
17: 3,000 kapin, ano nito?
15: Pila?
17: Kumprahay, 3,000 kapin.
15: 3,000 kapin?
17: Oo.
15: Oh. Uy, dako na kayo. Kato imong cellphone, wag yun mabalik.
17: Wala, mabilan yun ato itong amo gapon dito layo, nangutaan na sa mga tao dito.
15: Unya?
17: Unya na itong mga nakabidyo nga. Naruto na naruto sa probe na kwa ito, kasi sila rin may kwa na po.
15: Kinsa man itong cellphone sa imong amo, imuha?
17: Iya, ito yung isyo, so, isyo sa amo.
15: Ag isyo sa imong amo?
17: Oh, yung atong ikal ba?
15: So, kanina yung imo ang pagbaligya?
17: Gamit-gamit.
15: Ngayon, doon naman kay amo, kay unsa may trabaho ni mo dito, o kanina imong gibaligya na kay amo, ana?
17: Oh, na.
15: Ah, so dili din na imo ang kaugalingon na kanina imong baligya?
17: Tindiro. Tindiro ako.
15: Ah, so nanindara okay. Po ka di ay?
17: Oh, magaya nga. Mako na itong paninda kay...
15: Tagpila mang adlaw ni mo, sir? Tagpilang adlaw ni mo, ana?
17: Taga-aram ko nga mo, depende yung kwan. Tagamit, 100 or kwan.
15: Pila, pila?
17: Depende na siya yata. Matahasag yung 500, 600 na. Nalibre naman ko kaon.
15: 500 ang adlaw?
17: Oo, oh, ano.
15: So, kwan dahi ka, doon na dahi kay amo po. Gipa, kwan dahi mo, nanindara ka diya. Pila, unsa man ka, na kay asawa?
17: Wala bang ko na, wala bang ko na minyo, sir? Wala. Ulitaw na ko, sir?
15: Ah, ulitaw? Wade kay kwan diha? Wade kay kaila diha nga? Na ay, naninda diha nga? Na biyuda ba ka? O dalaga ba ka?
17: Wala. Wala. Wala mo nga. May bahing ko, may bahing sa lahat na.
15: Oo. So katong, mubalik na to imong short, no? Kay maumani nag-viral in town. So, gituok ka, gawas nga gituok ka, na ay laing tao nga nagtuok. Katong to ang nagtuok, sigurado ka ato?
16: Ato sa ang putlon kadali kini mo palit sa ihang.
15: Ah, sige sige, o sige, o kani sa baligyaan sa nato kadiyot ha. Baligyaan sa nato kadiyot kay kana na ang ano nagagataod sa hanga anti para raban. Guwapo bi sir di iPod noy. Na mahitsura ka sa mangki taon unya. Ingon ani ba palit tag dakpon nila ha. Pananglitan og dakpon di kay tukon so na kana palit tag gituak unya gibira pag yud ang short hantod nga makahubo. Daghan ko nang tao. Ha? O kanang bagdakop, okay, wala tay kuan anang sa dakop diha pero kanang mulapas na mga suking digpaminaw ba? Dili maayo po paminaw niya na atas gobyerno kasamangki. Anakas gobyerno nilapas na kasi nakaw. Dayag sa nagan tao, may gani kay wala siya mga kanang nangwa say kana bitong asawa or baka ha, kanang anak. Ha? Ang problema ani og kay kaulawon baya na nga kuan in town. Ah, pero nga tuwa ba nga dili din ma usab oy nga ingon ani ba nga palitang na dakop o kilang o niya na amag yun na diya ito ay pahilo na og tarong dagway asa na to na ipamutang sila kay og bawal na diha ang uban good mangyawat man niya muna gani nga mupugo sila bisag bawal kay usa may kaunos pamilya po daw usa may lang kaunon po din tao nila dili na to na mahayan po sila oy di na to mabaso ha sa manisinya siya kasamangki ah, sige standby lang sa Idol Twitter balik ta karon to tao da standby lang sa alas 9:45 nas buntag.
18: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Maong nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, ako'y peace of mind na akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sakit.
18: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
23: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Masbate.
22: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
24: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
18: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabastog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, CTAB, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home CTAB abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, CTAB. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Straight to the point.
15: Ato ang attack na alas 9:51 na sa kabuntagon. Balik na makasama diri sa itong pagkulo kabildo karong buntaga.
0: Straight to the point.
15: Okay, onya. Ato hatagag atong balikan sa Idol Tweety. Onya, mo chat lang si Kuan Idol Tweety. Ah, si kasamang Marisa ni mo. Ah, yes, Idol Tweety, balik na to. Idol Tweety, balik ni mo.
1: D-D-D-D-Y-H-B. Tata, Araman Report.
15: Yes, Idol Tweety.
16: Yes, Rajuman Benji. Lagi akong dadali, nahurot na ang ihang lantone sa Rajuman Benji.
15: Uy, nag-order ba unta? Sa hurot na? Uy, dali, wa naman doon.
16: Ang lantone, ang rambutan, wala pa.
15: Pila unta ka lansunis, usa kilo. Kasamang Marisa, wa na may lansunis.
16: Per kilo ang ilayahang lantone sa Rajuman Benji.
15: Oh, mukuan unta, mutsat unta sa kasamang Marisa ni mo, kay mukuan nilang pila kilong lansunis o rambutan, o niya. Nakuha naman di ay, nahurot naman. Ang kanan nalang rambutan.
16: Rambutan, oo. Tinta ang kilo po ning rambutan niya, Rajuman Benji.
15: Ah, sige, mutsatras si Kuan. Mutsatras kasama Marisa ni mo, pila kilo ang kuanon ron taon-taon, ha? Okay, so, kanini ang si Sir, so gibuhian na siya diha karon o niya, kuha na, kanang balik na siya paninda diha.
16: Balik sa paninda, Rajuman Benji. Apan, anaaraman kung siya dili naman hinoon na sa gawas yun, kanigaling agyanan yun sa mga sakyanan, Rajuman Benji. Nasi ani mga railing, gani din hiya.
15: So, kanang naad yung iyang gibaligyaan karon na Idol Tweety, unsa man na, gitugot na diya, nga pwede rin siya makabaligya diya, or basig dakpo na po na rin taon-taon.
16: Gibutangan rin nila pwisto diri, Rajuman Benji. Ato apa siyang pangutan.
15: Ah, gibutangan siya o pwisto sa taga-probe.
16: Dili, Rajuman Benji, naagid siya din hinagpresto sa pagkakaroon kay murag na hadlok na po siya nga kanang madakpan na po pag-usab sa dapli na lang po dalan siya mag-presto magbaligya, Rajuman Benji. Kay ato magugigayun na, doon natin nakitaan sa iyahang kininduhan dapit, Rajuman Benji, nga doon na siya mga samad-samada.
15: Uy!
16: Atong higayun na nga kung sila, kaning kinumprontay sila aning probe niya. Gidakop siya, Rajuman Benji.
15: Sige, so kwan po kayo ni unta, makwan niya ka na ng head na to sa probe nga wa may problema ng dakop. O niya, kinan, atas gobyerno, maximum tolerance, kanunay ginato ng daladalahon. O niya, saon man, nga, trabaho na tong pagpanako, pero, og mo, lapas na gani, nga, grabe na sad nga, sunang ka ng tuakon. Sunang ka na, og tinood, gilang ingong alan, nga, gituka, gituak siya, gitabangan siya, hasta gihubuan, pagyud siya. Og tinood ng yung ingon, sumurag kanang naang, di na po na tingali maayo, mas maayo nga makaistorya niya ang head sa pro. O niya, pwede lang na to nang kuanon, da Idol Tweety, paduula na sa dito sa kanang naang City Hall baka, o baka ato sa opisina ni Mayor Archival.
16: Archival,
15: oo. O si Sir, o baka
16: ato. Pwede ni panghulga, Rajuman Benji, murag di na po siya maayo sa kung ano, pagpanghulga. nga kagaganing appeal sa kaning pagpangdakop kay kaayo ning pagpanghulga ay mahadlok pud kang mag-suroy-suroy na or mag-display din ha og
15: okay kay isuga ba day pananglitag tinuod tong ingong alan isuga day sa tuang mga pipila ka mga amigo nga probe diha diay pero karon at sa kabalik na sa paninda so naa siya sa atubangan sa asa man
16: 138 Mall.
15: 138 Mall. So, kaning ni ang property nga iyahan nga gibaligyaan sa 138 Mall na ni?
16: Oo, yes, sir. Rajuman Benji.
15: Ah, so, dili na ni kung anong sa taga-prove. Mas may ang hangyoon na lang ang 138 nga mo display lang ko ni Ray o niya mo abang lang kung inadlaw ninyo. Oh. Hangyoon lang niya. Hangyoon lang niya ang taga naman ay kasing-kasing ng mga management sa 138 ba? Kuan na.
16: Yeah, pwisto po kayo sa diri, Rajuman Benji.
15: Oh,
16: pwisto good kayo.
15: Oh, ikuan lang. Abangan lang. Mura ganing ikaw, mura nagplano ka mo abang po dahil tingalis do of kilid. Bita,
16: oh. Taod-taod, na-display na ko dire.
15: Bita. Di, si sir, atol inon si sir nga, indoli mong amo, mo abang lang sa 138, basig mo sugot ang 138 di ay, aron nga, di na sa dakpon.
16: Tinood. Mawag yun, Rajuman Benji. Mawag yun ay pinakamaayo po dito. Kaya masindot man po dito. Nagit ay kapistuhan sa ito ang mga negosyo, Rajuman Benji. Kaya kasi hindi na magbukod-bukod o kaning probe. Kaya hindi na tamhadlok kang kanang muagi ang probe. Kaya para dili po, dali kayo nga makuha po ng mga paninda. Pero mo lagi na, nasagmuyo lang po dito. Ang uban po na itong mga vendors, lakit na ito itong mga na-interview po dito sa may Manalili Street, Rajuman Benji. Kaya naman po dito uban daw, nga dali ra kaayong makakuha sa mga paninda ba? Nga kanagan yung dili na taganog, chansa, Rajuman Benji.
15: Lesod kayo na. Kaya
16: nang hinabuhi daw sila og tarong, apan ang ilang pagpanginabuhi, kaya magkuhaon na po doon, dali na po kaayo.
15: Yan, mahal okay.
16: Para ba mukuha o kining mga cart na Rajuman Benji, kining ilahan mga pang-displayhan, mahal daw ra ba kaayo kung ilahan ng kuhaon pagbalik.
15: Sige, Idol Tweety, onya, kanana ang salamat kayo. Ato na lang ang ikuan, onya, ano? Ito na lang, kuan ang statay, onya. Salamat kayo ni mo kasi kasaman Jay, si Rajuman Jay, nakasunby na po sa Picas Linya. Simo na lang final report, Idol Tweety.
16: Yes, Rajuman Benji, sumoni ang atuang nakuha ang report. Kabahin atong nag-viral nga usa ka lalaki nga ato agyong natutulan nga si Sir Alan tali sa mga proba Rajuman Benji. Ato alam po ni nga hatagan og dugang pang pagtagada lakit na ang habig ko sa ato ang probe team dinhi sa siyudad sa Cebu. Kauban nato sa tong Armand Pachola atong speed pilot Rajuman Jesse Sumampong kining idol to DSI FM 93.9 og DYHP Armand Cebu Tatak RMN.
15: Okay, salamat Idol Tweety sa imuhang report ha onya ablita ang sibianan sa DYHP sa habig sa taga probe makasama o galing mohatag sila o kanang naang aside no aning hitabuwa in town karon aning usa ka vendor makasama diri sa Dakbayan sa Sugbo diri sa downtown area ato sang i-check no si Rajuman Jin Galliardo makasama kay tua karon sa Lapu-Lapu no may tungod aning niang may nalumos sa maning kalakiha taon oy ha nangare na lumos mga suki indig paminaw ato sang i-check ni kay ato ang nakasunby si Radioman na Jane no karon taw-taw dato ang i-check magkasama onya karong adlaw ang unang adlaw Lunes unang adlaw ron sa ikatulong semana makasama sa impeachment trial so ikapitong adlaw na ron ha og sa nobinaryo pa mga suki indig paminaw ikapitong adlaw sa nobina. Ikapitong adlaw na karon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unsa na pugay, maayong atangan na to ane, maayo ba or dili? Ha, pero karong adlaw muragway witness silang ipresentar kasamang Maris ugma pamantos matibag. Nya kadtos matibag ugmang adlaw mo adto sa kanang naanga sa impeachment court para mo presentar sa mga sukin dikwas yung kaugalingon. Pero tunin tanawon murag nindot ni ugmang adlaw kay nagkabangi naman si karon dai karon hapon nagkabangi na mas Alan na Senador Alan Peter Cayetano Senador Ping Lacson ato na isikutan ron taon-taon sa hara ato sa itsek si Rajuman Jin Galliardo makasama kay medyo aligre sa ning niang ka Cayetano ka Lacson naaman ko no ilaingalan si Lacson di ay hadili naman di ay kuan kanang naang Kalakson makasama Fan Pilo ang ka ginganlan na ron sa ni Kaitano og Panglito. Panglito. Okay, atoy sexy Radyo Man Zain Galero na speakers Lina. Yes, Radyo Man Zain. Unsa may nahitabo di karon? Unsa update ani nalumos di Radyo Man Zain?
2: DYHP. Ottoman Report.
16: Yes, Rajiv, live ta karon din sa may sityo dump site, Barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu, diin gihaya. Gihaya na gid intaw ni ang 4 anyos nga batang lalaki kasamang Benji nga nalumos ni sa gikaliguan nila nga dagat. Very particular jud sa may Angasil Port, Barangay Maktay, na kasamang Benji distansya kaayo ni siya sa panimalay ni ining maong bata. So sa ato ang initial nga nihibaw na kasamang Benji na hitabo ning maong insidente ni adtong Biyernes, Hulyo 17 ning tuiga, nagduwa ra ni matud pa ang kining bata kauban ng iyahang duha ka higala pod kasamang Benji nga silingan na po niya din hinagpangidaron o 7 anyos. Pero kaning bataan, nagpangidaron ni siya 4 anyos kasamang Benji. Ang duha niya ka mga higala, napakaroon nagpadayon o paalim sa Pambalanan na tungod kaya nakainom to get in town to o tubig niya itong pag-Biyernes. Pero sa apading naibawaan o nasairan good mismo din his kabanay, upat good ay ni sila nga kuyog kasamang Benji. So kani siya, ang 4 anyos, niya ang tulo ka laing kauban ni ini, nagpangidaron o pulos Shetty Anios. Niyang kanisya kasamang Belgium maoy na ulahi ug kuha or nakit-an ni adtong Biyernes niya. Gisuwayan pa gid intaw nang tani siya og tabang. Gi-CPR pa gid intaw ni siya kasamang Benji pero subo pa malandungon nga nakabsan gid intaw siya sa iyahang kinabuhi. So karon natakaron din sa panimalay ni sa iyahang iyaan ma'am no. Iyan kasamang Benji kay pa naman diri gihaya niya na po diri ang inahan. So ato lang ipasaysay sa inahan.
15: Pero nakakuha ka to sa video dito sa katong nahitabuan na Radyo Man Zain.
16: Dito ta sa area gyud kasamang Benji atong gisusi no kung unsa kalayon niya kung may bapay magud nato kasamang Benji 4 anyo so muraga bata pa gyud in taon kaayo niya layo kaayo kasamang Benji gikan dinhi sa Barangay Bangkal kung ato ta sa Barangay Maktan distansya kaayo atong gipabana-bana gani kaganiha kay ni adto magud ta sa area so nakakuha po ta ng pictures videos kung ibana-bana nato kasamang Benji gikan dinha sa ato ang istasyonan muraga padong sa Basak Pardo kasamang Benji.
15: Uy, layo man di ay.
16: Tansya gid kaayo kasamang Benji. Mauna ang katingalaman o naka, wala nakatuo ang ginikanan in town aning namatay kay anong naabot man dito. Nga first time di ay sa bata kasamang Benji nga naabot dito. Kaya naandan din aning bata na diriragid din siya sa ilahang balay. Kung dili man sa ilahang balay, ari sa iyahang lulo, ari sa iyahang mga iyaan kasamang Benji, magtabok-tabok ra. Pero diriragid sa may city dump site, diri sa may Barangay Bangkal. Pero nga nung kadtong higayunan, naabot din sila dito kasamang Benji sa may Barangay Maktan. So ang nahibawan sa inahan, kaya naglakaw kasamang Benji pero ilaha pa gid na susihon ilabi na gid magbacktracking pud sila kasamang Benji no or mag check pud sila sa mga CCTV kung naglakaw ra ba gid kahani or dunay nagpasakay or dunay nihato didto sa Angasil Port kay kung lakawon kasamang Benji muraga maabtan pa siguro hapon kung maabot dito kung kanilang mga bata kay medyo layo gid kaayo kasamang Benji gikan dinhi sa ilahang balay so karon ato lang paminawon kadali kasamang Benji ang inahan niining maong bata. So ato lang po ning hinganlan ang maong bata nga si Nel Ethan, ma'am no, Nel Ethan Poyadora. Pova Dora. Clarify lang nato kasamang Benji niya. 4 anyos niya. So atong paminawon si Ma'am Jeneline kasamang Benji ang inahan niining Ethan nga ipasaysay nato kutob lang spod sa ilahang mga nahibawan kay maski sila, padayon gihapon gid sila nang nangutana kasamang Benji no kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo sa iyahang anak. Ma'am Janeline, live ta karon sa DYHP or RMN Cebu ug sa IFM Cebu. Kao ba nato sa picture niya si kasamang Benji tanghian, ma'am? Lalang siya gamay pangutana mo.
15: Ma'am Janeline, na mayong buntag ni mo diha onya condolences diay nimo og sa imong pamilya.
3: Mayong buntag.
15: Condolence ninyo, taon, na imo pod. So kaning ni ang si Ethan, ikapila man nimo ning anak?
3: Ikaduha.
15: Ah, ikaduha. Pila may edad sa kinamagwangan?
3: 12. Pero wala na sa sakura.
15: Okay, wala sa simuha. So, pilam ni kabukin yung anak tanan?
4: Sa akong kaipon noon, tulo niya. Kaya ang kamagwangan sa una na akong kaipon niya. Wala na sa kwa na yun siyang lula.
15: Ah, okay. So, kaning niya si Ethan, maunay ang...
4: Ang kamagwangan sa akong kwa noon.
15: Okay, pilam ni sila kabuk magsuon?
4: Tulo.
15: Tulo ni sila si Ethan. So, siya maoy silbi kinamagwangan sa imuhang...
4: Kamagwangan.
15: Ah, okay. So, si Ethan, unsa maning... nagkuha na ni siya? Nag-eskwila na ni? Wa pa?
4: Nag-eskwila sa nursery.
15: Nursery. So, atong Birnes, pwede ba ni mo masaysay itong Birnes? Kay, o katong ingon ni Radyo Manjin, gani hagikan sa inyo ha, layo man kay ang nahitabuan, pwede ba ni mo masaysay balik? Unsa hitabu atong naabot sa dito?
4: Wala, gini ka daw. Yung naabot na sa ito. Kaya kung naibawaan, nanara na siya. Dito ba lang? Dito siyang iyaan. Mga alas 10 na nagpalit pa kong suta, naguyong Miss Balay. Nigawa siya balik, muna nibalik siya diri. Muna, mga alas 12. Para kong balay, akong ipatawag ko yung mga manghug. Nagpatutoy ko.

0: ነው ደግሞ ምንስ ምን ጎኑ ናቡት መከለየ አቶ ከቶንጎ ይዘለ ቆሎ ባው ዘለ ብላከው ራነ ምትለም ምንም ብላከው ከለየ አቶ ይባከ ከዚያ
1: Oh, so katapusan ni mong nakitaan saan ang Birnes, unsang orasa?
0: Mga alas 10, pagkailan mo pa nga akong niya, papatadong mo duty.
1: Alas 10 sa buntag?
0: Oh.
1: Okay, so alas 10 sa buntag, daa pa dyan, ipalit yag sudan, para sa to, para paniud to ninyo, para pamahaw?
0: Pamahaw, ako yung nagpalit niya, nagyari mo sige kanya yan, bago siyang wata, niya mo tigisugat ko niya, mo tulungan siya 5, palit siya, mo tigitalin niya, water, mo tako siyang gidak, eh, mga ako na lang isbalay.
1: Okay.
0: So pagsugod na sa mong balay, mo tuning, kuha ko siya kasutil sa mo tuning, gawa siya balik. So ako asa man katan, dyan siya, ito siya maari siya diri, siyang lulo, siyang mami. Mo tuning, uli siya diri, mo na nakulibawang na siya.
1: Oh, okay, so analasis, mananghid sa kimado sa siyang lulo.
0: Mm.
1: Unya nakadto sa siyang lulo ko no gipangutana nimo yang lulo ni adto ba sa kandito itan.
0: Oh naam ya jud bete siyang iyaan yung mami na. Bali nagduwa pa kuno na siya mga alas 11 ka kin.
1: Alas 11 buntag.
0: Oh. Oh. Uh-huh. Mga alas 12 mo pa dito ning gawa siya. Ano yung nagagawa mo tinakuha na mga laaguro sila. Kaway ko giagla ko na siya mga laag sila.
1: Hmm. So kanang na ang balay sa kuan, kanang balay sa imuhang isa na imong mga igsuon o sa imong lolo dool ras inyo ha kanang gilaagan itan?
0: Oh, dool ra malabangon ra niya.
1: Ah, okay, so dool ra malabang-labang ra. So karon si itan nagdula dito, nagta nito mga alas 11 dito pa sa imong igsuon, kay iya niya unya Ang yang barkada kanang yang igagaw.
0: Oh, yang gagaw na niya ang banduha silingan yang usay kuan no, igagaw na sang hay pagmangto na sa pagagawa niya. Iya na ang katong kuan iya nang pagmangkon sa pagagawan.
1: Pagumangkon sa pagagawan pila edad ana?
0: City
1: kanang usa?
0: City na silang tulo niya ang nakuha ay 4.
1: Ah, so kanin tulo, city ni Ekwatro, imuhang kuan, imong bata.
0: No.
1: Okay, so mga, naay nakakita nila nga, nagkuyog ni silang upat, paingon dito sa nahitabuan, or kanin nigawa sa ilong balay?
0: Wala sa kabar, wala may nakakuan, palit sa mga gulong kuan, mga tabo, manong nabot, ang nabitanan nila dito, dagat. Wala may nakakita, kaya napin nakakita, guri, mabadlong guro sila.
1: Di, kanang paggawas niya sa balay ba? Kanang naang si Ethan, diya raman to, gadula-dula raman ta to diya sa iyang iyaan. Yung ano mga nigawa sa dito or gidala siya? Kinsa may nagdala? Kani ang mga barkada mo, ikuyog? Yung mga amigo?
0: Oo, mikon mo lang siya. Yagda sa siya, wala. Musta ni Zoyo, wala gibuot mo, kuyog. Nikuyog lang po siguro siya. Yako, ako ba nga? Wala, nagtuorok ko, naara siya dito sa iyang iyaan. Dito siya, lolo. Kinaari lang gina siya din mas pambayan.
1: Mm. So silang upat, nagkuyog sila dito, paingon sa kating nahitabuan. Unya, pag-abot dito, nangaligo sila, o sa mga dagat yun isa, or kanang medyo kuan?
0: Dagat, pantalan.
1: Mm. So naay murag mga langob-langob, ana? Naay murag mga bangag? So kani sila, ngano man nakadumduman sila dito? Kaning iya mga barkada nakaadto na kuno ni dito?
0: Pugni kabalo, pugni kabalo. Nambot lang eh, ano nabot sila dito?
1: Unya diin naman ka nakahibalo na lang, kanang naang muna ni gidangatan ni Ethan.
0: Sa balay, yato ko sa uyuan. Muna mo na yung gikon niya, si Ethan ko nun. Gida sa ospital, kinalumos.
1: Oh. So, ang kanang yung mga igagaw, unsa man sila, nakuan po sila, kanang na ang, na sila yung mga samad, unsa man na appeal po sila, o kakuan unta, o wala ra?
0: Ang kuan, yung, yara itong mga silingan, ang duha kabuok na aron sa ospital, duyan na ng mga silingan, amigo niya. Yung, asa, kaya, katitir pa man daw ko,

0: ambot ang usa ako ka unsa ang usa okay okay na go ang usa
1: so kani silang upat nangaligo ni silang upat di ay may gani kinay nakatabang nila dito
0: na okay ang katong usa ila igaga mo man ang kon gitaw sina nalumos na nalumos yung kauban
1: ah so nanawag na dito sa mga tao dito sa dool So, sumunin hitabua di ay nga nangaligo taon ni sila. Way mga city anyos, dili pa man kayo ni mga dagko taon. O niya, wala sila ikuan gede niyo. Kaning ni anda pita, layo nag panimalay, mga kana mga balay nga. Kuan, o dool ra?
0: Dool ra. Ang usap, ang duha na sa usin, pero alin na siya magstambayan. Kina naman din sa diyam, isagagaw raman sila. Ang usap, silingan. Ang usap dito sa unahan.
1: So kani si Kwan in town no may tabu a town di ay unya ka subo bang palandungon sa din town ani yahang Kwan ni kaduhang anak pero magginamugulangan ni sa yahang kaduhang Kwan town nga Paris. So kani si Ethan sa imong pagka Kwan ani buutan ning bata so may pagka ilan ni mo ani imong bata town.
0: Bukan ko sa di buta mapinanggaon. Hindi mo ka daw mga way, di mo sokol.
1: So naminaw mas Ethan diha aron balitag naminaw siya aron diha nimo unsa may imong ika sulti ni Ethan na lang
0: mm-hmm.

0: yok. Sabır yakarım.
1: Sus, saluoy taon. Unsa may mga pulong ni Ethan o kanang iyahang pagparaig nga dili ni mo malimtan nito ni Janeline?
0: Oh, siya ka po. Mamangod mo. Matong, madugin na siya na mo. Mamangod, yung panggap yun. Uwilak na nga mamang. Siya na siya na lang paubog. Uwilak na nga mamang. Ito ang mag-ilag. Una, ilugod niya mangod. Yung kanilang babos, kaya mangod mo hilak. Hanggang kayo nangyayin mo mangod. Kaya taon dito niya.
1: So niya itong adlang Biyernes o anang adlang Huwebes, wa kayo na matikda niya nga murag makaingon ka nga ah, muna dito yung last niya nga kwano baka namilin-bilin ba siya ato?
0: Itong Biyernes mo sa Diyos, dito sa mo, iyaw lang yan, diri sa mo, yan ang may nakita nga na, nanan ako nung ari, arang kung ari ko na siya matopi sa gabi eh. Dito, muto dito, yung iyan natin sa mga, kung nagkagin mo ito ng utang ako, sa sita niya, muto na ano, nga naraman dito. So, nag-isgot mo niya. Kung di na, kung

0: Oy kayo, dako pagkaugmaon ining maong bata in tao, 4 anyos. Sige no, onya magpakalig-on lang ka, Jeneline. Kauban imuhang mga anak in town o imuhang bana. Sa unta man, no? Di naman mabalik ang kinabuhi. Niya, tuwa na lang ikuan in town nga ang maayong pagpanaw ni Ethan in town. Sus, saluoy ba in town po doy? Niya, kanos ama ni ilubong ninyo?
1: Sabado.
0: Sabado. Sige, unya salamat kayo Jeneline has imong paghatag og panahon diri sa DYH Pig sa IFM. Niya kanang naa nga kwan in town. So kay muha nga mga bata diha nga tulo, dili na lang nimo ni kuanon ha kanang naang sagdan kinahanglan og magduwa-duwa or mag asa mo adto kinahanglan imuha gyung monitoron kanunay ara ka sa may trabaho nimo.
1: Anaras balay.
0: Anaras balay. Oh, so kanay mo mga bata, magagmay pa niya mga manghod niya?
1: Dos, tres.
0: Dos, tres. Yang usa?
1: Wala ka magwang.
0: Aw, dos o tres. Magkita magwangan. Muna ito, dosi, no? Oh, so imuha niyong kung anon lang, kanay mga magduwa-duwa niyong mga manghod. Gasa sila. Oh, gasa magduwa. Kinang lang. Sige niya, salamat kayo, Jeneline. Sa imuha panahon, nagihatag diri sa DYH Pig sa IFM. Idol, awak, Radio Man Jane.
2: Masikita ka sa mga Benji, no? Muraga, sakit pod kaayo nga naminaw ta sa usa ka inahan nga inani gidin ta nang nadangatan sa iyang inangga kaayo nga anak ka sa mga Benji. Pero maski sila, daghan po sila og pangutana kung unsa jud ang nahitabo na itong gayon na tungod kaya. Wala pa manggid sila naka-istorya po sa uban pang bata ang kauban sa iyang anak o ni Ivan ni Atong Madlawa. Pero kita mo buhat po ta sa mga Benji, no? Kaya mangutana po ta. Kaya base na investigahan po niya sa ato ang kapulisan, makakuha po ta sa ilahang side. Pero ang kabanay ni Ivan, kanin si Ma'am Janeline ka sa mga Benji, kauban sa iyahang mga sa iyang pari, sa iyahang ubang pamilya din ni kaya maningkamot po sila na makasubay po sila sa biagian ni Ivan kung unsa jud or kinsa jud or naunsa pagkaabuta dito sa ang cellphone ang iyahang anak ka sa mga Benji. So, ilahaw sa din ipanimutang si Ethan karong umaabot na Sabado ang katapusang kuan ni Ethan adlaw ilahan na ilubong ka sa mga Benji. Dirira po si Dakbayan sa Lapu-Lapu, ma'am, no? Asa dapit, ma'am? Humay-humay. Sa may-humay-humay. So, mauna, kung paabotan po sa mga Benji, makakuha tag side sa ato ang kapulisan. So far, mauna ang atong nakuha din sa Panimalay Juda, meaning namatay nga 4 anyos na batang lalaki din sa may barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kauban ako sa tong Army Patrol at Speed Pilot. Idol Double D, ISM 93.9. Ako sa bangin yung Radio Man Jane Galliardo, DYHP. Tapak, Army.
0: Okay, salamat Radio Man Jane Galliardo sa imuhang report. Ani, muna, subong taong palandungon. Muna, ito ang mga inahan. Kato mga nagbantay sa mga kanang bata pa taon ba? Kinahanglan nga ang ato ang pagmonitor, doblehon yun ang pagmonitor kay halisod kay makasama o kanang naang malipatas mga bata. Kani mga bata, natural, bisag asar ang magina mo adto, no? Bisag masalalaminag na ay mo dala, bisag na kinsa na po'y kuyugan. Kawas laso ba mga bata nga di makuyog o di makailan, no? May mga bata sa dingon na Onia muna ato lang ko anon ha matagag pagtagad baka sama onia ato ang hatagag pug pagtagad ato impeachment ay kay impeachment kanang na ang impeachment trial karong hapon makasama atong atangan kay medyo ikapitong adlaw na makasama onia ang uban nagkuan intaw nagatang mas may pang impeachment trial kay paspas kayo kada semana pa ang imbestigasyon sa flood control wa nagyud intaw na maoning kalakiha. Awa naman. Mas may pa sa impeachment trial kay kada semana tagutlo ka adlaw pa. O ni ang ilang gigukod usa ka tawo lamang. Apan ang kaning sa flood control nga daghan kaayo unta nga angeng ipatawag. Labi na kay ang suna ni Presidente Marcos nagsingabot. dapat unta daghan ng mga priso, taas na unta ang panahon mga sukindig paminaw sa pag-imbestigar o asa na tadapitas investigasyon. Wa man kay si Bindalo mga sukindig paminaw, Irwin Tulfo, wa pa man, duka pa man. Ato lang atangan sad ha. Mukwan ko no sila, mubalik ko no sila, pero ipatawag ang magsuong kay Tano. Ha? Tiaw mo na, ma kay Tano, ipatawag sa flood control. Okay, imbisigaran ko no ang SEA Games sa 2019. Still on and down. Alisa ta sa ito ang dugang winner sa nasakpang naminaw. Adi ang nakasanbay sa pika sina si Radyo Man or kasamang Lailin. Arabanis Arigada sa yes, kasamang Lailin. Kinsanin dugang mga winner sa ito ang nasakpan karong buntaga. DDDYHP
2: Ottoman Report. Mayong buntag po sa kasamang Radyo Man Benji. Balik diri sa Lapu-Lapu City. Kinlaing grupo na usapang karawat sa tumapahalipay nga bugas o chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanunang pasunod sa mga programa sa DYHP. Sa Salvador Balmoria, Benita Sigara, Evelyn Largo, Reni Estupa, Marita Lopez, o Rosemary Villamor. O karana sa ikasingit ninyo sa DYHP. Sabi lang ako si kasamang Julius Valilugay will be sa 93.9 IFM. Kini si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tapak RMN.
0: Okay, salamat kasamang Lailin Rabanis Arigadas, Julius Balilig Idol B. Ang so ang mga dugang winners no nga nasakpan. Ah, dabi daghan kayo makasama taon para buyag ato ang mga nasakpang naminaw. Kanawat na sila ang mga bugas og chorizo. Okay, onya karong gabi aton tiwasog isgot makasama tong isgotaning. Kaning ni ang away nila karon ni Senador Ping Lacson makasama og ni Senador Alan Peter Caetano no. Ani hatagag pagtagad onya kay kuan man. Kanang na ang piki naman tas orasa. Naminaw sad nato karon si Giovanni Librando kasama ang Linda Masong Lagos. Onya Victor Mantos Nini Salvador Ornopia. Og si Ruby Superales. Kanunay nagserbisyo sa tayo. Og si Lovely Natura no diha sa kana na ang Talisay ha. Subo paminaw ayaw na paglangay kay si Attorney Rufil Banyo nay nagbantay. Straight to the point. At ana lang na minaw unya si Kwan sa diay ho. Si ho sa ni ho Janis sa iyang isultida yon. Subo paminaw sukwahi ha. Buhanis ha Buhanis sukwahi. May buntag Sir Benji, please shout out dere sa Toyota Mabulo while nag-tent Jim Reel from June the Sukwahi ha. Salamat Sir Benji. Oy, salamat kay Sir ha. Yeah, sa Toyota Mabulo. And samtang nag-taod sila og tent ay kuno. Salamat kay niyo Sir ha, Sir John ha. Anya si Jess Burha na minaw sa nato de. Okay, tanan lang na minaw. Salamat kay ninyo, ha? Tangi ang sunod nga drama ko na ko pusultion kay mo sunod na karon dayo. Silva Reformado Phil og Jurek Jer Bihag og si Biling Kahes na minaw sa nato. Tanan lang na minaw. Salamat kay sa ngalan na lang. Sige kumpersa sa DYHP RMN Cebu. Ato Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banyok. Andam na ba mo? Pagkaban diri sa Muscle Control sa kasamang Kisos Minya. Diri speaker sa lawag kasamang Marisa Abadiesa. Nameskin Yunis. Ito sa transmitter site kasamang Rubil Boyser Chief Technician. Alan Talado Oliver Atis o Rubil Boyser at on Chief Technician. Si kasamang Jackie Lo Canedo na minaw sa nato sa Vito Ming Glanile. At kung lang yung boss ngalagat sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpos Tanghian ang magpasalamat yung pagpaminaw. Og maayo nga buntag na tuntanan Tatak RMN. Straight to the point.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.

0: Straight to the point.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: Straight to the point.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
3: Sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayat kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Kidney care time.
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walagyod ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakagyod ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na anang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action masyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya ug prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory

0: Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Ang maski pa-epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka-epektibo, kay ka-maayo, kay ka-maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako ug inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
5: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
5: Yun sa man niyo, Marie.
6: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasig mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
5: Uniface?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa lapukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie, tudlogi ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyo Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner, Randy Tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, maghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga Jigo. Kini gibuhat tag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Jigo.

0: Kini akong problema, bayan na sa kong asawa nga sobra kasilosa. Nga mura gitawag silos nga was lugar. Mas grabe pa ni siya suban nga akong nailhan taon. Kay maldita yun kayo, silos pa sa was lugar. Pero aron nyo masabta, no? Ang katakanta, Miss Don Pedro. Inaniwan ako pagsugod ang mga pangitawo. Ano? Kanta-kanta, no? Itong kantang aning tatayoyoy bilami. Narga?
1: Ang say, title.

0: lang dun ay lusay, ay bayo di ay. Pasiplat, siplat.
1: Chico!
0: Kan, ay, don't throw. Nyara, lakaw lang sa dito ko. Okay, lakaw sa wa.
1: Kinsa sa?
0: Ato dito ko.
1: Kinsa sa imong gepa at bang at bangan na lang imong kanta? Kanang mga border sa atong silingan na naa di has because by mo na gisigihan ni mo kanta-kanta diha nagpabilib na sa kado
0: takka ra kay pabilib taon unsa taon kay
1: ha okay isa may giharanahan ni mo
0: okay ra ni ra na wana ni usuron kantar ko diri wa pawas la ay
1: pawas la ay ay nalantan ni mo jigo na inaong ni mo ay hangul kaayo
0: ha sa dibo so saon ni taon na
1: manako to kuso-kuso ang mga linabhan waswasi na to ikaw rito
0: bida bida o manugo mo panugo lang dili kay mo masangil mo bida hasula.

0: Noon sa naman sa mos nura, ha? Murag na saba naman sa mo kaniya.
1: Ay,
0: Jigo.
1: Ada, wagod ka ng pasingit na niya, ha? Ngitag away.
0: Oh, dili na maayo,
1: ha? Sa di maayo, tay? Dili lagi. Yan saan taman nga? Mauyo na yung utok. Laway,
0: mga problema nga, ingon niya, anak Jigo, isturahin na ninyo og tarong. Kana ba ang itawag na itog heart to heart?
1: Amdahag heart to heart, tinamdahag heart to heart.
0: Ay, suway eh.
1: Suway yun, day?
0: Oh, suway eh. Basta suway lang. Daghan kayong nagsulbad, ha? Daghan kayong nangasulbad ang mga problema, ha? Pinagian ng heart to heart talk. Ha? At tuwati mo asawa na kao. At tumulkwarto ka ng kamurang duha ang magstorya. Ha? Pasabtas, ya? Pangutan, ha? Kung saan yung problema ninyong duha?
1: Ah, kini last chance yun yung hatang na kunyatay. Di pagilisa mo sa awa ko yung may muna.
0: Ay, way, kumus pagsuwa.
1: Lagi tayo, lagi tayo.
0: Suwaye lang.
1: O, lagi.
0: Lakaw na, tuwa sa inyong kwarto. Naamkaw sa dito.
1: Nga, tay, na
0: dito. Lakaw, tuwa. Kanang kamurang duha.
1: O, tay.
0: Ay, kung naminaw pa lang ako ng mata sa akong tambag, dili mo kita kayo madako ng ilang problema ba? Huh? Ah, ito, Ana. Nakaso na siya. Labing siguro magsutian na yun ito sila. Maminaw lang ko sa panahon. Ang sarun? Murugi ka mas ilang kwarto. Doon na sa ano man ron? Pero wa mo ko'y nadungog nga sinagitay. Amay tingali ng ilang panagsulti. Watong ko lang kung unsay resulta. Biyabli ng pultahan. O si Jigo, siya ka nang may gawas. Yun na. Naunsa mo na siya? Ha? Nagpangungunit mo na siyang naong ano man.
2: Ay.
0: O saman. Ah, o sumay na hita mo, nga naman ka.
1: Ay. Ay.
0: Mura magkakit nga ano ka, nausa ka. Nagunit ka bang ugusin mong nao?
1: Mura magbatagak, tay.
0: Usa, nga naman.
1: Inaigus walop nura, tay.
0: Huh? Usa?
1: Ikaw sa tikaw, ikaw ipisulti itong heart-to-heart talk.
0: Ayaw na lang dong. Ngita lang tag-timing.
1: Ha? Sa timing, tay?
0: Kanang waba na sa putang asawa mo. At tuta silang paring pilona.
1: Oh, gusto mo ta dito?
0: Mangayo tag-ice dito.
1: Ha? Mag-inom ta?
0: Gusto ba i-inom?
1: Kita mo ka-ice, inom ta?
0: Para sa imong black eye.
1: Ay, bungo sa ito'y pagkasidot pa!

0: the original Koy Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun anig Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anong yung iyahang ka ng pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila rin namugko ba sa iwang pamati dali lang.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa the original Koy Herbal Capsule.
0: The original Koy Herbal Capsule.

0: tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay.

0: Makabuhay Kapsul. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Bayudro Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayudro Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Bayudro Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayudro Herbal Capsule.
4: Dayandat, nanong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayudro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayudro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayudro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
8: nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may magkasuway ang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
7: Yun sa man nga, Marie.
8: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lagi gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Uniface?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
12: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
10: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
13: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: gawas ko. Ito kila pa ito, per. Ay, kaya permits ba ila? Kaya tuba na yung taong, sawa na ito, balita, kaya naong. Ha? Madugay? Pagka-ilis niya mong naong. Ida. Mahinay ko bangon. Di lang taon, makamata taon. Di lang taon. Aha. Oh, yun ang kamatangon ay. Salamat yung taon. Magawas ako sa kwarto.
1: Sila na napaliog ang pulahan doon.
0: Ha? Ako na kamatay eh. Kamatay. Ito, balik.
2: Ha?
0: Ito, yun ako na kamatay na. Magdayo ko. Muhinay ko. Ablis waltahan. Dayon, ako isira. Uy, nakusugin mo na ako. Ibisin na yun. Parbida. Ha? Oh, ibig taon ka mata doon. Wala, okay na ito. Gisira na ako balik. Kung usapan ako.
1: Agay!
0: Uy, bungot siya ito.
1: Agay!
0: Day, nakamata di ka?
1: Di ba may bangon ko? Di ba, ay may bangon? Di ba naingon ko nga isira na ng pultahan? Ikaw, sinungong ka?
0: Oh, nagmata yun ka ito, day.
1: Tugtuanin mo na ako natog. Asa ka? Ano ni kawas ka?
0: Mangihit ako, day.
1: Mangihit?
0: Lagi, kiunki ko.
1: Tana.
0: Ha? Asa-usar ka?
1: Mangihim sa kaka.
0: Oo, ngihim ko. Mukuyog ka?
1: Dili. Dili kay mukuyog lang. Ako kayo magunit, anak. Ako yung muwisik-wisik, anak. Dali na, dali. Dali.
0: Inaanay taon ka grabe ang akong asawa. Ultimong pagpangihi, siya ko nung mutikti sa ihi. Brabida, ni kuyog pagyod. Unya?
3: Ah, usah naman ha, Tiko. Sige lagak higda di ha. Sige gakosa ng unlan. Usah madili kamu trabaho.
0: Ah, wala may trabaho te, hambutan eh.
3: Oh, ayaw paghinanggaw niya ha. Daya ba, dili, mayala na yung mapagpagitag trabaho. Bangun ya, bangun.
1: Ngano din na siya, Tay?
3: Ay, wala ko nung siya ganahin mo trabaho.
1: Nga naman, wala na siya magkakita siyang kapit?
0: Ka?
1: Mao nang sige na siya gigdahigda diha? Sige, gakos anang iyang unlad?
0: Patakak mo na taon ka niya, Nora, eh. Probida.
1: Ano lang tadyo ko, eh. Karo na kay kadyo ko, sige gakos anang unlad. Kung saan, nag-imagine ka nga imo ng kabit, ha?
0: What ang kabit? Probida, sa niyo?
1: Ay, tell it to the Marines, Chico. Nainaw ni mo.
0: Nasaan? Mauli mo. Marines yun, probida.
1: Kapare, ay, hangol.
3: Ako ba ninyo, no? Ha? Kamu ba? Mao na inyong problema, ha? Isuryahin ko na ninyong tarong, eh. Kanabang mag-isurya mo ang bugnaw ang inyong mga o. Bugnaw ninyong mga nagsulti mo. Sulbara na inyong problema, nga kamura. Ili kay sulbaro ninyong pinagis, away.
0: Bitaw, bitaw. Pero kinigit yung siya, tay. Kaniyon siya. Init yung kinisag o. Nya, pataka na mag-silos. Bisag wate, gibuhat daw tan.
1: Ay, sus! Huwag ko tao. Nagong ilaraji ko. Kaya dili ko karaang tao nga natawag ka ni Adto. Natawag ko sa bagong panahon.
0: Awa. Awa na siya, tay.
1: Awa, tay, nay. O, tanawa? No, no. Tanawa. O, naghinuktok lang sa siya. Naghuna-huna na sa das iyang kirida.
0: Bida, kirida. Kaya mo magkakusan ng kirida.
3: Uy! Ako pa ninyo, no, para nindot kayo ang inyong adlaw, hala. Mag-date ko no mo. Bakasyon mo kung usa ka lugar ka ng kamurang duha.
0: Kamurang duha, tay?
3: Oo. Oh, kanang way magkaditurbo ninyo. Pagtagbaw mo para mas kanabang wana mo yung silos ninyong usag-usa.
0: Unya, tay. Di ikam kuyog.
3: Ay, ayaw na lang. Kamu na lang.
0: Oo, oh, unya, tay. Di ka madluga ikaw rin isbay, ha? Purbida sinin mo. Di ka baso ikaw rosa, ha? Huwag mo lungag ni mo? Huwag mo kaluto ni mo?
3: Ah. Tuhon, kuyaw na lang ko.
0: Abang, puti ito, ito.

0: Eh, akopane mo. Kane mo sawa, imo nang higot dol-dol.
1: Pidas ni mo, pre. Ngarong higot dol-dol, pre.
0: Ngarong di mo na normal yung gibuhat ni mo sawa, pre. Sobra lang na iya. Di na naman, oh. Huwag na piyaw ka. Iba ka, pre. Di na naman, oh, pre. Tinood, magsilas mo kita. Kita, magsilas mo kita. Pero, di, sa naging wala nagagrabi, eh.
1: Ngarong ka na, Pedro. Kana yung bagong uya, bro. Katong mga... Simpinta ka pinasa, di mo magsilos, grabe kayo.
0: Oo nga, ako pa ni mo, pre. Higot na sdol-dol lang yung mga asawa. Araw mauli, anak. Kimurin, nalisuan na masas pangisip tungo ng dakong sobra niyang gugma di ani mo, eh.
1: Oo, pre, andot.
0: Sulayi.
1: Sulayi, anak. Ito sabi mo.
0: Sulayi, pre. Ingnagog, di na may epikto. Ah, pre.

0: tinud-on kay na akong isulting prehendo to. Nga ihigot ko niya ako sa awas duldul.
1: Ha?
0: Huh? Tinud-on ba ka, no?
2: Kinsa naman sa gisigihan ni mo ko naho niya.
0: Awa.
2: Imo na sang uyab, imong kabit, imong kirida.
0: Awa, trawa. Ay, porbida. Puya pa minaw na niya. Ikaw diba ka puya ni mo dayo, oy? Huwag ilain, anak. Kirida. Sabi ni siya pa, honey mo na, honey, ha?
2: Ay.
0: Listen ang lain, wa na ilain, anak. Day, kirida,
2: kirida. Oy, Jigo, naghuwa tagi kong timing. Magka-timing gani kung masaktan tamong duha, timan iha na ako'y giandam nga pugakhang para ninyong duha.
0: O na, nayabag na.
2: Nayabag, bitaw. Usa na gi akong hangyot ni mo, Jigo. Ay, gugog pakita nga magkuyog mo si imong uyab. Kay oras nga makitaan tamo, ibitay tamong duha, des flag pole.
1: Huh? Oh!
2: Siya, na mo.
0: Giapil ang nasa kong nuna kay iyang sulti diha na mo. Kurubo ko sa didi. Bida. Iyong dahil ni Bihana. Panah, kinangla rin siya ihigot si Duldul. Pero, asam ko Duldul. Wala na may Duldul. Kaghimo na magtupik ang kanan. Pero bida, pagka si Duldul!

0: Day, nakausap ko ha.
1: Asam ka?
0: May pakikitaan ko, amigo.
1: Nga naman?
0: Ano sa taon? Piyado, biyaday mo. Diskopiyado kay ka. Kuyog kay sige ka pang utana. Kapag kagtubag.
1: O, sige mo, kuyog ko. Di, gano'n ko magpabilin.
0: O, naarang na yun. Taka!

breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Aboy This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Aboy This Power, Visayan Electric o DYHP Cebu.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kamang tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos siya ito, nagtig ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
3: Ah,
4: asin.
3: Okay.
2: Uh-huh.
3: Ya, sa karon, o saan gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna gani itong nagpiti ako, tulay ng siman pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Oo.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kay ba ako mukuyog yun siya na ako? Kay dili mong yun siya mapabilin, basta mulakaw ko. Kay diskumpiado mong kayo ni. Pero lipay sa ko, kay gilabad akong ukunusaon ako siya pagda. Nga mahigutan ko siya sa punong as dol-dol. Unya?
1: Asam ta ni Chico?
0: Mungita ta punong dol-dol day.
1: Dol-dol?
0: Oh. Namo gyud sulti nako nga naay puno as dulo dinhi do order ko nod dinhi
1: ay oy oh mura nakabantay ko ana dong to adito ay
0: adi man
1: ito badapit ba dali adto ta dito dito oh
0: very good sige tara
1: sige tara dali
0: pagi check kay bao kasi ako higos dulo
1: dong kisa namo sige naon na nimo imo nasang kabit no
0: oh, wala kita og kabit aw no ra daw sa kataon ka
1: bantay bitaw ha Laing gud imong gianhi dinhi. Bantay lagi
0: ko. Asa dol-dol? Oy, asa dol-dol?
1: Kana.
0: Ha?
1: Laing mo gipangita ang dol-dol.
0: Hay ba?
1: Kana ko daw kanang pulo ang nagbarog mo na dol-dol man.
0: Oh, mo din dol-dol. Kada ko to diri mo ro siya.
1: Kana.
0: Ha dali dai. Kini dali masutas koral.
1: Uy, tempo oy basi makasapantas ta kiya panangid sa.
0: Ha? Mayo! Mayo, mayo! Mayo!
1: Ano dai oy mag-usa makadanan dol-dol dong.
0: Ana ko higot. Mayo! Naitaw!
2: Ay, ha? Hala, gwapo!
0: Oh, bangas ka. Wala, patay.
2: Uy! Kumusta naman ka, uy? Oh, uy, hala, uy. Gwapo, harunin mo, uy.
1: Ano, alag yun, eh. Muna imong yanhiji ko, kanang bayhana. Muna imong kabit, ha? Mga panuway mong dagat.
0: Ay, hindi. Taon na ba, oh, taon, oy!
1: Hindi, ay, pa!
0: Agay! Ika sakit mo! Day, bidawa taon. Huwag ko kailan ang bayan na taon, day. Anis pa, huwag ko kailan.
1: Isa eh, buk buton pa!
0: Ay, day!
1: Ulit na, mama, ulit na!
0: Sana ulit na! Has ka malasal eh, abin na kong sulbar ng problema, sabot mo nun. Katong babae nga, sugat ako, anak to sa iya sa bahay na aday tao'y dul-dul. Mauto, nga, nasa day tao'y ito'y gamay taon, porbida, may ito si Dugano sila higot doa. Nga, gika na itong higot, ay dul-dul po ito siya. Nga, nakabuhi lang taon, paita niyo kong asawa, saan mo taon ni Nako, bam? Ate Pres, paliyong taon, bitabagi ko niyo. Mauni ako problema, unsa man ako baton taon. Be, unsa man, kung kamo'y pasultihon, Jigo.

0: sa tanan itong mga kaigsunan. Good morning, Ate Jijit.
1: Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit. Sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata. Pwerte nilang ka-happy kay ting klasina niya. Taas ang ilang energy. Para sa mga dagko, taas ang ilang energy. Happy sa sila kay naan may Don Pepe Dark Chocolate. Unya mugum-ugum sa layang munyema. OBM Espesyal. Crunchy, crunchy ang tasty fish cracker o ang paulitos macaroni crunch. Palit na mo ha.
0: Okay, palit kita na ha, mga bata. Ingay nyo mga magyon nga palit yun mong doon pipi tabliya. Ma, palit mo ma. Kay mauna imno na ko pa doon. Sis ko ilahan ma. Kay panalagsik akong utok. Taas atong energy. Mga bata, kung mo inom tana, masood sa atong utok. Ang ato ang klase sa atong maestra. Kung unsay pangutana, unsay mga assignment sa atong mga maestra. Dali na itong mahibawaan kung unsa ang mga question sa atong

0: ano, labi na magtanaw kag TV, ugum-ugum mo ana nya mga dagko. Lah, kun mag-inuino mo ang tasty fish cracker o gato ang paulitos macaroni crunch ang ato ang isyat-syat ato ana siyang isumsob. Sa tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos kada buhat siya Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Muriha Kap sa tanan ni mo mga tao riha. Ugba, salamat kayo sa tanong mga tao nga nabalit sa ato ang diha sa Happy Mart wadlo na kulun tabunok sa ilahang mga barato kay nga mga school supplies. Tanan nga kinanglan sa mga bata atong higayon na nga bisan karon na apa mga uniform kung sa panadiha na sa Happy Mart wadlo na kulun tabunok ug maktan do na pag do not sir us sa Happy Mart maktan ug sa tanan pong mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito ug si Ma'am Shane Pipito nga ilahang mga tao gipainom sa tuang Sed Panyawan Coffee Mix kay labi na gyud sa roommates nga kondisyon kay ang mga tao nga motrabaho sa inyo panimay kun makainom sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ug sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Gangi, Ma'am Casimer Araraw, Talister Daan, kun si Alister Daan sa Talisay, kun si Francis Paris, kun si Joel Garganera, ug si kun si Alferde Rabaya, ug ingon man si kun si Danny Caballero, ang ato ang amigo po diha sa Talisay. Kumusta po tanan diya? Ang inyong mga tao paim na sa tuang Sed Panyawan Coffee Mix kay para kondisyon kay na kung unsay mga trabaho diya sa inyong opisina. Ati Press!
1: Okay, hello ko sa pasalamatan. Ang tanan nga ng tumar, nag-maintain karon Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kinang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnan ng Sed Panyawan Herbal Capsule. Kada adlaw, katuluso sa kadaw inom. Sa buntag, una ka mukhaon sa imong pamahaw. Inom daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto nimo maugyapon usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto mausab gyapon sa imong yang pagpanihapon inom na pudaan ko sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule ug alang nato na problema aning kidney ug UTI ayaw na magkahadlok tugot kay duna na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Okay, thank you, Ati Preso. Sa tanan po na ito, mga tao, salamat kayo niyo sa paggamit sa ito ang Sed Liniment Oil, ha? Thank you, kayo niyo, tanan ka mo, nasayod yun mo. Kung unsa ka, epektibo atong Sed Liniment Oil nga, ya, plus ato panood, pamaol, parakit sa kalawasan, parikos, mens, katul-katul, kutus, kabataan, ilikay, pagyunta sa dinggi. Kung mga plus na sa ito ang Sed Liniment Oil, pero sabot, ha? Anharag yun palit sa butika. Kaya, pero guwa mo, layo mo sa butika, anhalo mo sa Facebook, type ninyo ang Sed Marketing Incorporated na niya ang mga genuine nga mga produkto sa Sed Marketing nga pwede ninyo o diron sa Shopee. Pag Shopee na lang mo, bam!
2: Alam ka mga limon, ha? Celebrity ko, Jig Beauty. Plinikar pagbalik sa ito ang klase sa ito mga kabataan. Ingo mo sa mga mamututudo, mga ginikanan. Ayaw, good ka mo kasi piyat sa butika lamang kamamuta na, ha? Celebrity ko, Jig Beauty. So, kaubaran ka na diha sa mga gipangisgutan ni Goliath. O ang paggamit sa ito ang sabon para magpabili ng kitang batanon. Younger looking cutis artista, cutis porcelana. Kanimo diha, Sister Ginny Tormes o Jo Mare Torme sa Lagundi, Oslob, Cebu. Kanimo sab Inday Gary, Itiong, sige mag-ato dagat. Inig pang naunaw na lang manabun. Hayo, dito sa dagat ka dili na mabuha. Send celebrity ko, Jig Beauty Soap. Kaya doon na kinang glutathione o papaya extract. Ang unusap ka nimo, Mrs. Juana Pungot, sa Handmaid of the Lord sa Lagundi. O kanimo diha, Sally, Serna, Topper Serna, inyong apo. Gamay pala pa, may dalala sa pagkatuwing. Send celebrity ko, Jig Beauty Soap. Aron, magpabilin kitang younger.

0: looking. Doon naging mga up-up, doon na ba yung white kids, black kids. Doon na yung itong mong naumar na sunog ba ko sa imong pang-apply diha nga mga pangpagwapa pero wa mo angay diretso. At to sa butika, pangunta ng asa na pitang ilang celebrity kodik may yun isop nga doon na kanil label nga nakabutang said marketing. Original ka na, ha? Awag dili ka na basta-basta lamang nga imitation. Imit. Matur pa. Ayaw ka mo kalimutan, ha? Kay kining maong say nga nila, inami mo offer ko doon sa ahay, libinag na yung surisuroy, apan dili niya ka na original. Sipiat niya ta, ha? Since celebrity, Kujik Beauty Soap. Thank you!
1: Okay, salamat kay ba mo niya mga kaigsunan. Ang toxin, maugin mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells, importante kay tigatod sa oxygen nutrients o tubig sa atong kalawasan. Ini ka daot, ini, daghan mo takbo na itong mga major nga masakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian. Mauna nga kinahanglan mag-G-Detox Plus Herbal Capsule give ka. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka natural nga detoxify. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients, kamay makapaligun sa itong vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan, mamoy inundad sa imong balatian, waron ligon yun kanunay atong vital organs. Inom yun tama taga daw G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Pres!
2: Okay, ang sedo na ito karagadlawa.
1: Si Dudong Jigo, Ati Pres.
2: Kisingan?
1: Jigo.
2: Ah, Jigo.
1: Jigo Castro. Niya mm-hmm. ang akong kumpare, itong dato na kayo, kumpare Jigo, pero bayag lang. Niya, ang problema ni Jigo, Ati Pres, kaya kiniasawa ay kuan kayo, kanang silusa kayo. Niya, bisag kung saan tambag sa iya, ang papapunso taon si Jigo nga maunahan na, ang saan ba, ang asawa, kung natawa, pero si Ati Pres, silusang yung kayo, kada hinuktok niya, sakit sa may imong giuna-una, ha? Ang imuhan sa kabit, basta may hinuktok si Jigo. Imuhan sa white rabbit, mauneng, parbida. Niya, di, nakatambag niya, Ati Pres, nga, higots dol-dol, batong nangita siya dol-dol, kuyog niya ang asawa kay, basig na, magkita sa kabit, di, ang gina, pag-abot ito sa tagiyas dol-dol, o, sa nai dol-dol, Ati Pres, ang bat, ang nisugat nila, ang katumang anak taon sa tagiyas dol-dol, nga, doon na sa itawi gamay ba, bago pang higots dol-dol, nakabuhi man, pag-abot nila siya, uy, guwapo, ay, kumusta naman ka, uy, guwapo, ano ni mo, Noy, bas, 14 lagutang mura. Nagtuos nura nga maotoy kabit ni Jigo. Mauna yan problema. Kulata siya.
2: Kapag nga na si Jigo, doon ay namay?
1: Dili. Ang katong, iyang, ang iyang problema kay, kuan kay silusa yung asawa.
2: Kunya, mag-usan sila dol-dol?
1: Iyang ikot yung asawa. Kaya namay nag, sa grabe ka na yung mga asawa. Namay gatambang niya nga, higot at dul-dul pa yung mauli, anak.
2: Di ba ang dul-dul para mas mga dili may pangutok?
1: Oo, oh, para di may pangutok. Nga, kanabang, wala namay, wala masubay studling ba? Lahi na. Oo niyo. Pag-abot niya dito, Ati Pres, naamon sa ika ng babae nga, wala nasad masubay studling. Di mao na nga, nag, kabuang taos jigong panagang kay hoy guwapo kumusta naman ka hoy guwapo ano ni mo nagtuo yung asawa si Nora nga o toy kabi oh kulatag mais jigo
2: ang mayong higot na to si Nora
1: si Nora lagi si Nora may higot si Nora may higot dito di jigo ta ato sa duldol kay taka lang pang kuan taka lang pang siya pangalan na, pangabubo. Maghinuktok na lang yung gamay, Jigo, Ati Pres, ingno siya. Kisa may mga huna-huna, ade, ang imot sa kabit. Sa gamay lang yung huna-huna. Maghuna-huna siya nga, ano, mauna, mato ko nun, pasangin lang, ito siya. Mauna yung problema, kung sa unan ako, nga, akong asawa taon, nga, pinangga, mantan na ako, kaya, niya, gikan, mantan, pinangga ko niya yung asawa, maulag ito, gikan sa gigot, dul-dul, tong babae nga, nidool niya. Ano yung problema ron? Para nako, dong, Jigo, pasabta sa na yung mga asawa, dong, ikuy-kuyog na, bisakasa ka, para makakita na siya, wakay uyab, wakay kuan, ikuy-kuyog na, bisakasa, dadaa, ngaon mo, ana, suroy, ana, oh, niya, siyarong, magsilos, magyapon na siya, magita, magyapon siya, paging, magkasilos, yan, mo nga, kita man siya, nga, wakay ka magbinuang, wakay uyab, wakay gika, sugat ng babae, kay naman siya, imong kiliran, pirme, saon mo naman, ana. Ha, di ba, Ati Pres? Mauna yun yung buhaton niya.
2: Mauna.
1: Oh, anak lang dong. Mauna.
0: Jigo, Jigo, kanang mga asawa, unsa man kanang, wala na siya salik ni mo?
1: Mahdi, ambot lang ha. Wapa ka ni makasas, Jigo? Wapa ka ni apasa dito sa Cagayan?
0: Wapa kay binuhan.
1: Marinansi.
0: O sa kuan pa. Sa doktor pa. O sa doktor pa. Doon na yung history sa kuan, TV. Doon na yung history sa high blood. Ako mo't pasabot. Wapa ka ni history.
1: History.
0: Kung ano mabay sa una.
1: Ano.
0: Ari tayo diris paambit. Ari sa Efeso 5 verse 21.
1: Saan ba?
0: Tungod kang Kristo pag tinahuray ka mo. Mga asawa, tahura o sundan ninyo inyong bana sa mga nagtahod o nagsunod ka mo sa Ginoo. Mga bana, higugma ang inyong asawa, ingon nga higugma ni Kristo ang simbahan o gitugyan ang iyahang kinabuhi alang ni ini. Pag muna'y angay ninyong naunaon, angay ninyong sagupon, ingay mong asawa, kaya arita diri mulili sa Old Testament, arita diri sa kuanay, tubit utso. Kinis tubit, anak ning, o amahan ning Tobias, na ako ning basahon diri kaning tubit utso, versikulo 7, ngadto sa utso. Hangtod sa 9. Nga kita itulan ang pag-ampo ni Tobias. Ginoo, gipili ko si Sara dili tungod sa kaulag, kundili tungod kay kini o sa kabuhat nga matarong. Kaloy-i kami og itugot nga moabot kaming duha sa pagkatigulang. Imagine? Unya silang duha mingon, amen. Og nang higda sila. Ako nang ibasa tungod kay ilang po nagtiayon, punong gid sa pag-ampo. Ultimo ka nang padung sila magdulog ulit, tag-ampo. Kaning imo ang asawa, huwag ginisig. Tuduy, kuna na pampu ako nung nagpanagsa diha nga. Paano na? Og kana lagi, sa amunang ingon ni Goliath, og dunay history ang imong ba, ang ikaw sa una, dunay ba kay history nga na mabahe ka, muning imuhang asawa, sige, sunod-sunod ni mo, dunay kay record sa una, o sa unta man, ay nun mo nagbag-una ka, kung dunay kay age.
1: Ako ang di, sa mga pangambo, sili sa, di ginang mga bubong na ko, kayo, wa mo kay history, anong pamabahe
0: ka? Malagi, kuwa kay, dunay kay age.
2: Singan. Singan,
0: wa kayo, dito na.
1: Ma'am, si Lisa, ma'am, dingin na mga bubuna ko kay wag yung ko history anong pamabay mo. Di ba, ma-press? Di ba, ma-audyo ka, ma'am?
0: May kayo munang gizgutan.
2: Unsa, oy, nga naman.
0: May kayo gizgutan. Kanang yung na mga pamunta na ate press?
2: Nga naman, oy.
0: Buhay pa ito. Buhay pa itong bana ko nung sa kumanghod. Mayingon ko ito yung bana. May kabaw, doon ito.
1: Si ma'am siya, nga naman, noon sa
0: ina ate preso.
1: Di gusto mo preso.
0: O sa ate, usbati mo kayo kayo. Ako mo tubag.
1: Wala ko'y historis mo, babae.
0: Wala na. Ako mo tubag sa lugar ate preso. Usba, wala ko siya.
1: Wala ko'y historis mo, babae.
0: Di gyan, madungo ko. Sabi ko na natin kung lumanon!
2: Kung ako ay Puzzle Tihan.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
4: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para magtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Bitaw, tinuod mo na.
4: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
5: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
6: Jo, mabidaw ako. Ayaw na magdagan, Jo.
5: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
6: Jo, maluway ka, Jo. Jo! Ow! Oh!
5: Mateo! Scammer?
7: Oh, manay akong pagtanawan mo sa una. O bisang gamay, huwag ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
5: Nga mas lalaki patanawan kay nimo? Pero karon?
7: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
8: Bisan ako?
7: Oh. Lola?
9: Glulas Boy, Sugilan nun sa gugma nga naumot taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
10: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga naay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana nga wako kanibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This Time Check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
14: Bugas-bugas, akong katul-katul.
15: DTX 500 na.
14: DTX 500.
15: Aduna kini antimicrobial properties.
14: Nga makatabang sa pagkuha.
15: O pag-ayos sa bugas-bugas.
14: Akong katul-katul.
15: DTX 500.
14: Bumalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
15: DTX 500. Ang
16: sa Janice, okay kayo muman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
17: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na yun kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos din na yun ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic na hadlok yun ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan nako ang iBerry.
19: Mas klaro na ba? Bisan gabi.
18: Mas kaana ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga uri ng
22: high blood. Usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
23: Ako si Ellie Paustros, 86 ang edad. Magsiging taas sa akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahe daw ang Bila-Bila Kape. Masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan akong kabuhi.
22: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
24: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
3: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
25: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaalang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: This Time Check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
26: Ahoy! Kidney Care Time!
27: Ako si Tere Robles.
0: 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anong uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ug labig siguro. Mulot ako na yun ang natural niya kagwapa.
3: Kilo, sa mani ka mo pili. Ako lang.
2: Ay, anugon lang ang natumboy siya.
3: Kinsa man yun?
2: Kanindot ka ang talukon. Siya na lang ang mapangasawa ni Mateo. Kung sila si Mateo ang magkadayon, ah, malipay yun kayo ko.
4: Tulog kakilo, day.
3: Oh, tulog kakilo, imo mo manoy.
4: Oo.
3: Okay. Manang, bayan
5: na po sa mga
3: 500 naman.
2: Oh, 500, di ay. Okay, bumi bende. Abi ba na ko ni 1,000?
3: Ano daw ni nga mo? Pili na mo,
2: blow by pananaw na ko.
6: Abi mo kis lula ka uban ng tubo.
7: Kanya, kumbinsido na ka nga harmless siya?
6: Sayo ba kayo para mukuntutan?
7: Pero, bilib ko nimo.
6: Isa may iba sa butan.
7: Busy good ka nga pagkatao good. Pero ni mga miaging mga adlaw, may gahingi ka higayon para spy time.
6: Hehehe. Oh. Sa ipasabot ang nang isi habang.
7: Oh, walang, walang. Ato na ta?
6: Di pa. Nagpaandar ko.
7: Nagkawag yun mo eh. Tana.
2: Oh, ansan na. Kapoy no, pero lingaw.
8: Pamang ko kapoy yala.
2: Aw, hinoon, bata pa man ka.
8: Dili man gid siya kapoy la. Wa ra gid siya kumingking sa pagpangarga nako.
2: Oo, di ay no. Mangargahay man day tuod ka sa una. may nakaila ba nimo kaganina sa mga kauban ni mong kargador sa una?
8: Oh, do na man la. Kurat gani kayo sila. Suya kay sila sa kong mga gisulob.
2: Unya mag-shopping na sad unya tag sunod nimo sinina ha.
8: Uy, ayaw na la, uy. Ah, pwede, para imo na, pero ayaw na kong apila la, uy.
2: Uy, daghan patong ko ang tong akong gipamalit ni mo, no, naumsa man ka.
8: Ah, kadaghan na ato la.
2: Mga underwear din ni mo.
8: Oh.
2: Oh, hindi, raguta magsaba-saba. Good. Kung kano sa ata mamalit, aron, dilita sundan, matiyo.
8: Ah, sige la.

0: Unsa ka kung ako na si orderan online para sa iyong mga underwear? Pero, di ba? Unsa pa yung gamiton sa mga tomboy? Di mo ko sigurado.
1: Hello, Mateo. Yara mga files niya yung gipapangita.
0: Doon na kay idea kung sa underwear nga gamiton sa mga tomboy?
1: What?
0: Huwag ka dungog.
1: Oh.
0: Akong usbon?
1: Nakadungog bang ko? Pero, I mean, why would you ask that?
0: Pwede ito bago lang kunin mo without asking why?
1: No. Huwag ko kay bawan sa ilang gikamit. I mean, how would I know?
0: Okay. You may go now.
1: Matt.
0: Go. Go!
1: Sa may naitapit ang tawa na. Nanunutan naman siya na kung ito. Doon na siya'y tumboy na palitan ng underwear. Kinsa man!

0: anong na-survey ang kanang department din sa opisina. Duhara cute ang tumboy. Usa ka guard, o usa ka janitor. Sila ka ang palitan ni Mateo? Pero, nga naman, por Diyos, por Santo, why? Ay, kadugay bang tawa na, uy? Asa naman to siya?
1: Hi there!
0: Ay, to arity ay.
1: Ganun talaga?
0: Of course, no. Abi ka rin akong ima kong Indianon.
2: Oh, come on. Ikaw akong Indianon? No way.
0: Pag-order na din mo. Hapit na mahurot ang ako.
2: Okay. Ah. Gang! As usual na ako. Aliho ko.
3: Okay, sir.
0: Wow, ha? Nailhan na deka din
2: eh? Of course. Tod, ano siya mong giingon nga urgent matter na imong tuyo na ko?
0: May nailan kang tumboy nga close karon kang Mateo?
2: Oh. Ha?
4: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: CDOIIDOL GZS, our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
10: Delivery, Mariose.
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you.
12: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
10: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
12: Borrow up to 90% of your savings.
10: No processing fee and get fast approval.
12: So you should
11: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kabang.
9: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang
2: Be the best. Be galing. Bimeg.
3: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pagbalik sa mga butika. TTX 500.
4: Para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
3: TTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait og tinaw.
6: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: May nahibawaan ka?
11: Hey, hey. Yan ang nanguta na magkana?
10: Tumutay gusto niyang palitan og underwear.
11: Unsa? Sasabali ako eh. Sure ka?
10: Seryoso ko ha?
11: Yakang gingnan?
10: No. Pero ganun nanguta naman siya na ako unsa'y underwear ang gagamit sa mga tumpoy. Then, nakapasipat ko sa iyong phone na nag-open siya sa mga online stores.
11: Unsa?
10: Hahaha!
11: Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha!
10: Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha!
11: Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha!
10: Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha!
11: Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Di ba ako mabunoy?
10: Wala, oy, ay sige, katawa ba?
11: Sorry, good, sorry, good.
10: Magan ako, unsa imo na ibawaan?
11: Kining, doon ako'y nailhan, pero di ba sila close?
10: Kisa man tong boya?
11: Si Kwan, Joe.
10: Kisa man si Joe?
11: Alalay, sing lola.
10: Alalay, sa iyang lola? But, why would he buy underwears for that guy?
11: Ang bakam, huwag ko may baw. Siya'y pangutan na.
10: Oh. Kaysa si Joe. Oh. Who is Joe?
12: Ayaw ko singkahe.
10: Tubag ka una ko, kinsa na si Joe sa imo kinabuhi.
12: Are you crazy?
10: Yes, I'm crazy! Naibaw ko ganun ni Sol Godine sa imong company as a poor secretary. And it's just because I want to be close to you. Nag-effort ko nga ma-close ni mo. Pero sa usa lang ka pamilok? Makadugog na lang kung gano'n na ka na itumboy nga gusto ni mong palitan og underwear? It's unfair!
12: Jessa, kung wagay gusto mo trabaho today, go home.
10: No!
12: Or resign.
10: Mateo, gusto lang kung maibaw ka nga gisakitan ko.
12: I don't care kung gisakitan ka. Or what? Get out of my office! Out!
11: Bro?
12: Pag-ausar ko na babayana.
11: Ha?
12: Pare-sign na na!
11: Oh, Jesus. Dali, gawas. Dali.
10: Uy, ikaw!
11: Ay, kung pag-inahay siya mo, ugol. Tana, dali. Ay, pag-inahay ko.
12: Adik man tingali itong papihana. Kalit naman. Oh, wait. Ngano na hibawa mo siya bahay ni Joe?

0: igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director, Ricky Bangis Garing.
3: Audio editor, Lloyd Gaviana.
4: Soundman, Jomel Arezzo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Uwala dyan ang gota sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip!
1: Didagsang ang tulisan.
3: Sipoy!
2: Grip!
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Tara!
5: Wow.
4: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
2: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsoy!
2: Down! Tara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Nakurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.

0: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gusilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag agwanta pa.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Mama mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
10: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
10: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Ahoy! Kidney Care time!
13: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Gentle lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
18: May buhay sa makabuhay!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Kasabot, ayaw ninyo hiyabdi si Marga, ha? Tumano ko ang tanan ninyong mando.
2: Ay!
3: Maawid niyo? Ang kidnapper to niyo?
1: Si Marga, naghilak. Dili sa gusto nga lukatunay ko siya, kay anugnan ko na siya sa kwarta. Bahala lang ko na siya mamatay.
3: Unsa?
1: Baw ka na ula. Naghilak si Marga. Nagpaabot na lang kuno siya sa ihang kamatayon.
3: Ano? Anong katawan? Lukaton ang kanimon, yor.
1: Dili lang siya gusto nga kong lukaton. Kay anugon o say kuno ang kwarta.
3: Oh, labing maayo?
1: Sa? Dili ula. Luwason ko si Marga. Mahal ko siya. Nisamot akong kaluoy. Ugugma ka niya. Sa dihang disulti siya nga, bahalag mamatay siya. Importante ko nga dili magkuhaan ang kwarta nako.
3: Oh, naarani mo. Naarani mo, Nyor.
1: Kasabot ko, ula. Nga dili ko't gusto si Marga nga mausik manugnan siya sa kwarta. Tungod lang niya.
3: Bitaw, sir, no?
1: Og tungod ni Ana, nisabot nga kung kaluoy ka niya. Murabang gipikas nga kung kasing-kasing nagkabati sa iyo paghilak ula.
3: Nyor?
1: Og mahal sa iyo sa buntag. Dahil ang kukarang sakong nga gisunlan sa kwarta. Aron lukat na kung si Marga.

0: May nanawa ka. Kinsanap.
1: Ang inutil kong daddy, Rafael.
0: Ansa man kay tuyo?
1: Ilo. Kay ako nang tubagon. Halo?
2: Federico. Duhok.
1: Nga anong nanawag naman siya?
2: Sa magkausap pa. Manghangyo kong tabangi in town ko.
1: Tabang? Saan siya man?
2: Si Marga lagi taon. Di kidnap.
1: Silabot ko. Ha?
2: Kuan mang godong kaning muhangyo unta ko ni mo, Federico. Nga, magpatabang ko ni mo ba?
1: Ngay, itabang na ko. Pero sa akong gipangayo ni mo, di ka muhatag. Di ka bantay gana. O niya, magpatabang ka na ko.
2: Federico, iho, dili ka ba di ay maluoy ni mami ni mo, Marga?
1: Ano ni? Maluoy yung tago. Pero ang sakit naman. Sa luha ng problema niyo.
2: Federico.
1: May nang makamatmon ka. Nga mahining danon day ko ni mo. Importan ko ni mo ba? Kapantay ka na. Magpanawag ni ka na ako. Pero imong ang imong gyatagan magbili ba? Bukat tong abil. Oh, shit.
2: Federico, iho.
1: Ayan ko sa muka. May kwarta ka man. Hala, lukata si Marga.
2: Iho, Federico, paminaw ako.
1: Mau na rin ha. Ako, nangayo ko na yung 50 million pesos. Pagamihatag. Pero karon, si Marga, ha? Si Marga ang gikidnap mo, hatag ka.
2: Wako na yung mahimo, iho. Gawa sa paghatag. Dili ko gumagkatugot na doon ay nautag. Mahita mo sa pinalangga kong Marga.
1: Si Bali kay. Lalo kata. Alam pa, sige, gaso lang ako. Buset! Ah, bye!
0: Ang sige?
1: Tonto. Hanggaw nga. Hanggaw yun kayo. Nagsiip pa nga itabang na ko. Lukaton ka niya, ugma.
0: Federico.
1: Ugma sa buntag. Milyonaryo na kita. Kabantay ka.
0: Anya, mangutan ako ni mo. Lukaton man ka ako, ugma. Kisa may madawat skwarta. Ikaw ba?
1: Ugob! Ugob!
0: O, man say ugob?
1: Bugo!
0: Can afford? Ako bugo?
1: Pero simple. Ganun ako may mudawat, ha? Ganun ako man. Pabunggo ta.
0: Tuod, no? O, niya, kisa may mudawat lagi?
1: Ang akong mga alalay. Ang akong mga kakibot.
0: Kakibot?
1: Yes, Marga.
0: O kung madawat ng 60 million pesos, magtunga dahil ta, Federico.
1: Ako sa?
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayo sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
5: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
6: Max Alaga, Max Protectado. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ECS.
9: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas. Banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Magtunga dayon ta. Dili mahimo nga imong sulohon ang 60 million pesos. Dako ba kay ko growl ani ha? Kung dili patungod nako, dili ka makadawat ang kantidara.
11: Oh, relax lang. Relax ka lang, Mommy Marga. Relax.
10: Unsa relax?
11: Ato pa ng duha.
10: Yes, nakasabot ko. Atong duha. Pero kinahanglan na doon ako'y kuptan.
11: Oh, come on. Come on, Mommy. Mommy Marga, huwag nagsalig na ko.
10: Federico, my son.
11: Mm.
10: Pulos na maro. Magtunga, yun ta. Okay?
11: Okay. Okay. Why the galalis? Sige. Tunga ta.
10: Good. Ang imang gani unta nga. Labaw ang ako.
11: Hmm? Sige. Sige labaw ang imo.
10: Labaw ang ako. Tungod kay ako ang gikidnap. Muhatag si Rafael, tungod na ako.
11: Pero, insa may nagplano?
12: Ako.
10: Ha?
11: Me? Hmm? Dapat dako ang akong bahin. Kay ako nin plano.
10: Bisan pag imong plano. Pero dili kini mo lampos, kunwa ko. Mag-unsa man imong plano, kunwa ko.
11: Okay, okay. Basta na. Dito maglalis, dito magdao gana. Okay, okay. Sige, tunga ta.
10: Good. Pila ka tao imong gamitan, ugma?
11: Dua lang ka tao.
10: Duha ka tao?
11: Yes, duha ka tao. Nga mag full face helmet. Magmotor sila. Ha? Aron tali rang makabiya human makuha ang kwarta.
10: Very good. Og ako.
11: Adto ka na. May balik ka na. Kang Daddy Rafael.
10: Og ikaw.
11: Distansya na kang daddy. Angtod nga iyang ihatag na ko ang akong gipangayo.
10: O kung dili niya ihatag ko?
11: Panahon na nga ipatuma na to ang laing plano.
10: Ang asa ato?
11: Nga hinay-hinaya ni Mughilo si Daddy Rafael. Aron kita na ang himpit ka ba nag-iya sa iyang katigayunan. Kumantay ka na?
10: Yes, Federico. Ka-bright ka di, boy.

0: Ang sad, Charity. Hindi ka mo duty, Ugma.
1: Iyangyan ako si Sir Mangkaw. Ikaw lang una tingali. Ikaw sa'yo mupuli na ako.
0: Ah, asa man ka?
1: Sa'yo ko Mulakaw. Mga alas 4 sa sayong buntag, Mulakaw na ako.
0: Asa lagi ka?
1: Doon ay importante at doon.
0: Unsa man?
1: Mangitag sakar.
0: Mababangas ka, unsa!

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain ang ako.
4: Oh. Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na sad?
4: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na sab?
3: Ay! Baka ko na!
4: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
4: Kung di pa kunay mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.
3: Oh,

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: O, siya may baw?
1: O, ayaw na lang siya pahibaw, ah. Kaya wa manggihapon kay chance niya, di ba? Maistra siya. O, estudyante ra ka. Madaot pa hinoon si ma'am kung di pa mo gusto ni mo ang imong pagbati nga to niya. O nga, dali na lang ka na ako. Hmm? Kita na lang mag-uya ba? Kaya gisugot naman ta ka.
0: Wa makisoy, takar ka, huwag mo baos.
1: Mm.
0: Ikaw rin mihawak na ko.
1: Hoy, wala, basta kay considered na itong siya nga, nag-kiss na ta, mga uyab na ta.
0: Dili ta uyab, huwag kumang uyab ni mo, amigar ta.
1: O sige, manabi ko. Kung dili ko ni mo ang kunon nga uyab na, manabi ko aron maabot sa dunggan ni Ma'am Dinis nga uyab na ta. Lo.
0: Hoy, paminaw, kung dili ka gusto maguba ang ato panaghigala, ay gipagbinuang di ha? Ay nagbata. Ayaw ipakaubusog mayo ang imong pagkababayo, Clover. Ha? Kay mutuo ka man o dili. Mutuo ka man sa dili. Ang pagtanaw ginako nimo kani adto sa mga bata patano. Maurag gihapon hangtod karon. Wa di ka makita sama sa uban nga nagtanaw nimo. Kasabot ka na. Ikaw pag gihapon nga ko higala kani adto.
1: Ayaw ba kay lakko na ba ako? Ha?
0: Clover, gusto ko nga magpabilin ta. Nga ingon ni anak, permi. Way lapas, way mo lapas.
1: No!
0: Hila ko nga. Abit! Sa makay, mabati ang tas mga silingin.
2: Ja?

0: Loyang kapitan, eh. Wagid kabut si kapitan sa akong birthday. Nagisigot pa gani mi nga muuban siya nato. Aron nga malingaw sab siya. Pero kalita nga namatay siya. Ug mana ilubong.
1: Daganog tao. Timailhan nga maayong tao gyud ang kapitan.
0: Tinuod na. Kape mo, nay? Oh, ma'am. Ikaw, ma'am. Kape ka? Ikaw, nay?
2: Mut nang dili ko makatugan ng kape. Diyos na lay ako.
0: Gata sa imo, nay? Imo, ma'am.
1: Ayaw na. Busog ko. Sinanay na lang ni mo.
0: Ah, sige. Excuse-a ninyo, ha?

0: Yan ang inyong...
1: Natog na si Ma'am Denise, natog na.
0: Niyari mong gatas na iyo. Hindi dadaan sa tagagbiskwit.
1: Eh, imna na lang na. Kaya mo pa uli na ko sa ato. Musabay ko nilang nita nga manguli. Ikaw na lang bahala, anak ni Ma'am Denise, ha? Nakatugra ba na nga nagsandigras bangko?
0: Sige, Nay.
1: Oh, sige, adon ako. Kaya mabiyaan niya ko nilang nita.
0: Sige, Nay.
1: Sige.
0: Taparan ako si Ma'am. Mitakilid ang iyong upay ko na ako. Patanoon ako siya. Pasandig sa kumbukton. Katuglan niya, Ma'am. Di alakas kong apaw ka. Ahat pia eh. Kahumot pia si mong buhok, Ma'am eh. Katindot pa yung hagan. May kakusang-usan niya kakamot sa kong hawak. Ma'am.
2: Ay, hari.
3: Pahimos, magmaayos si Piulo sa higayon, ay. Yan ikutan ang aping linis. Araw dili mahog ang uni ini nga misandig sa ngabaga. Yay, bukal ang sugod akong dugo ay. Isunod ko baka di patay ni Lolo, no?
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm Babcon, pangong pumaka bloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong pumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Mal, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga, kita

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Kuda kay himukos pagpatay sa kagulingon akong abuhan. Ni mo pagkapiulo. Baka kita lang higayon. Pirahan na yun ka. Oh, animal. Niya akong mga yutang at sugal. Ay, bisit. Mian higit. Ay, bahala na. Akong tagbuko na. Kitingalig kung sa'y buhatan inila din sa hayat ni Lolo. Kisod na.
6: Sir, salamat sa inyong pagduaw sa haya sa mga buhan.
7: So, tinawag giday, namatayan ka?
6: Ako lolo lagi, sir. Namatay tao na.
7: Mm.
6: Tiguwang naman sagot. Unsa inyong, sir? Juice? Kape? May gatasab da?
7: Ikaw ray amo.
6: Sir, ayaw lang din, sir, kay may mga tao, sir. Dili ko mudagan sa akong utang, sir. Bayaran ta mo. Pero ayaw lang una karon, sir, kay namatyan pa ko.
7: Hatagan ka na mong layong sagsimana. Manana, ipahipos na ka sa akong mga tao.
6: Ikaw lang ka, sir. Wapay usa ka simana, makabayad ako ninyo. Unahon sa ginin ako ang haya sa akong lolo, sir.
7: Timanaan ko na, ha?
6: Oo, sir.
7: Doon kayo maday ko nung kapitan siya ng dapit ang imong apuhan.
6: Pila ka termino, sir?
7: O, maing tao?
6: Sir. Butan as lolo, ugugihan.
7: Huwag ka maliwat.
6: Sir, butan ugugot.
7: Ha. Timing, no? Namatay mo, apuhan nga may dako kang bayranan.
6: Oh, sir.
7: Well, anyway, huwag ko'y labot kung asa ka magkuha o kwarta. Ang mainong danon, maong mabayran minimo sa dili pang adlaw nga among gilugway nimo.

0: Nakatupad ko din sa... Oh. Nakita na ko din sa sofa. O, ni ako mag-unlad sa paa ni Piolo. Oh. Nakatugsad siya nga nagpa-unlad ako sa iyang paa. O, ang iyang tuong gamot. Ni asa kong hawak. Ay... Kagwapo niyang tanahon nga nakatuog. Taliwatiw kayo ang iyang ilong. Gikan din sa kong nahimutangan. Gwapo git kihapon siya bisag nagmanga iyang bapa. Muhin ay kus pagpangwan. Oh, maski uptan pa niya pagkupot ang akong hawak. Saon ko man inis pagbangon ron. Kaiyon rap ako. Unya na lang. Kitingalik makamata siya. Antusun ko na lang una ni akong kaiyon. Madapa man sad. Dinilang una kumuhita sa imong paa. Oh, nakamata na siya. Mayo na lang kani kinakabantay ko. Ug dali kong nakapiyong. Dili mahimong may bawo siya nga nagmata na ko. Ug nagsigi kong tutok niya. Iyang gihapuha pang akong umo. Kanindot na matiyon siyang gibuhat.
1: Ma'am.
0: Oh. Hinay ko niyang kisangpit. Naibaw pa kasi ang nagmata ko.
1: Kung nasayod pa lang ka, ma'am, kung ansan ako kalipay ron, ganyan ka sa kong dool. Nakikda ka sa kong paa. Kung mahimo pa lang, gaksong tika.
0: Unsa?
1: Samot mong kagagwapa nga natuog, ma'am. Inosinti kagdagwe. Samot mong gugman ako ni mo, ma'am.
0: Unsa?
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting gamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
9: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Gigutom na ba?

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasipag paminaw upan pang masumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurra, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my team. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headline sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival anda mo dawat og balik sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan nga gitakdak sa katungdanan. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nangandam na alang sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente BBM sa posibilidad nga dunay mga lihok protesta. Samtang sugda na sa DSWD, karong adlaw ang pag-apod-apod o cash assistance ubos sa expanded uplift program nga mukabat sa 2,000 ka pesos. Makita mga headlines.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Time check, hatod kanato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihit, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
12: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
16: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann, maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon, ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up og sa pag-maintenar, og EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oras sa DYHP, alas sa 12:43 sa kahaponon or sa kaudtohon. Sugba ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galenea, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Mahatod sa ato mga balita. Metro Ratsada, ning adlaw nga Lunes, Hulyo 20, 2026. Kumusta yung kaudtohon karon video uwan nun? Ang ato ang kaudtohon atong sa taon karon, ang pag-asa magtan ha karon taon-taon. O sa may latest weather update, bumantay na monitor ng low pressure area pero kusog-kusog mo itong pagbunog sa uwan na sinati sa Metro Cebu karon taon-taon ha sa itong pag-asa weather update. O karon sa detalye sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival anda mo dawat pagbalik sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan nga gitaktak sa katungdanan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
1: DYHP Tata RMN Report.
18: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Andam si Cebu City Mayor Nestor Archibald pagdawat og balik sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan nga itaktak sa katungdanan. Partikular ni ini ang mga kanhi sakop sa Bees and Awards Committee Comeback nga gipasakaan og kasong graphs o pagpangaw ka uli makatuig na ang nakalabay. Kini nilakip nilang Attorney Jade Ponce og sa upat ka mga regular employee nga sila Attorney Dominic Dinyo, Attorney Lyndon Basan, Lizel Calamba og Sanso Odista III. Ang mga kawani ni pagbaturang saan sa buhatan sa Ombudsman, apan ang kasong kriminal nga gapilar nga ini, gi-reverse o gibasura sa Sandigan Bayan. Matong Archival, kaway problema kaniya kung papalikon silang trabaho ang nasyuta mga regular employees sa City Hall. Wa pahinurisulta sa kasong administratiba nga gapilar sa mga kawani pagtangtangan nila sa pwesto, na naglakip kang kanhi Mayor Michael Rama. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP Tatak.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
19: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
2: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
20: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog kaog dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imo full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagis yung registered contact number. Busa, unsa pa'y mag-ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL. Oras sa DYHP, alas 12.48. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, subda na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD karong adlawa ang pag-apod-apod o cash assistance ubos sa Expanded Uplift Program. Ubos sa mong programa, makaliwat o gadugang 2,000 kapesos ang nasa 7.5 million nga mga beneficiary sa mong programa. Natunga sa tulo ka grupo ang mga beneficiaries ni ini. Makaliwat o one-time cash aid nga 2,000 pesos ang naa sa 3.5 million beneficiaries sa 4Ps. O walang gutom program nga napil sa Group 1. Group 2, ang 2.5 million beneficiaries nga naglisod o near poor nga naasa poverty threshold. Samtang apil usab sa Group 3, ang 1.5 million nga mga trabahante nga makita lang og ubos sa 20,000 pesos matagbuan. Pareho makaduwat og 2,000 pesos nga ayuda matagbuan ang Group 2, Group 1. Sugod or Group 3, sugod karong buwana hangtod sa Disyembre ning kasamtangan tuig. At oras alas 12.50 sa kahaponon, ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nangandam na alang sa ikalima nga sona ni Presidente BBM sa posibilidad nga dunay mga lihok protesta, mga rally sa Lunes, Hulyo 27. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: YHP.com/RMN Report.
21: Nasa mga idag, ipangandaman karon sa kapulisan sa sulod sa Sugbo ang ikalimang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong Agosto or karong Hulyo 27 adlaw nga Lunes. Matod pa ni Police Colonel Ricky Cabading Sumalde ang kasamtangan nga hepe sa Cebu City Police Office nga doon na sila giandam nga mga personnel gawang i-deploy at sa ipagayin nga State of the Nation address. Wahinoy na monitor ng mga hulga ang kapulisan sa sulit sa Sugbo apan usa sila ang gibantayan ang imoon nga lihok protesta sa mga militanteng pundok nga muhimo og march sa protesta gikan diri sa may uptown area kay ngon ngadto sa may Daan Kulon apan matod pa ni Sumalde ilang hatagan og higayon ang mga militanteng pundok nga muhimo sila hag lihok protesta o march sa protesta aron ipagawas ang ilang mga yangungo ngadto sa gobyerno apan dunay mga CBM ang ilang iandam nga mga kapin sa usa ka gatos ka mga personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion o gasam magsilbi silang nga CDM nga iandam kung galing nga dunay mahitabo nga kagubot at sa bawang nga adlaw na sa ligunino ng kapulisan sa sulit sa Sugbo nga magmalinaon ra sangit sa nanglabay ka mga sona pag-sanksyon na ni Presidente BDN, waray mga nagko ng mga insidente o malinawon ang gihimong protesta sa mga progresibong grupo. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Managos sa Mantiriwa HP, Tatak Aramen.
0: Radyo mo, DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo, nationwide.
2: At oras alas 12.51 na, ariyon nata sa DYHP Answer to Win promo sa itong kautuhon karon mga hatag-tag premyo. Kaganina nga sa iyo sa buntag. Natay ipang hatag nga bugas o chorizo alang sa mga on the spot na sakpan nga naminaw. At sa pagsurisuroy sa itong mga research department. O karong untuha usab sa mga nagpaminaw sa online. O itong hatag kagigayon nga makadawat o pa-premyo. DYHP Answer to Win promo 200 pesos GCash. Apa na mechanics, i-like DYHP Arimen Cebu Facebook page, i-follow na. O yung naman na Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo, can I do na yung blue check mark? O niya i-share ang itong live program karon sa DY o sa Metro Ratsada. O ang pagtubag sa itong pangutana, karong hapon na itong pangutana. Bila may kantidad sa cash assistance nga idugang nga ihatag sa DSWD ubo sa Expanded Uplift Program. Ito na balita kaganina ha, nga muhatag og dugang pang cash assistance nga pila may kantidad. Ubo sa Expanded Uplift Program makasama 200 pesos ang nagpaabot alang sa saktong tubag og ni-share sa atong mechanics kadong uduha. At oras sa alas 12.52 sa kahaponon.
6: Ang regular nga paginom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinog maayo, maka-produce kinig mga paragang. Mapatay ka rin sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% kinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkavisit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dinis sa Cebu City na animi mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic na animi mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kontaka lang ang 4161655 ang 0917-3181161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun og tanaw para makita ni mo din na kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede gina ni mong dilidawaton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabay ni ko makanunay nga ma-constipated. Paginuman ni Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa iyo po kay nga damo ng Super Fiber. Kuwala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung nari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
24: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
19: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: YHP, una sa lahat, weather update.
2: At saka sa taon ng kahimtang sa panahon, perteng bunok sa uwan diri sa Cebu City area, kumusta kahanguban nga kasikpit nga syudad. Para ito nga i-check ang weather specialist sa pag-asa magtan, Janina Marte, o sa may latest karon, o sa maninasin natin na itong weather condition. Ma'am Janina, mayong udto?
8: Mayong udto, Ma'am Aida, o sa itong mga suking tipaminaw matong latest weather update. Southwest monsoon o habagat gihapon ang nakapektar din ha sa may kasagbang bahin sa Luzon o Visayas. O para naman sa itong weather condition din hi sa Central Visayas, kay makasinati gihapon kita o generally fair weather, na naalam tayo mga mulalabay ng pagulan, pagpanugdog, kilat, tungod ani mga localized thunderstorms. And as of now, nakita'y active na thunderstorm advisories din ha sa may Central o din ha sa may Metro Cebu, lakit na din ha sa may Cebu o din ha sa Mandaue o Lapu-Lapu. So sa pagkakaroon na kasi natin sila kining mga pagpanugdog, pagpangilat, so possible kini atong mga pagbaha, hilabi na din ha sa low-lying areas o kining landslide din ha sa mountainous areas, hilabi na o natin magsinati ng mga kusog na pagbunok sa uwan. Huwag gihapon kita'y active na gale warning, Mang Tibok, Visayas, kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na paghurot sa hangin, diin atong kadagatan na sa hinay ngadto na sa kasarangan ang kahimta. Dinhi sa Sugbo, atong kadagatan kay nay pagtaob unyang alas 2:39 sa hapon ug mohulas kini unya sa alas 9:01 sa gabi. Temperatura nato magduwa kini sa 25 ngadto na sa 33 degrees sentigrado ug atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5 sa gabi. Og matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte, mayong udto og daghang salamat.
2: Mayong udto, daghang salamat, Ma'am Janina.
7: YHP, una sa lahat, weather update.
2: Weather specialist Janina Marte sa Pag-asa Mactan. Pahabagat niya og localized thunderstorm ang nasinati karon sa Metro Cebu area. Nasinati natusad no ang mga pagdugdug og kilat Mandaue City og Lapu-Lapu City. Kanina naagian pa dito ni kasamang Remart, Apugoy, Maynaga, og Talisay, wa may uwan ang but kaaron. Kapanampi kanunay ha, labi na sa mga prone kaayo sa mga pagbaha og landslide. Inaning mga pag-uwan-uwan mga kasama, bunok, may agyog kaayo, bisan dinigali sa dakbayan sa Sugbo. At ang oras, untop ng alauna sa sayong kahaponon.
7: DYHP Abroad ngayon.
9: Ato balitang abroad, atun ka nato sa said marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa itong balita, nalunod ang usa ka ferry nga nagkarga og 136 ka mga pasahero sa kadagatan sa Guyana sa South America. Sigon sa mga awtoridad sa Guyana, maabot sa 67 ka mga tawo nga naglakip og 15 ka mga batang naluwas gikan sa maong panghitabo. Ang maong ferry nga dunay 17 ka mga crew members nalunod sa North Atlantic Coast samtang paingon kini sa Village of Port Kaitoma. Wala pa maklaro kung diin gikan ang maong ferry. Nagpadayon gapon ang search and rescue operation alang sa mga wala pa ma-account nga mga pasahero sa maong ferry. Kasama mo sa abroad ngayon, kaniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Kato mga balita, atod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, hugang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mao ang numero uno, ugwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol, high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa inyong dugo. Busan sa pa inyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: At oras sa launa, dosa sa iyong kahapunon, mga kasama, sa na ipresentar na sa House Prosecution Panel sa Miyerkules, Hulyo 22, ang mga testigo o ebidensya may kalabutan sa giingong sayop nga paggamit sa 612.5 million nga confidential fund nga nasukip sa articles of impeachment matok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni House Prosecutor Representative Terry Ridon, lakip sa Tokion, kontinuod ba nga tao si Mary Grace Piatos, uguban pa nga nakasuwat sa acknowledgement receipt gikan sa OVP. Itakda usab nga isa lang sa prosecution ang handwritten or handwriting expert gikan sa NBI aron motestigo sa pagkapareho sa mga nakapirma sa kadaghanan sa acknowledgement receipt. Gawas ni ini ipresentar sab sa report sa Commission on Audit Concoa kalabot sa notice of disallowance sa OVP ni atong 2022 nga moabot og 73.287 million peso. At oras sa launa, 3 sa kahaponon. At ang DYHP Answer to Win promo, kasama sa itong DYHP Metro Ratsada at ang pangutana. Pila man to ang dugang cash assistance sa ihatag sa DSWD upo sa uplift program. Alam niya itong mga beneficiary sa 4P sa program. Sigaduha ha, nga naka-like o naka-follow DYHP Elements mo Facebook page, Atty. Rofil Fernandez Banyog Facebook page o ni-share sa atong live program karon sa Metro Ratsada. Ang tubag, 2,000 ka pesos, 2,000 pesos. Congratulations nga to ni Bianca Makento, atong winner. Naka-follow. Ingon man, naka-sunod sa itong mga mechanics. Bianca Makento, ang tubag, 2,000 pesos. Check, sakto. Ikaw itong winner sa DYHP Answer to Win promo. I-message lang ang imong kompletong pangalan. Itood nga pangalan, imong GCash number para ato ang ipadala. Ang imuhang premyo karong hapunan. At oras sa launa, 4 na. At o partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama ang Nemuel James Quiñones, Transmitter Site Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, tanga ni Radio Man Ken Galinea, ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Magdungog ta sa DYHP News Update sa lasing ko karong hapon. Mayong unto ka natong tanan, mayong pagpaniunto.
10: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
13: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
15: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
25: Kini, ang akong suliran.
26: Kini, ang akong suliran.
27: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. nagkinanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
25: Kini ang akong suliran.
27: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
2: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang permintig. Kung madunlan, nilikaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism.

0: Utabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
1: This time check is brought to you by United Home Kidalets, chewable paracetamol and candy flavors.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendasyon dado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibilis sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
5: Masinug.
4: May diabetes ka?
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts,
4: no phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gikan sa palaya,
5: ug the sugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga epektibo
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: sa mga butika.
5: DTX 500
4: ang tubag
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
5: epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500
4: imo sa the sugared sugar cane extract,
5: ug anti-diabetic property,
4: gikan sa palaya.
5: DTX 500
4: garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto,
5: mapalit sa pinakadulo.

0: bygone. 100% knockdown.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Mac?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas imo sugar. Murag presyos mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Ang kainit sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyoha.
9: Yun sa maninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
10: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
12: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
13: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the

0: Super Fiber Drink Glucopro.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilets.
6: Chewable paracetamol in candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ray pa inong.
8: United Home. Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindo.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: I have lagnat and I have sipon.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
18: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
22: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
23: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
22: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
23: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
24: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Siya duol nimo.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
27: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po good nimo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin na smooth siya, tapos basta mag-logid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dyan kayo ni siya.
26: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Said Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
28: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ula may amazing with Ladies' Choice.
31: Mama mia, here I go again.
32: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful food supplement.

0: Mayung adlaw kanyang tanan nga nagpamilaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra o gator ni Ellen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong shot suliran. Tawagan ako sa pangan nga Tony, hingkod ang pangidaron, may ka-live-in, o may usami ka-anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin gini sa yuta ang akong napalit, nga milabay na lang ang duha ka tuig, human ko makaimpas. Wa pa man ko hatagig titulo o deed of sale sa tagya sa yuta. Aron ninyo hisabdan, ingon ini ang mga panghitabo. Pamina ko pa?
1: Oh, mayo kinauli ka na ito niyo.
0: Sweldo man ron pa. O weekend sab. Si Tanya pa. Si Dodong.
1: Ay, murag doon atos kwarto ninyo ay. Sige naman nagpanirado sa iyong kwarto uban sa iyong anak.
0: Ha?
1: Dili kayo makikisulti-sulti na ako ng imong asawa. O usahay, murag nasabdan na ako nga. Naglikay-likay na siya na ako.
0: Ha? Nasayop ka na siguro sabot na?
1: Gusto unta akong makikisulti niya, pero basin, dili siya komportable.
0: Ako sang sakon pa.
2: Papa, bit ko.
0: Uy, kabutan sa kong junior. Hug, Papa B.
2: Lami.
0: Oh, siyempre. Nag-idag lami si Papa. Uy. Oh, nga naman ka? Huwag ka tingog-tingog diha. Di lang ka mukis na ko?
2: Amaw.
0: Nga naman ka? Hilaw ragi kay kagpahiyom.
2: Mag-istorya niya ta.
0: Ha? Bayan sa usama na?
2: Papa, nami.
0: Oo, lalimot na lang ko. Oh, di ara ko.
2: Yay! Jelly!
0: Nagagawas na ang bugoy din sa itong kwarto. Nalingaw na sa akong sinugatan niya. Masa ba itong gusto niyo mong pag-exultian ako?
2: Tony, di na ako komportable din sa inyo. Pero may mong kungwa ang imong mama. Kay mo ato sab sa imong usa ka igsuon ba, nga to ang maminyos bukid. Kamiras papa ni mo din ang mahibilin o kang atong anak. Kitang nagminyo. Pero mura man hinon o kamis papa ni mong nagminyo.
0: Ha?
2: Kay di ay. Nga kamera man ang niasbay per mi. Natural kon mga on mi. Agdahon yun na ako sa papa. Magdungan mi taon. Di na ko komportable, anak. Maglain na lang tapi.
0: Ha? Huh? Ya. Asa masabta?

0: Ay, timing ay. Kanayuta ni Predo sa atbang, iyan ang gilote-lote. Gibaligya ba? Labing minus 50 square meters. O kung gusto kag dako-dako, pwede ka makuha og 100 to 200 square meters ba ron?
1: Mao ba, ma?
0: Hmm. Gusto man ka mong maglain. Mayo na, kinaras atbang ni atong bay. O mamonitor pa man mo ang imong asawa o anak kung tuwa ka sa syudan magtrabaho. Kaya kung makadata na kuno ka o katunga, pwede naman kuno na nimong mabayan.
1: Oh, sige ma. Sige, sige. Mukuha kong lote diha.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
8: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
8: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
10: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung pirmi kayo. Gitulog na ko, mahupong mo siyang mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay akong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
18: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
17: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Man, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kitang-kita.

0: Anlin, karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
3: DGX 500.
5: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, oh, DTX 500. Duha lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
6: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy! Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
9: O gaano nagkapi magana nga tamis mula Sir Max?
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Mauna ang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique Toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ECS. Uy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, bangat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
19: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
18: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
20: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxVit Kargado!
17: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
24: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
25: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
26: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
27: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
28: Uy, Marie. Muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
29: Uy, nga naman, Marie.
28: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
29: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. So, sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun min makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
28: Yun sa man ninyo, Marie.
29: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
28: Unifins?
29: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kapag tinga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budak ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
28: Kadako di ay Marie, tudlui ko.
29: Oh, dai feeling guide Marie oh. Dani numbers ila teknisya diha. Kay libre pud ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
0: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay. Pwede na yung
4: hawa.
3: Ano ka, nobinta na ka.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Doon nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
30: Tunay Natural at Renal.
22: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: This newscast is brought to you by United Home Kittylets. Chewable paracetamol in candy flavors.
33: Mga idol, andam-dabam mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, avoid this power. Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Prepared program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, lig-on og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, avoid this power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
18: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
19: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
18: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
34: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products nga nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products Sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
9: same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige ka, gout, imnanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
12: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
11: Ang iyang buot ipasabot.
12: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
14: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kada

0: tayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwede kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.

0: 100 square meters ang ikuha na kulote. O pagkadata na ako og katunga, ako na dayong gibayan nga kanang payagragod, half concrete o half amakan. Hangtod nga ako na impas. O unya?
1: Walang di ay hibaw ito, Nino. Na-impas na di ay nimo ning imong loting nga gikuha.
0: O ma, kaloy sa Ginoo. O ang sunod niya na akong project, ma. Ang padak agamay ning among bay. Kay Abdos naman po good si Kuan, Tanya. Muda ko na niya ang among pamilya.
1: Aw, oh, magduhan na di unya ang akong apo ni mo. Yay, di naman ka ko ganahang muadtoan ni ate ni Mus Bukid. Kinian naman ko makalingawan nga apo din his dool.
0: Mawagin ma.
1: Unya, saman, may titulo ka na aning luti, ha?
0: Ha? O, wa para ba, ma?
1: Impas naman ka kaani. Pangayo og tituloan ni Dong. Aron nga hingpit na gyud ang imong panag-iya ining lutiha.
0: Ah, sige lang, ma. Ako lang na nang ipatiman ni Tanya kay nahibaw na ba ka? Wa ko permi din sa ato. Mauli ra ko din ni matag sweldo. Kay nga akong trabaho to ama sa syudad.
1: Uy, Tony, atiman na ni oy. Kay tiguang na baya na spredo. Simbako, gonsay may tabuan na.
0: Aw, oh, do na minong ko mga resibo sa ko nga pagbayad, ma. Na ko'y mga resibo diri sa acknowledgement ba?
1: Uy, acknowledgement receipt? Oh. Di na, uy. Tituloog din of silgit ang ligo ni mong kuktandong. Aron dili na malalis nga ikaw na ang tag-iyaan ng lutiha.

0: Stop das maman mo, pre. Kaniguro mo ano eh, ay pagsali ka ng resibo ngayon mong ikuptan. Titulog din upsil yun. Aro ay kulba ba?
1: Tabi tawang akong asawa ron sa tagya sa yota, pre. Oh. Kadyas, pre, ang akong asawa. Kadyas, ah. Hello, Tan.
2: Ni kapoy naman kong balik-balik dito ni Nay Fredo eh, nga tagya sa yota. Di man ko na siya kahatag na to titulo. Oh. Sige, malang ni siya saat.
1: Ha? Giabot nang giron og duha ka tuig sukad na impas nako ang akong gi datadatahang yuta. Apan wa gi kuy gikutan titulo o didobsel ini. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nakapalit og lote nga akong gi datadatahan nga may gidak-on nga 100 square meters. Naimpas na ni nako apan wa pa kuy titulo. Delikado ni bisan do na pa kuy mga resibo. Ikaduhang pangutana. Nagsigi mi og pangayo og titulo og deed of sale apan magsigi lang og saad ang tagya sa yuta. Unsa man ako nga mapugos og hatag ang tagya sa yuta ana? Ikatulong pangutana. May bahay na baya ko ni Nibloteha og plano nako gani nga ako ni padak-an. Pero nabalaka masag ko ini. Unya na lang ka ako magpadako sa akong bahay kung may titulo na gid ko? Ikaw pa to katapusan. Pwede ba nga ako na lang ang mutrabaho sa deed of sale o patitulo ining yutaa? O papirmahon ko na lang ang tagyan ining yutaa? Pero unsaon man? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tony.
3: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw. Kini si Attorney Elaine Batanog. It's me. Ako today ang muhatag ninyo tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, emotional na itong mga pangutana, mga problema. Agkoy, ipadana guys, atong hisgutan, ato ang suwayag hatag tambag be. Ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Daghan gyud ang pamaagi ha kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. And guys, hangyo please adto lang gyud ipadala sa kini ang akong suliran official writers page. My big thank you and big shout out sa tanan mga nag-like. Please continue to like and follow me at Elaine Tantengco Bathan on Facebook and Elaine, Attorney Elaine Tantengco Bathan, my official page. Please continue to like and follow DYHPRMN Cebu sa Facebook. Mapaminaw ninyo ang mga programa nga inyong na-miss for the day kay base na busy. Wa kaablis ilang mga radyo, di mag-uol na ata YouTube o DYHP nga Facebook account. Salamat sa mga tagagawas na to nga padayong naminaw, nagsubaybay sa ato ang programa o sa tanang programa diri sa ato ang stasyon DYHP. No, sugod pa programang Attorney Rufil Banyok, hangtod sa to ang programa, hangtod no, mahuman mo sign off ta, salamat kaayo ninyo. Dili lang sa inyong pagpaminaw, kundi sa inyong yung pagsalig sa ato ang station, nga di lang makahatag ninyong lingaw, ba't kaalam o pagsabot sa mga nangahitabos atong nasod. Kay grabe kaayo, guys. Let us not help spread misinformation. Di ta magpataka og pada or post or sulti og mga storya nga di mao. No, pilian ninyo please ang inyohang mga gina-like o gina-follow o gina-share. No, nga to make sure nga ang tanang inyong gi-like, gi-follow, gi-share, legit na og sakto pod ang iyahang analysis. Di man na problema nga, you know, lain-lain gitag baruganan, no, na ay pro, na ay anti. Ang importante, sakto ang ato ang basihan. kay do not help spread lies and misinformation because we are not helping, okay? Si Tony ni padani kay naa ni siya'y problema, no? Nga punto legal, di nato isulti ang iyang address, isip pagrespeto sa iyang request, kabahin sa yuta nga iyang napalit, 2 years na lang, hapit na maimpas, pero wa pa siya hatagi og titulo og deed of sale, okay? Si Tony, ning suwat ni kay gustong malamdagan, no? Kay na dili di ay sayo naimpas na niya duhak na katuig ang nilabay sa iyang gidata-datahan pero wa pa siya gikuptang titulo. Okay, unang pangutana. Nakapalit siya glote nga gidata-datahan nga may gidakon nga 100 square meters. Naimpas na nila ko apan wala pa siya titulo. Delikado ba ni bisan do na pa ko'y mga resibo? The answer is yes. Dili resibo ang pruweba para makahibaw ta. Well, these are supplemental evidence, but the strongest document, ang pinakalabing lig-on nga dokumento, Kuya Tony, nga makapamatuod nga napalit ni nimong yuta'a are this. Una, ang deed of absolute sale nga gipirmahan sa tag-iya, pagpamatuod nga nabayra na nimo ang kanang maong luna nga 100 square meters para aning kantidad. Ikaduha, una amang gani nga nabalhin na ang titulo or maski ang tax declaration kung dili ni tituladong yuta'a nganha nimo, no? So kinahanglan yun na siya nga maklaro o mausab. Dili lang ang resibo. Kaning resibo, proof ra of payment. Pero proof nga gibaligya, it has to be the deed of absolute sale, no? Ikaduhang pangutana, nagsige mi og pangayo ani og titulo og deed of sale apan magsigilag saad ang tag-iya sa yuta unsaon man ako nga mapugos og hatag ana ang tag-iya. Una, pwede natong magpadatag demand letter siguro duol og abogado, hulgaon nato slight kay murag dugay na kaayo nganong wa pay deed of sale, no? Or ipatawag nato sa barangay kung silingan og di gani gyud. I think mag specific performance na gyud ta ani kaso didto sa korte tabang ang usa ka abogado do kay murangan no manis kuya naad siguro ni something fishy ay nganong di man kaka-execute og deed of absolute sale kuya ha nga gibaligya man kana nimo maski kana lang no nya mangutana sad kung tunig gisusi baka ni natog sakto nga siya gitag iya aning yuta usa ta ni palit kay di ba guys I always remind you sige gitag remind ninyo ayaw mog patakag palit og yuta. Susihag yun ninyo nga dapat ang nagbaligya anang yuta'a na ay saktog igong katungod pagbaligya ana, no? Kaya nga naman siya'y tag-iya, nanunod siya, naa siya'y pruweba, naa'y extrajudicial, or naa siya'y SPA from the owner of the property itself. Okay? Katulong pangutan na may balay na baya kuno siya anang luteha. Nya plano niyang padakan. Pero nabalaka sad siya. Unya na lang ka siya magpadako sa balay kung may titulo na yun ko. I agree. Husaya usa na ang kanang imuhang pagpalit sa yuta. Kumpituha sa nang mga dokumento. Kay inikuha po na to building permit pohon sa pagpatukod anang yuta. Di biya po ta pwedeng magpatukod yuta way building permit ha? Chismes. Unya, need man na nga i-prove ni mo nga ikay tag-iya sa yuta unsa may ikapakita ni mo problema na sad sulbara usa na Tony. Ikaupat o katapusang pangutana, pwede ba nga ako na lang ang mutrabaho sa deed of sale o patitulo aning yuta'a o papirmahon ko na lang ang tag-iya sa yuta unsaon man? Yes, why not? Muna niingon ko nga muduol tag-abogado para atong hulgaon slide mapadatag suwat. Pwede sad nga magpatawag tag-meeting, papirmahan na lang sa deed of absolute sale. Ikaw nalay hikay ana, gastuhin na lang nagamay, unya ipaw nalay pabalhin sa titulo. Pangunayin na lang na kaysa magka-problema ka later on. No? Nakahuma namang kagdata-data, siguro no, tigum-tigumi po kung pilay bayranan ana sa buhis pagpabalhin to ensure nga na-transfer na aron hapsay o malinawon imong pagpuyo. After ana, nanang titulo, nabalhin na, naana kay igong dokumento pruwi bahala. Renovate galore, expansion na dayon ta, ato na dayon padakan ang ato ang luna, kay at least dili na ta magka-problema ana. Ha? Kay mas tapoy man, mas hasol man siya kung dili na to ingon anaon. Okay? Magka-problema niya ta later on. May nang malinawon ng atong pagpuyo, hinaguan ba yan ng Tony? No? Kaning mga yuta niya, kita ba, mamaligya ta dita mangilad ulaing tao? Uy, maluoy mo. Hinaguan sad ba yan nila niya, kamu sayon sayon nun ra ninyo. Kangilad ninyo guys, no? Ayaw mo anak. Ay pamintaha sa kahago sa uban. Trabaho og lihok og inyo. Mga sukinting paminaw, inaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins moatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2 Lot 7 Villasulana Subdivision Consolacion Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: RMN Newsbreak, Newsbreak.
9: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gitakda na sa LTFRB ang booking o platform fees ngay charge sa mga app-based taxis ngadto sa 20% sa aprobadong aplitihan o mo equivalent ngadto sa 60 pesos. Patuman kini sa LTFRB taliwa sa mga reklamo nunod sa inconsistent charges nga gipamtang adto sa mga pasahero. Nagkarayon si LTFRB Chairperson Vigor Mendoza nga ang palisiya nag-establish og uniform guidelines alang sa mga taxi operator gamit ang digital booking platform subay sa pagkonsidera nga mas nidaghan pa ang mga commuter nga mas pilion na ang mga app-based transport services. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Hanju Manan So So Ta Awe.
1: Ano pa daw sa yung kaagi ka ron? Maukining sa kalalaki nga taga Santa Cruz, Balalan Davao del Sur. Ang atumatatampo nagdasingan nga Jeffrey.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, baho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya nga niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kikaepektibo, kikamaayo, kikamaraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubano sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Ang katinit sa ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mapalit sa mga butika.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo.
4: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Kape niya, nang. Saan ka, serve?
1: Kape sa mga kuha, nang.
0: Oy. Oh, gudilin. Ikaw mo gudilin eh.
1: Uy. Ikaw mo sa din ni Jeffrey.
0: Oo, oh, ako yung taon.
1: Hilig sa kikagkape sa?
0: Oo eh. Maunigingon nga, kape na lang ang nagpapainit ng katawan ko.
1: Ayay! Nga naman po na.
0: Ah, nga. Wala tayo uyab. Bay mo gakos.
1: Di mang uyab po.
0: Kisa pa sa'yo pang uyaban ako. Ikaw?
1: Pwede no.
0: Ah, ha?
2: Kung mo na nga gihagi tayo ka ni Judelin.
0: Muragana, gibay?
2: Ah, oh, sus. Ako pa ni mo. Dab, sa'yo ng pang uyab. Basin ba na yung giyakasugtun?

0: Hoy, ganin rin kasi gigtutok na ako. Ano di ka?
1: Kwanlin, nanto kay Sulti.
0: Ano sa mana?
1: I love you.
0: Hoy, nanguyab ka na ako?
1: Oh, Lin.
0: Binuang naman itong giingon ni mo, uy. Noon sa di ka?
1: Hindi, tinunood niya ko, ah. Sagtanan ko.
0: Jeff, wapa ka makailan ako. Wapa ka masahit sa matuod akong pagkatao.
1: Sagun sa pakaling. Dawat natin ka.
0: Bisaging nanti ka nga may anak ko?
1: Ha? O sa anak?
0: Mauna, Jeff. May anak ko to asa mong dapit sa kalinan.
1: Oh, mau ba?
0: Karon nga nahibaw ka. Mupadayon ka pa ba si mong tingungha na ako? Nga may anak naman ko?
1: Di ko na-exer pa yan, Lin. Dapatan na nga akong gugma.
0: Jeff.
1: Ano man? Ayob na ta?
0: Oh.
1: Sway lang ko. Sway kong sugot. Masin pa na eh. More ka na itong relasyon.
0: Sige na lang, uy.
1: Ha? Ano man? Hindi mo na akong sugot?
0: Oh, Jeff. Uyab na ta.
1: Salamat, Lin.

0: tinuodig akong nadungkaan gauyab o numuan ng Judilyn, Jeff?
1: Oma?
0: Uy! Ha! Way ayo!
1: Way ayo? Ano naman?
0: Bisag kinsa man ang lalaki ha ang ikakuyok ang babayhana.
1: Ha?

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Hatch! Ilong ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
8: Ang hatsi ug granny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C+40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozeb Z+40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga kogon o panyawan, ipalit dahil ko, awan nyo, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, huni kang sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa'y sinta, nakapin, sabay na bisita.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
15: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Mmm, tofu sisig?
19: With mayo?
18: Pwede sa ulam yan?
20: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
21: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
22: Ako ram gani mga amigo nga koy kakuyog good. Dili man na ko uyab.
23: O nya karon kay uyab naman ta. Paglikay na sa imong mga amigo. Ha? Kay laim gud kayong magikuyog kas mga lalaki unya na ko uyab.
22: O Jeff.

0: Lin, nauntok ko yung niyo ba?
1: Unsa man, Chef?
0: Mag-iipon naman ta.
1: Nga naman.
0: Kataas naman na itong edad, good. Nga, gusto naman sa kong makakita sa kong liwat. Okay na ni mo nga, mag-iipon ta.
1: Sige, Chef.

0: Dong, nakaibalita ni mo.
1: Oh, unsa man day?
0: Mabdus na ko.
1: Tinuuday?
0: Ulagi. Wala bi ako tong haibalik doha kabuwan. Og, nag-pregnancy test ko. Unya, positive.
1: Mahimo na di kong amahan ni Ninday.

0: Jeffrey, Dong.
1: Oh. Day! Oh, nang sa ka?
0: Sakit kayo, Tihan.
1: Ha? Basta yung mga anak na ka. Dali, dalunod ka na sa ospital.

0: Dong, dakot na magiring atong anak.
1: Mm.
0: Mohang yung anta ko ni mo nga, muadto ko sa Kalinan Davao sa mong dapit.
1: Ano mo dahi?
0: Gimingaw mo ako sa akong anak sa una dong, uy. Maumuhang yung anta ko ni mo nga, mudo ako sa amo.
1: Sige dahi, masagot ko sa mong giyang yun ako.
0: Salamat dong.

0: Kumusta naman ka, Daday?
1: Okay ako, Diritong.
0: Kumusta mo ka mabalik, Dris Ato?
1: Eh, basi maduwi-dugay pa dong, uy. Kaya ako sa tagbawa na nga akong kaugalingon sa pagkikuban sa akong anak.
0: Sige, Day. Amping dia. Ha? Di ba ka muli, Dris Ato?
1: Dili lang sa dong.
0: Nga naman.
1: Diri na lang ko, dong.
0: Oh. Unsay, di hagot?
1: Ako pa niyati manon akong usa ka anak, diri, dong, good.
0: Oh, unya, ang atong anak, diri.
1: Ikaw lang si ati man, anak. O paulir ako kung ganahan ko.
0: Oh.

0: Pila na kabuuan na nakalapay, pero kapag mabalik si Judeline din sa amo. Ay. Igaagaw mo ni Judeline ang chat. If akong nakitaan si Judeline Dray nga nag-inom kauban sa iyong mga barkada nga lalaki, huwag naaraban ni siya ay bagong uyab dire.
1: Abi ko bang nag-ating man kasi mong anak niya? Nagkuyog-kuyog mali kasi mong mabarkadang lalaki.
2: Kisa mirig ingon ni mo?
1: Di na kinahanan na may bao ka. O sa mga siya din. Tinood ba nga may bago kang uyab niya? Uyab ka di ha?
2: O nga naman di ay. O sa may problema, ano?
1: Kinuukoy tawon ni mo, Judeline, oy. Niyayin tawon ko, oy, nga imong kaipon, unya, naguyab-uyab ka di ha?
2: O sa may naaana, good. Uyab-uyab, rabi tawon na.
1: Hindi na kong magkagwanta ng batasaan na ni mo, oy. Diyan lang ka sa inyo. Huwag ayaw naging pagbalik din sa ato. Kay makigbuwag na ko ni mo.

Wa na ko makagwanta sa gipakita nga batasan ni Judilin. Maong ako nang nibuhi sa mong relasyon. Sa pagkakaroon, nag-inusara kong nagpadako sa mong anak. Tinhinalang ko to, o dakang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: Among kaagi, gibahata na doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, gubos sa direksyon ni Priscilla Recanals. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pawada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, bakang salamat sa inyong pagpamina.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man po, Lauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Talks plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General Dart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng ihabon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
4: Medyo akong Gaspar... Dagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kundili pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
4: Michael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
4: Ayaw kong pati ha.
5: Imo nang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
5: Ako, ang eskwadro! No!
3: Eskwadro! Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero umos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN!

0: This time check is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh baon food favorites. All day, every day. Basta baon.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. At may kabutangan.
4: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
5: TTX 500 na.
4: TTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
4: Ug katul-katul.
5: TTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: TTX 500.
6: Ako sa Janice. Dugay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kuyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
14: O nga nung nagkapi, magkana nga tamis, wala Sir Max.
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
14: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon.
19: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: o karong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Eskwadro!
1: Mas labing maayong sulungan sa mga polis, Vice Sarge. Aron ilang kubaton.
2: Kausa na, bay. Ako nasundan ka itong kagaw nga major problem. Ambuta, kalimot man kung asa gito eh.
1: Hinumdumi kung asa ang maong tapit, Vice Sarge. Hinumdumi kiyo.
2: Oh, ubay, Misael. Suwayan ako og subay itong tapit. Aron ako may muha ng sketch, bay.
1: Buhata, kiyo. Pero, doble pag-amping palihog.
2: Karong higayon na. Sa kay posibleng kinabuhi ni bitong problem sa suod sa sindikato nga, mao'y nisagop karong niya, no?
1: Marunong ka, Major by Sarge. Utukan siya o makamaong mo diskarte. Busa siguro ko na maayo ang iyang kahimtang.
2: Talawan siya, bay. Isug lang siya mo'y makapabor.

0: Adto ka lang po yung uban sa imong anak nga si Misael.
1: Ay, salamat na lang do kaayo, sir. Di na ko mahimong bihaan ang akong bahay.
2: Manay problema ning akong inahan, Sir Mark. Kaya dili kin makabiya sa iyang bahay.
0: Una-una ang imong siguridad, Dibi. Posible ba yagyod nga balikan ka na itong wanted na sa balaod nga kagaw nga major?
1: Sir Mart.
3: Nabala ka baya ko ni Munang? Uban na lang ka namo ni Misaela. Aron po ba maatiman ka?
4: Sige na lang. Sugod na lang gunang.
1: Sige. Maumang ka. Maikog yun baya kaayo ko kay si Sir Mart baya ang nagbayad sa ospital o nipalit sa mga giresita nga tambal.
0: Ayaw ka na guna-una ah. Ako mo ini-offer ni anak kang Misael.

0: Nalipay ko nga nagkaoban na mo karon din si mong inahan, Miss Al.
1: Salamat, Aliyah.
0: May gani kay na-convincer yun siya.
1: Malagi. Mao iyang rason kay dili niya mahimong biyaan ang iyang bahay.
0: Mas luwas magot siya din hi uban nimo. Usa pa sab, maatiman nimo siya. Ilabi na sa pagpainom sa iyang mga tambal, di ba?

0: Ni ano yung baso sa tubig ang oh. Oras naman alam sa pagtumarding mo sa imong tambal.
1: Ay, hala. Kaiko ko naman ni mo indaigli na, oy. Paabuton ko na lang ang mahuman sa iyang gibuhat ang akong anak.
0: Paabuton sa iyang gibuhat? Ba nga, malipayon kay itong nakisulti ni Miss Aliyah.
1: Aw, unsa gudi ay.
0: Sige na. Ni amang gilista sa oras ni mong tigtumar sa imong tambal. Mao man akong gibasihan.
1: Ay, salamat ha, indaigli na.
0: Si Miss Ahel, malipayon kay siyang nakiksulti kang Miss Ali. Magkalakot. Pwisit ning papatiha.

0: Darling Belinda, will I go go?
1: Oh. Nano ikaw la kau natsad ha, Darling Belinda?
0: Dili ko may mutang. Ya dili ba kayo mag milagro batok na itong bangag sa ilong nga bisayal?
1: Unta ka na ibubuti pasabot ha?
0: Basta kay may bawra unya ka. Kay ugmusulti ra ba ko, unya mapalpak ka kong lakaw? Pura yung kagingon nga pagarpara kay ko.
1: Darling Belinda.
0: Mabalik na tayo ko. Uman unya ining akong sekretong misyon.
1: Naman ka na alias buhay pangang. Ikaw ka na pauban sa iyaha ba?
0: Ah, dili. Solo flight kining akong lakaw.
1: Medyo gaspal. Ikaw ka na wanted na imuhang mga kauban sa utulidad ha. Bakit ikaw limot anak ba?
0: Huwag ko malimot yan ha. Maung andam kong makipinusilay nila.
2: Ora, satad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pag-gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Mas maayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Dahil pag mag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kay nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, dito ako, believe!
11: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uman-uman ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta kara umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
12: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyong pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
13: Ikaw ka na kontakta yun o nakasugatan o lublima ka. Wala na na yung lispundi sa imuha ba nga sakop sa dalagon.
14: Okay. Og, daghan kang salamat, Madam J. Darling Palangga.

0: Huwag ko magkasabot sa kong kibati. Gikulbaan ko, Glina.
1: Uy, nga naman ka na, Miss Ayl.
0: Ambot lang. May kalitra man eh.
1: Tepa check up ka nagsiguro eh.
0: Wala, hindi na kuba sa kong dukan. Nabalaka kong ating halip na idaw tamay tabo sa usa sa mga dool sa kong kinabuhi.
1: Unsa?
0: Wala ka uta.
1: Ha? Asa?

0: kishani a ndo Mishael ikaw pa ka na kiri ka si Mishael
1: kumusta na tinguang buta alias Magno Bugto
0: kishaka
1: nakailagyo kay ka na ko Magno Bugto kay agaon ko sa imong binuhoy kaniad tong vigilante Bangag, Sailong!
0: Sir Lieutenant Gaspar?
1: Major Gaspar! Tungod kay promoted ko human sa panahon sa AJK.
0: O siya imong tuyon ako?
1: Ni ako. Aron hukman sa kamatayon ang mga tao nga suod sa dugha ni Misael.
0: Pwes, ingon ko ikaw. Nandili kagyod pa siya iloon sa eskwadro. Kung imo ka ng buhaton.
1: Daan pa yuko. Huwag yuko masayop sa akong gituan. Nga si Misael mao ang nagpailang nga eskwadro.
0: Oh, siya ang eskwadro. Ang vigilante kanhi nga imong tao. Mao nagkaroon ang eskwadro. O maunay mo patay nimo, Sir Gaspar.
1: Pwes, mag-una lang kag jutay, Magno Bugto. Kay karong yung pizza ha, muuna kag taliwan sa eskwadro. Ngadto sa laing kalibutan.
0: Dalawan ka. Kay mo patay ka man o tao nga way ikasukol. Kay gawas nga tikuwang na. Buta pagyod. Pagka-uaw ka lang sa imong pagka-opisyal, Sir Gaspar!
1: Pagka-uaw ni ko, ha? Bangag sa ilong! Pag-ayo-ayo sa imong panaw, alias Magno Bugto! Misael, utiabaw ka sa kasakit ding kamatayon! Dining alias Magno Bugtong.

0: Asa mo karon ni Sael?
1: Ya, may karon sigli na sa gibuya ni Noy Magno, sir. O, naabda na mo siya nga wala'y kinabuhi.
0: Unsa?
1: Kipatay ang tingkuhan, sir.
0: Kinsa ang nagbuhat sa ingon, ha, Misael?
1: Huwag ko lang itulahan. Si Mitchell Gaspar.
0: Mitchell Gaspar! Kagaw ka!

0: iyo pag-abot. Ikaw ka na ba nilampos sa imuha personal misyon?
1: Oh, Madam Jane. Darling palangga. Nilampos ko. Napatay na ko ang tiguang gabuta o kanhi kriminal nga alias Magno Bugto.
0: Maayo. Ako ka na po lipay pala sa imuha, darling palangga.
1: Muhilak si Misael. Kay anam-anamon kus pagpatay ang mga tao nga duol sa iyang kasing-kasing.
0: Kanda! Ha! Mayo ka na ni mo buhaton. Ikaw pa ni Mouse ba?
1: Madam Jing, kumpirmado nga si Misael, maugyod ang eskwadro bangad sa ilong.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nipasidaan ang Sugar Regulatory Administration kung SRA nga ang nagkasamot nga dangan o gitawag nga Red Stripe Soft Scale Insect kung RSSI sa Negros Occidental. Posibleng mo resulta sa pagkahanaw sa gibanabana 150,000 ka metricong tonelada nga raw sugar, dili dayon madali ang pagsulbad niini. Base sa SRA records, 30% sa 67,000 ka hektarya nga tubuhan sa naasing dapit ang labihan ng naapektuhan sa dangan ug padayon kining nikatap sa uban pang mga tubuhan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Presto Creams.
11: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
12: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors.
11: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
10: United Home. Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsibly.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-tanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa.

nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Pangihigala at ang iagupan pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!

0: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
3: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
4: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
3: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba kang anibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
7: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
10: O gaano nagkapi magkaan ang tamis mo na Sir Max?
9: Lagi, basiglas na ni.
10: Maunang taas imong sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
14: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years. With proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Tunay, natural, at original.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Lola, mayong hapon diha!
2: La!
1: Ah, nanay.
3: Uy, namalik lagi mo.
1: Lola, nami ipakita ni mo, mao nga namalik mi.
3: Ay, shaman.
1: Kineo?
2: Kahon na, Lola. Karaan nga kahon.
3: Kahon? Ay, diin mamugikan ining maong kahon.
1: Amo nang ikaut, Lola?
3: Diin man siya tingin yung makauti.
2: Sa kahoy nga nara, Lola?
1: Hmm.
3: Kahoy nga nara.
1: Oo. Sa kahoy nga nara ba, nga tuwa sa at mga sapa?
3: Ang kahoy nga nara, ang abutanan ni Piluogoog, Eskolastika.
1: Oh, huh?
2: Ang kahoy nga nara, ang ilang abutanan?
1: Ano mag-abot mo sila, Lola?
3: Suod silang managigala sa mga batanon pa sila.
1: Uh-huh.
3: Pero, wa magustuhi sa ginikanan ni Tikang si Pilo. Tungod kay kaliwat kini ug-ungo.
1: Uy, kaluoy gud sa kong lolo Pilo.
3: Huwag ka nang makikikala sa imong apuhan. Tungod sa istorya nga naglatay sa iyang kaugatan. Ang dugo sa pagkaungo.
2: Sa imong huna-huna, Lola, wasong kay sud ining gamayng kahon nga gilubong sa kunuan sa nara?
3: Huwag na ko mahibaw-bahin anang kahon. Basin mga bata ang naglubong ana.
1: Karaan na kining mong kahon, Lola? Giputos mo ngayon ni plastik?
2: Anya, wasong may atumuhato na ng kahon, la? Ato lang ng tanawon. Ang sud ba itong tanawon?
3: Ato nang ablihan.
4: Naamay martilyo, Kuya Chani. Hala, oh!
1: Ah, asaman?
3: Uy, dali ako din mong nakadag martilyo, Ina.
2: Salamat, Inida, ha?
4: Huwag sa pa yan, ate. Nakakindid, ate.
1: Ah, Inday, kuan ka ng Kuya Mikmik na siya, day.
4: Aw! Huwag sa pa yan, Kuya Mikmik.
3: Ablihin na ng gamayng kahon.
2: Ah, sige, sige. Mupadaplin ta aron maablihan na ni Abay Johnny ang kahon.
1: Daplin mo, daplin mo.
4: Nabuak na ang kahon!
2: Abay, makakita na kita kung unsay soda ng kahon, Abay.
4: Sige na, kuya. Aplihin na na.
1: Ayaw na.
2: Nga naman, bay? Ganon, di pa man din mo aplihan, ha?
1: Lola, ikay lay abihin ng kahon. Ikay lay abli. Sige na, Lola.
4: Sige na, Lola.
1: Ablihin na ning kahon.
3: Ay, sige. Ako ning aplihan.
4: Hala, kulpa na jud ni jud.
3: Piyo nga una ang inyong mga matatanan. Dili na ko ablihan ang kahon, kung dili ninyo piyongon ang inyong mga mata.
1: Sige, sige. Mupiyong tang tanan. Sige.
4: Ay, di lang ko piyong, Lolo.
3: Mupiyong ka siya, Beina.
4: Ay, apil da ay ko.
2: Bay, sige na, bay. Mupiyong na ta. Kay, di unya ablihan ni Lola ng kahon, kung di ta mupiyong.
4: Sige na lang, oy. Piyong na lang ko, oy.
2: Sige.
1: Sige, piyong. Piyong na ta. Piyong na ta, ha. Ata ba? Ana, nakapiyong na mintanan.
3: Sige. Ako na ning ablihan. Sige. Buka na ninyo ang inyong mga mata. Ug tan-awa ang suod sa kahon.
1: Oh!
4: Hala! Mga alahas!
3: Kadaghan na ng mga alahas!
4: Lala! Makapalit na tagdag ang bukas, Ana!
3: Ang kwintas o ang sing-sing.
1: Lala, nakaila ka ng kwintas o sing-sing, ana, sa kahon, ha?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung mosa ka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw nga routine.
9: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
10: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mama mia, here I go again.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusuko.
17: May angking diskarte para magtagumpay.
18: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of DBDK.
2: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
4: Drink responsibly.
15: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
15: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
15: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
1: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Oh, dili mahitabong masayop ko.
1: Nga nang nakailaman ka ng kwintas og sing-sing lula?
17: Tumod kay.
1: Oh.
17: Ako kining maong kwintas og sing-sing.
20: unsa? Unya nga nung naamnis, nga nung naamnis kahon ang imong mga kwintas, lola?
17: Ako di gibaligyan niya tungod sa among kalisod. Sa dihangapit na mahurot o baligyan ni Manolo ang among kayutaan o kapanginabuhi ang rancho. Abi na akong kipaligyan na ninitikang. Abi na ako, huwag nilit ako makakitain eh.
21: Lola, nga nang ilakman ka?
20: Inay, doon na lang siya, inay numduman.
22: Dali na. Manggawas o natali. Maghimo taog daob.
17: Abi na akong dilit na ako makakitain ng akong kwintas. Kamilin pa kini siya akong amahan.
20: Lola, giyon sa manin mo pagsiguro nga iimog ng alahas.
17: May initial nga letrang MB sa luyo sa pendant.
20: MB?
17: Manuel Verdin. Mauka na ang nga na sa akong amahan. Tanawa ang luyo sa pendant.
20: Sige. No, ito'y imbi, oh.
17: Papa!
20: Dawatan yung kahon sa mga alahas, lola. Ikaw ang angay ang mugunita na. Kamita na para makabangon mo balik. O makapaskwela ka ni Inday na.
17: Imunin ihatag na ako. Kung mauna, dili na dahi mo muan eh.
20: Muan eh, mag-iapon mi lola. Eh, kabala ka na.
17: Basta ha?
20: Tabangan ka na mo repair ining imong bay. Kamao, magumamanday.
17: Tinood ka?
20: O, lagi. lola, mga tanan ako. Amigo ba mo si Lolo Pilo?
17: Ay, wak magkuto o nga manghilabot siya o silingan.
20: Mao ba?
17: Buutan man si Lolo ni mo.
20: Oo, buutang ungo.
17: Oo, buutang ungo.

0: Gabi naman kaayo, boss. Wa man sila si Johnny mauli silang payak.
1: Mao ba? Asa man kanay sila?
0: Ambot ang ka, boss. Basig, nanong nasabtog sa ayaw. Mapauli nila ko, boss, eh. Huwag ba na kumabalik nila, eh?
2: Sige. Biyaan niya.
1: Oh, sige, boss.
2: Tay Baragod, ano sa mahitsura sa payag nila ni Johnny karon?
1: Ang iog kaayo, boss. Huwag yung suga.
2: Mo ba? Oh, sige. Biyaan na niya. Bye.
3: Mas maayot nga nga ako ang sikit ni Johnny din do.
2: Oh. Tay Baragod, ganun ganahan mo yung sikit ni Johnny, Milchi?
3: Naibaw naman ka sa rason, good. Naghimo ba ako gusto niya bahin sa iyong pagkaliwat sa ungo?
2: Maorgi ka na hinungdan?
3: Oleg game. Ano hinungdan?
2: Ah, sige, sige. Magpuli-puli mo si Puldos sa pagpaniid ni Johnny.
3: Thank you.
0: Biya ako din yung napitaw eh. Hayag na bambuan. Tinggawa sa ungo. Ala, ala. Nikara sab ding iro ay. Uwang-uwang sab. Ala. Sa man to? Gibang ko na ni. May singgit sa bata. Giabatig ako. Musaka, musaka, buhin ako ni Napitaw, eh!
4: Tinood ka, abay? Imong kihatag ni Lula ang counts lahas?
5: Oh, bay. Mas na kinangalan siya, ini.
4: Pero...
5: Ano lang kahinugon ni bay, Mikmikod?
4: Awa magod kung mahinugon, good. Pero... Nga naman sa imo mang kihatag ni Lula ang mga lahas nga nakauta na to.
5: Tumagay silang, tinungkod niya tagiya.
4: Unsa?
5: Ang kwintas ug singsing kauban sa ubang alahas, abay. May initial nga ngan sa amahan ni Lula. Nabaligya ni niya ni Eskolastika.
4: Kun mauna, may pauli niyang alahas.
5: Oo.
6: Mga kuya, andam ng inyong hitaanan.
4: Ano yung gudeta mga tawbay?
5: Oo, oh, biin naman. Gusto yun na pauli umang...

0: Mura masag ni kaanang akong dughan nga doon na na'y mga lahas nga mabaligyas lula, no?
1: Magad.
0: Anya, kanang mga lahas nga naani mo, kanos ama na nato i-dispatchar?
1: Sa hustong panahon.
2: Ay!
1: Namatay! Patay! Patay! Patay! Patay!
0: Nasa dapin sa kalsadang mga tao, bay?
1: Ako may gitulo sa mga tao?
0: Muri, gigangat!
1: Ako gilagi ang giganlag, ungo! Dagan! Mik-mik!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ano nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape jud ko na paragis nila dila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa man pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: mas masaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaganahin kayon kay akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ag kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni sinuot ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala to sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sabon.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
8: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umaabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
9: Ahoy! Kidney Care Time!
10: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.

0: مبرد كا انا صون صبا nga maayo man akong trabaho din eh. Kaya man ako nga bubuhin ninyo. Kaya man ako ang pagbuhin ninyo ng akong pamilya. Mahatag ko magkuloon sa inyong gusto. Alang sa unsapahan? Ha?
1: Uwa ka di ay maminaw na ako. Kato di akong gisulti nga para sa tong kaugmaon.
0: Para sa tong kaugmaon? Unsa nga kaugmaon ang buting ipasabot?
1: Mistil, papaguna ipasabot ni mo. Unsa man din ang para sa atong kaugmaon? Di ba... para nga mahamugaway ang atong pagpuyo. Nga bisan unsay atong gustong paliton, mahimo na to.
0: May gusto na kumabati ni Mohan, nga ihulagway gid nimo kung unsay imong paglantaw yan ang imong giingon nga pangandoy nga para na to. Yan ang giingon nimong kahamugaway.
1: Usa man din ang akong gisulti. Nga tanang magkapalit ako sa atong gusto. Ingon na anak, good.
0: Okay. Huwag mo ka na ibutin mo ipasabot.
1: Mauna.
0: Pero bang tanan ko nimo? Kini di akong trabaho. Nga assistant to the general manager ko. Dinigbago pa lang tungod sa akong pagka-promote. O sa ngadto-ngadto, kung itugot sa Ginoo, mahimo na niya ako puhon nga general manager sa company nga akong trabahoan. Ug kuy siguro. Kaya kung pagsalik na ako ang company president, kasi mahiraw. Nga mas ma-promote ako sa mas higher nga posisyon. O kanay akong panglantawan, din ay akong pagpanarbaho.
1: James, hon, sa imong kabahin, okay, satisfied ka na. Pat na ako sa akong kaugalingon, wa na ko panganduyahan nga hangtod matiguwang ta, ordinary housewife lang gihapon ko. Gusto ko makabarog sa kaugalingon ko mga tiil sa ako gin mismo nga hinaguan.
0: Milan eh.

0: Sorry kay Father Joseph nga nakasamok ko na sa kuni mo. Niya, uban na ako ang akong asawa.
1: Mauba. O kinsa naging ulka ni mo, James, nga nakasamok ka mo kanako?
0: Wa, Father.
1: Ay, na yung mo asawa. Bueno, at doktor magsulti-sud sa ibabaw sa kumbento.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget.

0: Mau ba? Gusto mo abroad si Melanie aron manerbaho dito, bro?
1: O, bro, Baldwin.
0: Gusto mo may iya nga. Kamayo naman ganit trabaho ni mo din, he? Kadako ganyan ni Mugsildo? Nabisa pa maganig. Buhay kag duha ka asawa. Kaya. Dili ba?
1: May buwag dili ni mo sa gulan o komedya ni atong panagsulti, bro. Seryoso ko.
0: Oh. Sorry, bro. Unya, si Dad Chelsea. Akong kinugos. Iyang biyaan.
1: Unsa man day?
0: Unsa man day yung buot niyang may tabo sa inyong kinabuhi, bro? Unsa man may iyang ipangandoy nga maangkon? Bro James?
1: Nagpatabang na ko ni Father Joseph aron tagang mablihan ang iyong huna-huna. Pero huwag ganyan matandog sa iyang tinguha. Nagka-desisyon na ko na siya.
0: Mau ba? Sura gidi anay. Huwag ka na siya gikasabot nga lahain, bro.
1: Ha? Sibot mo ipasabot?
0: Dili ba? Ay laglain na pagsabot, ha? Ang ako ba? What may ba? Nga tingalig
1: kunsa?
0: Ay lagi hugaw yung muna-huna, ha? Ang ako ba? Nabasin na yung naka-influence niya nga. Ato yung dito mga darbaho sa gawas. Kisa na sayon nga. Mga nagsigaw-encourage niya. Nagsigitintal niya.
1: Kunsa?

0: Ayaw lang kagoon, Miss Rica, kung huwag ka makasudir sa company. Makakita pati nga lang labaw nga trabaho diri. Nga mas dako kag swildo kay diri.
1: Ganahan magitong kung manarbaho diya sa inyong company, Sir Baldwin Good.
0: Ano niya? Saon taman nga. Dili man ikaw ang gidawat sa general manager, be. Ni Boss Emil. Saon mo na. Nga, umatay mahino.
1: I know, Sir Baldwin. One of these days, makatrabaho rin yun niya ko niya. Tad-awa niya sa umaabot ng mga adlaw. Ningisi mangguk ka.

0: Paayo kayo wa si mami ni mo. May importante ko nga pakisultan ni mo lang ka.
1: Unsa man na, Dad? Kuyawan man ko ano, we?
0: Ayaw ka kuyaw. Bahay lang kini nato, kung ni mami ni mo milan eh.
1: Ha? Huh?
0: Naibaw ko nga sa kalingod sa ibang pangunaw na magkasabot ka na sa atong sitwasyon. Sa atong pamilya. Huwag na mo ni mami ni mo milan eh.
1: Kay unsa man day na, Dad? Kay ngano man day, Dad?
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, sud sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: RMN. News break.
7: Ayaw na parang sa Radyo Banda, Joseph Wills, J.T. Pero, sa mga Diyos, Frank de Caro Capura, kung ito sa Tepaig sa 5-3, pinibang matalaon, ang naanay na mag-Tepaig sa 5-3 ka. Ang Tepaig sa 5-3 na masuperior, ang Diyos Nanos, na ako'y naputik sa Basidula, apel mas din sa Wills, patak sa Terabes na Free Red House, at ibarabi sa Kulisong, yung race na bisyo sa mas mayroon sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong pagkaduang kapagadurista, ang Iroquan sa Mimog Gata ng Operasyon sa mga partida sa Argao, posisyon ito sa Barangay Hampang sa Mahoga, Lungsod. Ang ganagpa nila sa palag alias Justin Arnold, pulis magandiyo sa Gabrigo, pulis na kuya po sa Zutan ng lugar. Ang buwan na pagkini sa Mimog Gata, Barbas Presyon, mga operasyon sa pila ka simana ang pagpumalig ng Ligal Gadrugas na dito sa Zutan ng lugar. Nakuha sa mga Iroquan ang mga pinakitigilahan sa buo na mong balor kapin sa doon ang half million na ang doon ka mga drugista itanggong na karoon dito sa Arcao Police Station. Mga drugios, break, garo ka po na. Atong gina po sa Jetpack sa 5-3, nalitig sa 5-3 champion niya presyon, alay 1.3 million hour accidents sa Adesan, sa pipibog din ang kontra sa mga free radicals of the oxidation. Sa Jetpack sa 5-3, atong pari po matawang internal organ na yun, ang Jetpack sa 5-3, nilibar sa diabetes, sa fatal disease, glaucoma, cataracta, cardiovascular disease, fatal disease, kidney disease, gas information of PCDT, insomnia, active pancreatitis, GERD, ang Jetpack
6: RMN. News break.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ugluan.

0: makadaginot at sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pagkondura na pud mo.
1: Kondura. Kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
2: Strong for the Filipino.
3: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
4: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
5: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
6: Pag may kapote, kampante! Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama. Sa buhay ko, ikaw, tanging
1: ikaw. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
3: Masaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
4: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasa kong maguwang!
3: Dili, Sir Ken! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
4: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
4: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
3: Ay! Sir Hans!
4: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
2: Ayaw ko kadyo kakit! Tungon kang bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ayesha!
1: Matagsaw sa adlaw. Basta nandito ka! Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
7: Mga sakit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit. Sa said marketing.
8: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
10: Tusiran Forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit?
8: Just stop it.
10: Nawan ang nabakaugana sa kama?
12: Masinug.
10: May diabetes ka?
12: Ang TTX 500 na!
10: Ang TTX 500!
12: Adlay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
12: Ug antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
12: Ug the sugar sugar cane.
10: Mga organic compounds.
12: Nga effective.
10: Batok sa sakit nga diabetes.
12: TTX 500!
10: Sa mga butika.
12: TTX 500!
10: Ang tubag.
12: Kontra sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500!
12: Epektibo!
10: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
12: TTX 500!
10: Imo sa the sugar sugar cane extract.
12: Ug anti-diabetic properties.
10: Gigan sa palaya.
12: TTX 500
10: garantisado,
12: highly recommended
10: sa mga eksperto.
12: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
13: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
18: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng nanakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3. Dito ako believe. Mama Mia, here
22: I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
23: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
24: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
25: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
29: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
28: Wow.
29: Tong nakahunahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya
28: sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guwanta pa!
30: Ilong Ranger?
31: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
30: Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
31: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
30: Sipon dayon?
31: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
32: Zed Health Testimonies.
33: Health Testimonies.
32: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
34: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, motos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat o pagadian.
32: Maayo gani kay ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Ano baon bukas ng chicken ko?
1: Ay, este ng chikiting ko.
0: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
2: Basta baon. Bounty Fresh.
3: Tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
4: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Naay high cholesterol o diabetes?
6: Oh no!
5: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
6: Yes!
5: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
27: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
22: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Let's go. Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
27: Charmy, let's go with the flow.
13: At first I was afraid if Toyo

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Pasudlas imong kasing-kasing pagbalik si Claire. O papasa ko.
3: Yes.
2: Kahit paminaw. Kinahanglan buhaton mo ang lisod aron makasurvive ka sa kinabuhing minyo. I-focus ni muna una si mong anak. Kinahanglang excited ka nga makakita niya. Ken, please. Please. Alang sa kalinaw na itong tanan. Mahala ang imong anak. Sama sa pagmahal sa imong ginikanan ni mo. Bisan para na lang sa imong anak. Mupauli ka ni Claire.
3: Swerte paghihapon si Claire. Igabahalan kayo ang imong tingog para na ako. Ayun sa.
2: Salamat, Kent.
3: Para sa akong anak. Bye.
2: Kaya na ni mo, Kent. Lord, please. Himo akong likod. Ay, palayo na ko si Kent. Please, Lord. Tabangin si Kent, kamalimtan ko.

0: na dungkin. May paulit na di ay ka.
1: Kadagang ilang buwak.
0: Na, kanalagi mo nakita, sir. Salamat nga may paulit na giyon ka. Kay makapahuay na sa panghipos ini mga buwak. Ang uban, ipanghipos na ako.
1: Sorry na.
0: Huwag isa dung, uy. Aon sa man ka ng kape? Gusto ka? Kutawa.
2: Kent! Kent, di ulit na ka.
0: Hala, uy.
2: Kent, salamat ka ni pauli na ka. Promise. Promise, di na ko manghagis. O, di na ko mangaway.
1: Pangandam. Kaya mo larga ta.
2: Ha? Mahina yun ang atong honeymoon?
1: Kung sa'yo mong gusto. May akong buhaton.
2: Yes. Thank you, Kent. Thank you. I love you.

0: Kala may isa otan tinanoan ni Lola Sam, uy.
1: Anong nanawag man ka ni Kent?
0: What man?
1: Ayaw na lang pagpamakak, Ayisa. Nabati ko ang pang nagsulti gabi isa yung kwarto.
0: Naluoy lang ko ni Mama.
1: O nga nung imo mang inahan may imong ikaluyan? Sulti sa tinuot.
0: Na problema siya nga nagsigig pang hagis si Ma'am Claire. Laliman ka? Ayaw na lang ka kurat, mahal good. Kunin pa uli ni mo, dahil kanang butang ni mo ang nangabuak.
1: Ano sa inyong ipanagsultihan ni Kent?
0: Nakabati man ka ka?
1: Wa ko maklaro ang inyong panagsulti. Pero nakasiguro ko na si Kent ang imong ikasulti tungod sa tunos imong sultihan.
0: Ako rin sige papauli. Pero dili madaot ang gisabak ni Claire.
1: O, mituman ba siya?
0: Ambot lang ka.
1: Tawag ang imong inahan. Pamustaha siya. Kung wala ba siya maglabay o mga buak.

0: na daw. Niya na ang imuhang kape, Dong Ken. Huy, tiguang na gud eko. Kapoy namang isa ka din is rooftop.
1: Ibutan na natin ang kilid ang asal.
0: Ah, oh, okay. Din hindi ka matog sa rooftop, Dong Ken?
1: Hayahay din eh. Kita ang buwan.
0: Aw, tuod sab. Uy, ala, nanawag man eh.
1: Kinsang nanawag?
0: As isa. Ako nang tubagon, Dong, ha?
1: Tubag ka diyan sa kong duol lang. Gusto kong kabati sa inyong panagsultihan ni Aesa. Ug i-own ang speaker.
0: Ha?
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilabyan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Kidilets.
8: Chewable paracetamol and candy flavors.
9: Kumabala ka, kay dali ay painom.
4: United Home. Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
0: I have langnat, and I have sipon, pag 2, pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutarang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxVit Kargado!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
5: Sige na lang. Tubag ka na si Iyasa.
6: Hello! Ayisa!
7: Ma, kumusta naman mo, diha? Ikaw, nagsige pa ba kang panghipos sa mga buwak, diha?
6: Nahuman naman ko kagabi eh. Limpyo na ang bahay, day.
7: Maayo kayo wa namang hagis si Ma'am Claire.
6: Wa naman kay miuli naman si Dong Kent.
7: Oh, maayo di eh, kimi pauli na si Kent.
6: Masalamat bitaw ko kay nasaba kay Denising Ma'am Claire. Oy kon wa si Sir Ken.
7: Maayo hinuon. Ma, ayo na paglabig panglaba ha. Tabangan natin kay nagbalik na mo diha.
8: Ipalundre na lang ubang bulingon ayisa. Kay dugay-dugay pa tayo mabalik sabay.
7: Unsa?
8: Sige na. Sutihan na imong inahan. Klaro ha.
7: Ma, ipalondre na lang ko nyo ng ubang bulingon kay dugay-dugay pa di ko naming mamalik diha.
6: Aw, unya kisabay mo bayad?
7: Aw, kun kisi tagiyas mga sinina kay palondre mo, imo bayad.
6: Aw, na sige. Anya ikaw, kumusta naman ka diha?
8: Ingna, na-happy kayo ka.
7: Happy kayo ko ma.
6: Sigurado ka nga happy kay ka diha?
7: Oh, lagi ma, happy ra ko.
6: Wade kay trabaho diha?
7: Wa. Mukhaon, matog, mulaag, maor ni trabaho na ko diri. Daghan magud sila katabang diri. Kasagaran kay mga tiguang pero si Lolo Sam gyud akong paborito nila.
6: Lolo Sam? Aw, maayo noon kay dili ka katabang diha.
7: Girlfriend ba ko ni Hans diri ma? Dili man katabang.
6: Oy!
7: Ma? Ma, naunsa ka? Unsa ka murag bikagay?
6: Waday, oy! Ang ireng kalit nga milukso! Slamisa! Sige, bay una. Gukdon una to na akong ireng, day! Bay na! Nga nung sa kadungkit? Oy! Kuya, wan lang tanim mo.
5: Nagpahimus, jug maayos, kuya.
6: Dungkit! In town, kalma lang in town, diha, uy!
5: Anong girlfriend man ang iyang pagpaila kang ayisa sa maong mga saob dito?
6: Uy, ambot lang ko rin po. Ang imong maguwang regyon ang mahibawa, anak, kung nga no. Aw, lain na, tingali siyang maghunahuna, nga magdahan siyang katabang, nga batanong paman siya.
5: May lain siyang plano.
6: Kiring Dong Ken, kanang focus na lang sa imong anak, Dong. Kana na lang yun ang imong angayang himuon ron.
5: Nga son, dili na ko kapugnan na masuko lang.
6: Ay, pugni lang yun itaw na dong! Aron wa na'y gubot!
7: May iring di ay, nga nagsamok-samok ni Mama.
8: Naasi Kent, nga namati niya.
7: Ha? Huwag mo kayo nabating tingog ni Kent.
8: Namati lang siya sa imong tingog.
7: Ah? Kuyawa na ko di mag-imagination, Sir Hans, no?
8: Mahal, muna na ang itawag ni Monaco. Bisan kung mamauli na ta sa syudad. Mahal.
7: Bisan sa atubangan ni Kent?
8: Bisan kinsang atubangan. Mahal na ang isang pitnako. Sige na. Pagandam na. Kay man lakaw na ta.
2: Asa naman si kami ini? Pasti lang man nagsuon na, eh. Tugat, hindi ko madugay, hindi ko bakubag, eh. Mga isog man kayo.
3: Ay, ay siya. Ako na yung mga hipos niya. Lakaw na sa beranda.
2: Lola Sam, ganina na ka di ha?
3: Di palang dugay.
2: May nabati ka ba sa mong gipanagsultihan ni Hans?
3: Gamay.
2: Hain mo na itong imong naabtan.
3: Ay, saba day, ha? Ay, nakabati bitaw ko sa tanan ninyong gipanagsultihan. Pero di lang ko magsaba.
2: Lo?
3: Ayaw tabalatan ako, inday. Maayaw kong mutago ang sekreto. Sukad pa sa una nga daghan ng mga hitabo ining bayan nga ako ragyod ang nahibaw.
2: On sa mga hitabo, alo?
3: Ay, bago pa ganit kong di... Ay, bago pa kong niingon ba, hindi ko musulte. Hindi ko magsaba. Pero ayaw kamalakan eh. Ay, dili mahibaw ang akong mga kaubar nga. Katapang ka ni Dodong Hans.
2: Nakabati ko na ikalo.
3: Ay, ulag eh. Pero, ha? Shhh. Di ko magsapa.

0: Love, Kent, nga na dahing ni Amo kadini sa rooftop na to.
1: Hindi ko ganaan sa kabugnaw sa aircon.
0: Ay, kanang kuan di ay. Muadto kog doktor, magpa-prenatal ko. Ubanin ko ha. Ubanan ko ni mo, dili.
1: Maligo lang una ko.
2: Landong kayo din is ilakom sa pritasan. Oh, naibay hapas. Uy, hala. Kadagan sa bunga. Ay, katkato na ako.
3: Ayaw pagkatkat niya. Magbong ka.
2: Oh, mahal?
3: Palayo ang bayabasa. Palayo.
2: Mahal? Ano sa may naaan ang bayabasa? Mahilis na ako na akong katkaton?

0: Nga sugi na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, arong pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan, sud sa 25 na katuig.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
3: Bayutrong Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
10: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pamali sa mga butika.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus para

0: tag init, mga kadiskarte, sigurado ah, kanunay nga naay diskarte, salain laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
0: Oras sa DYHP, alas 5.13 sa kahaponon. Unuhan sa ato mga balita, kusog na pagbunog sa uwan na sinati karon sa Dakbayan sa Sugbo, Metro Cebu area. Pipila ka mga bahin sa Dakbayan sa Sugbo, gipang bahaan. Diya sa south nga bahin sa Cebu City. Taas na po na tubig, diya sa may barangay Kinasangan. O diya sa downtown area. Ang pingta makasama labila sa ato mga biyahero at mga motorista. O ang wala ato makaigsuunan nga paingon na mo pauli apan. Nga stranded karon, nagpakilid-kilid lang una, nagpasilong, gumikan sa mas nating mga pag-uwan-uwan. Dili sa maiskaryo, dito to ang toang lagamay, pero dinaga po yung mga totaligsik. So, kayong sakay, basa yung aron nga sitwasyon, labila kay rush hour, ting pa mauli na sab, kumusta inyong kahaponon karon. Cebu City Mayor Nestor Archival nagplano pagpasira og balik sa Binaliw Landfill. Samtang dulang 200 ka mga suspitsado na nadakpan sa usa ka simanang anti-criminality campaign sa Cebu, Police Provincial Office o Kapin 3000 ang nakalapas sa mga lokal nga ordinansa sa matag lungsod o component city sa lalawigan. Samtang nagpadayon karong adlaw ang impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Magkat ang mga headlines. Sugbo Kabisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon o anon nga kahaponon. Kumusta yung nahimutangan karon? May mga areas magkaanga, wala mag-uwan-uwan. So far, gikan diri sa Cebu City area paingon sa south, nakabunok man ang uwan. Sa mga naagian ni kasama Marisa Abadias, area diya sa may Kinasang-an, paingon sa Basak Pardo, paingon sa south. Medyo baha-baha naman ang kadalanan. Kumusta man inyo nahimutangan karon mga kasama? Naminaw sila mga radyo karon na ki-update o sa may sitwasyon karon sa panahon. Ato nga i-check o sa may latest weather update as of 5 PM sa pag-asa Mactan. Labihan kakusog sa dugdug o kilat sad na sinati. Naminaw sa ato ang digital platform DYHP Arbensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himuta mga kasama naglanog-lanog ang DYHP. Ato mga overseas Filipino workers, OFWs, maayong adlaw ka rin yung tanan. Pwede pa sa pagkabanabana karon sa ato ang panahon. Atong i-check ang dugang pa mga balita. Sa Dakbayan sa Sugbo, sa Cebu City Mayor Nestor Archival, nagplano pagpasira og balik sa operasyon sa Binaliw Landfill. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
4: DYHP Tata RMN Report.
5: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Big 17 in 1. Nagplano sa Cebu City Mayor Nestor Archival pagpasira

0: Sira ang public sa operasyon sa Binaliw Landfill. Kinituto ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Gingong nagdumili pagdawat sa mga basura sa Takbayan. Nasa ira niya gusto sa operator ng malipkas hahingpit ang cease and desist order kung si DO. Nga gi-issue sa Department of Environment and Natural Resources kung DE-7 una ang dawat sa mga basura sa syudad. Panasayran na archival nga Binaliw Landfill para yun ang nidawat o mga basura nga gikan sa pribadong mga establishmento. Butang nga gi-question sa mayor uban sa bahad pagpasira og public sa operasyon ni ini.
1: Labay ng Mook Friday. Ang ugod na, hindi mo magpulabay ng syudad. Mura di ang stage sa nila, wak. Nang diin ang ingon na pwede na. Nga karon, kung gawas, nga kamoy, hindi mo subot. Nga nanong, nagsili mo palabay ng private. Ang sama ng inyo, selective.
0: Si Mayor Nestor Archival, kasunuman nga ipasadaan sa DNR 7 ang Binaliw Landfill na tumaging buwan sa Enero. Dihan na losno ang porsyon na ini. Nga nagala sa 37 kakaribuhi o niangol sa laing resize ka-individual. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duna sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestion system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na! Gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man. Eli Balanos, DYHP. Tata.
2: Radyo mo nationwide.
3: At oras alas 5:18 sa kahaponon, sabang doon ang 200 ka mga sospetsado ng dakpan o sa kasimanang anti-criminality campaign sa CPPO o kapin 3,000 ka mga lokal o ang nakalapas sa lokal ng mga ordinansa sa Bataglungsod o component city sa lalawigan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
2: CYHP Talk RMN Report.
4: Nagpabiling ngaligon ang anti-criminality campaign sa Kapulisan sa probinsya Sugbo human sa manampuson nga usa ka semana nga operasyon gikan Hulyo 13-14, 2026. Dindulaan sa 2 ka-100 ka mga tao ang nagadakpan sa lain-lain krimen o kapin sa 3,000 ang gamanapason sa lokal nga ordinansa sa matag lokalidad ang gagipang-isyuhan og citation ticket sa kampanya sa Cebu Police Provincial Office batok sa ilegal nga drugas. Nakalusad sila og 60 ka anti-illegal drug operations nga resulta sa pagkasikop sa 78 ka mga drug personalities. Sa maong operasyon, nagkasakmit ang kapulisan og 159.51 gramos sa gituang nga shabu nga doon ay balor nga 1,084,668. Din nagpakita kini sa walay paglugak nga tinguha nga mabungkag ang ilegal nga kalihukan sa lalawigan sa Sugbo. Samtang sa pagingusog sa pagukod neto ng mga pinangita sa balaod, ang kapulisan sa probinsya nagkasikop og 52 ka mga wanted person atol sa 52 ka operasyon og 56 ka warrant of arrest ang ilang na-implementar sa mga ginaganon sa mga nalakpan na pulo ni ini. Giilang ang most wanted person nga nagatubang og dagko ang mga kaso. Naka-embargo sab sila og 26 ka mga armas nga walay lisensya. 14 ni ini ang gitahan ngadto sa matag police station samtang giasikaso pa ang mga permit ni ini og 12 ang ilahag na pasakaan og kaso ngadto sa korte. Gipahiba usab sa CPPO nga nagpadayon ang ilang programa nga uplan katok sa mga panimay nga doon ay lisensya nga armas apan wala ma-renew ang mga papilis ni ini og giagni nga itahan lang una kini sa kapulisan. Wala magpawahi ang ilang pagukod sa ilegal nga sugal sa kalungsuran og syudad sa Sugbo. Di nakadakop sila og 47 ka mga sugarol atol sa 23 ka operations o pagkasakmit sa 9,318 nga kwarta gikan sa sugal. Gipahibawasab sa CPPO nga nakatala sila og 3,171 ka mga malapason sa nakalainlang lokal nga ordinansa sa mataglungsod og syudad sa probinsya og 1,278 ka mga tao ang gipangwarningan. Gidaig ni Pulis sa Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang ihaga mga sakop sa tibuok probinsya Sugbo subay sa nakabot niini nga kalampusan sa ilang dungan nga anti-criminality operations. Gipasabot ni Mangilin nga ang ilang nga kalampusan na himong posible tungod sa pagtinabangay sa lokal nga kagamhanan sa mataglong sunog-sudan, mga partner agencies niini og sa abag sa komunidad. Gihulagway niya nga pabiling malinaw ng tibuok probinsya sa Sugbo tungod sa presensya sa kapulisan sa kadalanan ug ang pagtinabangay sa matag-opisyal sa kalungsuran, sudan ug kabaranggayan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man, Arbo Samante, DYHP. Tatak, aramen.
2: Radyo mo, DYHP. Una sa lahat, weather update.
3: Ano na itong ipaabot? Kasama latest weather update ika sa pag-asa magtala sa 5 p.m. sa makarito na natin yung mga pag-uwan. Localized thunderstorm makaghapon ni Ugabagat. Weather specialist Evert Jantino sa pag-asa magtahan. Maayong hapon!
5: Yes, mayong hapon. Mayong hapon sa Suntanang Tig Paminaw. Pini ang pinakalatest na weather update para karong orasa. Ang hanging habagat o southwest monsoon ang labing naka-apektar dinhi sa may kasadpang bahin sa nasod. Samtang ang nibiling bahin sa nasod, lakit na kita sa Central Visayas, at doon naghihapoy mga medyo mapanganoron nga sa mga panganoron kalangitan, inubanan mga lumalabay ng mga patak-patak ng mga pag-uwan panugugukila tungod ka na mga localized thunderstorm. Sama na lang sa natinati sa nato karong orasa para dinhi sa Metro Cebu, labi na dinhi sa may Tadisay, sa Milanilla o sa Karkar. Sa atong hangin o kadagatan, ang Tibuok Visayas at yung nagyapoy hinay ngayon sa kasarangan na paguro sa hangin na naglikan sa habagatan kasadpan ngayon sa habagatan diin ang atong kadagatan at yung napoy hinay ngayon sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita gale warning signal sa bisan-asang bahin sa mga kadagatan karong mga orasa. Samtang ang atong temperatura din sa Tibuok Provincia sa Subo na sa 26 hangtod 32 degrees Celsius. Ang atong dagat mo hunas unyang alas 9:01 sa gabi ug mutaog pud ugma sa alas 3:26 sa kadlaw. Philippine Standard Time manakita sa 5:21 PM ang atong haring adlaw mutalop karong 6:10 PM ug musa kabalik ugma sa 5:31 AM. Huwag mo ka ng latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, yung si Evergen Tenyo, nagpahinomdom na sa pagbabagong panahon, na doon ay Pag-asa, sa takto informasyon. Nagang salamat po, maayong...
3: Sir Evergen?
5: Yes, ma'am.
3: O, doon ka na ito pangutana karong hapuna. Asa pa mga areas diri sa Cebu Province, makas natin yung mga pag-uan-uan, labi na sa musulong pang tak na agikan karon. Nabay mga areas, gapon nga, doon ay mga standards, thunderstorm advisories kay palang dugay, no, kusod nga kilat, o dugdug man ang nasinati, bisan diri sa Cebu City area.
5: Yes, ma'am. So, sa pagkaroon, doon na kita'y nakita na mga pag-uwan, labihan na din sa may south portion sa Metro Cebu, sama na lang ni Talisay, Milanilla, Naga, hangtod din sa may Karkar o sa Simbunga. Doon na po tayo nakita din sa may Dumanhog, din sa Dalagete, o sa Alcoy, kana para sa Metro, sa probinsya sa southern portion sa Cebu, samtang din sa northern portion na doon na po kita'y nakita o posibilidad na mga pag-uwan base sa atong radar din sa San Remedio o sa Bugo City.
3: Dengan salamat, Sir Evergen.
2: TYHP, una sa lahat. Weather Update.
3: Weather Specialist Evergen Tinio sa Pag-asa Magtan. Dugang pang pahimang noogikan sa pag-asa mag-amping, mag-matkon, labi na ingon aning sitwasyon karon mga localized thunderstorm o habagat na sinati karon sa Cebu area, Metro Cebu area. Mga pag-uwan-uwan, matagkaroon, nag-unya mo ng kinahanglan nga. Mahandam na lang ta, magdaan na lang tagpayong, labi na karon nga mga panahon na kay gagaling ng buntag baya as of 8 or 9 AM. Init naman, kapan dihang paingon na mag-11 to 12. Ngunahapon, nagpunay, nagbunok ng uwan.

kining portion dalit kinato sa DTX sa 500. Ikaw nagkamin bag mga sakit karong panahon na mag-DTX sa 500 na matag adlaw. Yung nakarichadan tinikan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Pwede imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw makataba magkapanilod sa mga tulog makapugong sa mga sakit sa gin. Sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia og uban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. Ariyo na ta sa DYHP Answer to Win promo karong hapon na mga kasama. Ang ato ang pangutana karon. Kung sa man to nga landfill ang ipasira ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Ang ipanuhan nga pagpasaradaan ni Cebu City Mayor Nestor Archival mga kasama. Wag na ha, sa pangutana on sa mga itong landfill, ang planuhan, giplanuhan ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga pasiranhan. 200 pesos alang sa maka-follow sa itong mechanics, like, follow DYHP Arriban Cebu Facebook page, Atty. Rufil Fernandez Banyog Facebook, o i-share atong live program. Nahalan nga ma-follow niyo yung mechanic kay sayang kayong 200 pesos kung sakto inyong tubag. Apan sa pag-check, pinagi ni kasamang Nemuel, kung in-charge diri. Wala yung maka-follow sa ato ang mga mechanics, sayang kayong 200 pesos. At oras sa 5:26 sa kahaponon. Imando karon sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR ang community ngadto sa Argao ang paghunong sa pagputulog mga kahoy sa plaza sa tungod sa nakitang kalapasan sa special tree cutting permit. Subay sa gihimo inspeksyon sa DNR7 nasuta nga wa mutuman ang proyekto sa ikinahanglang koordinasyon o pag mahibalo sa Senro Argao so apasugdi ang pagputol sa mga kahoy. Nagduha ka mga mahogany trees ang apektuhan samtang nagabilin ang uban pang mga kahoy nga sakop sa nasubay sa mga permit. Tungod ni ini, pahunong ang tanang tree cutting activity na kalabutan sa mga kalihukan hangtod matumal ang permit holder. Matuman sa permit holder ang tanang kondisyon o lagda. Pero pagpanalipod sa kinaiyahan. At oras sa 5:28 na sa kahaponon.

0: 2,000 pesos nga financial assistance sa kapin 400 ka mga benepisyaryo sa walang gutom program sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Talisay. Giapod-apod na sa DSWD Field Office 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP RMN Report.
2: Kini nga balita, atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, giapod-apod sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD FO7 Central Visayas ang 2,000 pesos nga cash assistance ngadto sa 461 ka mga walang gutom program kung WGP sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi ug Talisay karong adlawa. Kini nga inisyatiba gihimo pinagi sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kung Uplift Program sa DSWD. Ang maong assistance gipatuman aron matabangan ang mga benepisyaryo sa pagsagubang sa pagsaka sa presyo sa mga panaliton. Ang mga nakadawat sa Group 1 gipili base sa opisyal nga listahan sa mga aktibo o kwalipikadong WGP beneficiaries hangtod sa Mayo ning kasamtangang tuig gamit ang datos sa Community-Based Monitoring System kung CBMS sa naasing ahensya. Kasama mo sa DSWD FO7, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Gadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Platyo mo nationwide.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 ga-recommendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama nagtanyag libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osminia Boulevard, Cebu City, Buena, Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, naman sa ADM Building sa Kansaga, Konsolasyon. Okay, numdumin ninyo ha, timan ninyo karon ay karugali mo palit sa Life Extension Vitamin D3, labina sa ato immunity, katong nagitatak nga LE. Ang matag soft gel aron sigurado nga authentic, dili fake ang atoong giinom o abi nang i-consume. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:31 sa kahaponon. Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa DYHP, alas 5:32 sa kahaponon. Samtang sa dugang pang balita mga kasama, alita sa balita ka nakuha sa ato ang CSUV, com intern. Duha ka Filipino seafarers, nakala sa drone attack dito sa Black Sea. Kasama mo sa balita ato UV com intern Angel Rosana.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Patay ang duha ka Filipino seafarer samtang dusi ang naangol ug usa ang padayong gipangita human sa sunod-sunod nga drone attack sa mga barkong milabay sa Northern Black Sea sumala sa Department of Migrant Workers kung DMW. Matod ni Migrant Workers Secretary Hansley Yukakdak, padayon ang paningkamot sa gobyerno sa pagpauli sa mga namatay ug sa subsob nga pagpangita sa nawagtang nga mga tripulante. Gipadayag sad sa DMW nga siyam ka barko nga gisakyan sa 139 ka Filipino seafarers ang naapektuhan sa mga pag-atake sulod sa miaging duha ka semana atol sa pagbiyahe sa high risk area sa Black Sea. Subay niini, gisusi na sab sa DMW ang posibleng responsibilidad sa mga ship owners ug manning agencies sa operasyon sulod sa warlike ug high risk areas aron masiguro ang kaluwasan sa mga Filipino seafarers. Kasama mo sa balita Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP Tatak RMN.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karon nga sa taon na sa may kahimtang sa gawas nga bahin sa Dakbayan sa Sugbo, man sa pagbunok sa uwan. Ato i-check na mo tanga ni Radio Man Joseph Osquijano ito sa downtown area sa sa may Bonifacio o sa may MG Cuenco Road. Ato karon sa taon na sa may latest kasaman JQ.
1: DYHP RMN Report.
4: Yes, salamat ka sa mga Radyo Manoida live. Andre Carodre sa may eskina Bonifacio o Sikatuna, no? Sa akong sa Palagay Dayas sa Dakbay sa Subo. Labi ang lunupan ni Ayar ka sa mga Radyo Aida, no? Kung sa laong kayo ang tubig baha, no? Mas pagbunog sa uwan, medyo, dali agad ito na kuman, pero nakasinatinig. Grabing baha sa nasutan nga lugar ka sa mga Radyo Manoida. Pagka akin na noon, karoon tao, karoon lang mga oras sa aga four wheels, kato mga nag-drive o mga sakyan ang bata, mga motor, medyo pikikig kamay, no? Ilablaong pagkita sa baga Radyo Manoida, bahagi sa may eskina. Katuna, gikan ka rin sa may eskina si Berilla o Gayas Barangay Hall. Subay ganis katuna, padung rin sa may Parian Police Station o katuna sa may Mabini, Colon. Mauning eskina sa baga Radyo Manoida.
0: So mani ito, nakita karon din sa tuang video support, no? Noon gituod. Mas maayo yes, nga mo divert lang una di ato mga motorista.
4: Labi ang resorag yun. No, ganit. Nakasinati yung grabbing traffic. Karong ika ka sa may eskina Kipadilla or ika sa may Pinorosario o sa Patira. Kung panoong kagkulon ka sa baga Radyo Masubay ka ng Sikatuna, una hanggang may Subargay Hall, digid ay kakagi ka sa baga Radyo Masubay kung magmotor ka. Pero ang karong maurasa, makagina ang mga four wheels sa vehicle ka sa baga Radyo Masubay na panoong dito sa may Kulon, Mabini, o di ka ba, muraitong ka ba, panong balik din sa may, din sa Kusalim, one way raman ino, pinindahan Bonifacio, one way higika ka sa may MGP ko, kung sumabi ka sa Bonifacio, one way rani, niya, kung kuan, din higika sa may Barangay Hall, sa Dayas, pwede ka ka right turn, pero bahagi po ka sa baga, Radyo Maida, no, ang habi din sa may Bonifacio, panong ito sa may Kusalim, pero kung mudiritso ka, tas taas ang bahay mo magian, kung higika ka sa may Barangay Hall, sa Dayas, kung diritso-diritso ang Sikatuna, panong dis may parian position, taas ang baha, kasabaga Radyo Manoida. Ang gika sa Bonifacio, kini Bonifacio, natunga sa Bonifacio, gika to sa Meskina, MGQ Coavino, Maso. Arang nito gamay kay Adil Wapay Baha, pero gabuti mo din sa may kiningang atong tigma minawan din, nakakuha mo din sa una sa researcher din sa Dali ka rin din yan din ako sa kang DHP. Ikan silang tindahan, sweet na si Jesus Mapungan eh. Ikan silang tindahan, o palong rin sa may subay sa Sikato, Bonifacio ka sa mga Radyo Manoida, taas-taas na ba, no? O laos rin sa may, doon na sa may Hakosalim na side ka sa mga Radyo Manoida, ang baha nga na sinati karoon ka magurasa rin sa nasutan nga lugar. Ang manalili, di nung kahit ang tukuhan, pero nakababahaga may o kining kulon, no? Kining kulon sa miskina tukuhan, kung kira, o anong kay kabaha ka sa mga Radyo Manoida, kay ako nga nakita ganyan sa pagbunog sa kayong uwan, hindi man ang baga kay dagong napita, no? Man ang kipunti niya rin napita, kay pagbunog sa mga ginatong manakita ganyan nga may unos, no? Ako sa kayong hangin, o niya, inubanas ko sa kayong uwan. Pero dalik kaya pa siya, dalik kayo, orang balabanan ako mga 5 minutes na ito sa mga Radyo Manoida. O na nga, ang ipunting ni Dagan na yun, kaya posibili na ating babaha. Mauna nga akong nakita, ano na hindi pag-agi na ako nga nakasinati na grabbing traffic. Mauna niya nga itong nakita ka sa mga Radyo Manoida nga baha na yun nilapita sa mga eskina si Katuna at Bonifacio ka sa mga Radyo Manoida. So katong itong mga motorista na muwari din subay sa muwari sa may downtown area. Ikan sa may MGQ Avenue, ikan sa may Pipasilya, ikan sa may Pipasilya, ikan sa may Radyo Manoida, kay karong mga orasa, laong pa, no, aga tubig pa.
0: Pero tuang na, nakatuang na, kasaman JQ ang uwan.
4: Sa mga Radyo Manaida.
0: Nakatuang na ang uwan o totaligsik pa?
4: Tamagin ka sa mga Radyo Manaida.
0: Nakatuang na ba ang uwan o totaligsik paghapon?
4: Wala na, no, mga 20 minutes na ka sa mga Radyo Manaida. Medyo gina okay. Kayo, wala kayo magtotalisik nun. Diri sa my downtown area, I don't know there sa uptown area, magbiyan ako ulit ha, totalisik ako niya, pabot ako dito sa my downtown area, wala kayo sa mga Radyo Manaida. For doon ay dagong Japon, ato nakita, no? Sa posibli, Lapu-Lapu ni, Cordoba, o grihapit sa may konsulasyon, pero ang diri sa may kasagpan, diri sa my mid-north area, Balamban o Terrestrial Highway, habig sa may kapusila, medyo hayag-hayag na ka sa mga Radyo Manaida. Ang magandang kung matunakita, dito yung nakita sa Mandawi, Lapu-Lapu, no? Yan din sa may habig sa may south na bahay, tinaw na ka sa mga Radyo Manaida, ganyan nagpakita na ang adlaw, din habig sa may south na bahay. Pero din sa may norte, no? Mauni na ka, nakita na ito nga pagkapagka pa ang tagong sa mga Radyo Manaida. Niya, wala magtutalisik, o niya, pero ang porsyon, ang bahay sa kong kawanangan, kalangitan, medyo doon ay ayag, doon ay ngiog, doon ay dagong na ito nakita, no? So far ka sa mga Radyo Manaida. I don't know, basi nag-uwan sa dito sa unahan, sa Lapu-Lapu posible, o habang dito sa Bohol, no? Kaya kinato na kita, pagkapagamang dagong ka sa mga Radyo Manaida. Dari sa atong uptown area, dari sa may south na bahin, medyo ararang na sa may kulong, dari sa kong limutangan, naagya po idagong ka sa mga Radyo Manaida, no? Sa may downtown area, pero wa mag-uwan, no? Kung anytime, kung sa ikuan, nato may hangin, eh, kaya mapalid naman ni, eh, pero magay hangin nga ni nga, huwag yung masating hangin, simple bubunok, bubundak na ka sa mga Radyo Manaida. No? So far, mga paningin ka, si Pascal, malagaroon niya, wala ka nagdugang update. Hindi nga pagbunok sa sawa din sa Dakpay sa Subog Metro Cebu area. Ika din sa may Bonifacio, si Katuna, kanyo Radyo Man, Joseph Oscano, DYS, Pitata, Carmen.
0: Radyo mo, nationwide. Ika sa naman, Radyo Man, Joseph Oscano, mayang gawin na diya sa to ang suki nga listener diya sa may Bonifacio Street. Mayang gawin na ninyo diya, ma'am. At oras sila 5:40 sa kahaponon.
1: TYHP Showbiz Showbiz Ngayon
0: Santa nga Korean nga boy group nga BTS malampusog may perform sa FIFA World Cup Finals. Kasama mo sa balita UPCOM intern France Aberilia.
1: TYHP Tabak RMN Report.
5: Nimug na og kasaysayan ang Korean pop boy group nga BTS human sa ilang performance uban sa lain pang mga international nga artist sa 2026 FIFA World Cup Finals halftime show nga gipahigayon sa Estados Unidos. Gikanta sa BTS ang ilang hit English song nga Dynamite nga gisugat og makabungog nga pagdayeg gikan sa mga nanambong og sa mga milyon-milyon ka mga netizens nga nagsunod online sa tibuok kalibutan. Mipasundayag sab uban kanila sila Madonna, Shakira og Justin Bieber. Kahinumduman nga si Jungkook nga membro sa BTS lamang ang mi-perform atol sa FIFA World Cup 2022, isip opisyal nga mikanta sa World Cup song nga Dreamers. Apan karong tuiga, nakumpleto pag-usab ang pito ka membro sa grupo human sa ilang military service. Gilantaw ang mong performance isip simbolo sa panag-iusa sa musika, sa kultura, ug sa sports sa usa ka pinakadakong kalihukan sa kalibutan. Kasama mo sa balita, France Aberelia, UP Cebu Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
1: TYHP Showbiz Showbiz Ngayon
0: At oras sila 5:41 sa kahaponon. Balita gikan sa kauluhan padayon ang gihimong pagapangandam ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sayang maabot nga ikalimang State of the Nation Address kon SONA karong Hulyo 27. Mato ni Presidential Communications Office ng PCO Secretary Dave Gomez noon progress na ang speech ni BBBM. Importado sab sa Malacanang ang plano sa House of Representatives ay moong mas simple ang SONA isip kabahin sa pagpatuman sa austerity measure. At ako na sa 5:42 sa kahapon na itong balikan at itong DYHP Answer to Win promo. Mga kasama itong pangutana kung sa matong landfill. Ang planuhan nga ipasira ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Ibag na ha. I-type lang na. I-comment ang imuhang tubag sa itong live program karon sa DYHP News Updates. I-share gid ang itong live program. Aron sa ingon, ma-follow ni mga mechanics. Doon na kay chance makadaog 200 pesos nga GCash. At oras alas 5.43 sa kahapon ng dugang pa mga balita sa ato pagbalik kuman sa mga pahinomdom. At oras alas 5.43 sa kahapon. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tang kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad og abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gaaga! Sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
7: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
8: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. Love fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usakadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: Mami, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
14: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
15: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tang kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500,
17: ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95
16: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
20: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
19: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas, taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
18: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
21: May buhay sa makabuhay.
22: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikay yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
0: Oras sa DYHP, alas 5:53 sa kahaponon.

balikan ang DYHP Answer to Win promo karong hapuna mga kasama. Sa di pa sa itong DYHP sumbungan ay asa man to. Asa man to ang landfill. Aplanong ipasira ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Rubag na. Ako na mo yung chance makadaog 200 pesos.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sinusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, EZ Mill,
10: Mark Mugen,
11: Emil, and Vince of BBDK.
12: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Drink responsibly.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
15: Oras sa DYHP, 1 minuto sa lima magalasay sa ang kagabhion. Mga kasama sa DYHP, sumbunganan karong gabhion ning adlaw Lunes, July 20, ato ning hatagan o pagtagad kini atong bisita, usa ka mister, usa ka ban na manawagan o tabang para sa iyahang asawa nga na-confine karon sa usa ka private hospital diri sa Dakbayan sa Sugbo, lumikan sa nasinati nga sepsis cardiomyopathy sa iyahang asawa nga na nakaroon kapin sa usa ka buwan sa ospital. Gani ang iyaing taong sitwasyon sa iyang asawa, koma pa hangtod karon mga panahuna. Pagnahanglan din ni maunga maka-undergo og dialysis while nag-kasinati nining maong kondisyon. Inalang po nga ma-dialysis ang maong pasyente o matod sa usaka ba na labihan kabugat yun financially ang ilang gisagubang. Gani, duha ka bag ilang mga anak, ang duha ka mga bata nila, puro nag-tungha. Nakaroon ang ilang kamanghuran, 7 years old, yung uban-uban, diri sa Cebu City. May nananggali kay natagan sila chance pinagi sa pagtugot sa school principal o teacher nga magmudyo lang una mo ang bata way-way makabantay dito sa ilaha sa pinamungahan Cebu. Ato ikahinabi karon ang bana nga manawagan o tabang dili sa atong sibiyaanan padaol sa microphone. Mayong gabi ini mo o ang pangalan palihog.
16: O day si Gilbert Toledo sa pinamungahan ma'am.
15: Asa man sa pinamungahan inyo ha Bert? Sa
16: Tangob pinamungan.
15: Tangob, oo. So, kanusa mo diha nga pizza nga na confined na diha sa ospital? Diha sa Chongwa man to, no?
16: Ito pang kuhan, ma'am, June 4.
15: June 4. Sa ito pa, kapinigid tuod o sa kabuwan. Oo. Ang iyahang bulatian, ang kondisyon ani Pirmero, katong heart,
16: heart
15: problem.
16: Sa maglisod siya ginawa ko, tas. Yung mo ito nga, natambalan na biyata ito diha, ma'am. Yeah. Kato lang yung pag June 8, nag-seizure siya, ma'am.
15: Uy.
16: Nag-seizure yung mo ito ni Sakay, ang BP. Ito na ito, ma'am. Nakuha, napiktuhan na sa yung utok mo itong nakuma siya, ma'am.
15: Uy, hangtod ka ron. Oo, unya, ingali nga sitwasyon nga nagkomatose, unya, i-dialysis pagid gihapon.
16: Dialysis gihapon siya, ma'am.
15: Pastilan. O sa may mapayang nabuhian dito sa pinamungahan, nakay trabaho?
16: Nagtrabaho ko ato, ma'am, ya. Sukad pagka dalas akong asawa diya sa akuan, wala nagiging ko katrabaho, ma'am.
15: Oo. So, imuhang anak yung taon nga, imong dala diri, unsa man, namo gikaistaran diri sa Cebu City.
16: Na, kung pagmangkon, ma'am, trabaho mo siya diya, niya. Niyangi, alam po, may nga. Anal na ko pa tulgo na kong anak.
15: Mm-mm. So, while ikaw maoy magbantay sa ospital. Mm-mm. So, pastilan, taod-taod na giyon. Kailan may kantidad po sa pagpa-dialysis kung ugaling magkikinahanglan?
16: Tag 9 mil ka da dialysis, ma'am.
15: Kapila man mag-dialysis sa usa ka semana?
16: Sa karon nga, duha ka semana, ma'am. Kaduha, kaupat na lang. Sa una, kadadlaw gito, ma'am.
15: Uy, pastilan, kagrabe po, no?
16: Pag-iniabot yun to, walo ka dialysis sa kumbitay, ma'am.
15: Uy.
16: Yan, yun nga, delay na ma-dialysis. Kay taas-taas na po yun akong bitay. Kita agi ko, ma'am, nangayo kayo. Ugas akong makabayad atong bitay na kong naman, ma'am.
15: Stillan po, no? Oo. Sa ito pa, karon kaupat sa usa ka semana. O niya kada dialysis.
16: Tag
15: 9,093. Stillan, bugata pa po, no?
16: Wala pa na ilabot siya yung resita, ma'am.
15: So, man naman kaingon yung ka makapanglingo-lingo o gitag asa man kuhao, no? Ang pagpadialysis o sa mga tambor na kinahanglan matag-adlaw. So, ang imuhang anak, unsan naman nga graduha ka ron? Ang katong kamagwangan?
16: Grade 12 na, ma'am.
15: O, eskwela pa po. So, nara dito sa pinamungahan. Na kining 7 years old, lalaki ni babae.
16: Babae, ma'am.
15: Wala yung mag-iingon nga kuyog-kuyog, nagmudyo lang taon. So, karon ang bata...
16: dito sa kuan, ma'am, abangan sa kong pagmangkon.
15: Mm-mm. May kay maigo rapod maka huyo rapod mo.
16: Duha rapod ka tao, ma'am, akong pagmangkon. Wala lang po siya ni kuan. Nihangi ko lang po siya kuan ba? Trabaho niya nga at magkuan lang siya. Work from home. Para kami mo'y makapuyo dito, ma'am.
15: Ah, pastilan.
16: Kwartor man po diyang gabangan.
15: Mm-mm. So, kaning pasyente ni mo, nga imo ang asawa, Merly. Oo, niya pagidaro ni Merly.
16: 36, ma'am.
15: 36 years old. Taon-taon na ba ni iyang ingon-ani nga doon na siya yung heart problem?
16: Sa una, daga pa siya, ma'am, pero nawawa man to, ma'am, na tambalan man to ba? Karoon naman ginanga ko, ma'am. Na.
15: Ibalik.
16: Balik, yan. Pacheck up with me, yeah. Itong itagahan siya, maintenance, itas-taas po BP. Tada itong June 3, ma'am. Matoy sugod nga, magkutasan siya.
15: Nahangtod ka ron, no? So, hindi ka na itong June 4 or June 8, sa imang giingon ganina nga, koma pa hangtod ron?
16: Koma pa rin siya, ma'am.
15: Oo, so stillan po. Pero ang imuhang fighting spirit sa pagpangitag pamaagi nga matambalan ang imong asawa, mapagitaan og tambal, pagpadialysis, karunay taas ang imuhang panghinaot nga maayo matambalan pag imong asawa.
16: Ay, ma'am, salig rin ko sa Ginoo. Siya rin, naibawas tanan ako nung itugyan niya tanan. Kinimong pagsuway mo na giyan. Hindi lang po niya pasagdan.
15: So, karon na job sa atong panag-uban sa DYHP Sumbonganan. O sa may hangyo ni mo sa atong mga sukintig paminaw nga, tuyo magyod ni mo nga, nidangup ka din sa DYHP sa atong mga listeners para sa imong asawa.
16: Nawagan lang ko sa mga naminaw karon nga unta. Nalooy mo sa ginagmay nga tabang para sa mga asawa. Nga maka, kawan lang yun ko siya mga pinadlong pinanglano niya sa ospital, ma'am. Kaya kinanglan, ginanam mo nga kuhan, kinaman siya sa ospital. May useless mong giyapong siya namin sa ospital niya, diwi ka palit sa mga tambal.
15: So, karoon sa manang schedule sa iya ang dialysis?
16: Pero ganiya, ma'am, dialysis to niya, kuhan, Merkulis na po, Merkulis niya, Bernis o Sabado, may sunod, aron makaupat yun siya sa usa ka semana.
15: So, may kay, ang iyahang lawas in town, responding, ma'am, pod sa mga idapat sa iya, ha?
16: Kuhan naman pod, ma'am.
15: Mm-mm. Sakto gina Jubert no, imuha lang pagpangitag paagi nga magibuhat ang tanan, isip usaka bana o gamahan sa inyong mga anak. At the same time, pagpakaligon sa pagsalig sa atong labaw makagagahom kay sa maginasayod sa tanan. Sa imuhang istorya, kagarina off-air o karon sa atong panag-uban nga nabati ka sa atong mga sukintig paminaw, dili lalim no ang imong gisagubang nga problema. Maayon naman lang unta ito, bisag unsa taga pobre apan way nagmasakit sa pamilya. Mag-uban kanunay.
10: Bahala na lang ito kami kay anad naman may nang kapobre. Wapan may nangayaw ito, sobra. Pero anti magkakaon lang may.
15: Silan po. Mga kasama nyo nabati si Jobert Toledo. No? Ang iyang panawagan in taon nga mahatagan sila tabang para sa kadaadlaw nga panginahanglan sa tambal siyang asawa nga kaupat magdialisis sa usa ka semana. Nakaroon sa usa ka private hospital niya wala gina dili pa nila ikagawas di sa hospital kay comatose man, so asan mo discharge order or for transfer kay sa maong sitwasyon.
16: So, nung pag may transfer niya, inana ang sitwasyon.
15: Oo,
16: iwas na ito, misag nagmata na lang siya, nga makapangutaan na misi ang ipamati.
15: Silan po. Para sa inyong taba, mga kasama, karong gabi una sa ato ang bisita. Tinood yun, no? Dili yun lalim nga doon ay sakop nga nagkasakit, labi na kung ingon ani nga sitwasyon nga dako-dako ang paginhanglan, labi na sa matag-adlaw, labi na gawa sa medication, doon na pa'y dialysis nga upat sa kaupat sa usa ka semana nga nagkantidad matag dialysis og 9,000 kapin ang dugang pa in taon nga ipasan og kagulan sa pamilya labi na sa bana karon nga comatose pa no ang iyang asawa og hinaot sa panawagan karon ni Jobert ato ang taong hatagan o pagsanong pinagi sa tuang tabang. Mga pag-ampo, importante yun kaayo na alang sa kaayuhan sa asawa ni Jobert nga si Merly Toledo. Ingon man, mga pagpakaligon no, sa iyang sakop sa pamilya, labi na ang bana niya nga nakaroon sa itong sibiyaanan. Ngayon, matag-adlaw no nga, naningkamot usap. Papangitag pa aging, asa pa man sunod nga mo dool, asa pa man sunod nga mo adto. Kaya may ingon ta nga, way trabaho sa pagkakaroon, umikan kay yung atiman ang iyang asawa, doon na siya ay iyang anak nga ikaduha, puyog po niya diri sa dakbayan sa Sugbo, nakipuyo rasab sa iyang pag-umangkon. Andan lang po galing nga, doon na siya ay mga relative, nga andam sa ngamutabang sa maginagmay paagi nga kaya po sa pagtabang nila, no? Kanang tanan nga act of generosity, act of kaayo, o saka dakong mensahe po na nga padayon lang sa paningkamot, gumikan kay na yung mga instrumento gihapon nga gihatag atong labaw makagagahom nga maghatag og bisag ginagmay kahupay sa mga mudangop diri sa ato ang sibianan. O ganing-ning puntuha para sa iyong tabang mga kasama kay tabangunon magkakaayo ni tambal palang daan og sa pagpadialisis palang daan sa pasyente nga nagkoma pa. Gani usa ka buwan na nga sa ospital o nang magsudong in town ang bana. Sayod kita sa mga prayers matag-adlaw nga inaot nga ning pipila ka-adlaw o niya abaka o maabaka nga makabuka na ang mga mata. Matngo na, makamata na ang iyang asawa. Naoban sa atong mga pag-ampo, o ingon man sa hugot nga pagsalig ni Jobert kato sa itong labaw makagagahom, na itong labaw makagagahom nga naasa taas nga maoy greatest healer o maoy nasayod sa tanan. Apan kita nga nagpaminaw karon, dunay kahigayunan sa pagtabang, inaot nga sa ginagmay nga pamaagi nga ato ang mapakita ang ato ang pagsimpatiya, ingon man ang ato ang pagsabot sa ilang sitwasyon karon sa kalisdanan nga ilang nasinati.

pwede niyo ipadala inyong tabang dari sa ato ang GCash number nga may sayon o mas dool convenient para ninyo. Sabi na kayo, kung o galing uwan-uwan, na kung o galing di mo maka-anhi personal sa ato si Bianan Karo-Urasa, pwede na sa ato ang GCash. Ato ang GCash number na karo sa atong screen nga ato na ipakita ato number under Aida Tampos. 0918-554-2071 GCash number under Aida Tampos na makasama sa pagpadialisis karon sa iyang asawa bisan nagkomatose apan four times a week mao ay panginahanglan in town karon sa panawagan sa usa ka bana labihan no maka tanay gyud ta makahangad gyud ta kanunay asa naman pud sunod. Una nga kita sa itong ginagmay nga kabahin nga kaya ang pagtabang. Ang ingon pa ni Jobert, waman mangandoy nga o nagbungat o pilay kantidad apan sa iyong atong kinasingkasing nga tabang sa iyong generosity nga inyohang ikapadangat nining usa ka amahan nga nanawagan karon og tabang para usab sa iyahang kapikas. Ang ato ang numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Matag-adlaw, kung ugaling, doon natin patalinghugan nga bisita sa DYHP sa Bunganlan, lain-lain yun, no, o istorya. Lain-lain, o mga kaagi sa kalisdanan. O pasalamaton ta kanunay, kaninyo, kami diha, sa inyong kanunay nga pagpaminaw at the same time sa inyong generosity. Umikan kay di lang kutob sa pagpaminaw sa inyong mga dalunggan sa ato ang mga broadcast o hilak, hangyo, tuktok sa ato mga kaigsoon ng Madangop Dinis DYHP apan naapod ang inyong kasing-kasing sa pagtunol o paghatag. Una, dahil kayong salamat, gumikan kay o muingong tanga, bigyan kay challenges karon matag-usa ka na ito ang kalibutan, ang Pilipinas, mga gigas sa gubang. Apan, mas mayo gigapon nga sa mga pamaagi nga kaya nato makatabang gigapon ta mga kasama. Sa mga nagtawag sa pag-confirm sa itong number, yes, money mo gitawagan, sir? Ma'am, 0918-554-2071 sa itong numero karon itong GCash number. Sa mga nag-suway og tawag karon pag-confirm sa itong number, yes, Moni, ato under Aida Tampos, atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Kaya salamat sa mga nisanong no, sa ato ang panawagan diri. Sayod kita na ato ang DYHP Subunganan, ato gigahinan og sa ginagmay oras. Yawa tala makatabang yun ta. Kuman sa itong mga balita, ligahin ko itong oras nining ingon ani nga segment sa itong program kay makaingon kita ang ubalin taong nga tabangunon kaayo. Asa na malangsad mo, Aldo? Pero galing, wala ka ng panlain. Pero galing limitado ang mga government agencies sa ilang pagtabang tungod po sa kadaghan na tabanganan. Muna nga niabling, nihatagtag oras sa ginagmay man lang sa atong tulumanon. Bikan kay sayod ta nadaghan kaayo nagpakitabang kining inyo nadungog mga tabangunon lang ni nga atong ipadangat on air mo apan sayod pud mo nga daghan tagi patalinghugan diri nga gipanikamutan sa nato diri sa DYHP o sa IFM nga bisag off air makapadangat ta og tabang mga kasama apan kini ingon ani nga nag-require sa yud no og amount kantidad mo na nga atong ipadungog di akadino yawat man lang nga kita nga dunay chance nga makatabang mga kasama, dunay kahigayunan, pinaginay atong tulumanon nga makapaambit sa inyohang grasya. Mayong pagpaminaw, uy, kasamang Ingrid, Miss I, Bertudaso, good evening. Thank you kaayo ha. Nag-message rin nga, dunay siya ginagmay nga gipada apan kinasing-kasing. Salamat kaayo, Miss Ingrid Palanga. Mayong gabi, kumusta naman kadiha. Thank you kaayo, Ma'am Ingrid, Miss I, Bertudaso. Thank you kayo sa imuhang tabang. Dili sa ato ang nanawagan karon ato ang bisita. At balik ko na ito, numero 0918-554-2071 sa nag-confirm. Mauni ato ang number under Aida Tampos di inig-send ninyo. Kung galing sa ito ang number nga 0918, dili na yun mo di makasod. Nag-provide tag-lain pang number 0991 207

0917-9880 aron sa ingon. Inyong ginagmay nga tabang diha, pwede kaayo no nga ato ikapadangat karong gabi una ni Jobert nga nanawagan karon loy pud kaayo. Matag adlaw ay nangindahay nga makamata na, makamatngo na ang iyahang asawa nga kapin sa usa ka buwan na nga nagkoma in town. Apan bisan pa man sa maong kondisyon kining usa ka bana naningkamot sa mga pamaagi nga kaya niya nga makadangup kun asa man kay financially wa na gyud taon siya ikasarang sa pagpalit og mga tambal labi na sa pagpadialysis. Salamat kayo Depoy 100 pesos ikan sa 1112 dengan kaing salamat. 20 pesos ikan sa 7095, thank you. 100 pesos salamat ikan sa 1534, thank you sa tabang. 300 pesos ikan sa 8576, salamat kaayo. Maunan ni, thank you. 500 pesos 7529, dengan kaing salamat ninyo sir ma'am. Dengan kaing salamat sa pagpaambit. 30 pesos 8709, 100 pesos 0535, thank you. 200 pesos dikan sa 1392, dikan kaing salamat sa tabang. 30 pesos dikan kaing salamat dikan sa 6249. 100 pesos dikan sa 5277, sayod yun siguro atong bisita karon nga si Jobert. Huwag matama kailagid aning mga nitabang na to, di padala o gab. Donations, pinagi sa GCash, malain-lain man nga amount, pero kining tanan Jobert, klaseng-kaseng yun din, no? Nga paghatag nila sa pagpaminaw sa radio, ilang kutob sa pagpaminaw, apan sa pag-reach out, pagpaambit po, pag-type diha, pag-open sa GCash, pag-type sa amount nga ikapada, ligan kayong salamat. Kinaot nga, padayon, no? Ang ato laba makagagahom sa pagbubo, dugang pang grasya diha kaninyong tanan sa inyong pamilya, abundance, na pinagod ang maayong panglawas nga pala yung tamakapani kay Sikay. Bahalag patagkaroon na gunya atong tabang na akanunay. Basta lang kita'y hatagag higayon na makatabang. 200 pesos, 9577, ligan kayong salamat. 200 pesos, gikan sa 0815. Thank you, kaayo. Sinakulo member sa San Lorenzo Parish, diya sa Barangay Tisa, mayang gabi. Ma'am Susan, o mga kaubanan, dahil kayong salamat sa inyong tabang kanunay. 250 pesos, 0994. Dahil kayong salamat. Sa ato ang pang panag-uban, dili sa itong pikas nga number ato sa gitan-aw karon 0991207-9880.

0: Pero galing Jubert ka na mag-suggest. Kung ingon man sila, no, nga, sa ingon ana, nag-comatose, pero kung saman, magsuwag yapon ka sa niya, or magsuwag gihapon ka. Mm-mm.
1: Patong ko na gusto yung sa iyong mga anak, mag-video ko anang voice message.
0: Mm-mm.
1: Maragyusin ko, okay, mamipiging sa doktor nga, istoryahin lang basin. Madungog po.
0: Oo. Mm-mm. Bisag di man tuod, yun nga naka-istorya or nagpiyong man, pero basin pa. Oo.
1: Basin na
0: so, kada adlaw, imo naghihimo?
1: Kutob sa mapulig bantay.
0: Pwede sa microphone.
1: Sa mapulig bantay, yung mga isoon, maugya po ibuhatan, mam, istoryahan na gyan po.
0: So, kung ikaw, doon na higayon, no, maka-istorya ka, labi na ikaw makabantay, sagad, unsa man po imo ang isulti.
1: Inumdum niya, ma'am nga. Maning kamot niya, eh, nagpaabot pa niya ang mga anak niya sa iyang pagbata. Salig na ginamos, ginuong ang tanan. Eh, pwede mo labaos ginuong. Huwag imposible niya.
0: Swing ng gatag, amen, good ana. So, alang sa inyo ang tabang magkasama, dugang paninyo nga ikapaambit, no, alang sa paningkamot karon sa bana nga maka-generate financially para sa continuous nga dialysis sa iyahang asawa, bisan pa nag-comatose, apan kaupat mag-dialysis o sa kasimana, kapay panginahanglan nga tambal, mo na nga sa usa ka amahan nga sa pagkakaroon na unang sa iyang trabaho, kinahanglan ko din taon og suporta. At mga prayers, ingon man financially, para usab sa pagpadayon nga makapalit og tambal, ingon man sa pagpadialysis, mo na nga didangop gadri sa atong tulumanon. Ato nga balikon atong mga number 0918-554-2071 o 0991-207-9880. Kami po din sa DYHP o sa tanan atong mga listeners, padayon nga mag-ampo nga ihatag no ang kaayuhan niya sa imo ang asawa. 100 pesos at 8377, dihan kayong salamat. 100 pesos 4983. Thank you. 600 pesos 3932 para ni Merly and Jubert. Salamat kayo ninyo, sir, ma'am. Thank you. 100 pesos 2472. 300 pesos 7900. Dekan kayong salamat. 200 pesos 4793. Kana lang sa kasamang Aida, kagikan pa sa din taon na operahan akong bana. 100 pesos 4793. Salamat kay ma'am, ha? Thank you kaayo. Bisan pa man sa undergo nga conditions sa imong bana, pero gishare gihapon ka sa imong grasya. Dekan kay salamat. 50 pesos 3076. Salamat. 180 pesos 28810. Dekan kay salamat. Sama kay suunan nato nga buot nga mupadangat sa ilahang tabang. Galing mo anhidri sa itong sibiyaan para pagtunol personal sa iyong tabang na adri ang itong ambisita pa si Jubert Toledo. Kung galing walk-in, napadri ito ang bisita nga pwede ninyong atagan sa inyong kasing-kasing na tabang sa personal. Kung galing pinagigali sa GCash, ito ang numero 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Ato kita banganin taon kining usa ka bana nga nanawagan og tabang para sa iyang asawa nga kumatos pa in taon. Usa ka buwan nakapin nga nasa usa ka ospital diri sa Dakbayan sa Sugbo bisan pag nakumatos gumikan sa iyang sepsis. Undergo pod o dialysis kaupat sa usa ka semana man sa usa ka bana niingon gyud in taon nga di na niya kaya financially. No, ang maong mga galastuhan. Babalik ko ha sa inyohan tabak at GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama.

Ya pwede pa daw 100 pesos ikan sa 54600. Dekan kaing salamat. 50 pesos ikan sa 1630. Thank you kaayo. 56 pesos 4696. Dekan kaing salamat. Ya pwede 500 pesos ikan sa 2853. Thank you. So far, Jubert, di sa itong natigom karon sa itong tulumanon sa DYHP Sumbunganan. Sa hakay, na ay ni Paapas o Gatabang. Na ay nag-send as of 6:23, na ay nag-send sir Jobert o 5,000 pesos gikan sa 1437. Maraka mo din nag-call ka ganina. Thank you kaayo ni mo, sir ma'am. Thank you. Atong anonymous donor, waman po niya gilaki pa iyahang pangalan din sa pag-send. Apan, dingan kayong salamat. Sayod ta. Kini mo ang kantidad. Dako, gikay ikatabang. No, sa panginahanglan karon ni Jobert. Gali kami or ako nga nagdala din sa tulumanon sa mga niabot nga tabang. So, hindi man gusto na maka-expect nga mao ni madawat na to. Kada-adlaw kay lain-lain nga amount man. Muna maingon kita nga, uban sa pangaliya, uban sa guidance, divine intervention. Importante nga, nakaipos na og tabang. Okay, salamat ha. Thank you, Kaiser Ma'am. Thank you, good kayo sa yung tabang. 100 pesos gamay tabang. Ma'am Aida Tampos, ikan sa Tipadilla sa Lower Lumar. Good evening, animo diya, sir o ma'am. Thank you, kaayo. 36 pesos, 0885. 150 pesos, ikan sa 5315. Salamat. 100 pesos, account ending number 5326. Salamat, kaayo. 150 pesos, 9251. 100 pesos, Regasa Store sa Tuyan, City of Naga. Dagan kaayong salamat. 20 pesos, 9443. Hinabang. Yes, salamat kaayong.

0: At ang oras alasays, 29 na sa kagabion sa pagkakaroon atong natigom din sa DYHP Sumbunganan, Jobert, 11,700 pesos. So, kayong tagpagpadialisis karong Miyerkules pohon nga 9,093. So, magamit na ni. O yan apay, ginagmay para sa tambal. Usay mensahe ni magkaroon gabi una nga bisan pa man ugwa ka mag-expect nga mo ni ma kantidad nga atong ma-generate. Pero sayod kita, daghan ang nakasabot sa imong sitwasyon. At the same time, atong makagagahom. No, naghikap ka doon sa ato mga generous nga listeners nga padayong matabang. Imo yung mensahe karon para kanila.
1: Kanan nga ni tabang, bisag wala ko kailan ninyo. Tagan kayong salamat. Unta, tagaan pa mugdugang grasya sa inyong pagtabang kanako, sa inyong pagpaambit, sa inyong mga grasya. Ginoo na lang ang mag-igong mabalos ninyo. Salamat kayo.

Makasama nyo nadungog si Jober Toledo o makausap pa makasama sa yung kasing-kasing nga tabang karon lain kinabuhi na usab ang atong nahatagan o kapagtagal lain kinabuhi na usab ato ang nahatagan paglaom karon gabi una nga bisan pa man sa kalisdanan ay mga tao nga willing gigihapon kay motabang maginagmay man nga tabang apan kining tanan kinasing-kasing. Kaya salamat, Anonymous Donor. Kung tanan nga naglangkob sa atong tulaman ng karong gabi-un. Atong oras, 6:30 na sa kagabi-un.

0: Pagtamalimot mga kasama sa lipat na matapos. Aron sa pagpanghaplas, ingon man pagpanalipod, kontra dengue, karo mga panahon na ito naging gamiton. EXL All-in-One Skincare Oil. Dilang kini skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural and circumferent property. Dahil mga protection alang sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients din, makasuguro ka luwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. Pero gali, problema ni mo ang pagkatulog, panghaplas lang. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, kaya doon ni calming effect na maghatag ka nimo og relaxing nga feeling nga malak panalipod kontra sa dengue. EXL All-in-One Skincare Oil available na sa Babotical Duol kaninyo. Order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangapay karong gabi una, labi na kay Bugnaw, kayong panahon. Hindi makompleto ang imong kagabi o imong imong adlaw kung walay kape. Ari na ta, sa nasuwayan na, nabantog ng alamian nga kape, balansi kayong lasa. Labi na katong naglikay sa taas nga sugar. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 Perfect Coffee, alang kanibo, doon na kanyang spirulina at powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, makatabang ang pambos sa cholesterol level, triglyceride level, mga kasama mo nang inyong nanggay kagkape, ari na lang dita. EXL Coffee Mix 17-in-1, available na sa mga butika, dool ka ninyo imong iingon, EXL Coffee Mix 17-in-1, kay sigurado makaingon yung katilod, yung tag-ingon ni kasamang ay dada. Ang mga nutrients, kanaa, makita yun ni mo, no, sa mga pagtimpla. Gamian kayo labi na sa imuhang pag-inom. EXL Coffee Mix 17-in-1 mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, add to cart na na. Ato oras sa size 31 na. Ari una ta sa itong DYHP Answer to Win promo. Karong gabi una, winner nato of the 200 pesos. Sakto ang tubag. Ang tubag, Binaliw Landfill. O ingon man, naka-follow sa itong mga mechanics. Karong gabi na, congratulations. Ngadto ni Marian Canoy or si Yanni Marian Canoy ato winner karong gabi una. Kunya i-message lang imong kompletong pangalan, imong GCash number aron mapadalahan ka sa imuhang premyo og mapuhon. Congratulations ma Marian Canoy. Kunya atong oras napupos na. Wala si Jess Borhang ang nagpaminaw karon sa DYHP. Salamat kaayo. Kung sa'yo sa Lito Bintoy, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Nagpaminaw sab karon diha sa Leyte, Antonio Codera de Dasi. Salamat kayo kaniyong tanan. Kung nagpaminaw karon, nagka-tune in karon sa DYHP. At oras sa size 93 na. At partner sa Master Control, kasama Nistro Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerard Albios, Transmitter Side, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw. Mga aso ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.

0: ay masundarong lang ang iyong baba.
1: Pasuin namin, Kuya Bulma.
0: Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo, mauna istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ko'y hatag ni Bo.
3: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
2: Aw kong ihatag ni Bo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

내년 사.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bio Drop Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bio Drop Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bio Drop Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio Drop Herbal Capsule.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Ah! Akong bugas-bugas!
9: Akong katul-katul!
10: May kabutangan!
11: Bugas-bugas o katul-katul?
12: DTX 500 na!
13: DTX 500!
12: Aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
12: o pag-ayos sa bugas-bugas
13: o katul-katul!
12: DTX 500!
13: Pabalik sa pinakadulong yung butik sa inyong lugar!
12: DTX 500!
14: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
12: Pabalik sa mga butika.
6: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
15: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: sus talaga sa honor kay ng atong sugilano ron eh. Kuya Marvin Caballero, umabot ang kusiyal sa ilihan. Ha? Ang baboy nga irumbuang! Asang mungita na baboy nga irumbuang? Bidag ni Kuya Marvin ay lahiig ni siya. Ang atong direktrisan eh, si Ate Martins Parval Boris Diapon. Yang atong, atong spinner si Kuya Jewel Bidzi ang manager sa Bien Aqua. To sound man si Kuya Ricky Bangis Garing ang tagiya sa Bangis Inaw dito ating liquid. Unya, ang ato ang audio editor ani. Dagdani sila si Kuya Randy Tayad o si Kuya Lloyd Gabiana o si Kuya Ariel Magkaw ang manager or tagiya sa Iking Binding and Roof Installation. Ha? Okay, mga bata mga kasama. Uy, sa mga tao di ay ni Ma'am Jasmine Navarro, Mabini Navarro. Salamat kay ni mo di ha, Ma'am Jasmine o si Sir Raul Alibio Isoto diyan sa Bunbun. Kumusta ka punta na? Diya, oh, sa mga matao ni Indesien, Pipito, sa Brumits PH. Kanang Brumits PH mo ni tiglimpyo sa inyo panimay. Kundi na mo ka lugar o limpyo sa inyo panimay. I-type lang ninyo sa Facebook, Brumits PH. Makita na ninyo diya, Brumits PH Cleaning Services. Makita na ninyo din ha. Nga na yung telephone number diya or cell number. Tawagan ninyo. O kamo na may baho kung unsay gusto nyo nga buhaton sa inyong panimay, limpyuhan. O unsa pa na diya, basta. Tawagan ninyo ang Brumits PH. O sa talang mga tao ni kayo nagpipito, Dudong GR Pipito diha sa Toledo. Good morning hapon yung tanan. Og sa ato ang suod nga kayo nga Kutsial Francis Espares din sa siyudad sa Sugbo. Uy, atangin nyo ang mga drama sa tanang bakak ikaw ang tinood. Unyal na ako i-plugging kay Layo pa man. Ha? Ari lang sa mga pizza bechinko siguro. O ano lang? Ano? Pizza bechiti. Bechiti lang kay Agusto pa man ato mga drama. Okay? Mga bata magkasama niya kita sa unang adlaw sa Kung Asoy. Sa tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, nabuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer o Mega Plus. Salamat kayo. Aniya kita sa unang adlaw sa Kung Asoy ninyo nga naguluhan ang baboy ngayong buwang!
1: Lain mahayok pala sa pang gibiktima sa katikalang irong buang Andres Barrio, Kapitoy.
2: Unsaon kas pagsikop ka ng mananapa. Timato pa ni Kap Junjun sa Picas Barrio. Nalipat sila sa ilang pagukod. Kaya ang ilang nadakpan, dili irong buang kundili baboy.
3: Dili kaga mauto ang ilang nadakpan, Kapitan. Nimo lang ning baboy gikan sa pagkairong buang.
4: Pinaw,
3: Kap, gito eh. Kuyawan, tari mo eh.
2: Paminaw, ha? Paminaw. Meeting nga ang imo mga kaubang tanod.
4: Apil, miss meeting
2: ka. Kabati ka?
3: Oo.
4: Kabati, sir,
2: miss. Arong pahugtan ang pagrubing matang gabi.
3: Oo, Kap.
2: Sige.

0: pastilan, Jack, apo ko. Kuyaw na yun kayo ron ang panahon. Nanggawas na ang mga dili kasarangan ng mga pangitabo.
1: Lula Hilda.
0: Sa Picas Barrio, nanghasik na sad ang mangtas nga irong buang. Habwa taon ang ginawaan sa baboy ni Manoy ni Muani nga tagadapdap.
1: Maulagi taon, Lula.
0: Ang katingalahan kaayo, kaysa dihang gigukod kini sa mga tanod. Usa ka baboy ang ilang nadakpan.
1: Gilipat sila sa abyan ining linalang sa kangit-ngit, Lula.
0: Ha? Usay buti mong ipasabot, Jack.
1: Ang tinuod, Lula, ang nanghasi karong mangtas nga namugno og mga kayupan, gitawag og baboy nga irong buang.
0: Ha? Baboy nga irong buang?
1: Mahimong delikatuhan ang ako gisulti ni Moron, Lula Hilda, apan mao ka ni tinuod.
0: Jack!
1: Dunay daot ang abyan nga mao'y nagpaluyo ni anak, Lula.

0: May nakaila kong tao. Kaidad ra siya ni mo, Lorita.
1: Onya, ma?
0: Mamisita ko no to siya ni mo, day.
1: Ni, kalain. O pagani mi makaila?
0: Duwil iyang pangan. Hustos barog, guapo, mistiso.
1: Ay, din ako ibaylo sa lain ang panagsuod na mo karon ni Jack Maluling.
0: Ah, way ayo. Kung magkauyabog, magkadayon anang Jack. Pobre lang gihapon ang kinabuhi ngay mo puyan.
1: Mamaluling.
0: Mas nindot imong dungog, day, Lorita. Kung ang mamisita ni mo, kadagi auto.
1: Ma.
0: Katong duwil, ha? Mo'y gusto kong lalaki para ni mo, Lorita.

0: Ne bu şok gaban şamaya gin gabi i Drake? Kana, mo kray gusto ko. Nga din niya sa kalibutan sa mga tao. Imong matilawan ang prisko kayong ginhawaan sa mananap nga imong magustuhan. Dito sa tong gibiyaan nga kalibutan sa inkantasya. Usa ka lang kayanong baboy. Apan din hilahi ka. Kay bangis nga irong buang ang pagtan-o kanimo sa mga tao, Drake. Kaog ko to sa imong mahimo, Drake. Pagtagbaw sa ginawaan sa mananap, nga gusto mong lapaon.
1: Sadili bago ko padayon mga bata pa inumdum sa da.
2: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. Mama mia,
12: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: O sige, padayon mong inom, santo, pepe, tablia, mga bata, kaya na, sumpay sa kung aso ninyo ni Ismina na nagaraguluhan. Ang baboy, ngayong buwang.
1: Dili na makagukod pagkanato dinis sa kibutan sa kibutal ang kasundaluhan sa inkantasya.

0: unsay buti mo ipasabot, amiga na kung aninipot. Unsa?
1: Ginawaan sa mga Pinoy ngayupan mao'y paborito nining kanoon.
0: Kung ikumpara kini sa mga hayop nato dinhi sa kalibutan sa mga tao, unsa man siya mananapa?
1: Baboy!
0: Unsa?
1: Unsa siya ka-cute kay nga baboy nga inkantuanon apan mo-transform siya sa bakairong buang.
0: Pero ngano ingon man kaniya na?
1: Tingali, aron pag-justify sa iyang pagkamangtas o pabangis nga mukunis-kunis og mga hayupan, madagko man o magagmay.
0: Wa gid ko masayop sa akong pangagpas ug ako kining ginganlan og baboy ng irong buang.

0: Hilda, tambong to sa barangay assembly nga ipahigayon sa tong GM sa barangay, ha? Unihangyo sa atong kap gitoy.
1: Ay, oh, oh, otik.
0: Karumabot na lang sa badunang, alas nubis buntag.
2: Busy kaya mga tanod sa pag-house to house o panungko sila mga silingan? Kung asa silang sityo masakop?
1: Oo, kay kinahanglan nga makatambong sa ipahigayon nga barangay assembly.
2: Nasugatan ganito na ako ang tanod nga si Moklo dito si Babaw? O niya, dito sab sa ubos, si Kap?
1: Hinaot nga mahunong na ang kamatay sa mga hayupan.
2: Diligid ka na mahunong, Lula Hilda. Samtang naapa ka ng mangtas kayong baboy ng irong buang.
1: Tiyak!

0: O sa ikaw kaladad ka ni mo, Jack. Sa'yo ko, Miss Orinis Bay.
1: Eh, sa'yo rin ko, Kap Kitoy. Kay, basi no, mabisyo niya ka.
0: Oo. Niya. O sa may tayo ni mo, ha?
1: Gusto lagi ang takong hamuban sa mata grooving sa mga tanod, Kap.
0: Interesado ka, Jack?
1: Punta, Kapitan.
0: Sige. Tugutan ko ikaw. Tulgay, nakita ko nga tarong ka nga pagkabatanon. Responsable ka. O disiplinado ka sa apuhan ni mo nga si Nang Hilda.
1: Salamat, Kap.
0: Sultihan ikaw bahin ning atong hipi sa tanod nga si Utik.

0: Okay, Kap Gitoy. Notin na. Ipalista lang na kung siya ni Consul Jace for the record.
1: Oh, sige, Utik.
0: Report lang din sa barangay mo tag Rasitis gabi, ha, Jack? Kay Asutso man ang unang raw na ito sa pag-rubing.
2: Kunay, Utik.
1: On sa man, Jack. Sa man. Interesado yung ka, ha?
2: O, Kap. Kay gusto ko nga madak pa na ang mangtas ng baboy ng irong buang.
1: Baboy irong buang?

0: Ikaw rin ay ang maanyag-anak ni Manang Luling.
1: Ako si Lorita.
0: Ah, oh, Lorita. Paborito nga ni pare. Ako sabdi ay si Duel. Mailagyo kayo nga manggiuwaon ka. Kay magtabon ka man anang imong pad, anang imong baba samtang magsulti ka. Nakabantay ko, ana.
1: Mauaw ko.
2: Tarunga baya gyud ang atubang imong bisita, ha? Lorita, dato baya na, day.
3: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
4: It's Mele Francisco.

0: at ang inyong mga batang sumpay sa kung aso ninyo ni si Manaunang Anaguruhan, ang baboy nga irumbuang din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitanan dalit ka na to sa Arimen Drama.
1: Ta, ni tatay mo tuman.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita atog kanato sa Sed Marketing ang tiga para pun sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita ni issue ang BIR o sa kaguide nga nagklaro sa mga lagda alang sa one-time property tax transactions. Sa Revenue Memorandum Circular 75-2026, ang BIR ni dangat sa daghang pangutana bahin sa pag-issue pagproseso sa electronic certificate authorizing registration kun e-car ug ang one-time transaction kun on-net computation sheet kun OCS alang sa mga transaksyon nga nalambigit og real property, shares, stocks, donation ug estates. Katong mga malita, ihatod ka natong sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang Sed Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang Sed Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa Sed Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagip.
6: Napagay ko diri ba? Bakit ko kaimpeg diri?
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo diri kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandal.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
13: Ay, este ng chikiting ko!
12: Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo!

0: Mulakaw na ka?
1: Oh, duty na ko.
0: Ay, paita ba yun itong sitwasyon eh? Kalusa ka tumag-abot din isbahe, no?
1: Naunsa man ka, uy. Kadugay na ni nga sitwasyon na to.
0: Maugan eh. Dugay na. Dugay na sa natong giantos. Nag-abot na ko gikan sa trabaho. Mausay ilakaw ni mo.
1: Ang-ang. Dili man tapareha sa oras sa trabaho.
0: Kalusa mo ka magpa-change o schedule. Di ba gain na ng dekana?
1: Unsa man. Nagtuod ka nga wanan ako lihok ka? Gilihok na nako, uy. Nanghangyon ako sa mong head nurse, pero unsaon man nga dili pa magid pwede. Wa pa sa kasaligan nga makapulis akong oras. Paabot lang kita kung kanusa na.
0: Uy, sige lang ito paabot na. Paita ba yan, uy. Hindi naman lang tayo magkauban ni Nismay. Asas mga bata, gamay na lang kikag-oras para nila. Di na ka makatiman silang mga assignments. Ako na lang sige.
1: Nagreklamo na ka, Pablo? Ha?
0: Ah? Oh, di man nga. Di man sa nareklamo ko. Nang ako lang ba nga, wala kay time na mo. Sa imong mga anak.
1: Nagtuod ka nga, wasag ko mga andoy sa inyong time. Kanading adlawan nga wa mo. Ikaw nagtrabaho. Ang mga bata nag-eskwela. Ako rang usa dire. Nangandoy sa din taon ko ninyo eh, nga ikauban mo na ako din eh. Kaya ko, mulakaw na sad ko inig timpamauli ninyo, kaya mo duty na sad ko.
0: Maumanggani na nga pangitaig paagi nga ma-change schedule ka. Eh, kamon may pwede nga makapa-change yung schedule. Kanang imo trabaho, pwede raman mo mag-change schedule sa duty. Mapabalihin kag morning good. Di kay sige na lang panggabi eh. Ako di mo ko pwede kay naam ko sa bangko. Adlawan mo ginang akong trabaho. Ang mga bata, sad. Di man pwede ni mong mausap ang ilang klase. Mao nga ikaw unta, mao'y mo adjust sa oras.
1: Mao gini, parmi na tong lalisan, oi Pablo. Unsaon man nga mao man akong trabaho. Nurse man ko. Ha, o unsa man? Muundang nalang kong trabaho? Ha? Unsa man?

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon. Makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Ninduta.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagid po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay!
8: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.

Usa ko ka, nurse. Og ang akong bana na magtrabaho sa bangko. Maglalis may permis sa oras sa mong trabaho kay baiwas may og schedule. Siya adlawan ang duty og ako panggapi. Taod-taod na ninamong problema. Og taod-taod daw sab kini siyang nagreklamo nga gusto siya nga mausab ang akong schedule sa duty kay lagi wa na may time sa usag-usag.

0: Ma, rest day ni Muruno?
1: Yes, anak.
0: Ay, salamat.
1: Nga naman, anak.
0: Piti meeting na Muruno, di ba? Nalimot ka?
1: Ay, uday to ud.
0: Nalimot na si mama.
1: Sorry, anak, ha? Nabisi magod si mama.
0: Si papa mo na to ang mo-attend. Niya, duty mo siya. Na-worry ba ako kay... Huwag maka-attend sa PTA meeting na mo. May gani kay rest day rin mo.
1: Don't worry, anak. Ako'y mo attend. Timing yun kayo nga nakigbaylon ako ang akong kauban o RD.
0: Yeah! Thank you, ma. Thank you.
1: Huwag problema, anak. Oh. Ma? Josh, nak.
2: Ma, PTA meeting sa namog, ma.
1: Ha? Agoy. Oon sa mga oras, ha?
2: 3 p.m., ma.
1: 3 p.m.? Uy, nga nung hapon magsana, anak. Uy, dili day morning? Pwede raon akong morning. Kaya hapon pa man akong duty.
2: Ang butsad ma, uy. Nga nung hapon?
1: Sige, sige. Muatan ko, anak.
2: Yes, thank you, ma. Mm.
1: Pero, anak, mubiya-biya ko hindi 4 p.m., ha?
2: Ha?
1: Pasensya na, anak. Duty mang kugod.
2: Dali rady kayo ka, ma?
1: I'm sorry, anak. Unsaon nga, mo duty na ba si mama o 5 p.m. Dili man pwede malate.
2: Si papa na lang, ma.
1: Sige, sige. Ako inon si papa ni mo. Nga, mo out siya og sayo aron. Siya nalang mo attend sa PTA meeting ni mo, ugma.
2: Okay. Sige, thank you, ma.

0: Di mo ko pwede mo out o sa yung mga kayo, mag-overtime eh.
1: Ha? O niya, unsa o man ang PTA meeting ni Josh Ugma? Kisa may mo attend?
0: Ikaw. Ikaw attend. Kaya alasin ko pa mag-aing mo dito eh.
1: Maapikin na gani ko sa oras. Maupitaw nga ikaw akong gihangyo. Nga may mo attend Ugma. Ako ba yan i-attend ganin ha sa PTA meeting nila ni Justine ha?
0: Anong ba naman nalilagdungan eh? Arununta, maatin na nalang sa danilimus kang Diyos?
1: Niyabag ka? Unsa man ako, Picasso na ko akong lawas? May parehas na grado si Josh o Justine.
0: Anong gilain-lain sa danilang schedule?
1: Ambot o ruyo eh, Pablo. Basin og maugi available sa ilang maestra o unsa ba? Ayoko pangutan na anak, kaya dili ko maestra.
0: Kapoy.
1: Ano ni bangon man ka? Asa ka?
2: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Kanunay na lang gisapot ang akong bana, init ako. Nasabot ako tungod kini sa akong sitwasyon, nga wa na may oras sa usag-usa. Ilabi na sa pagkahin og oras sa among mga anak. Mga kasama, atong sundad og mapagpaminaw ang laing sumpay ning suatampo ni Jaya dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakota. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa nang taan yoy? Murang nagsingin man tagbalik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagdarong niya, oy. Ay, kung inag, gimino ta.
2: Hello, oy. Nga na di ay ta. Nausal mo na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Siguro ang Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nakatuho ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudi ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab Quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Sir, health testimonies.
12: Health testimonies.
11: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ah, nga kalisod Dios na wala. Wala na ko naka patik up wa na magud batya nya ka antok karon nag limit na ko. Antok karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta naka
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: Ipunduhan gida'y nila o binilyon alumaangkol ang tanang properties libot sa Tierra del Sol.
1: Unsay buhaton tanini, Padre Ferte?
0: Jumre, Blavides.
2: Sila ba yun, Father? Sila ba yun mo ang makapanag-iya sa misteryosong Tierra del Sol?
0: Ang akurtubag, di.
2: Father!
1: Husto si Padre Ferte. Di sila makapanag-iya sa balaang dapit. Nagasa sa Diyos alang sa mga matarom.
2: Ay, Jumali. Ganos pa man ay kinimatapos. Aron makabato na kita o kalinaw.
1: Kung matapos na ang mga daotan nga, buot mo tugaw sa kalinaw sa pagtuong Kristyanismo.
0: Jumali, Miss Crisia, kung luag-luagan ta kinibahin na, mahigmatan lang unya kita nga ang Tierra del Sol maputos na sa lawa-lawa sa kadautan.
1: Padre Ferte,
0: muwato ko karon dayo sa lungsod sa prosperidad. Ang dapit, kundi intua na madestino ang pari nga si Reverend Father Marcelino dayon dun.
1: Oh, mau ba, Padre?
0: Oh, Jumari. O ganghiyoon ko siya nga makihiyo sa kanato aron mo paligon sa krusadang espiritual batok sa Antikristo.
1: Padre Ferte,
0: may gipadangat na kong suwat sa kinaguan sa mga kaparian pinaagi sa diocese. Apalwa pa sila tubag haga gipadangat bahin ining mong isyu karon batok sa duha kadagkong mga kulto.
1: Oh, matawag na ganin na itong mga satanista kay nagampo man sila sa rebulto ni Lucifer, Padre.

0: kadaghang mga negosyante nga ni akaroon sa lungsod sa La Tierra.
1: Ocho, Marie. Kay nanambong laki sa usa ka dakong business summit nga ang tinuod nga katuyuan mao ang panaghugpong sa kultong sungayan.
0: Pagka-intelihente nila. Mga impluensyado. Apan, nailad ra og kulto.
1: Sama sa kong Mami Rolaida. Usa ka abogada apan nagpalingla lang sa kulto.
0: Lisod na lang kanimo, Krish, ang pag-agak niya paingon sa kamatuoran. Apan, isuryahin lang. At least, huwag ka magkuha.
1: Lisod na mahilabot pa ko, Choma. Huwag ko'y daganan.
0: Krish, katungod pag-ihapon mo ang pagpahinumdum niya sa iyo.
1: Choma.

0: D'aquí tenim una enguica soldiri paper sa Roswami Sandibar.
1: Ang governor ka na sa lalawikan.
0: Oh, o gato na siyang kaubans kapatiran sa espiritual.
1: Oh, really?
0: Yes, langga. Ingon kita ni ana ka influential rolay na langga.
1: Nawani na kit karon ang kulto ni Varseno.
0: Gusto ka. Wala ka niya ang The Great Supremacy. Kundili ni ana ka nato. Midaog ang mga buinabides.
1: Unsa kahi reaksyon karon ni Varseno?
0: Wala siya mahibo. Gawas magdawat na lang yun sa kamaturan. Yamas gikahimutan kita sa manulunda nga sungayan kay kanila.

0: Kung sa'yo mo to yun ako.
1: Ma, may panahon ka pa aron mo tiwalag sa kulto.
0: Brina.
1: Please, mamatar sila.
0: Dili ingon anak ka sa'yo, Brina. Duha na kadekada ka pinagyampinga na ako akong pagkamiyembro sa kapatiran sa espiritual.
1: Pagkamiyembro lang ka sa espiritual? O hangtod karon nilaong paghihapon ka nga maangko ni mo sa Sir Maynard?
0: Musa?
1: Naibawaman ko mamatar sila. Nga hangtod karon naigugma paghihapon ka sa atong agahon. Maunga bisan o guba na kaayo ang imong dugan sa kasakit. Madayo naghihapon ka nga nilaong nga magkakamo. Bisag imposible na kayo nang maitabo.
0: O giunsa ni Bus pagsiguro nga imposible na kayo nang maitabo. Ha, Brina?
1: Pagmata na yung taon, mamatar sila. Nakakita ka man bitaw. Mahal nila ni Sir Maynard o Ma'am Rolaida ang usag-usap.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Surigao del Sur. Kapoy akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Ag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
8: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Sabi nga, nagmuntin ko. Ano ay, pati na iyahaya. Maglapagin ko ato mga gulo yun.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
12: Mm-hmm.
11: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
12: Mm-hmm.
11: Mura dark spot siya, anak.
12: Mm-hmm.
11: Tapos ning-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Brina, may na mahibaw ka. Nagigamit lang ni Maynard si Ma'am Rolaida aron katabunan ang tinuod niyang pagkatao.
14: Ma, usibot ni mong ipasabot.
13: Wa, Brina. Wa.
14: Mamatar sila.
13: Diya ka na.
14: Kaluoy yung tawang sa akong inahan. Unsa man kaybot ipasabot siya ang gisulti ka kaniya? Unsa man ka?
13: Dili ko niya masabtan. Lisod para kang bina pagsabot sa kong gibati nga to kang Minard Buenavides. Bina, tungod sa akong dakong gugma kang Minard, bitugot ko nga ikaw may mamahimo niyang halad alang sa katumanan sa popsiya. Pasaylo ako, Brina. Pasaylo ako, anak.

0: Numeroso foni minard binavidis. Unsa man kay iyang toyo? Hello?
1: Mayo kay imong gitubag ang akong tawag.
0: Unsay imong toyo?
1: Oh, dili ko makuntag ang numero universero.
0: Unya?
1: Mong ikaw ang akong gitawagan. Sofronio.
0: Dili ingon ni Ana kasayon nga mayano-yano mo lang og kontak ang amahang Varsino kung may tuyo ka.
1: Ah, pagkahilas. Murang si Ginza. Nakahog noon mangani ang iyang kulto na gipagamahanan.
0: Bisag lima na lang may kabuok ang mahabilin nga iyang mga sumusunod. Apan magpabilin siya nga maoy among Supreme Master.
1: Luod nga katawanan, Sofronio.
0: Katawa lang, Minard. Baka kutob sa imong mahimo.
1: Ning mga orasa, nasayod ka na tingali nga daghana sa mga elitista o nga dagkong politiko nga ni ana uban ka na mo.
0: Dili na ka na bago alang ni Amahang Varsino.
1: Ilabi na gyud ang dagkong mga contractors o mga flood control projects. Mga district engineers, galabihan, kakwartahan ni Anas Kapatiran sa espiritual.
0: Gusto lang kana sila nga makigubani mo o ambag sa impirno, Minard.
1: Sa? Taro nga ng silutihan mo, ha?
0: Tingaling nalimot ka. Nga di nati ka agaon.
1: Pakita rin ako. Ha? Kay sumagunta nyo ka.
0: Hoy, Minard. Bisag hasta kapila pa muluka pa ang grupo ni Amahang Varsino. Dili og dili, yun mahitabo. Nga magmahay ko nga nung nibalihin ko niya o gibiyaan ti ka.
1: Yes, sir. Baya. Istorya na lang gana ni mo. Apandili na mawi mong tinurahin, gibati.
0: Nasayop na sad ka, Minard.
1: Baya, gipabuhi mo lang ang imong dugo. Mau ka na itinod.
0: Hindi ko ingon ni Ana. Mas nakaila ka kay kanako. Taod-taod bayapod kong nagpauto-uto sa inyong kulto.
1: Sembergwensa.
0: Nahibaw ko nga katunga sa imong kagahapon. Naasa kong mga kamot ang matuod nga sugilanon.
1: Sugilanon nga dili o dili kagutuhuan kung imo kanang ipanami.
0: Oo. Oh. Pildi ko dihang puntuha, Minard.
1: Ayaw na lang patuga-tuga. Kay mahiubos ka lang. Punyong kung imong ipanulti sa mga tao. Kay dili kagad nila tuhuan.
0: Mao ba?
1: Maan ka pang nalisuan sa pangisip na turiring.
0: Sige, katawag dako, Minard. Ay, ako nalang gidiang itago ang kamaturan. Nga dili kay mga babae lang ang imong gikauban sa una kung dili apil ang mga baby boys.
1: Huh? Osa, pagtano ha?
0: Ay, pipila sa imong mga babae kaniadto. Imong gipatilawan ka na ako, dili ba? Tungod ka ay mas ganahan o mas matagbaw ka uban sa usa ka lalaki.
1: Baya. Nagkaway lami ang imong ipanulti. Huwag sa'yo ayaw, Sofronio.
0: Ako, si Tarsila o ang pare nga kanisod mo kayong higala nga si Padre Ferdi. May buhing saksi ko noon sa ka, Minard.
1: Mapatay tagilong niya ka. Nagpataka ka lang, Sulte!
0: Bayot ka, Minard. Bayot ka!

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa mga nag-edad 50 pataas. Balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Monkey Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang samasama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
2: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
6: Nawan ana makaugana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Ang TTX 500 na!
6: Ang TTX 500!
7: Adlay powerful extracts
6: nga phytochemicals
7: ug antioxidants
6: nga gigan sa palaya
7: ug the sugared sugar cane
6: mga organic compound
7: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500!
6: Sa mga butika.
7: TTX 500!
6: Ang tubag
7: kontra sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500!
7: Epektibo
6: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: TTX 500!
6: Imo sa the sugared sugar cane extract
7: ug anti-diabetic property
6: gikan sa palaya.
7: TTX 500.
6: Garantisado.
7: Highly recommended.
6: Sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
18: Biotrof Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
11: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
20: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
21: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
20: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya

0: sa lawas gyud paminawon.
1: Sa may iba tinuod sa sakit imong hawak
0: na. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
1: ni. Eh. Sa pa murag magpangita na ka.
0: Magpangita gyud akong lawas aning paragis bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
1: Sa karon gimintay na lang nimo.
0: Gimintay na lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon. Mao na nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis bilabila herbal coffee og paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa paragis bilabila herbal capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at tunay paragis bilabila herbal capsule para ni mo. Og suwayipod ang paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis bilabila herbal oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man
2: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
9: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
10: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Karol Yudayon!
11: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imong mampalayason.
10: Ah! Wa ko'y anak na abnormal!
11: Unsa?
10: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
11: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
12: Kumusta ka na, aking mahal?
11: Kinsa ka?
12: Ako kini, si Jigo Salvador.
13: Kaloy, pawasawa ko.
11: Christian, banak ko.

0: Christian, bana ko. Oh.
1: Mar.
0: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
2: Nagunsa ka din eh!
3: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
2: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
3: Pasaylo ako, anak.
0: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
3: Mar.
0: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kiningadrama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing ang Tigama o Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman asang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan, tiba, imong UTI. Kumuha ganina nun nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anong nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud po og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na po ko 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello. Mga higala, kumusta? Maingat lang sa kanatong tanan. Niya na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano, bansa kong partner, while ang guwapo, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Ayun niyo kalimti ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule para pagana sa pagkaon o pagnindot sa pag inyong kato. O palapi sa avocado coffee mix with guava.
0: Right, kunya ay sa kalinti mga igala sa itong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Kay gawas nga makahatag kinig bayong kalagsik sa itong kalawasan, makapagana pag yun. Okay, bueno mga igala, shout out time. Shout out ka ito ni Lita Grifo, Belen Alisna, Lucia Bloy, Diladiasa, Dilatrosa, Adilar, Dilarusa, Calatrava Negros Occidental, no? Gigan kini ni Ricky Bangisgaring. Og naman ni Rosalina Impilis diya sa Katangkungan, Dos Basak, Paro, Cebu City, gikan niya po ni Ricky Bangisgaring. Unya, naman, shout out to sab diya ni Anthony Calbotapic, Archil Marcelino, Rosalinda Barayuga, Mario Vlog, Ronnie David Gamali from Sayas, Santol Street, Carmen Cagayan de Oro, Crispin Asintista Bordios, Perilis sani Perilis Pericles pa Pericles Aligo pa ni si Inday Bonivi Angelia o gini Michael Jugar o ni siyempre ni atong manager ni Nilo Tadio. Okay, gikan kini ni Bisay Bangag sa ilong atong writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay, bueno mga igala, dito maglangan na today humduman ang nangagi nga niya ang sumpay nga itong sugilanon. Samtang nagsulti sila ni Mando, si Christian may kalit lang ang nanawag kaniya. Si Clara, kung gusto nga makikikisukol kaniya, aron personal yun sila magkita. Tuwan man, gitubag ni Christian, kung nakita yun sila sa online. Nakadaig sila sa usag-usa. Hangtod nga sa pagkaligo ni Clara sa banyo, kita ang cellphone nini o padayon ang ilang video call. Niya dahil sumpay nga itong sugilanon, himayang nahunlak.

0: nakita ko ang ngilit-ngilit.
1: Iyon na ako yung shower, ha?
0: Diyos ko. Nakita ko ginagubo ang lawas ni Clara na nabasa sa tubig. Kasiksilya. Lupig ang akong asawa nga si Mara. Gisabunan na niya ang nakalabas. Wow. Makayapak ka, Clara. Makayapak ka.
2: Maori ka rin palayo. Kaya nga, perte mo yung baga na yung itan. Oh.
0: Pre, mando?
2: Ayan lang. Ayan lang, itago, pre. Kitaan mo ko.
0: Para ako lang ni pre.
2: Nida, no?
0: Pasagdi lang ko. Yayam tayo kinabuhi. Wala ko tayo laptan, eh.
2: Luoyang marimara na, pre.
0: Diyan ka, pre.
2: Pre! Malayo na sap. Mauling tagdunggay na kay Matu, kay hubag mo si Bigayong iyong chicks. Hey, makaluluoy sumabot ay mong pamilya, pare Christian. Makaluluoy yun.

0: Huwag ka magkawin sa mga nakita.
1: Tuwerte mo yun na, uy.
0: Maupa?
1: Nangandoy man gani ko nga. Mahikap ko nang ako nakita.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka, siya yun gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Paragis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doro. Gani ay. Nag...
4: Ha, sa kulian?
5: O kato kaning ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Gani. Oo. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka gani ko, maglisod
4: ko. Baka ka sa bukid, eh. Google ka sa ka?
5: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
4: na
5: iyahal.
4: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
5: Makakatkat ko, ah.
4: Tanong mo yung
5: sa mga nga. Magrapag ito atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, tiguang naman ka ika. Ay, salamat.
4: Sige pa kanan mo na.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pilay mo ito.
5: Ay, kung ano ka, nobinta na ka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud po.
7: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
6: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

Nade ang iyang papa silang ipuyan. Og istrikto kini. Ah, sayang. Kanindot utas ko nakita sa video. Magkabuhi o patay. Pero, sige lang. Dagkapaghigayon o panahon.

0: Salamat kayo, Lord, nining pagkaon nga mong gisauan karon. Bisan tuod og wa diri karon ang akong bahana nga si Christian. Pero niya ang ilang ninong nga si Parejeko. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
3: Hala, sige. Magmukbang na ta.
1: Wow! Lami kayo ang sudan! Lami kayo mga sudan diyan!
3: Ay, natural good na kayo. Ako gunaan yung ninong ang nagluto, ana.
1: Yay! Salamat, ninong!

0: Ani lagu nak kudin hepa daplin sa bab shelter. Berirak-irak. Bitawak di sub si Clara.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pagkatake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anin sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukas. Ana, isulay mo li ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, naapo nang umah. Kanang di ka sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Luya ka ba?
3: Aduna ko'y kibati.
2: Way gana ug masakiton?
3: Kalisod na ko.
2: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Maraming salamat po.
2: Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102 Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
7: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinom-dum ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog ng panglawas.
7: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
8: Nag-gym, punbaya ako, Sir GP.
7: Amo ba?
8: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
7: Gusto.
8: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
7: Mm-hmm.
8: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
7: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
8: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po ni nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
7: Oo.
8: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
7: Maulagi.
8: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 og MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas og uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
9: DTX 500.
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
8: Correct. Usay normal ano? kapoy, kanang magsigag alsa.
7: Palalakit lawas.
8: Palalakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
7: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
8: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-enjoy back up nga good nutrition.
7: Correct.
8: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
7: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
8: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
7: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
8: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
7: Absolutely Dok.
9: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500. Mobile sa mga butika.
6: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
7: Pag-isgutan na to, Dr. Mel, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
8: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP ug mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
7: Kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Dok Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
8: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
7: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang cellula batok sa mga free radicals.
9: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500. Mabali ang mga butika.
8: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
7: correct.
8: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
7: Correct.
8: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana.
7: Taas
8: na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girecommend sa GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orak units.
7: Pagkataasa ana doc.
8: Samo ta jud Sir GP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir GP ni Gross, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kuan, di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
7: Oh, unya dili pa Pinoy nang nakadiscover doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
8: Nahibulong jud siya Sir GP nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. Tan-aw ni mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
7: Wow. Mao
8: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
7: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug MyTC jud matag adlaw for your adequate self-protection.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang baho sa ilok doc dili jud amalimod. Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
8: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok kina sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og klinika diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
7: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
8: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
7: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning klinika Diophrase doc kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
8: Yes, so sa mga gapanimahog ilog diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa klinika Diophrase ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
7: Muna doc nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
8: Naay pamagi Sir GP, inom ka og extend food supplement.
7: Ay?
8: Ang extend food supplement Sir GP nay maka og clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
7: Correct. Wa jud nay side effects doc. Nay pakapinuon frontal effect.
8: Hello? Tay, pwede ka na.
7: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc, ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
8: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
7: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
8: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
7: Kalami.
8: Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
7: Gusto.
8: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
7: Correct yun na doc, gakapi ka na, gadetox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
8: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
7: Lami ni siya doc kay lasang kapi jud. Unsa? special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
8: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
7: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
8: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
13: History Bio.
14: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung isaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Papalit sa mga butika.
13: DTX 500.
15: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
6: Kining tulumanon, hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
7: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyo inom ang inyohang D3 Bio? Hmm. Hinautunta, gisigi ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
7: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormon nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
8: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
7: Oh.
8: Diabetes type 1, mm-hmm. ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
7: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
8: Mm.
7: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
8: Mm.
7: Ang ugat mao ni dalan.
8: Mm.
7: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
8: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Mm. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
7: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
8: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
7: Mm.
8: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
7: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
8: Mm.
7: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
8: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood.
7: Mm.
8: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
13: D3 Bio.
17: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
7: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
8: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
7: Mm-hmm.
8: Nay seeing Sir JP nga moingon,
7: the man.
8: Larger your waistline, the shorter the lifeline.
7: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
8: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
7: Hmm.
8: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
7: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
8: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3-bio ang usa sa mga best sources of energy. O ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
7: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3-bio as your source of energy.
8: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3-bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3-bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3-bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw niya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3-bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
12: D3-bio.
8: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato, Sir JP.
7: Mm.
8: Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
7: Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na dyan sa ilok.
8: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
8: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
7: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, naani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
8: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
7: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
8: Makapaputi pa jud, Sir JP. Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
7: Sakto jud ka, Dok.
8: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
7: True.
8: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise.
7: Mm.
8: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-bisi ka, mura ra kag naka-exercise.
7: Exercise sa kama ba, Dok?
8: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
7: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
8: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
7: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
8: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
7: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
8: Mo na'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
7: Of course. Pero Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
8: Oo, nindot na.
7: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
8: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
7: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
8: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
7: No.
8: DTX Premium Coffee for the best experience.
7: Mm.
8: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
7: ga-detox ka pa!
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: Kining tulumanon, hatud ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay Visio. Ang Visio nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Santhum Plus Herbal Capsule, nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhum Plus Herbal Soap, Kutis Artista, Santhum Plus Herbal Oil, epektibo sa sakit sa kalawasan o sa skin allergy. Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, atong isgutan nga anong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
7: Akong unahan dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
8: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Ug maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3.
7: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
8: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
7: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
8: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3?
7: Nga naman, Dok.
8: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
7: muluya.
8: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
7: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
18: D3 Bio.
19: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
18: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
8: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
7: Di kulikta, di kadok.
8: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsara nga brand, na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
7: Meaning ni upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
8: Nga naman, Sir GP.
7: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
8: Awayay.
7: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
8: Luoy kayo. Agree jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
7: maghimo kag desisyon.
8: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
7: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3?
8: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
7: Bumba.
8: Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
7: Kampyon.
8: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
7: dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Lara, isa ko ka influencer. Mo-share lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong kape. Ang DTX Coffee Mix, very relaxing kaayong feeling sa kadahikop nako sa DTX Coffee Mix ug maka-good mood pa.
20: DTX Coffee Mix. Patayin sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Grace, isang holiday guard sa akong line of work. Dapat always gid ko nga alert to. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness ug sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Patayin sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Lyle, sa una permi lang kabutud ang akong tiyan. Pagkaduwog na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix, ni sulay dayon ko. Pinindot ang akong paminaw unya wala na pud nagbutud ug nag-aslom ang akong tiyan. Salamat jud sa DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Patayin sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa.

0: Now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ikaw ba ay nahihirapan dumumi araw-araw? Palaging bloated ang tiyan, acidic, sobrang timbang, lumalaki ang tiyan, irregular menstruation, high blood, diabetic, high cholesterol at may almoranas? Andito na ang solusyon sa ating problema. Easy out. Easy out. Sabi nga ng ating father of medicine na si Hippocrates, lahat ng mga sakit nagsisimula sa tiyan. At sabi din ng isang eksperto na si Mechnikov, ang kamatayan ay nagsisimula sa bituka. Kaya ano pang hinihintay natin? Para mas healthy na tummy, ugaliing uminom ng Easy Out araw-araw. Huwag nang hintayin na magkasakit pa. Kung mabisang colon cleanser ang hanap mo, try mo ang Easy Out Colon Cleansing and Kidney Detox. Ito ay 100% subok na ng marami. Bata man o matanda, ang Easy Out mabibili na sa inyong suking butika.
2: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa

walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag maayong gabi eh, kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. July 20, 2026. Naiswata mo na sa mga itong paghatag at pagtagadan this time ang atong letter sender o sa kanagngalan Ug Socorro. Bonus standby Socorro alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o UAID tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nuts Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. O sa pong standby, alas sa sumatang po atong paghatag at pagtagat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Ang pinakaanindot nga mahitabo sa atong kinabuhi, ate. Isip babae. Mao ang mahimong usa ka inahan. Dili matugkad ang bationg kalipay. Sadyang atong ihimugso ang atong anak. Ihatag ang pagpanga, pagmahal, ug labaw sa tanan ang pag-amuma kanila. Sila ang nahimong sentro sa atong kinabuhi, ate. Apan sakit palandungon ng usahay, may kalimtan kini sa ubang mga anak. Ako di ay si Socorro, 62 anyos na ang pangidaron. Usa ka retired government employee, ate. 30 anyos ko sa dihang nagpakasalmi sa kuhinigugma. Siya si Joel, ate. College pa lang, sa dihang nagkahigugma ay kami. O tungod lagi kay parihuming career-oriented, pag-graduate na mo sa college, wa mi nagplano nga magpakasal gilayon. Naningkamot sa amin nga makakita og maayong trabaho. Og sa dihang pareho namin nakatrabaho, ate, amo sang gihatagan. Og panahon ang among kaugalingon nga mas stable mi, ate, financially. Og ma-enjoy na mo ang among pagka-single. 11 anyos gyud mi nga nagkarelasyon ni Joel, ate. Sa dihang nakadesisyon namin magpakasal. Gikasal mi ni Joel, ate, sa simbahan na itong 1991. Kaming duha ang nagastos among kasal. Wa namin ang hassle pa sa among ginikanan. Mao ni advantage, ate. Kung ready ka na nga musud sa kami niyon. Wa mi nagliso sa sinugdanan. Dali ra pud mi nakapundar sa among kaugalingong balay og yuta. Ate, ang amo na lang yung gihulatan, mao ang makabaton og anak. Pila ka tuig pod, ate, nga naghulat mi nga makabaton og anak. Gani nagpatan-aw mi sa mga nagkalainlaing espesyalista. Daghan ako gitake na tambal. Apan, ate, salamat. Human sa 5 ka tuig, gikan mi nagpakasal ni Jewel, na mabdos ko, Ate R.

busa ako yung isiguro, ate. Nga na ako kanunay sa iyahang kiliran sa mga oras. Nga iya kong gikinahanglan. Nagpakaligon ko para sa kong anak, ate. Tuod man, nang labay ang mga katuigan, hangtod nga 15 anyos na si Kyle. Dinhi nagsugod nga nakagusto na siya og babae. Iya kining itago ka nako kay siguro dili siya comfortable nga isulti ka nako. Ako ra pa siyang ipasagdan, ate. Dili ko gusto nga i-invade ang iyang privacy. Ako lang gulatan nga siya ang ma-share nga rika nako niya na mabutanga. Nag-uyab gid sila sa mga babae, ate. Nasayod ko kay lagi amiga ko man ang mama sa babae. Nakita gid nako nga malipayan ang akong anak. Busa malipayan sab ko para kaniya. Apan human sa halos 5 ka bulan, kalit nga nausab ang kinaiya ni Kyle. Ako nabantayan nga murag duna siya problema, ate. Ako nasayran na nagkabulag siya sa iyang hinigugma. Ikasakit kaayo ni Kyle, ate. Tungod kay barkada ra niya ang gipuli kaniya. Rason, ate. Nga misulod siya og bisyo. Inom. Barkada. Pila na kaadlaw nga. Kubo pa uli siya sa balay, hubog. Di na ko siya maistorya og tarong. Miabot sa punto nga napuno ko nga ito kaniya, ate. Huwag kanunay ko siya makasaban. Apan o sa kay gayon ni anak, misukol siya nga rikan ako. May hinungdan nga ako siya nalaparuhan, ate. Giingnan ko siya. Ngawa ko siya gipadako. Nga balasubas o guway respeto sa gidikanan. Huwag tungod sa mong panghitabo, ate. Permin ako mag-monitor kaniya sa eskwelahan. Ugididaan ko siya ating nga makig-uban sa mga barkada. Ug tungod sa akong pagkapinikito, ate. Mas misamot ang kahiubos ni Kyle nga rikan ako. Abi mo, ate, gibati ko. Nga layo na kayo ko sa pagbati sa kong anak. Sa matagay gayon nga, mubisita ko sa lubnganan sa kumbana. Ako siya gina-istorya about sa mong anak. Ingnon ko siya, ate. Akong wala pa miniyabiyay. Tingali. Dili may nguniini si Kyle. Naglibog ko kung asa ko na sayop, ate. Gibuhat ko ang tanan para mabati niya ang akong pagpangga o pagmahal kaniya. Huwag ko naganig yung nauna pa akong kaugalingon. Huwag ko magminyo pag-utro. Kaya di ko gusto, ate, nga mamahimo na mo kining problema. Pero gadako gid si Kyle nga lahi ang iyang batasan, ate. Wapagani siya makatapos sa kolehiyo. Nakapabuntis na kini. Ugo sa kababae. Iya kining gidala sa balay, ate. Wa ko'y mahimo gawa sa pagsabot kaniya. Apanambot ba, ate? Maapiktuhan po ko kung makita na ako ang mag-away sila. Mulaktaw lang upila kaadlaw, away na po't. Mas stress ko, ate. Mau nga, di malikayan nga makialam ko usahay. Apan, musantop kini sa panaglalis, ate. Giignan ko sila nga mas maayo magkaugalingon sila. Apan gitubag ko sa kong anak, ate. Balay po kuno ni sa iyang amahan.
Matun niya, doon na kuno siya katungod na magpabilin. Paraway lalis ate. Ako na lang ipasagdan si Kyle. Ang kunon ko ate. Nagkaanam kada kong akong kahiubos nga to kang Kyle. Humana ka panganak ang babae. Tingali. Tungod kay wa kaayo pakialam si Kyle kaniya kay magsige ra gihapog laag. Milakaw ang babae ate. Gibiyaan ang bata. Sa laktod, may hangya na pod si Kyle. Nga ati manon ko ang iyang anak. Sabi mo ate, bisan lisod alang kanako, apang gikaya ko para kang Kyle. Ipapadayon kagyapon siya sa pag-eskwela. Ug salamat. Nakagraduate siya sa college ate. Nanghigayon na. Itabangan ko siya nga makasulod og trabaho kay lagi daghan man kog kaila. Apan, sa dihang nagka-pandemic ate, na-layoff siya siyang itrabahuan. Inay nga wala na siya trabaho, nagdala na pog laing babae nga buntis. Susama sa unang babae nga iyang gidala. Maglalis gihapon sila. Ambot ba ate sa panahon nga maglalis sila ako ang kulbaan? Mahadlo ko nga mangisog ang akong anak. Abi mo ate, akong giignan si Kyle nga mas may patingali nga ibaligi ako ang among balay. Tungaon na mo magsugod siya bagong kinabuhi o maglain na pod ko. Apan the more siya mahiubos ka na ako ate, kaya ginaabog ko kuno siya. Sabi mo, Ate R, gusto ko maglahi o dadon ko ang unang anak. Sa akong panghindaron, gusto na kong malinaw ng kinabuhi. Apan si Kyle, diligid mo sugot, ate. Nasayod siya, Ate R. Nagadawat kong pension sa iyang papa. Mahinungdan. Nga di siya gusto mawala ko. Kay nasayod siya. Nga dili na siya makaambit ni ini. Kumulakaw ko. Usahay, makahinokto ko ate. Hangtod ganos ah, ngayon ni ini ang among sitwasyon sa akong anak. Kung gugma ang hisgutan ate, dili matugkad ang gugma nga gibati ko para sa akong anak. Apan, magunsa na lang kung ingon ni ini ang iyang kinabuhi. Maluoy ko sa iyang unang anak, ate. Sa unang babae. Ilabi na nga suod na kaikiningan ni kanako. Gusto ko mulakaw. Gusto ko mapahilayo. Para makatindog siya sa iyang kaugalingon. Apa na balaka ko. Basig ibaligyan niya ang among panimalay. Wanay noong kay ulian, ate. Sabay ang ay kong pag-abuhaton. Palihog. Tambagi ko. C.
sincerely yours, Socorro.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Kono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuha ng kung sabay akong ibati. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad ko ka dito sa butika kay naatan niya. Ang sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhang, akong ibati dayo niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daghang salamat kanimo Socorro sa imo papadangat imo suwat tampo ni aton tulumanon sa sensor li Auntie Arlene ang imo problema karon. Unsay angay buhaton para sa imong anak para motindog na siya sa iyang kaugalingong paningkamon. Okay, dili na kita sa tumo text messages sa 0917-159-5812. Ate Aron, ako ikasulti sa Lurisender. Ipairal niya iyang pagkainahan, ate. Kinahanglan niya ang balaod ang matuman. Musugot og dili ang anak, dapat iya kining respetuhon ang mga desisyon ni ini ate Marie of Tagbino, Hermoso, Negros Oriental. Ikaw ang buling iniis. Ate Kalami, badok-dokon sa iyang anak. Dili ba gid sa yun, mamahimong inahan, ate. Philly of Buntok, Southern Leyte. Ate R, para sa Lord Center, dako na ang iyang anak. Dapat, ipa-feel niya, ate, nga dili sa yun ang mangita o kwarta. Munay sa kito na hunaon ate, ang anak na magsalig sa inahan nga edad-edara na, Jamel of Tungo, Sikihor. Ate R, para sa Lord Center, magpalayo na lang siya ate, ibaligyan na lang nila ang ilahang balay. Ug magtunga sa la ate R, magpuyo siya malinawon layo sa iyang anak, Jerry of Tejero, Hagna, Bohol. Ate R, mugid na yung sakit nga kamatuuran. Nabisan og kontra sa iyang buot, pilit yung dawaton ate kay iya kining anak. Pwede man siya nga biyaan yung anak ate, depende sa iya kung kaya niya, lita o pinamungahan, Cebu.

Again, thank you so much, Socorro. Sa iba, papadangat mo swa tampan ng atong tulumanon sa sensor li Ate Early. Naglibog ka sa ngayon ni mong pag-abuhaton, pero kung imog yung tanawon, dapat lang nga magsugod ang imong anak sa bagong kinabuhi uban sa iyahang pamilya. Nga dili na magsaligan na kanimo. Sayang giingon, nga doon na siya katungod tungod kay balay usap gini sa iyang papa, of course. Kamon duha ang nanag-iya ni ini kay lagi conjugal property man kini o kay wa naman iyang papa. Padanglitan, ibaligyan nimo ang balay. Ang halin, pwede ninyong tungaon. Ang katunga, tungaon pagid ninyo. Tungod kay akip ka man sa bahin. Sa laktod, 1/4 lang ang sa imong anak. Duharaman mo. Ang katunga, insigida imo, ang katunga, tungaon ninyo. Pwede nimo ihatag nga to kaniya. Magpalayo ka, maadto ba kasi mga igsuon o dito na lang ka para mag-enjoy ka uban sa mga igsuon? Tungod kay nasabdan ko, di na ka gusto nga mubati o kaguol or stress tungod sa sitwasyon sa imong anak. Apan sa bikas bahin, kung pananglitan, imo i-dispose ang inyohang mamaong kabilin sa imong kapikas. Unya, dili pa makapindog ang imong anak. Basing masayang lang ang tanan. Maunga, ang pinaka-best ni mong himuon sa pagkaroon. Ipakita ni mong atukin niya. Nga duda kay balaod sa inyong balay nga angay niyang tumanon. Ilabi na nga nangipon lamang sila. Yes, tinuod nga duna siya'y kalabtanan sa balay kay lagi inyo man kini. Conjugal property man kini. Pandili siya dapat malimot. Nga duna'y limitasyon ang iyong katungod isip usa ka anak. Sakto kasi mga ingon nga sakit na hunaon. Nagibuhos di mo ang tanang pagmahal, ang tanang pagpangga o nga dapat kamong duha ang magkakampi. Tungod kay kamulang duha ang nag-uban. Apan ang hitabo, miabot sa punto na murabag sobra na ang haso nga inhatagan na kanimo. Again, anaaka nimo ang pag-decide. Kung gusto ka mo palayo, pwede nimong ibaligya ang inyohang balay. Depende na kanimo. Kung ihatag nimo kaniya ang katunga, imuha ang katunga. Apan again, kung mangutan na ka as to the legality, ang katunga imo, ang katunga inyo pag yung mahinon. Pero kung gusto ka nga magpalayo, ihatag kaniya ang katunga, nara ka na kanimo, isip iyang inahan. Aros sa'yo ni Ana, makatindog siya siyang kaugalingon, ikaw usab, magmalinaon. Kaya para na ko, murag dili mo angay mag-uban, ilabi na nga spoiled. Ang imong anak, wala siya respeto o pagmahal nga na kanimo.

0: Again, thank you so much. Socorro sa imo pabadangat imong suwatan, panginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Bani standby karon tood-tood alas sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Kini si Ate Arlene. Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you. Be one so you and I can be.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Elma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Duoid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugin ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Mariyerehe na sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, Taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, na ako'y pangutana, hapit ng 1 year, walay regla ako iksuon. O say, mayong imnon, nga okay na bag cervic care lang, nga walay pari. Salamat Luna Chavez from Santo Tomas, Davao del Norte. Of course, focus lang ka sa cervic care, buntag untong hapon.
1: Yes, Ate Arlene.
0: Kanang 1 year nga problema, dalira na.
1: So, mo kining itawag na to ng mga hormonal imbalance, mga kanas. Hormonal imbalance, posible siya nakuha na to sa ato ang mga pagkaon na wala na to, na nahibaw iba, na naka-contribute di ICA sa paglala sa imuhang pagbagsak sa imuhang hormones. Halimbawa, mga kanans, no, na yung mga particular na mga pagkaon na to, mga kanans, no, na sa ilahang pagkaon, naa sila ginasagol na ginatawag na to na change hormones.
0: Okay.
1: Unsa ba ni yung change hormones para dili ma-develop yung reproductive sa usa ka mananap. So, meaning to say, kung dili ma-develop ang ilang reproductive organ, dili sila mag-breeding. And then, ang kay tungod dili sila mag-breeding, mga kanans, ang usa ka mananap, ma-focus siya sa pagpadako. So, meaning to say, dagko o bugat ang ilahang harvest, mga kanans. Pero tungod na asisagol ng mga synthetic na mga hormones na makakos o hormonal imbalance or makakos o change hormones, ang maapektuhan kadalasan ang mga kababaihan. Kaya ang mga kababaihan, sila man ang naga-produce o egg cell. So, which is yung change hormones, ang purpose ato, dili mangitlog o dili ma-develop yung reproductive organ sa usa ka mananap, mga kanan. So, meaning to say, ang babae ang kadalasan maapektuhan. And then, unsa may tabo, Monica ron, daghan na kaayo sa ato ang community, sa mga kababaihan, daghan na nagkakaroon ng mga irregular ang ilang menstruation, dili nagkatultol sa insaktong bulan, and then kung mag-mean sila, gadismenorrhea, sakit kaayo, na yung mga apol-apol, na yung mga itom-itom, then ang uban po, kung napasagdan, pwede ma-develop ang inatawag nato ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, or mga problema sa sulod sa ilang matres, susama sa natawag nato ng mayuma, mga kanans. Dok, unsa ba ang ako ang angay pagabuhaton para ma-preventionan na dili na maglala ang hormonal imbalance sa sulod sa ako ang panglawas. Dako kayo ikatabang kanimo, susama sa ingon ni Ate Arlene, ang Cervicare Brand Herba Capsule.
0: Yes.
1: Cervicare Brand Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inuman na buntag, ugto, din gabi, humankaon ang pag-inom, mga kanans. And then, mga kanans, as much as possible, iwasan ang vinegar, mga kanans. Kaya dili na ito, ikadina yung vinegar, makapahina yun sa reproductive organ sa usa ka babae. And then, mga kanans, no, mas nindot po, na mubisita mo sa ato ang Nans Wellness Center or sa ato ang medical mission, kaya nga naman, dili mango dato pwede, no, na isulti na kuon sa to siya ng mga mananap, ng mga pagkaon na makakos og hormonal imbalance, kay negosyo man po to, mga kanans, no, farming mango to siya, mga kanans. Ang ato ang mga kanans, kung gusto niyo mahibawaan, pwede mo mo-add to sa ato ang Nans Wellness Center or sa ato ang medical mission, mga kanans. Dok, katumbang mga pagkaon, makadaot bagyo to sa ato ang panglawas? Usually, mga kanans, dili siya makadaot, mga kanans, kung insakto kita sa mga vitamins o nutrients sa ato ang panglawas. Kung nindot pod ang function sa ato ang liver, wala yun to'y mga problema ang mga pagkaon na ginatawag nato na mga genetically modified. Kaya ano man, kaya o kaya sa atong lawas na i-detoxify, i-neutralize. Kaso lang, tungod sa atong lifestyle na dili maayo, muna ang atong lawas nihina ang iyahang detoxification, pag-neutralize. So may tabo, mabatsyagan po nato yung effect niya, mga kanan. So wala to siya problema as long as healthy atong panglawas, kaya o kaya sa atong lawas na i-handle. Maokin mga kanans, no, anaa-anaa ang ato ang mga produkto to support sa ato ang panglawas para at the same time ma-enjoy paghihapon nato ang ato ang mga pagkaon, mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, as lang ko, unsa

0: nasa kidney. Lalaki siya, 21 years old. Uy, bata pa mga kay ni Doc. Mas mayo ang tao makabisita sa to mga medical mission, Doc, no?
1: Okay, mga kanans, no? Lately, mga kanans, no, ako'y nakita, mga kanans, no, sa balita, mga kanans, yung chronic kidney failure, mga kanans. Base sa mortality rate, mga kanans, ika-upat na siya.
0: Ay. Lago na pagyapon ang sakit sa kasing-kasing,
1: yes,
0: Doc.
1: Yes, kasing-kasing is number one gid siya, mga kanans. Mm. Pero ang kidney is failure, mga kanans, dili na to ika-deny. Na daggan na kaayo, ika-upat siya. Then millions of millions na sa mga tao, nahibawaan ba na naay mga kidney failures, mga kanans.
0: Mm.
1: So mga kanans, kana mga kanans, so ang ilang nakita na figures, mas dako pa kana siya kay daghan pa man sa atoa ang wala gyud nagapa-check up. Kay talag sa silent ramangod siya, talag sa pagmuadto na sila ulahina. Dok, unsa ba ang common symptoms? Now there is a possibility na pwede magkaroon ka ng kidney failure. Pinaka-simple, mga kanans, kung sige balik-balik ang imuhang UTI, urinary tract infections. Once magsige na balik-balik ang imong UTI, mga kanans, yes, there is a possibility, mga kanans. So, mga kanans, mo ingon ko na prevention is better than cure. Kay balo na kita sa kahimtang sa gipang dialysis, luoy gid sila, mga kanans. Kinsa ba ang common na maapektuhan sa kidney failure, mga kanans? Mostly, mga diabetic patient.
0: Yes.
1: Yung mga tag-as og sugar. Ikaduwa, yung mga pasyente na tag-as og BP. Taas ang ilahang blood pressure. Maokin ni ang mga sakit na pwede magkaroon ng komplikasyon sa iyahang kidney, mga kanans. Pero don't worry, mga kanans. Daga na po kita natabangan, no? Na taas ang ilahang kriya, subject for dialysis.
0: Yes.
1: And thanks God, mga kanans, natabangan sila sa ato ang produkto o nakita yun nila, mga kanans, during sa ilang laboratory, ni balik o nindot o maayo ang ilahang creatinine level, mga kanans.
0: Okay.
1: At naa ang atoang UID herba capsule para mutabang sa atoang panglawas, para madungangan o protection ang atoang panglawas, para dili na kita mabilang sa mga nagkasakit sa kidney failure. Kung kaya raman nato ma-preventionan, nga naman dili, di ba?
0: Correct.
1: Nga naman ginauna na nato ang mga gagmay na gasto kung kapalit raman ng mga kanans na ang kaayuhan sa ato ang panlawas, di ba? So UID herba capsule, dako kaayo ang proteksyon niya na ikahatag para sa ato ang kidney. Sa mga kidney failure, unsa ba ang pamaagi sa pag-inom sa UID? Kung gapanghupong ka, I recommend duha-duha ka capsule ang pag-inom. Duha sa buntag, duha sa ugto, duha sa gabi. Kung gapanghupong ka. Pero kung nawala na imuhang panghupong, pwede na lang isa-isa na lang dayon.
0: Okay.
1: Kay para protection and then pag-repair sa imuhang kidney. Then mas nindot po sa bayan sa NANS, herba capsule, one capsule, 3 times a day ang pag-inom, mga kanans. And then mga kanans, pag naa kay kidney failure, please, ayaw palabi inom og daghan og tubig. Musamot o maglala ang problema sa imuhang kidney. Lalo na kung gapanghupong, control ka sa tubig. Kung pwede, mga 2, 3, or 4, pinakataas na ginang upat o naakay panghupong. Pasabot sa panghupong, daghan kag tubig sa imong lawas na dili mo kayang ipagawas. So kung magsigi kag inom og tubig, musamot ang imong panghupong. Magsamot og huot ang imuhang dughan, mga kanans.
0: Okay.
1: So control. And then pati sa mga prutas, basi mo ingon mo, Dok, okay raman yung prutas, Dok. Okay man isa, daghan man nag-ingon ang prutas, makaayo sa panglawas. Yes, makaayo sa panglawas. Pero iba ang usapan kapag kidney ang ginaistoryahan, mga kanans.
0: Correct.
1: Kung nagkaroon ka ng kidney failure, usa sa mga electrolytes na isa sa mga pinakadelikado is yung potassium, which is yung protas na pakataas ng potassium. So pwede magkaroon ka ng hyperkalemia. Pagtaas ang imuhang potassium, pwede magka-cardiac arrest.
0: Alright.
1: So mauna, mga kanans, na be careful sa protas, sa mga fruit juices, lalo na kung kidney failure ka, mga kanans. Mas nindot pa yung vegetable juices, mga kanans.
0: Okay.
1: So medyo masilan basta in terms sa kidney, mga kanans. Pero don't worry, mga kanans, anaa sa atua ang NANS herba capsule o UID herba capsule, moagapay sa atua, then dili pa po siya dako ang gasto, mga kanans. And then of course, mga kanans, please bisita sa ato ang NANS Wellness Center o sa ato ang medical mission, kay para matagaan pagod nato, no, o matutukan nato kung unsa pa po ang uban ng mga diet o mga ilim nun na dapat nimong imnon para mas dali ka makarecover, mga kanans. So usually sa atong medical mission, naa kitay package para sa na mga kidney trouble, na mga kidney failure, mga kanans. Sa taas ang ilang creatinine, naa kitay package ana para sa pagtabang, para dali muus-us ang imuhang

0: creatinine at the same time dali mo balik o kaayo ang ato ang panglawas.
1: Pwede mo naman tayo kong oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa Tarlin og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyo hang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait o tinaw. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit o hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: At first, I was afraid. If

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte? Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mo Barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian. Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Mayang gabi, kanatong tanan. Kamusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang ato nga buhay nga Dios sa paghatag niya kanato og lain asab nga adlaw. Linasab ni gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay og sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, beach sa 20 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to ang mga pinanggandig paminaw, to mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Ilang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa tuwang Facebook Live, sa tuwang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sa mga naminaw karon sa ilang mga sakyanan, ilang mga taxi, ha, nga naminaw na to karon maying gabiin ninyo diha. May pagpaminaw sa tuwang mga sukindig paminaw kada gabiin. Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan, inyong radioman Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntong ang gabiin.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sa ginaminaw diris Dakbaya, Sugbo. Amayang gabi ito mga kigsunan diris Dakbaya, Sugbo, probinsya Sugbo. Alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makigsunan diya sa Sikihor. Oy, ato mga sukindig paminaw diya sa Sikihor, sa Bohol. Ato ang mga bulanon nga naminaw sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sa ginaminaw karon diha sa Luzon da area. Ang mga Bisaya nga naminaw na to karon may gabi eh. O kayong nasab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan nga naa sa gawasan nasod. May pagpaminaw ninyo diha ha. May pagsunod ganunay sa tuang mga programa diris DYHP. Ilabi na diris sa tuang tulumanon kasamang nisor kada gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sa bato mga pinanggantig paminaw, ang mga senior citizen, ato mga lula, mga lolo, ang naminaw na to karaming gabi ninyo diha. O niya, ito ang mga nanikaisikay sa nung makigsunan, ang naminaw karong mga orasa, may gabi, may pagpaminaw, adere kanunay sa ito ang tulumanon. Niya, ito ang mga nanay, mga tatay na to, ang kasamang nistor, panahos kagabion, labi na bugnaw atong kagabion na makaroon, ha? Ang uban nagbukot-bukot na sabol samtang naminaw, ang uban nagtanday-tanday na mga kasama sa ilahang minahal sa kinabuhi. Ha, nagtanday-tanday na statay ditong nanay kasamang nisto. Tang ninduta paminaw. Nagkuhan na kasamang ni Sora, nagtanday-tanday na. Nanay-tanday ng uban diya. Sumuna nga maayong pagkuhan ninyo diya ha. Mga naminaw na to o niya. Kanunay naminaw sa mga nanikay-sikay. Kaya doon na may mga manikay-sikay o kanang naang panahos kagabion kasamang listor, no? Na may kagabion ng uban nanikay-sikay. May panikay-sikay ninyo diya ha. Mayong pagkuhan pa sa kanang nanikay-sikay. Nagtrabaho ba? Nagtrabaho, nagkuri-kuri o na kanang naang kagabion sad makasama. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad garong gabi una. Tuhatagag pagtagad ni makasama arita sa tuang mga isgutanan garong gabi una tungod kay taas nga pagsaka sa precious lana, lauman ugmang sayo sa buntag.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagan rog pagtagad makasama kay moabot sa Jess, no? Ngadto sa 11 pesos ang posibleng pagsaka kasamang nestor sa krudo. O niya 11 ngadto sa 12 pesos ang posibleng pagsaka usab sa gas. O 3 ngadto sa 4.50 pesos ang saka or uminto sa matag litro sa gasolina. Asa ugmang adlawa makasama ang mo epekto na kining pag-uminto. Salana mo nang gaganihang hapon hantod karong gabi. Kanang na ang kanyang sayos kagabion kasamang Nestor, daghan nga mga sakyanan in town nga naglinya sa magasolinahan kay nagpa full tank kasamang Nestor. Kay ugmang adlawa sayo kaayo nga mo pasaka rabadayon ang mga gasolinahan. Kining ni taas ni pagsaka sunang kag 10 pesos. 10 pesos kasamang Nestor kada litro. O niya, 5 ka litro pananglitan og 10 ang saka gyud. Sa krudo mga sukindig paminaw 50 pesos na ima. Dugang na sa imuhang regular nga kadang na ang gibayad. Doon na kay 50 pesos og pulo ka litro di. So muna ang usag atos kasamang Nestor kini padayo ni og saka mga sukindig paminaw sunod simana kun ugaling dili gyud mahuman kining ni ang pagpangatake diha sa US ngadto sa Iran. Usab makasama karon gani dito kasamang Nestor. Matod pa sa tuang mga listeners nga nagbuto-buto na sa dito, doon na nasay mga pagpangatake, pagpamumba mga sukindig paminaw dito sa nasod sa Iran. Kaning ko anon in taon nga unta mahunong na nang ilahang nga gira diha oy. Mahunong na nang ilahang nga kanang gira diha mga sukindig paminaw sa kaning bangi sa US o sa Iran aron nga balik na ta sa normal nga tuang gasolina kasamang ni Sir Ogrodo. Sana man iwa naman ni plano nga balik sa original nga presyo. Wa nay plano makasama so muna nga amo nim ko nakapait ani kay kon mo saka na sad og balik ni kay matod pa karon nga saka og jis karon sunod semana og padayon ang gira karong semana huna mga sukindig paminaw sunod semana mo saka na sad mo saka na sad ang uminto kasamang ni Sir Mas mo samot pagsaka tungod mga sukindig paminaw ni mo ang pagpangatake. So muna nga grabe og muus-us gamay kayo inig ka us-us sa matag litro og musaka gani astang gimurba gi double sad. Okay, once nga mumahal no ang produkto magkasama sa lana god nato. Ang uban nga mga palitonon musaka sad kasamang Nestor. So dunay domino effect magkasama ba? So muna nga ang maalaot ang kato makaigsunan in town nato nga kanang na ang naa sa yano nga paningabuhi kasamang Nestor mapiktahan sa kamahal sa palitonon. Gawas lang ani mga kanang trabahantes gobyerno, kanang naa sa gobyerno, dagkog sweldo kasamang Nestor, ay problema nila pidyo, pero ang uban mapiktahan mo gyud gani. Magbagulbol pa man gani ng uban nga bisag naa sa gobyerno, dagkog sweldo, magbagulbol pa man gyud gani kay tungod sa kamahal na sa palitonon, labi na ni aning gasolina, krudo o gas kasamang Nestor. Samot na ato makigsunan in taon nga naa sa kanang naaba nga kuan niya kahimtang, nasa pobre nga kahimtang taon. Samot na nga ang uban, ipalit o bugas, magkuhaan pa taon. O niya, way kanang na ang trabahong tarong, way trabahong tarong makasama, way swildong tarong, kaysa o man yung maglisod sa kagsod o trabaho kasamang Nestor o kuan. Niya, tuang nga mga mag-uumasad, ang ilang kita, gamay nila sa gayo. Kay, labi na tong uban, namugas on tagmais kasamang Nestor, hangin nun pa sa katong super typong Inday. Wa na yun. So muna nga, dunay mga kwan, dunay mga challenges makasama sa atuang mga paningabuhi in town. Samtang sa laing bahay, natong hatagag pagtagad karon kay di ana makasama ang impeachment court ni tugot sa motion sa prosecution nga isabina ang mga bank records o tax documents ni Vice President Sara Duterte o sa iya nga bana. Straight to the point. So kaganiha dunay impeachment trial gipahigayo niya ikapito ng adlaw. Sukad gisugdan niya itong Hulyo 6, ikapitong adlaw makasama kaganiha ang gipahigayon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, dunay motion ang prosecution nga mao ang side makasama sa mga prosecutors, kaning ni ang mga miyembro sa Congress, mga congressman. Doon na sila'y motion nga isabina ang bank records o ingon man usab tax documents sa magtiayon nga Duterte Carpio. So moto nga gigrant ganiha kasamang Nestor pero niagi pa silag debate, pero Sa mantong dibatiha, murag kuha naman to, kanang naanga. Di man, wa mo. Sa dibati ka, pero naan na may script, daan ka sa mga nistor nga. Sa kuha, yun na isupina, yun na kay. So, nagdibatihay ka ganiya sila si Attorney Michael Pua, ang abogado, usa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, o ang prosecutor nga si Cil Jokno, Congressman Cil Jokno. Nagdibatihay sila kasamang nistor, doon ay mga dili unta ganahan ang defense team, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, nga isabina ang mga bank records. Ha? Ingon man usab, ang kadtonto ang mga tax documents. Dahil nadugay, naingon na nga, okay nga ipasupina, okay nga tanawon, pero kinahanglang specific, ha? May gabiin ni mo niya, Doc Obra, ha? Kinahanglan nga ipaspecific, ang kadtunto ang gikinahanglan nga ipasupina. Ha? Dili ang tibuok, kadtunto ang gikan sa pagka-mayor, gikan sa pagka-vice mayor, hangtod mga sukindig paminaw, nga nabalik pagka-mayor si Vice President Sara Duterte o kanin pagka-vice presidente niya. Ha? So nang kagikan 2007, gikan sa pagka 2007 nga nitungtong politika si Vice President Sara Duterte, maoy gustong kuhaon nga record. So niingon ang defense team nga kanang na ang pag tagaimin ninyo mga ebidensya unsa man inyong basihan nga moingon mo nga dunay dili ma-explain nga katigayunan si BP Sara, no amo mo ebidensya. Asa man yung ebidensya, tagaimin ka ng specific nga tuig nga nakaingon mo nga ni grabe ang uminto sa iyahang pagkadato. Ha? Sa iyang katigayunan, di makahatag ang prosecution. Ingon sila, so kana inyong gibuhat, fishing expedition na. So kanang na ang, ningon ang prosecution, na nga, dili na kay kinahanglan giyod kay kana nga material nga among kuhaon, kinahanglan man na sa mga ebidensya na to, basis balaon. So muna, ang ilahang motion, mga sukindig paminaw, gigrant ka ganiha. So gigrant man, so masupina giyod. No, ang kadtong bank records o tax documents ni Vice President Sara Duterte o sa iyahang abana. So kaganiha mga sukindig paminaw, medyo nakatuyo na gyud, ha? Nakasulod sa unom kaadlaw, sunod sa unom, pito kaadlaw, nakatuyo o gamay. Ha? Nakatuyo o gamay ang kanang na ang prosecution. Sige lang, ato lang ihatag. Sige lang, ato lang ihatag sa karong adlawa nila, kasamang nistor sa kanang naang prosecution. Ang prosecution nakatuyo sa karong adlawa. Noon, katong unom kaadlaw, di man to malilong gyud nga, naagyo to, naku og punto si Vice President Sara Duterte adto. Pero karong adlawa, ikapitong adlaw, murag nakatusik-tusik o gamay ang prosecution. Ha? nakatusik-tusik sila gamay, so muna nga tungod kay Diaman, gigrant man sa kanang naang gigrant man sa impeachment court nga mupadala og sabina sa mga bank records ni sa magtiayon nga Sara Duterte og si Mansa Carpio, mga sukindig paminaw. So muna nga tuning kuno tuning atangan unya ugmang adlawa, ikaduhang ikawalong adlaw ugmang adlawa. Ikawalong adlaw sa impeachment trial, ipatawag na kunos Matibag. Ipatawag si Melvin Matibag, ang direktor sa NBI, usab makasama para nga isip maoy, kuan kuno ni, mao kuno ni labing dakong witness sa prosecution, batok ni Vice President Sara Duterte, at kuno paminaw ni Ugma pon, kay kanang na ang si Melvin Matibag, direktor sa NBI, unsa kay pabuto ni kanang na ang Melvin Matibag nga matod pa siya man kunoy makapamatuod sa death threat nga gibuhian ni Vice President Sara Duterte batok sa presidente og sa iyang asawa og sa iyang igagaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin atong hatagan sa pagtagad kay Ombudsman nakadawat og intelligence report nga adunay plano nga mugawas unta o musulay pagawas sa Pilipinas si kanhi House Speaker Martin Romualdez.
2: Straight to the point.
1: Bisan pa man nga doon na kinigimando ang Ombudsman makasama nga whole departure order batok ni Romualdez. Apan hugot kinigihimakak sa kampo ni Romualdez. Nga nagkanayon nga walay plano si kanhi House Speaker Martin Romualdez nga talikdan ang mga aligasyon batok kaniya. Kondiin andam si Romualdez nga atubangon kung aduna may angayng atubangon aron malimpyo ang iyang pangalan.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad yung ombudsman makasama ganiha nakadawat silang intelligence report na nakadawat silang intelligence report kasamang nistor nga dona kunoy plano or ha kuan man kuno kanang dona plano or mugawas unta no si si kanhi speaker Martin Romualdez dari Pilipinas ambot og basig magpatambal po sa gawas nasod tigali kasamang nistor. Basi oga magpa-check up baka sa dito. Sobona nga ningon ang ni order na karong ang ombudsman nga kinahanglan ang tanan nga mga authority nga gibantayan sa dagat ug sa mala no kanin sa tubig ug sa mala nga mga gibutang diya para bantayan ang border sa Pilipinas nga kinahanglan dili makagawas si kanhi speaker Martin Romualdez tungod kay ilahang preliminary investigation karon ang ilahang preliminary investigation kasamang nistor sugdan na kuno nila unsa sa ning ombudsman kanuna hagbay ram ni si ing bisugdan wa magihuman-huma. Amon nga kaniha ang mga tao ba mingon sa ni drama ra tingali ni nila ha mingon ugod nga ang mga tao nga drama ra ba dili mutuo ang mga tao kun dili gyud badakpan si kanhi speaker Martin Romualdez kay moingon ang ombudsman nga ila na kunong giimbestigaran unya karon gitawag na nila og central figure ha si kanhi House Speaker Martin Romualdez giingon nila nga na matud pa sa ombudsman nga appeal kunos mastermind sa flood control pero hantud karon wa mang gi kaso nga gi-file kasamang nestor hantud karon wa man madakpi. Sumingon ng mga tao nga, basigi, drama ra ni nila, arong ingnon nga kunuhay ni lihok ang ombudsman, batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Sumuna, dili mo tuo ang mga tao, ayaw niyo kulog-ulog yung ombudsman. Nga maingon mo nga, nagkuha na mag-imbestigasyon, kay mauna, ayaw. Ayaw kulog-ulog yun yung mga tao, kay unya na mo tuo ang mga tao, og inyo nang madakpan. Ha? Onya na mutuo ang mga tao kung doon nag-i-warrant nga mugawas. Pero kanang istorya ra, ha? Labi na si Buying may istorya, si Buying Rimulya mo may istorya, Jesus ko. Ayaw, kay kanini, aha, kanang na, nga, ang kampo ni kanio Speaker Martin Romualdez ni ingon man nga, limpyo si kanio Speaker Martin Romualdez andam siya nga mo tubag sa mga aligason kung aduna may mga ang ipatubag, ha? Andaman nga mo tubag. Unya karon anda na may anda mo tubag, ganun wa man gipa-imbestigar. Ha? Pero makakuan sa takay, kanang na ang, bisag sa investigation sa Senate, kuan na lang, kanang sa Blue Ribbon Committee. Ha? Si Erwin Tulfo, wa man ginipatawag si kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Unya, ang ombudsman, wa man. Sumuna nga, og mingon, karon ingon ang ombudsman, magsugod na tag-imbestigar. Ha? Sugda na ang preliminary investigation kasamang nistor. Ha? Kaya naan ay mga sakto na kunog ebidensya ang ombudsman. Muna'y mauna, dagang kasus. Patuhuon ninyo mga tao nga hagbay raman mong gasigi o putak na inyong baba. Nga duna na mo'y kaso ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ingon pagin sila plunder ko no. Ama plunder hanto na wakmay nanimaho. So unya na mutuo ang mga tao kung doon na nag-warrant of arrest, ha? Unya na mutuo, pero ingon mo nga, kuwan anak, karoon, ha? Katawaan Ramos Campo ni kanhi Speaker Martin Romualdez sa niyong kalak. Ha? Kay kuwan man, nganong hanto doon wakman? Nganong hanto doon wakman na file ang kaso na una pa noon si kanang Senador Dante Marcolita nga ang iyang isyo dili flood control. Ha? Panahon sa donasyon sa kampanya. Nauna pas Marcolita. Ha? Tanawar na. Buing Rimulyan, tanawar na. Nauna pas Marcolita pagkapriso. Aning uban nga makongresman nga kunuhay adunay nakadawat o kickbacks ana moni nga kuan. Oy naunsa ba yoy? Ayaw ninyo ulog-ulog yung mga tao in town kay dili ni mga ulog-ulogan ni mga tao-tao.

0: Ah, so mo ni atoning kuno na to ni hatagan og pagtagad sad garon. Makasama dire kay amot ta kamo na mga naminaw na mga naminaw di man. Di man sila motuo nga kanang naan tinuod ang ombudsman nga naglagas sa imamotuo mga tao nga mukaso gyud ang ombudsman kasamang nisok kay hanto drone hapit na us katuig na karong bulana sa sona ni Presidente Marcos. Wa man may nakuan. Hasta saldi ko, wa man dakpi saldi ko. Ngano man, lisod kindakpon saldi ko? Ha? Unsa man, lisod kindakpon saldi ko or wala gyud ninyo tuyuan, dili gyud nyo tuyuan dakpon? Ha? Si saldi ko, tuas gawa sa nasod. Unya, hanto nun wak madakpi. Dakpan malagis TVs nga, gipasanginla nila nga, mo'y nagpatay ni kanang naangkan ni Gobernador Negros Digamo. Ha? Na dakpan, nakuha malagi dito kasamang Nestor. O niya, si saldi ko, dili ta makakuha. Ha? Nga, asa mang Interpol di ay? Oh. Muna nga, mga tanah mga tao, nga, asa man to saldi ko? Tinuod yun to nga dakpon sa gobyerno or tinuod to nga ang ingon ni saldi ko nga laylo lang usa dire, palayo lang usa dire, kaya ako'y bahala. Ah, samtang sa laing bahin na tuhatagag pagtagad ha, kay pagkamatay sa usa ka vlogger nga pro BBM, ha, duha ka angulo karon ang gisubay sa kapulisan. Ang mao nga vlogger aduna di na dawat nga death threat sa iyang nga kinabuhi gani adto. Ang duha ka mga angulo nga gitan-aw karon sa kapulisan, una mao ang iyang trabaho isip usa ka vlogger nga matud pa usa sa makritiko ni kanhi or ni Vice President Sara Duterte. Og ang usa nga angulo dunay kalambigitan sa iyang ex nga karelasyon. Straight to the point. Kay kaning ex nga karelasyon di ay kaning iyang panagbuwag kasamang Nestor, dili di ay ni healthy nga pagkabulag. Dili healthy ba nga pagkabulag, kanilang pagkabulag sa iyang nga ex, medyo kanang suko pang ex, kay murag dunay pay gugmang natira tingali kasamang Nestor. Anya karon duna na po'y lain nga giuyab-uyab. No, duna na po'y lain giuyab-uyab, kining maong vlogger nga babae, usab makasama, unya sakay sila ng sakyanan, gipusil, namatay ang kaning vlogger, unya ang iyahang uyab-uyab na angol. So usa nga gisubay sa kapulisan karon kaning ni ang nahulga sa kinabuhi. Unya, duna ni siya'y kanang na ang ex-boyfriend. Ex-boyfriend ba niya? Or kanang iyahan na ba niyang bana? Tingali, mo'y gisubay karon. Muna kuyaw, ani kasamang Nestor, o himuoning ebidensya sa prosecution ba? Or kanang magamit ni nga ebidensya sa prosecution? Nga, tanawa. Kanin district nili, giniangay palampason kayo. Tanawa, o. Giditrit ning Osaka BBM nga vlogger. Giditrit ni, gipatay magyod. Kuyaw na ha. Ato nang timan-an ka sa manisor kay kuyaw na nga basi og kanang himuon ni ba nga dugang nga mga ebidensya o dugang makasama nga mga material nga magamit sa pag kanis sa impeachment trial na kay labi na nga pro BBM baya ning mga vlogger pero atong kapulisan ning man dunay karelasyon ni ini unya murag dunay dakong tsansa nga ilang imbestigaran ang kanang related sa iyaha nga personal na kinabuhi. Usab makasama. Oh. Okay, samtang sa laing bahin, upat ka director or upat ka board of directors sa SEA Games 2019, gipadad-ana og sabpina sa NBI kalabot sa giyong anomalia sa budget sa maong kalihukat. So di ana makasama, 14 paspasang NBI karon ni padala nagyod og sabpina sa mga board of directors. Ang ganing ni ang mga board of directors sa SEA Games 2019, gipadadag subpina ang wala padadi si Senador Alan Peter Cayetano na lang. Ang akong nakuanan ani, akong pangagpas kasamang Nestor, kaning mga board of directors, gipadadanig subpina. Onya, posible man nga mauni himuong witness. Mauni, posible nga mauni himuon nga state witness batok ni Senador Alan Peter Cayetano. Ay, nananas sa kumpahak ka NBI. Kaya na mo ilang giunag pasabina ang mga board of directors. May giunan nilang pasupina. So, posible himuon nila ng state witness. Pag himuon nilang state witness, so musaksi ng upat, batok ni Senador Alan Peter Cayetano. Malutsag guaran si kanang naang apil as Senador Alan Peter Cayetano, posible kasong plunder na sani. Dagpan ka sa mang Nestor, mauna pa siya kay ni Romualdez. Mauna pa siya kay ni Saldico o Capriso. Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad kay laing survey result na usab ang nigawas gikan sa Pulse Asia Survey, kundiin nagpamatuod makasama nga ni ubos gyud ang trust o approval ratings ni Presidente Marcos, samtang padayon nga nagkasaka ang rating ni Vice President Sara Duterte, diin daghan ang nisalig o nakauyon sa Vice Presidente. Tanawa ra sa muna ang duha ka survey na niya, duha ka makasaligan ng mga survey firm makasama ang niingon nga si Presidente Marcos ni Kwan, nagyod padayo, nagyog ubos ang yaha makasama nga trust and approval ratings. Pero pangutanon ni mong Malacanang, di tamutuan na, kanang na ang mga Kwan, kanang mga ilang na survey, na timing lang na nga wa na matagai sila og bugas. Matagay bugas? na timing lang kuno na nga kanang wa pa na sila makadawat o kanang na ang ayuda kasama ng Nestor, ha? Okay. Anya na minaw sa nato karon si kasamang Lynn Julie or July Villanca. Ako ba nang ihamban na karon na minaw sa nato sila. Salamat kanya kasama og si Atoy Malisa diya sa Lahog, ha? Malipayo na raban ay kaisa kay makasakay na kuno sa aeroplano. Ayuha lang yun, Dogkuan. Ayuha lang pangupot yun, ha? Anya, Siegfried Gudes, sa basta walay planong dakpon, dili yun na madakpan, sir. Maugyot Sir Siegfried, ha? Anya, si Rogelio Lawas Balodo, alam na kasama nga Benze. Kasama ng Linda Masong Lagos, gisen na video, oho. Kung tanawon kasama ng Linda, imong gisen, nako. Sige. Kanya kanin bahina sa makasama, atod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ato magsunod mga naminaw sa garunhang dunay mga sagit o balatian ang gihambin sa kalawasan. Ayaw na ninyo makasamag pasagdi kay naanatay Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama, mayo kayo alang sumagsunod mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit na gibati sa kalawasan. Daling kapuyon, daling makutasan, nga dunay hubak. Ayaw kalimot ha, magparagis bilabila herbal capsule na ta. Doon mo'y kaila diha nga dunay hubak. Maging na nga kaning niyang paragis bilabila herbal capsule mo'y ipainom kanunay para nga matabangan ha. O niya ang nakakuan ang kanindot anay kay makapagana sa kaon o niya makapanindot sa tulog usap bonus mga vitamina, minerals, and nutrients nga may gikinahanglan sa tuwang alawasan. Ato ang lawas magkasama puno sa mga bitamina magkasalig ta nga dili tadali gatakbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit magkasama sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy o Healthway Pharmacy o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Katong uban nga mga dunay mga sakit ha o balatian ang gihambin sa kalawasan karong mga panahuna, kaning ni amoy imna atong Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Okay, balik ta karon tudaod magkasama o niya sa dugang sa tong pagbalik atong hatagag pagtagad. Atong basahon kanang inyuhang nga mga pa-shout out o inyuhang nga makomento og mga hisgutan na to. San bay lang sa kadali ha? Alas 10:57 na sa gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by United Home Kidalets. Chewable paracetamol in candy flavors.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
9: Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
10: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
11: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang pagbirit, murag buhok nga lisod patas-on.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Delivery! Maria Jose!
7: Is that box really mine?
6: Surprise!
7: Why are you inside the box?
6: There's nothing I won't do for you.
8: Just like Pag-ibig Fun Multi-Purpose Loan.
6: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
8: Borrow up to 90% of your savings.
6: No processing fee and get fast approval.
8: So you should...
7: apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fun Solid Kaban.
5: Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
13: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxVit Kargado!
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
18: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kini mahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
22: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
0: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
25: Multivitamins plus iron. Is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
32: Hello, Washi!
33: Hello, Mommy!
32: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
33: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
32: Mula noon, hanggang ngayon.
34: All you need is Pride. All you need is Pride.
35: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
36: ACS.
37: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
38: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
39: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
40: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
41: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
42: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
43: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
0: Ato ang takna alas 11:10 na sa kagabion. Balik ta magkasama diri sa ato ang pagkulokabildo ha karong gabi ora. Ala sige, sayaw-sayaw lang usa mo ha. Ala sa mog katulog diha be. Ah sige, sayaw-sayaw sa tagidagbay be aron di ta dukaon. Aha. Ah, sayaw. Oo. Ala, sige, si Rini Boy, General. Nagpinaw sa nato, de, karon. Ah, oni, kung ano, tato, nang nanaang, gipanha, tato ni mo si Maninoy Budok Toymal, ha? Aro mag Paris mo ga chatsa kay mayo to mo sikdo chatsa. Aki ato sang i-check si Radyo Man Joseph Oskihano magkasama. Asayahang report karong nga mga orasa kay nagasanbay na sa Picas Linya. Yes, Radyo Man Jake Yo sa imuha nga report.
1: DYHP RMN Report.
2: Yes, wala pa kayo sa mga radyo banda BJ sa mga pagkainin rin sa gawas kabahin na karmarasa sa naglaabad na kagabihon na kabihin nga mulinaon at dakbay sa Sumbo din sa Metro Cebu area sa Mandawi, Lapu-Lapu naman sa Talisay at panatong kapitins para may himo mga random checkpoint nga gilusan sa matag napit din sa dakbay sa Sumbo Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha doon sa mga rista ang dinagpas ng mga Bible Station sa mga pagkida sa Argao Police Station ito sa mga barangay Hampang sa Mauga Lungsod. Ang dinagpas nila sa palag Justin Og Arnold kung sa mga anyo sa April na nagrito sa nasibutag lugar ang mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Argao. Mabilusan sa sakang Bible Station batok sa Dua kung magkinigin sa pilaka adlaw o din sa tang pustubo na maligay kinigiliga gatugas gino sa layo sa kabay pa sa prison na masuta sa pagkadakop o pagkasikom ng duha kabaga tropista na kawag sa mga mga dinakpan ang mga pinakita ginahang sa buga mo balo kapin sa tunga sa milyon ka piso sa samtang panabang ni Sosya Bugagilas kamusan sa waterfront position katong sa kagingong snatcher nga may labnis o sa kabutang sa ka apa sir dia sa may ESRP kagadina o gingong gingkod ang mga snatcher

0: Onboard sa patrol ko yung Radyo Man, Joseph Osgano, BYS, Pitapag, RMM.
1: Ah, kasi man, GQ, no, sa ganyan, na report man mo ganina po, o niya, kanang nang atua lang ang mga i-verify po, no, o kanang naang atagan na to, o gamay nga, kuha na to ang mga kaigsuunan. So, kumusta man to, paglayat na dito sa kanang naang dagat, at murag doon naman to yung nagkukod pong laki, wala na mo, kuha po dito, wala na mo apas niya, o kuha nito, kanang ambak?
0: Wala sa niambak kasama, niambak magkasama ang Radyo Man, Binjigod.
1: Oh,
0: yung nila pero diyan na doon ay gingo na ni armas wala sini ko ni ambak sa bayadak ang baong snatch ka sa bagara di wal benje.
1: Kuya mo sa dato ni unsa may kwan ato kanang unsa may ang naisnat cellphone or pitaka?
0: Ah, butang pa so para ra sa mga radio benje atong gi follow up sa waterfront ko sa pro pamaka ka kontak ta ka pagkaro no sa initial cellphone mo gilabdi ka sa bagara di wal benje.
1: Kuya wa ato ni ano nga may ganitong, namang ko nilang dalag pusil, asa may nilalag armas ato, katong to ang nigukod niya?
0: May katong stature na nakita nga nagdag armas, matong walang gigukod kay may, nakita may misinggit mga dunay armas. Ayaw kay dunay armas, matong nga marahadlo kong sa gukod niya, pero ang stature ni ambak. Kay gigukod ang sarga sa magdara doon binji. Niya matong nga, ang nakakita sa mga usko babaeng may sulti nga dunay armas, matong nga, guwan lang gikod ang maong lalaki pero ni ambak sa bisag ay armas pero ni ambak no sa bagara yung di maong stature.
1: Kuya wa ana diha no nga diha pagyod sa SRP nga nguan diha pagyod sa SRP ng labne diha unya ngano man nakahunong man to siya diha nga kuan man nakahunong man to siya nga kusog man ang mga sakyanan diha mudagan.
0: Anay porsyo na mi sa bagara mi muhinay kay tungos talaga mga sakyanan ba?
1: Akala ni minor na nga nito?
0: Ginod-ginod lang ba? Ginod lang. Basta ingon na ng orasa, ginod naman na dahil niya. Nabuan o, totally sick sa kasabang karang bilhin ka pa ko sa kusog dagan. O niya, ginod-ginod sa ng mga scan niya, kika sa may subway, sa may sub-tunnel, niya pa daw sa talisay, niya pa daw sa may kuhan. Muhinay niya sa bagaran ng bilhin na pita kay na may portion sa nga mo, kung ikaw sa talisay, na may uban niya mo a writer padong sa kuwagyod sa Silix. Niya uban sa abdir sa may subway niya padong lugsong padong talisay di sa kapag pukusin ni Napita kay inihina sa kwa ni Napita ka sa mga Radyo Man Binje no?
1: Palitan o ka tong cellphone tong iyahang gikuan palitag cellphone tong gikuha niya niya nakuha na to nabasa na to stubig tong galakliha to di na to muandar rin. May lagog ka tang waterproof to?
0: Oh, bisa guba pa to sa mga Radyo Binje pili naman to makuan. Pwede mabalik yan, 200, 300.
1: Ah, hinoon, og bakuan ng tingali to, na may pananglitan, og na may katong mga teknisan, nga maayos sa tingaling mo, ayo, ana, o niya, o baka ilubong sbugas, maulian rin mo kong ilubong sbugas.
0: Ay, ikaw po sa balay siya, ipo yan, huwag bugas.
1: Ah, huwag bugas.
0: Alam na yun.
1: Muna.
0: Huwag bugas.
1: Ato na lang sa siyabo, ilubong, ato siyabo.
0: Ah, gana, makahalin ito, bisumalin ito, gilintos, 300, kumbati na ito, ano pang siyabo? Oh, parang illegal drugs ba or
1: disyugod? Susurbiha itong kuana ito niya. Basta yung nadalala po nag-plastic na guway. Kaya kung tanaw sa video, ang kung pananglitan, ang video may tanaw na to, ang ingon nga na ay murag na inikuot na murag armas, kaning nakayilo. Pero ang katong na pananglitan o nai armas, tonto ang is not sir.
0: Ako sila na ito.
1: Ha?
0: Ako sila na ito ang nai armas sa gukod.
1: Oh, ang katong gagukod mo na armas. Or ang katong nilayat.
0: Dito ang gagukod doon ay armas. O sino na itong doon ay armas na nagukod?
1: Oh, murag mo ganitong nilayat sa dito. Kay pananglitan og na armas itong snatcher, dili lang sa mulayat at doon, mamusil lang siya.
0: Ano? At ako mo, skaratol ka sa mag-radio mo, kay dagang tao, dagang sikanan.
1: Oh. Yeah,
0: base armas-armas sa tutingan sa nga base sa rebala.
1: Ah, base sa no, posible. Oh, posible lang sa nga. Armas-armas to anya.
0: Replica ba to?
1: Pusil-pusil to.
0: Ilegal ba to? Dito armas yung tinuod ba?
1: Oh, base pusil-pusil to to, pareho niya.
0: Oh, pusil-pusil kana.
1: Pananglitan imo panghadlok lang, pananglitag dili gyud ko.
0: Panghadlok lang gud.
1: Oh, pananglitag dili. Paglantaw niya dagoy, oy, wa man mahadlok pusil-pusil, laya to siya. Okay na may uban nga kana pusil-pusil maoy dadon namurabot na kanon si kato bitaw si Juan bitaw si Ubirio bitaw sa muan dadalag pusil-pusil buting hadluka mga tanod oy.
0: Wala kaya ba no Eduardo to niya nagdala to ba para pag wala yan po eh tiyon ba kuno hay niya pulmili gito tali armas tinood sa mag-rubinji no niya. So, ayun, kung tinood to, na, kusubi na rattle to, no, or on sabato, niya, dito, professional nga kuhan ba nga,

0: kasi sikat tayo pa niya, niya dali dagang taon, niya nagbisa nagdaga armas, o nalimot ba itong dali armas?
1: Oo, oh, oo, oh, mao yun, oo. Oh. Basin ba, pagkablit, baka mo buto, panalitag tinuo to, pagkablit, oh, baka mo buto, or...
0: Oo, oh, oh, oh. Gana.
1: Okay, puti man, karatula, ratol yung kaysa yun. So, nang ka na, so, nang ka panalitag cellphone to, ya hanggi, dala, o niya, natuspaw sa ditos dagat, ma, may guwato na buhi itong cellphone, tingali.
0: Simple, gunitag may mas. So ito man sa mga aral mo sa ingon na ng mga trabaho. So ito yung damdamin, no?
1: Oo, noo, so, nakakuha na dyan sila.
0: Niya. O basi, sige na ito sa himuan na niya, first time ni Pahan sa sabag, ay basi kayo pa ito sa perso man niya. O yung mulos permi ba sa naya na sila, kaya nakagawa sa alito niya, mato nga, kuhaan niya. So ito na ito sa pagunit ng mga elablihon, no? Dili maunsa, dili mabasa, dili mailog. Ano ma, so ito mo sila kasama ng radyo ba binibus sa ingunana, no? Ililamulos.
1: Mm-hmm.
0: O, posibleng paglam, ang baka ito, ang kamo ka ito, nagunit sa cellphone niya, pinataas. O, mag-custom sa dagat, ang cellphone, di alas, daras, kamot, pero ang kamot, nag-isa.
1: Oh, so dili ra mabasa.
0: Or dapat ti oh no, arli mabasa or dapat ti plastic daw. Wa ta kay ba ano kay basingon na ning mamulo. So ito sila kasama mag radyo man binji, no? Ang mga ingon na ning mga tao nga dunay na mga bad record ba. Doon ay mga kuha na. Kay kung ningon sa ito, anasuito na ito yun, no? Sa kadagan, sa hayag pas panahon, nihimo sa pagmalab ni, asuito na ito, no? Ang maong suspik ka sa mga radio DJ.
1: Sige, ito lang atangan so, eh. Pero ang kapulisan, wala pa sila makaila o kinsan nintaw, Hana?
0: Oo, oh, wala pa. Wapailid, no? Wapailid ang kapulisan. Kay niyampak man niya naka si Batman. Pero so far, no? Ato nang hihimo ko kulo ako sa mga radio DJ. Karong na... ganin na tugi ko na sulso, ganin pa sa sulso, pero so far, wapatay feedback, wapatay update ka sa mag-radio ang BJ.
1: Ah, sige. Tulanin ko ano, natanga na unya.
0: Ika na rin sa gawa, support sa patrol. Ako yung Radyo Man, Joseph Oscano, DYH, Pita Taka, RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Oscano, sa imuhang report. Muning kwan in town kayo kasamang listo. Wanay gipili ning ni ang mga kawatan, kini mga tulisan. Bisag makasama og naa sa Dan at diha sa SRP kuya kun nga kay mga sakyanan ana purting pagka kada na ang kusugan ng managan diha kay wa gunay way ham na diha walay kanan ang way kana usay tawa gana way crossing kasama ni so largo largo guna mga sakyanan diha nakaako pagyog panglabni pang panglabni kilabni tingali diha gitulis ba to katong hitabo ataw daning ni ang diyang nahitabo makasama sa SRP Town. Malika na karon taon ha tong kay na may video nga nakuha taon sad or kani naka video man ning usa sa mga niagi dito makasama sa SRP kaganiha. Nya kini nga bahin natud sad ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Nga tuwa nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1 kini. Pasabot isisinti ka mga prutas sugutanon nga gisagol nga tuwa nga kape. Ang atong kape makasama. Doon na sa isagol nga rose hip nga doon ay anti-aging properties doon ay pinreliving properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Ato makiksunan tuwa nga mga pinanggantig paminaw ha. Ang tuwa nga kape doon ay luya, doon ay dulaw or kaning duaw or turmeric. Doon na sa nisay kamunggay, doon ay mangustin. Doon ay tapol nga bisaya nga mais at doon ay bayabas. Muna na kanindot sa dani ha. O niya na kanindot sa kay doon ay insulin plant. Doon ay stevia nga may kapalami sa tuwa nga kape. Doon ay arabica, doon ay barley. Doon ay ginseng o guban pa makasama ng mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuwa nga kape. Ang ginseng makasama nga naa sa tuwa nga kape. Anindot ni kay makapa-update sa tuwang panglawasa. Busa kung update gani ang atuwang panglawasa. Makasiguro ta makasama nga makalahutay ta matag-adlaw ang pagpanikay-sikay. Ang atuang kape mga kasama, lami kay nga piha kay saktos timpla, suway ninyo niha. Alang sa mga naminaw na to sa dato ang mga kaigsuunan, mahiligon kayog kape. O niya, kung haplas gani mo itong isgutan, EXL Makabuhay Oil sa ang atuang haplas mga kasama all-in-one kini o niya skincare oil pagyot. Ang atong haplas dalatanan kasamang nistor, minus mga panuhot, panakit sa kalawasan, panglayles mga lutahan, mga pangulngol sa tumakaonoran, ayaw kabalaka kay naanatay EXL Makabuhay Oil or EXL nga haplas, ha? ang atuang haplas makasama manutsugot yung sung kaunuran nindot kayo ninyo humot pag yun ha, humot siya nga paghaplas lahiras o manghaplas muna nga kampanti ka nga manghaplas ka ani unya manghaplas ka dili ka ilhang ng haplas sungod sa iyang baho nga dili pareho sa ubang haplas mga kasama. Na kanindot ani kay manghaplas ka dili ka paakon og lamok, kun dili ka paakon og lamok makasiguro ka nga dili ka magkasakit og dengue ha. So arong malikayan ang sakit sa dengue sad pwede sad manghaplas ta ani ang atoa nga EXL makabuhay oil mga kasama. Minus katol-katol sa panit pinagkan sa kami mga mananap og sa mga pangagod mga katol-katol pwede ni ang ihaplas ninyo mga kasama. Mapalit ang ato ang EXL makabuhay coffee mix og EXL nga haplas diha makasama sa 360 Pharmacy kaya sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ato ang mag-isunan ato mga naminaw. Basta haplas og kape gani mo itong isgutan EXL makabuhay ta. Anya diha sa 360 og sa Alfar og sa Rose Pharmacy. Anya uban pa mga butika na ana diha mapalit ang ato ang produkto sa EXL ha. Okay, oni ato nga tagan sa pagtagad do makasama ning ato ang isgutan ato isgutan ato kuno balikan og tan out kuno kasamang name sabi. Asa di pata mo ato sa update sa kanang naang impeachment taga kaganiha. Ato kuno tan-aw tong kuan bi kanang naang katong sa video bitaw nga kanina sa kuano diha sa diha ni sa SRP. Nagbiha oy.
2: Kasi
1: na yung mga pusil. O, sa akwan agad. Ito sa RP, ha?
2: Oh, shit.
1: O, rilayat yun siya.
2: Oh, shit. Na siya pusil. Ano siya pusil? Dayab, ayaw pa dool. Oh, my God. Kasi na yung mga pusil. Bilang palayo.
1: So, ni-action o ka-traffic kagani, ha?
2: Oh, shit. Na siya pusil.
1: O, so, muna na-videohan.
2: Dayab, ayaw pa dool. Oh, my God. Kasi na mga pusil. Bilang palayo. Oh, shit.
1: So, nakaitom. No, kato nakaitom. Ito ang nilayat taon.
2: Ano siya pusil? Dayab, ayaw pa dool.
1: So, kinsa kayo na ay pusil ani nila kay ang video magkasama yung man ay pusil.
2: Oh, my God.
1: O niya, ang kato bang ito ang
2: ng labni? Dayab, ayaw pa dool. Oh, my God. Kasi na yung mga pusil.
1: Ha?
2: Bilang palayo.
1: So, niambak ni sa taytayan. Human, nakapang labni. Baka ni Tawana. O niya, naay duha ka tawo nga ni kuan niya. Nila ni gukod niya unta.
2: Ila palayo. Oh shit. Oh my God, ni ambak. Oh shit, na siya pusil. Ana siya pusil. Dalam ayo pa do.
1: Oh, naay armas kuno.
2: Kasi naay mga
1: kuyawa ani kay na may armas diay no. Palitan og naay kuan ni kana na nga na may armas ni unya. Ang kaning ni a ang mao man ni diha dapit sa SRP ba una tunnel ni siya. Unas tunnel, paingon na kasuong dito sa, kung gikan ka diri sa plaza, gikan ka diri sa carbon, gikan ka diri sa kanang naang sa City Hall sa Cebu City, kasamang niso, dito kaagi sa kuan, na nadya, unahan na sa may tunnel, unya, padung ka dito na sa, padung na kasuod, na kanon, may kuan, no, kanang third bridge, sa kita naman diha. Unya, diha, dapit ni din, nahitabo tingali, unya, medyo na traffic, ang kaning pa-southbound kasamang niso, ha? Unya ni labang sa Picas Lane, kaning ni ang kawatan, kaninya ng labni, ha? Nakaitom o kanan na ang jacket, unya ni layat man dito, grabiha, no? Dagat na ba na diha? No, dagat na ni layat, tos dagat, unya gilagas sa duwa kataw. Yamatod pa sa kakuas video, ha? Nga, kanang nandun na kunoy armas, ilang nakita, dunay pusil. O, so kisa man kahit dunay pusil, ani, ang katubang ng labni, or ang kaning ni ang gagukod niya duha ka tawo or kaning usa sa mga gagukod niya ha kay pananglitan og katong nang labni ha og katong naglabni mo idunay pusil dunay armas ka sa mang nestor ana hadlock man siya or pagpabuto niya di mo buto or kanang naa ang katong yang armas pusil-pusil to ha? Aso mo na kuyaw na kayo oy. Abisan asa ka diri sunang ka diha o. Kani diri kaning sa downtown area kani sa Kulon ha nabantog na maginan daghang mang labni diha mga alaha singsing mga kwintas ha mga rilo gadaa gani panahon na kanang bag nimo nga tan-aw nimo nga magdala-dala kag shoulder bag diang mahalalon kayo Ha? Gilaham man gani ng gisan sa ilawom ka sa mga nestor, doon ay blade, magdaladalag blade ng ubang mga marukoy kayo nga mga balibuog kamot. Ha? Magdadalag blade, ana, unya, tabasa ng bag ni mo, di, mahuswa na yung pitaka or cellphone, baka ha? Magsunod-sunod rapon sila ni mo, kaya pananlitag mataga, kila rapon sa loon, ha? Tsokan eh, wa na tingali siya, basig lahi si tingali ng grupuha ka sa mga nestor. Ah, wa na niya kapanglab ni Dagoy Diris Kulon, tuwa dito sa SRP, yaha Dagoy, ang yaw area, ang yang area of responsibility, to tingali sa SRP. Ah, basi og naana ni mga daghan sa na-assign Diris Kulon ba? Ang imong ang imong assignment mo dito lang kasi sa RP dapat ha. Ha, tanaw ha. Pagani kay nakog video ni unya grabe ka residido, posible ni nga daw na baka ni plastic or giplano na ni bang amang lab ni pananglitan og ma corner kita og wa kita ka padulngan ani ang bagtas dagat at least ang katong gikuhang butang nasud na to sa plastic. Ha? Ah, tanaw kanay kanay wa kadto ko na paminawon kasi mang names baby. Tanaw update kayo naka kuno update ka nakalayat. Oh? Kaning usa na may naka-yellow, doon na po yung naka-green o jacket ang ni... Igukod unta niya, pero wana napsi ka sa mga nestor kayo ni...
2: Oh my God, ni Ambak! Oh shit, na siya pusil. Na siya pusil, bilab, ayaw pa dool. Oh my God! Kasi na mga pusil. Bilab palayo.
1: Kuyawa, ano no?
2: Oh my God, ni Ambak! Oh shit, na siya pusil. Na siya pusil, bilab, ayaw pa dool. Oh my God! Kasi na mga pusil. Bilang palayo. Oh, shit.
1: Uh-huh.
2: Oh, my God. Ni Ambak. Oh, shit. Na siya pasil.
1: Oh, kanina kayilo.
2: Oh. Bilang, ayaw pa dool. Oh, my God. Kasi na yung mga pusil.
1: Yawa, anino?
2: Bilang palayo. Oh, shit. Oh, my God.
1: Lalayat yun sa dito.
2: Oh, shit. Na siya pasil.
1: Medyo laum-laum raman diya ka sa mga listo.
2: Bilang, ayaw pa dool. Oh, my God.
1: Laum na diya, dapit.
2: Bilang palayo.
1: So, kanina kayilo, namay ni Action.
2: Oh, my God.
1: Ni Action mag-uot sa iyang atubangan.
2: Ha? Si pusil, bilab, ayaw pa dool. Oh my God. Kasi na yung mga pusil.
1: O, nako na yung mga pusil. So, duha ka buong na yung pusil.
2: Oh my God, ni Ambak. Si pusil, bilab, ayaw pa dool. Si pusil, bilab, ayaw pa dool. Oh my God.
1: Nara, oh. Dugay pa naka-ambak ka sa mga nisto. Ha, kaduha-duha pa tingali sa mulayat kay...
2: Ni Ambak. Oh shit, na siya pusil. Si pusil, bilab, ayaw pa dool. Oh my God.
1: Kuyawa, anino?
2: Pusil. Bilang palayo.
1: Ha? Kuya, okay pa na.
2: Oh my God, ni Ambak. Oh shit, na siya pusil.
1: Ambak to kay tanaw niya nga.
2: Si pusil, bilang, ayaw pa dool. Oh my God. Kasi na yung mga pusil. Bilang palayo. Oh shit. Oh my God,
1: sus, ambak siya rito.
2: Oh shit, na siya pusil. Bilang, ayaw pa dool. Oh my God.
1: Sige, ito niyong balikan karong tataod kasama ang nisura. Standby lang sa kasama ang names. Ako niyong balikan karong tataod makasama o niya kay Ningon Raba si Ningon Rabang Malacanang karong pinaagin ni Tigpamabas Malacanang Clear Castro nga na ang ni ubos kuno og 20% ang krimen sa tibuok nasod na kwan kuno di kuno angay mabalaka ang mga Pilipino kay safety karong panahon. Ingo si Claire Castro ganiha. Ato nang kahisgutan karon tato dahil itong pagbalik. Sanbay lang kayo, kadiyot lang kayo magkasama. Kadiyot lang ha. Alas 11.32 na sa gabi.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
5: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
10: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kada

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Philippines.
0: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mmm, tofu sisig?
5: With mayo?
6: Pwede sa ulam yan?
7: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
8: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
12: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
14: Ato ang attack na alas 11:43 na sa kagabion. Balikta makasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabion na. Ani kinigabahin sad makasama hatod ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units antioxidants. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atoa nga DTX 500 menes magingsunan nga adunay high blood no kato mga high blood na to magingsunan taas og dugo on niya katong adunay taas og blood sugar taas og cholesterol mag DTX 500 na ta kanunay mga kasama. Ang atoa nga DTX 500 champion nga protection kay adunay 1.3 million orak units siya ha on niya nakanindot sa dani mga kasama kay minus magigsunan na ito nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato magigsunan nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato magigsunan nga doon ay insomnia, ayaw na ninyo og pasagdi ha. Ayag pasagding insomnia makasama busa, inumta sa DTX 500. Ang DTX 500 mapalit sa ilahang clinic, nga mao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Mary Joy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building, Ogloyo, sa Gaisa, no Main. Baka mo tawag mo silang numero, ang 0975-795-0-5131, ha? Ani aron nga masiguro lang yun, at tuwa pwede nyo bisitahon ang ilahang clinic yun makasama. Naa diha luyo sa Gaisa, no Main, Hadias Colon, yan naman the University of the Visayas. Ang University of the Visayas at bang ana, naa diha ang kanang naang Gaisa, no Main. Yan luyo ana diha, naa diha makasama ang ilahang clinic, ha? Ani ana kanindot kay nagtanya kusab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ani pwede mo nga mo palit usab sa DTX 500 sa uban nga mga butikag farmasya na no? Sa inyong lugar kay available na sana. Dito sa Negros Oriental o Negros Occidental, ay inyo ha sanang mapalit diya makasama ha ang atuang produkto sa DTX 500. Anya si Michael Maluloyon. Ay lahagin ang tabunan ang kamatuuran kasamang bensi. Ah, gira boss, ah, kay Minaw Ramino. Salamat ni kasamang Michael. Ani si Christina Marie Balunga. Ah, na Minaw sa nato kanunay de si Sario in Ikabande. Ah, Junior og si Lucia Daog-Daog. Ah. Okay, so itong hatagan sa pagtagad makasama kay Kaganiha ang ikapitong impeachment trial. No? Ni Vice President Sara Duterte o niya kanang naang nitingog na dito makasama si Erwin Tulfo kaganiha kasamang Nestor sa wala pa magsugod ang paglatad ang prosecution o ang defense team. Doon ay mga manifestation nga nahitabo kasamang Nestor. May istorya ang mga pipila ka mga senator judges. Ha? Una dito, Senador Rubin Padilla. Dahil pagkahuman si Senador Erwin Tulfo, dayong si Pangilinan, dayong si Senador Alan Peter Cayetano, dayong si Tito Suto, dayon ingon man usab si Senadora Pia Cayetano. So muna nga kaganiha, atong paminaon kay dunay mga person niya or dunay mga pulo nga gibuhian si Senador Erwin Tulfo kaganiha. Kani si Erwin Tulfo, abili ba ito anigunta niya? Kana manulti bito kasamang Nestor nga isog, nga manulti, o niya medyo napoy unod bang gamay. Ha, nga manulti si Erwin Tulfo, pero kanipong niya hang ang nakapait lang po God kay siya magisgot gani korupsyon sa gobyerno, magisgot gani korupsyon, ha? Wag yun intaw eh. Kanang naang mura ba guway planong paimbestigar niya siya mantahid sa Blue Ribbon Committee. Ha? Noon, kani mga magtiayon, mga barangay tanod, ha, sa Labinas Rapitulfo, mga barangay tanod, mga healthcare worker, mga trabahante simbahan, o imong papangasabaon si Erwin Tulfo, grabe yun, o sa Rapitulfo. Pero mag-isgot ka sa flood control, gani, wa man. Why he's got on ya? Kana si, nganong giisgutan na itong mga Tulfo God. Kaya kana si Erwin Tulfo, mo'y chairman sa pinakadako nga committee sa Senado nga mo'y mo imbestigar sa mga anomalia sa gobyerno. Ha? Pero wag yun. Kaya ito pabinaon yun si Erwin Tulfo ka ganiha. Kaya nganong mani nga ni Alma mani si Erwin Tulfo ganiha nga. Ah, hasta pukpuk gini ang kuan kasamang Nestor kana bitaw ang kuan ha. Beko na to kuno paminaon sa kasamang names me. Adira dira tanaw na ba ba Erwin Tulfo awa.
15: Oras ko na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya. Kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon, this is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place.
16: This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang?
14: Ah.
16: Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President.
14: Mm.
16: Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon.
14: Mm.
16: This is not the right forum and the right venue and not the right time
14: to explain
16: the situation.
14: Akadit sa kasamang names ba? At tanawa ha? So, ni, yahang gi-raise ba? No, yahang gi-raise dito kaganiha makasama sa impeachment court nga nang hinaot siya nga unta dili gamiton ang impeachment court sa laing katuyuan. Gawas ragyod kundili mufocus ragyod ta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay maumani ang impeachment court para ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kinsa may ang ipadungog-dungugan? Ha? Ang iyang ipadungog-dungugan si Senadora Pia Cayetano o si Senador Alan Peter Cayetano. Nganuman, ni adtong miaging simana kasamang Nestor, si Matibag, hinumdong kang Matibag, nga ningon si Matibag nga magpaimbisigar ta sa SEA Games 2019. Pag abot nila sa impeachment court, giraise to ni Senador Alan Peter Cayetano nga usani ka intimidation ang gihimo ni Matibag aron nga pahilumon ko isip Senator Judge. Ha? Kamantay mo Matibag, imisigaran si Alan Peter Cayetano nga naman, duha ray purpose, either pahilumon or ipapriso. So giraise na dito makasama ni Senator Alan Peter Cayetano kay matod pa Senator Alan Peter Cayetano nga dili makiangayon nga usa ka judge ilahang hadlokon aron dili na makasulti aron dili makadebate diha sa impeachment court. Ha? Momentoy tumong ni Senator Alan Peter Cayetano nga giupi niya diha makasama sa impeachment court kay nganuman higayon na ba? Daghang mga nagtanaw, daghan nga mga naminaw, unya makadungog sa dangya makauban nga mga senators. Og ang pika side, ang prosecution, og ang defense team. Unya ni segunda man to si Senadora Pia Cayetano. Katong giplay niya ang statement ni Matibag. Ha? Nga tanawa, ha? Gipakita dito nga si Matibag, posible nga dunay nagmando ni Matibag bisigaran ang SEA Games aron nga si Senador Alan Peter Cayetano mohilom magpakahilom ha or ilahang ipapriso og magpadayon gyud sa pagsigi mga sukindig pamina og hasol nga asa nang imbisigasyon sa flood control. Ngano man si Senador Alan Peter Cayetano gisigig hagit niya si Irwin Tulfo nga asa namang imbisigasyon sa flood control na hilom man. Muna nga ni-raise siya ganyan si Irwin Tulfo nga ayaw, dili na ito lang gamito ng impeachment court nga para sa pananglitag, ipanggukod sila diya, panlitag, ipangkasuhan sila diya, di bahala na sila diya. Ha, tanawa ha? Si Irwin Tulfo, isog kayo nga dili ko no pa, gusto, wa sa ilabot, ipa-imbestigaran sila si, ha? Bisan pa og mingon kang impeachment court na pero senador man gihapon mo. Bisan og mga huwis mo diha sa mga judge mo diha sa impeachment court pero senador mo, buta ni senator judge, dili gyud mo ingon nga ha, dili gyud mo gitawag og Supreme Court nga judge o baka nang court judge gyud nga tos korte gyud nga tatua nga normal nga korte kay mga senador mo gyud gihapon. Ha? Pero yang nga gusto nga dili pa hisgutan. Ha, dili pisgutan ni Senador Alan Peter Cayetano ang kaso. At ito ipadayon sa mga nesbe.
16: Kung gusto po ninyong mag-explica
15: ng inyong mga saluubin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po, sana, sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules po tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikang depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the president, Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer.
17: Kindly wind up, Senator President, Judge.
15: This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President.
14: Isog kayo sa mga sukindig, paminong, ayaw lang regisgote. Ayaw din rin kayo nausik ang oras, ha? Nausik ang oras din rin, nausik. Kay balong din kayo nausik ang oras din ay. Kay balong man din, may nakakwad mo siya. Kay balong din po din si Irwin Tuplok. Tuplok. Si Irwin Tulfo. Nakaibalo man isa na sayang ang oras. Ha? Unya, hadlok siya sige istoryahan di ha? Kay malakbitan man yun ang flood control god. Ha? Malakbitan ang flood control nga. Gasigita, gisgot diri sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unya, ang flood control na mingaw gyud. pero doon na sa punto atong ningon siya nga kanang naa nga pananglitan og pananglitan og way sa si Vice President Sara Duterte atong i-clear pananglitan og naay mga sala di atong i-prosecute. Ha? So diya dapita nakakuan sa siya nakapunto sa siya o niya kanang naang ningon lagi siya nga ato rito na may mga media rito o baka ato sa Facebook ato sa YouTube ato dito mag-live, dili lang are dire. Kay nasayang ko nung oras. Ha? Nasayang ko no ang oras nga magamit ko no sa mga kananaan nga mga senador mga Japon mo diha. O niya, gawas lang og ha? Kabalo na may taong mga tao nga kanang inyong hanga pag kuwan diya, wak may gihapoy. Kanang impeachment sayang mga Japon kay na. Ha? Kanang impeachment sayang sa oras, sayang sa kwarta. Daghan nga mga kaigsunan na ito naglisod, giuna yun ang impeachment. Karon o, anang tulok adlaw, nakahimo ba mo o kanang mga balaod? Anang tulok adlaw, kanang 25 milyones nga budget sa impeachment, inyo ba nang nahimog balaod? Wa! Napunta makasama sa impeachment? Ha? Asa mang flood control? Ha? Irwin Tulpok, ha? Atoplo? Astilan baya do. Ano nga kanang na ang magkuan lang nimo dong ha, magkatawa lang nimo ang mga tao taon. Aputing isuga ka unya sa flood control porti ka pakakupusas itlog mo. Ikaw man untay chairman sa Blue Ribbon Committee. Ha, wa man in tao na wa man nimo tagda in tao ni dong Irwin. Ha, gaangay lang kag imo igsuon si Rapi Tulpo. Ano on modagan mas Rapi Tulpo og balik senador 2028. Ha, mga tao na maoy magdesisyon ha. Kay modagan magbalik si Irwin Tulpo dili pa unya pag unom ka tuig pa o lima ka tuig kan karon. Sunod 2028 sunod nga 3 years usa pa sa modagan kay 6 years man ang katuig ang senador. Na si Irwin Rapi Tulpo moy mo balik og 2028 dagang senador. Mga tao na mag-igo, anak, bubutar pa ba sila di ni Rapi Tulpo? Okay, wala naman tayo yung oras magkasama sa kurayan sa itong tulumanon. Salamat kayo ninyo, ha? Sa inyo, ha, nga pag kuyog na to, onya, tiwason na to ni Ugma Pohon, ha? Ugma sa gabi sa tuwa nga programa. Hoy, ang tuwa di ay nga Life Extension Vitamin D3 magkasama. Maayok ay ni di ay, no? Sa itong magkaigsuunan nga adunay type 2 nga diabetes. Masa doon na ganit mo yung diabetes, doon labi na type 2 nga diabetes, inumina sa Life Extension Vitamin D3. Mapalit na sa mga butika o farmasya, labi na silang clinic na Life Extension Clinic and Pharmacy dire sa Sibundok Building o sa Konsolasyon at Bang Jalibis Konsolasyon o sa Negros Oriental as Dumaguete City to tapad sa Kamanhak Terminal. Ha, basta diabetic ka niya, badabitikon ganit mo, mag-inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Okay, akong kauban, Dres Maser, kung tulad si kasama nga Nisor Homicilio, kasama ang Kisos Minya, Dres Pika Slawa, kasama ang Nemskin Yunes, sa transmitter sa Nobel Boiser, Chief Technician, Alan Tando, Liber Atis. Alas 12:03 na skadlaw, na, tungang gabi, eh. Ako na lang yung boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tanghian, ang magpasalamat yung pagpaminaw, o gamanamil, kiplangis pag-ingon, ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan, nanandapit og sanang panahon tatak RMN
18: straight to the point.
19: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bilang kilos gani?
21: 500.
20: Hello?
21: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
22: Sarap magkasama.
23: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
24: Na ay high cholesterol o diabetes?
25: Oh no!
24: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
25: Yes!
24: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
26: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
27: Let's go! Go with
28: Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy cottony napkin for heavy flow.
27: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow.
29: At first I was afraid, if to-

0: Polycotton, Samancha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Samok na ubo! Undangin na! Tusiran!

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
0: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Let's go!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top.

0: sa kadlawon ngadto na madungog. Nga madungog usab ninyo matagadlaw Martes, Webes ug Sabado. Dalit gyapon nga nato sa said marketing. Ako inyong kapanyawan Radyo Mad Marisa Abadies. Manamilit na kaninyo mga kapanyawan mayong buntag ug amping mo kanunay.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan.
2: Magpanaguban na nga napol kini atong tulumanon, maghahatag og impormasyon. Kaalam mo kay malo para sa mas maayo natong kalawasan. Kini nga tulumanon mga igalagison, pinaliyuhan kini sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, apil panini kani SED Kogon Herbal Capsule, and of course ang atuang liniment, ang haplas nga makatabang ang SED Liniment Oil. Inubanan of course ato ang limian kay nga kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. And of course aduna pud kita pagtabang sa atong lawas pinagi sa atuang mga sabon, ang SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Pero mga igalagi, so on, sa masananda na niya gapon kining atong partner sa atong health nga maghatag og tabang kanato sa paghuban sa mga klase-klaseng mga balatian. And of course ang atong mga topic karon kaning mga tinuuhan or tinuhuan. Ano karon sa Sir John? Sir John, sa kamayong adlaw diha kanimo.
3: Yes, may adlaw na wala sa Rictus. Tara na ito mga ating paminaw. Sa kamatanan.
2: Sa ito mga listeners and viewers karon mga igalag, ison si Manny Kanunay, nga adunay mga pagtubag ang mga produktong herbal sa SED Marketing sa mga nagkadaiyang mga klase sa mga balatian. Kung ikaw adunay mga bugon-bugon, adunay diabetes, adunay mga problema sa ato ang mga kalawasan, o sama sa ubo, sa hilana at sipon o trangkaso, adunay kita SED Panyawan Plus nga makatabang kalinyo. Ang Panyawan Capsule, nga adunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o Panyawan Herb. And of course, ang ato ang SED Panyawan with Garlic na napamatudaan nga makatabang alang sa sa high blood pressure o high cholesterol. And of course, ang ato ang SED Kogon sa katong mga kaisunan na ito, adunay problema silang monthly period, adunay prostate problems, no? Nagubag ang prostate, o baka adunay po'y problema sa UTI, kung urinary tract infection. Bueno, padayon gyapon kita, Sir John, no, sa paghatag og mga pagpaila-ila sa itong mga kaisunan, sa mga tinuuhan na ito, tinuuhan na itong mga Pinoy, o unsay sana kanang kamatuuran ni ini o unsay maayo nga pagtubago ni ini. No, karong adlaw, Sir John, atong hisgutan kaning mga buyag-buyag. Tinuod ba ning buyag, Sir John? Matud pa nila. Labi na sa mga bata, no? Kung ang bata ni mo, mag-ikugos nga, wala pang iningabot o isa katuig. Ang uban, matod pa nila, wala pa mabunyagi. Dayon, doon ay mga mamuyagay nga mga isuon na ito. Mayroon, hala, gwapo lagi na siyag mata. Or gwapo lagi ng baba ni bataan ni, ka-cute kaayo. And then, pag human, pagkataon-taon, di mong anak hilantan. Dayon, ang makatubag niya na is lawayan, no? Lawayan sa katong nakabuyag sila pa. Dili man siguro pagkuha, no? Pag buak sa kinaraan. Pero sama-sama mong nahibaluan ni Sir John, wala yung mga scientific nga basis, no? Ang maong mga matang sa mga tinuhuan or tinuhuan. Sir John, tagay ko na kamatuuran sa buyag-buyag kung usabagin ni katinuon kay ang akong silingan, na siya'y gamay nga bata, wala pakabutong sa katuig, no? Gihikap sa laing tao, gikusnit-kusnit ang lawang kay gikyutan. Then pagkahapon or pagkaugma gihilantan dahil matod pa nila ang buyagan ko, no? Para na ko, maraman siguro Sir John o ang virus or kakilang siguro sa kamot sa tao ang nakaingon na ito, no? Sa kay mong paglantaw, mahitungod na ginatawag na itong buyag-buyag, Sir John. No, sa manang buyag-buyag, tinuod ba na or dili? Porya buyag.
3: Kana no, sikat na nga phrase no kanang buyag no o kanang sulti na to kung gutay sobra ka kiya ta mata o na adunay mga daing tao na naka makahatag si mo kanang kuan ba moy naka inungda no sa moy ang gibate nga pagilanat ba o pagsakit sa tiyan o unsa ba yang gibate no pagka nilabay ang pila ka oras no. Scientifically wala gyud tay masulti no nga explanation kung unsa ba yun ang kinaiya ning buyag no sahay kuan kayo kaning pagtuo na lamang kini sa mga katigulangan no tungod sa ideal nga pangunahuna tungod dili pa explain no kani adto kung unsa hinungdan sa unsa ba sinugdanan no sa maong sakit o kaning pagibati mismo labaw na sa mga bata no kana sa sabik no ang problema is wala man

0: talagingon na tamutuhono kay ako ganing mismo bisan kami sa mong pamilya aro na may mga bangi usahay nga ako nga more on scientific and medical ang pag-explain no ang explanation ako sa mga sakit usahay aduna yung mga pagtuho gihapon na tungod kay siyempre kultura na no nagdagan na mismo sa tuong pamilya kining mga inani nga pagtuho inoon walay problema kung mutuotan ni ana no apan kung sa mua o ako mismo mo isulti sa inyo nga hatagan pag gihapon ato atong kaugalingon sa sakto no nga eksplanasyon gikan sa profesional medical no nga pagtan-aw no aron nga mahatagan nato syempre sa ba sakto nga treatment no ang kuunsa man ang gibati sa bata no tungod kay siguro na timing lang yun kay no nga paggunit sa tao no to sa imong kaila sa rek gunit gi kusi-kusi yang na kay cute siguro niya ugaw siguro ang iyang kamot no na sunod din sa kay syempre atong lawas dagan manigbangag no atong ilong baba darunggan mata no pwedeng mosunod ang kagaw din na o pwedeng makakos og sakit mismo sa bata no so kana mo nang ginaawhag nato tanan tao no nga kinahanglan no maglugas sa kamot pag alcohol no ay ha mo gulit sa mga bata tungod kay ang mga bata mga sa pwede ba na mga risk no at risk sa mga o di ba syempre sa mga infection o sa kanang pagsulod sa mga kagaw sa communicable diseases so kana si Sir Rick.
1: Mm-hmm. Para po sa mga medyo insakto nagpangidaron sama na mo ni Sir Jan o naay mo manaway na mo or baka naay mo sana naay mo dayag sa mga panagway and then maglain na mong ginawa matud pa ang usa sa mga kasagarang ginmahitabo sa mga adults is hilantan o baka adunay vomiting nga mapil no kanang pagpangsuka. Actually, mga igalagigsoon, kung inyong sumahon, kung ang usa ka adult na inay pangsuka, but pasabot nga nanay medyo bikil nga nahitabo sa iyang tiyan. And of course, ang usa sa mga maayong pamaagi ni ana, mag-inom sa said panyawan with garlic. Kay kining said panyawan with garlic, makatabang kini against vomiting no? Or kanang pagsuka. And of course, kung plantan, makatabang yapon kining panyawan sa pagpakubos sa hilanat nato. And of course, kung medyo about po ni sa skin, no? Nabuyagan kuno hay kay naay mga kay niadto kuno og kanang kalibunan and then nabuyagan mo na mga skin diseases. Possibly siguro na kay na sinati or na encounter nga allergic ang imong skin no sa mga tanom and then mo'y nakahatag og pagpangatol nimo imong gikatol nga imong kamot wala puy hugas no siguro mo'y naghatag inoon nag problema. Maayo pun nga pahiran sa said liniment oil basta na yung mga katul-katul dayon sa itong mga panit. Bisang unsa pa na, okay, kaning said liniment oil, scientifically napamatudaan nga ang pagkakombinasyon sa methyl salicylate, camphor, o menthol, mo'y makatubag ayun sa pagpatay sa mga mikrobyo nga hinungdan sa mga pagpangatol nato sa itong mga skin. So it's not all about like buyag-buyag. Puryala lang sa mga kaisunan nato nga pasintabi sa mga kaisunan nato nga kanang mutuo no nga naagi mga buyag-buyag pero kana siya is partner na sa ato ang mga pagtuo no kung imo nang gituuan then good for you no para pun sa mga umuha nga medyo nanay may mga scientific nga mga pagtulunan nga buot pasabot na mo sa mga buyag-buyag dili na siya walay kamatuoran kundi dili hinungdan kita ra pud gyapon same ra gud gyapon na Sir Jan nga kanabi itong sensitive kay kasi mong anak, sige na mong kaliguan. Then, matingan na ano, gihilantan. Kaya, wa man takay balugod, nga naay panahon, nga kanang bata, dili maayo ang ginhawa, nga gikaliguan ni mo. And then, pagkuman medyo na-trigger siguro ang iyahang panglawas mo itong niinit. No? Ang naghilanat. So, meaning to say, nga, kita rapun mo yung nakaingon nga nung nahilantan ka ng atong bata. So, kita rapun gihapon ang mag-amping. Pero, Sir Jan, salamat kayo sa kaigayon na naning atong 10 minutos nga hugyawan sa said panyawan o ginautunta nga nakakatuon na po kining atong mga kaisunan o mga pagtulunan sa ato ang tulumanon karon.
0: Yes, salamat kay Sir Rico sa another chance sa punog. Unta pa na yung pag-iapot sila sa pagsabay-bay na itong programa.
1: Sa itong mga kaigsunan diha, ang dunay mga ginapang hambin pang mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing. Adunay pagtubag sa mga balatian. Pinagi kini sa mga produkto or siya say, mga ingredients nga na sa ito ang mga products para makatabang yun dali sa itong mga kalawasan. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
2: inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa San Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
4: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
13: unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
12: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Center Time, alas 4:40 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility kung par posibleng mabago. Mahimong bagyo.
3: Tamtang Senate Impeachment Court disupina sa bank AMLAC tax records ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Senador Rodante Marcoleta nihangyo sa Senate Impeachment Court pag-ihap sa ihangga boto sa impeachment trial ni VP Sara.
3: Ikalimang sona ni PBBM mahimong simple but dignified sigon sa palasyo.
1: Sa mga balita lokal, systematic failures kabahin kini sa waste management sa nasod. Mahimong bira atol sa pag-imbestigar sa Senado sa netabong trahedya sa Binaliw landfill.
3: Senador Bam Aquino mo pa-imbestigar sa pagsaka sa bayranan sa kuryente. Lakip na ang nangaguba ng mga school buildings sa nasod.
1: Kanhi Cebu City Mayor Michael Rama cleared na sa gipasaka ng mga kasong graft sa Sanigan Bayan.
3: Sa abroad, grupong Houthis nideklara ang naval blockade sa Saudi Arabia. Hulga ngadto sa supply sa lanang lakop kalibutan, nagkalapad na.
1: Sa negosyo, big time oil price hike, ipatuman sa mga kumpanya sa lana, sugod karong adlaw. Pagkabati nga balita, kining atong nasairan karon, kabusaka o naku ba rin pagsakas presyo sa lana, ato nasairan sa atong pagpanaguman sa atong tulumanon unang radyo ng balita.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Tungkol na mga mahinong danon, kining Unang Radyo.
3: Unang Balita.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hatod mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Ang ayanin mo madungan,
1: Unang sa Radyo,
3: Unang sa Balita.
2: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
4: Gising na.
2: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Adlaw na may galang Martes. Pizza 21 na may gala sa buwan sa Hulyo 2025. Sangan sa kanito mga poro sa Sero HP, Aramen Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Sangan ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Awadie.
1: Ako sa aming Radio Man, Arlo Busamante, ang tutabi ka na sa Rasay, Santak na Cebu, tag magatod ka ninyo sa mga lapas ng mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao, lanapod ka na may gala sa tonga papanaguban. Nag-out kami nga ng Kamus Kapiskay Kamayan at Dokar Begalang Martes, Pizza 21. Sa buwan sa Hulyo, 2026. Kumusta, kumusta, kumusta? May buntag, may buntag, may buntag, may buntag. Mga kasama. Okay ba sa all right ang inyong kabuntago ng inyong gipamati karon? Pasalamatan tabi ka na to lang mga makagagahom. Nagkatagan tabi ka naglaing adlaw. Lain nga kinabuhi. Nakamatapat na may galaning laing adlaw mga kasama. Martes. Gahapon Lunes. Karon Martes. Sura ni Ugma, Miyerkules. Midweek na. Nila na ginatunahunaon may galang atong ang adlaw. Nakamunahunaon may galat. Taas-taas yun ang lanat mga higalas. Kanang wadwads lawas. May muntag sa itong mga keksunan dari sa ato, sa surad, sa sugbo, sa itong mga silingan, mga nakmayan. Dakpin sa mandami na punapot, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkaros, Dakbayan, Sabugo. Sa ito nga mga kasikbit ka mga lalawigan, ito's Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Iba na kabayan magala sa Western and Eastern Visayas, kaning orasa. Ang DYHP may lang gihimong orasan. Magihimo nila may galang kabayan sila hang mga gibuhatlon sa panibahay. May buntag sa mga nanay, mga ginang sa panibahay nga nang ning orasa. Naana may galas silang tagsa-tagsa ka mga kusina na nikay sikay na. Nagandam na para sa pamahaw. Anyang nga ban, nag-init pag tubig para sa painit. Kape. Makahigup lang kape mga higala. Pites na. Aritas kape mga higala ka ng lamian nga kape nga makapalagsi karanta taon ha. Unsa nga kape ni mga higala kini EXL Coffee Mix 17-in-1. Kining nga EXL Makabuhay Plus Coffee Mix. Labi ni may galay pangapi karumudan. Ay nagdani may galang vitamina. Nino bitaw ko ani kasamang kay katong sa bandok. Sus, nagbawas ko pinaghana. Ano si natin ni Alan Tangkawan atong nakalamang mga simana? Mga say akong na si natin. Warang ilimpiyuhan imong tinae. Gihabwa tanan may gala dito nga namilit ng mga toxic. may buntang, panag-panag na mga kasama. Di ba ilang kaning hapit na musubang ang atong Haring Adlaw? O, kato nagsigipa niyang bukot sa habol, alabangon. Kaya doon ay trabaho, nagpaabot ni mo karong Adlawa. Subong ka pa ng dugo, may galang amisag, musaka na sana presyo sa produktong petrolyo karong Adlawa. Ato ning sayron, kato tataw, itong tagpila, may gala ang presyo. Samtang sa pikas bahin, ang low pressure, mga kasama nga nasigpatan sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Posibleng mahimo ni siyang bagyo sa musunod ng mga oras. Ato ni siyang atgan, karong tataon sa Pag-asa DOST Visayas. Samtang mga dagko ng mga balita, may galing niyo masairan. Dari sa itong pagpanaguban, labi na itong mga nagsunod sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Bisag-bisaka na po may galang ihang approval rating. Sa akang yung approval rating may gala sa SWS o sa Pulse Asia. Ang ihang rating sa Pulse Asia mga kasama, 56% ang iyang approval. Unya ka BBM may gala, 29 from 36%. Unya, karuning kwan ha, karuning June 2026. O niya sa kininiang SWS, ni Saka po may gala siya si Sara Duterte o 2 points. Ang iyang pagsaka may gala si BBM ni Ubusan. O na may gala mga hisgutanan sa nasunod nga balita. Samtang sa Pikas Mahin, ato siya check may gala sa kasamang Jean Galliardo karunta taon. O si mi kasamang Jesse Samampong sa ihang market report na pasadili pa. Ari sa tabi gala sa ito ang answer to win na promo ng atong hatangan ng pagtangad sa itong pagparaguman. Kinsa mga higalaw, pangatana sa itong answer to win promo ha? Kinsa mga higala nga kanhi mayor sa Nakmesugbo nga naabswilto o na-cleared na mahigala sa kipasaka ng mga kasong graft dito sa Sandigan Bayan. Kinsang kanhi mayor sa siyudad sa Sugbo. Ha? Nga gi-cleared na mahigala ang kasong graft dito sa Sandigan Bayan. Murag nakapakpak ni siyang maayo karon. Human mas suspenso mga higalang pinakabuan. O niya, karon, doon na ay kinini ang hukom may gala ang Sandigan Bayan na clear siya may gala sa kasong graft. Oh, kinsa ni siya may gala, ha? kinsa rin nga kanhi mayor. At tubag, tubag, tubag, tubag, tubag, tubag, tubag, tubag. Hantod sa lasing kwantag na sabuntag itong tanahon may galakinsay nakasakto. O niya i-raffle na ito may galakinsay palaran nga makinaog. O niya nga itong mechanic sa ikalimot. Pag-like, pag-follow sa DYHP Aramin Cebu o sa Kang Attorney Rufil Fernandez Manyo ka mga Facebook page. O pag-share may gala sa itong program sa unang radyo, unang balita mga kasama. O, manibuhan to rin nyo ha. Inyong i-follow, inyong i-like ang DYHP Aramin Cebu na Facebook page o kang Attorney Rufil Fernandez Manyo. O niya i-share itong program unang radyo ng balita kay Dunay 200 pesos may gala nga atong ipanghatag karamutan ka. O niya laing 200 pesos o niya alas 5:30 antun sa alas 6. Okay? O ito may gala itong nga pangutana karamutan at sa check may gala sa kasama ang Jesse Samampong. Siya rin ito ang presyo sa mga nagunan panaliton. Diaz Mercado, mararamag ang presyo sa lahat na mga hinggalan mo rin na magdi naman ni maubos nga ito sa sinta. Gutob naman ang gita may galas tinta ni kalakihan. Wise ni si Kuan may galas si Trump. Basta maubos na gani may galang presyo sa krudo. Yan na pong gumato ng Iran. Aron nga mumahal na saan may galang krudo. Kung sabo ni mga higalang Iran sa dugang Amerika. Awa na. Inig mingaw-mingaw may gala sa Hormuz. Mubalik ang presyo, muubos nga tos tinta. Atake ho na sang Trump ang kuan Iran. Saka na saan ang presyo sa krudo. Astilan. Wala yung problema na itong mga higalang ang kasagubang. Kaya kung musaka may galang presyo sa krudo, tanan nga mga panaliton may galang apektado or musaka sa... Pagkaway, ayo may galang balita. At si check may galang sa kasama ang Jesse Samampong sa ilunta mga presyo sa mga nagunang panaliton sa Carbon.
2: DYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasama ang Jesse, good morning, Jesse.
4: Yes, mayong buntag ka sa mga Arnold o ka sa mga Inday Maris o mayong buntag usab sa itong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usab sa itong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga lamason ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Aos, 51 kilo, bumbang puwa, 80-90 kilo, luya, 120 kilo, patatas, 130 kilo, carrots, 90 kilo, repulyo, 45 ngadto sa 60 ang kilo. Pitsay, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Sayote, 10 ngadto sa 15 ang buhok. Sili atsal, 170 ang kilo. Sili kulikot, 200 ang kilo. Sili spada, 40 ang kilo. Bumbang puti, 120 ang kilo. Kamatis, usagatos ngadto sa 120 ang kilo. Limonsito, 80 ngadto sa 90 ang kilo. Pipino, 40 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumambong, DYHP, Apat, RMN.
5: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles
6: Bulls og Bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot og uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals og oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Dan sana baga sa mga JC Samampong, gikamigala sa Carbon Public Market. Nirigura sa karon sa kabuntago na mga kasama. Atong oras, alas 4.55 na. Kita maglangay. Ato i-check mga kasama sa mga Jane Galliardo. Magunagway sa gawas. Nirigura sa karon sa kabuntago na kabuntagon kasama ang Jane. Good morning, Jane.
7: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Marisa, pero moray di ni good ang morning para sa ato ang mga drivers kasamang Arnold, labi na gyud sa ato ang mga jeepney drivers, ato ang habal-habal drivers, ato mga taxi drivers.
1: Tanan nga mga sakinan. Tanan nga mga naay mga sakinan.
7: Alang na yung mga sakyanan ka sa mga Arnold, murag, magamit na gito yung muhang pagtigidig-tigidig sa kabayo ka sa mga Arnold.
1: Walay, magkabayo, magkabayo lang tayo.
7: Magkabayo na lang gito sa mga Arnold.
1: Pila naman ang, pila may saka sa presyo ron sa krudo?
7: Mga kapit to G's ka sa mga Arnold, no? Kapit to G's. Oy! To, ang
1: Oy, naunsa.
7: Medyo mura naman itong nalinaw-linaw unta ka sa mga Arnold. Magmalipay na lang ta ka sa mga Arnold. Nga nasa mga 60 kapin ang kada litro. Meaning, presyo sa tulana. Pero karoon, video out na din ka sa mga Arnold sa Marshall. Din yung sambrang. Happy nag-iapon
1: ni wala pa na, wala pa na mo saka, ha? 75 pa lang, 75. Wala pa na mo saka, actually, ka sa mga Jane. Unya pang alasays.
7: Oh, yes, ka sa mga Arnold. Pero mo, sakit tayo sa mata ka sa mga Arnold. Pagani na to sa cell, din sa may kanang Iscariot Street, pero masiguro gyapon ni kasama
1: ah, Iscariot, ah, Iscariot.
7: So ako gyud ko anda ko mga gay ni ilahang murawutanganan silang presyo. So mao gyud ni sugat nato ka sa mga Arnold. So muraga nanagita na sa dibalik na punta sa 70 plus na kanilahang fuel save nga diesel na nasa 75.70. Yung napoy ilang V power 78.60. So ang dako-dako nila ka sa mga Arnold, kani ilahang V-Power Racing. Kaya naabot nyo doon 82. Muraga sa hapit na po mo 100 kids sa mga Arnold. So muraga sakit-sakit, ganyan ni sa bulsa. Sa ato ang mga drivers. So kanang drivers po ka sa mga Arnold. No, gani. Kagabi, muraga, gisukod o ginukunok po ito ang mga drivers sa mga Arnold.
1: Kaya oh, naglinya.
7: Oh, mag-ilangay na unta sila o pa-gasolina kay Momento na karong adlaw ka sa mga Arnold. Giuwan po, gabi is. Working kusugang. Working kusugang. Murag yun. Nukunok, ginayo ka sa mga Arnold. So, mauni ang presyo din he. Sa may shell ka sa mga Arnold. No, medyo taas na. So, atong paabutong kung karong mga alasays ka sa mga Arnold. Kaya murag mausab na sa dmi. Mausab na sa dmi ang presyo ka sa mga Arnold. So, mauna murag ang kaning Martes, murag matroma na ganyan. Ilan dahil kay Lunis rang daghag kontra ka sa mga Arnold. Apil na ang Martes. Kontra sa ang mga drivers kay ting saka po da termi sa gasolina ka ng presyo sa lana ka sa mga Arnold. So, mauna no, ato tagalong pagtagad kay mga Arnold, ang uban po namang gasoline station, mga dago nga gasoline station din sa ato ang Dakbayan sa Sugbo. Atong ikuan po sa mga Arnold, ang pagsaka, meaning ato mga tagalong update po ng ato ang mga kaidsuunan nga naminaw nato ka sa mga Arnold, may kalabutan ining pagsaka or pagtaas po sa presyo sa lana ka sa mga Arnold. So, sa pagkakarap ka na lang sa atong ihatag na update noon, mingaw pa kayo ato ang kadalanan ka sa mga Arnold, pero nanan noon nagdagan karong mga oras. So wala pa tayo na sinati po nga pag-uwan-uwan, pero grabe ang ato ang nakita nga dagong po sa atong kalangitan ka sa mga Arnold. So magpaabot po ta sa update, gikan po sa ato ang pag-asa ka sa mga Arnold. Magigikan na lang din niya sa my Scario Street. Ako ang inyong Rajman, Jane Galliardo, UHP. Ito pa, or a man.
1: Karawala sa isang takna. Dagan salamat sa mga Jane Gallardo, ha. Karawala sa isang takna sa buntag ang diesel. Doon ay pagsakabi ka lang at to sa 10 pesos. Sus, grabe. 80... Diha sa iskaryo nga petron may gala 83 na nari, ha. Kay 73 man. Agoy, ginoo ko. Unyang gasolina, mega la musaka kini up to 4 pesos kapin. Ang kerosene may grabe, oh, 11 pesos ang matag litro mega la pagsaka. Sa naman taon daan ni, ay grabe. Sakita naman nani sa bulsa. Okay, atong answer to win na promo nga resulta mga higala. Arita sa atong napilian nga mananaog, sakto yan tumag si former Mayor Mike Rabak. Ang atong winner, may gala congratulations ni Monisita Nolito. Monisita Nolito, ikaw nga atong panaran nga mananaog sa atong answer to win na promo karabutanga. Naka-follow ka o niya naka-like sad sa atong Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Huwag kang Atty. Rufil Fernandez Manyok sa doon niya nakashare sa itong program sa unang radyo ng balita. Sir, regular ko ang chat sa itong Facebook page. Aron nga mahatang ni mo ang tibok ni mong pangalan. Huwag niyo mong cellphone number para sa GCash. Kamang ipada, 200 pesos. Kamu niya, ayaw mong gahawa ha. Kaya doon na patay lang pangutana. Unyan taon-taon. Sa itong nagpanayan, may ganang programa sa unang radyo ng balita. Standby sa dugang ang mga balita, Miguel, haman lamang sa pipinag ka mga bulawanong pahinom-dom. Oras, alas, sa so, oras na, alas 5 uno na.
8: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially ako mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gud siya para sa maayong panglawas.
13: Wala sila ni namukoy ba sa mga pamati dali lang.
12: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gud kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
10: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
14: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid turuan eh, gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ana ay, pwede na iya.
16: Pwede na, mamakas.
15: So, anak ko, no, binta na ko.
14: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
17: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
18: Breast cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
19: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
20: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
21: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
21: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko dugo. Mao tong nakadungog kuan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni Kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy batya. Nakahantog karon nang minuto na ko. Antog karon ayo na ko unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
19: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
25: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
26: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
27: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
26: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
28: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
29: Sa pinakadulong butik sa sugar.
28: DTX 500
30: ako dahil si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
31: 2 kapsul buntag ko sa gabi.
30: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayong DTX
28: DTX 500.
19: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
32: Uliat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
33: O gaano nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
32: Ah, lagi. Basiglas na ni.
33: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
32: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
33: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
34: Ahoy! Kidney Care Time!
35: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
36: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
37: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
38: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
39: Tayo na!

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos, nga ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 nga makatabang sa lawas sa tao. Unya, kisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unong kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mauna itinibri ang akong kalipay, kasadya. Karon napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo nga tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpuupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayon ako. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayon sa lawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo sa karon nga maayon ang lawas ko. Salamat sa Ginoo.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pagkuman ko mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkuman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya niingon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang daghan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ramang ginapag wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
7: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone. Life Extension. Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
10: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Oras sa mga kasama, alas 5:14 na.
12: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Karang salita din na sa mga balita sa balitang nasyonal. Adon ay medium chance. Gamahimong bagyo ang low pressure area kon LPA. Nagibantayan gawa sa Philippine Area of Responsibility kon PAR sa sunod 24 oras. Base sa Hawaiian Weather Bulletin sa Pag-asa, Bongo LPA. Kanapos ang kininimutang sa Gilayon nga 1,740 kilometros sindakang bahin sa southeastern Luzon. Iba sila na pag-asa nga ang hanging habagat mahinungdan sa masinati nga mga pag-uwan sa pipila ka bahin sa nasod, partikular na sa Luzon ug Visayas. Awhag sa pag-asa nga magbinantayon sa posibleng epekto sa uwan sama sa baha o landslide.
13: Sa pikas bahin, aprobado na sa Senate Impeachment Court ang hangyo sa House Prosecution Panel. Pag-isyog supina alang sa Bank o Anti-Money Laundering Council kun AMLAC records ni Vice Presidente Sara Duterte kung sa kapikas ni ini nga si Attorney Manasseh Carpio. Sa managlaing desisyon, iaprobahan usab sa Impeachment Court ang motion alang sa supina sa ubang tax records sa Vice Presidente. Gipanaog ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero ang maong hukumat sa ikapitong adlaw sa impeachment trial ni VP Sara kagahapon. Ipasabot kini nga dili kini unang higayon nga ang bank records isusi sa usa ka impeachment trial sang litay tabo na kini sa kaso ni kanhi Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno sa prosecution ni hulagway sa maong kalambuan nga victory alang sa katawhang Pilipino.
11: Nalabagan ang gibilanggo nga si Senador Rodanti Marcoleta sa Senate Impeachment Court pagkonsidera sa ihang boto sa nagpareng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kagahapon na to si Kapitong Adlaw sa impeachment trial. Nikumpirmar si Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero pagdawat og suwat gikan kang Marcoleta nga naghangyo sa korte paglakip sa boto nini sa trial ni VP Sara. Apang gipadaplin lang una ni Escudero ang paghimo og aksyon bahin sa mga request. O ginay, ginuso ang maong suwat hangyo ngadto sa Senado isip usa ka legislative body. Kanunaman nga ginakop.

0: kampo ni Romualdez, wala magtago-tago ang kani House Speaker. Ipaibaw kini ni Clavano subay sa pag-anunsyo sab nga naabot na sa preliminary investigation stage ang kasong plunder o money laundering complaint nga ipasaka bato kan Romualdez. Kini nagpasabot nga usa ka ang-ang na lang ang kuwang aron ma-determinar kung ang maong kaso masangat na ba sa anti-graft court. Bisan wala pa ipasaka nga kaso bato kang Romualdez sa Sandigan Bayan. Iaprobar na ang anti-graft court sa petisyon sa ombudsman alang sa usa ka precautionary hold departure order batok sa kani House Speaker.
1: Alas 5:17 na. Dari ba sa sunod-sunod nga high profile crimes nga nahitabo sa nasod, gipahibaw sa palasyo nga nikunhod ang crime rate sa Pilipinas. Nakaryon si Palas sa Press Officer Claire Castro. Gabasi sa dato sa PNP, itala lamang ang nasod og gamas jutay nga mga krimen nga nahitabo sa nanglabay nga mga buwan. Dugang dinhi ang crime rate sa nasod, niubos og bariga 230.6% ngadto sa 7,883 tare sa Abril 6 ug Hulyo 4 gikan sa 9,506 ka mga kaso nga natala tare sa Enero 6 ug Abril 5. Apan tariwa sa ubos nga crime rate niangkon si Castro nga wala maripay ang gobyerno sa mga nahitabong krimen ug ang PNP para nga mahimo sa laga mandato para pagproteher sa mga komunidad ug pagtubag gilayon sa mga motubaw nga insidente.
0: Tapos ang balita gikan sa kauluhan, walay bisan unsa ang prominenteng direktor o A-list celebrities ang gitap alang sa ikalimang penultimate nga State of the Nation address kun sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Mado ni Palas Press Officer Claire Castro ang palasyo gustong imintinar ang annual event nga Simple but Dignified. Si PBBM gitakdang mo report na usab sa katawang Pilipino sa Hulyo 27 nga himuon sa batasang pambansa sa nanglabay nga katuigan si Marcos mihimo headlines sa annual address ni ini pinaagi sa pagban sa mga pugo ug pagsilbi isip whistleblower sa flood control scam. Ang palasyo nagdumili pagbutyag sa mga detalye kung kinsa ang muawit sa national anthem at sa dakong kalihukan.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kada itong paparagumang giparanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy ug ginseng. Kamay muhatag, may kalikaligong salamas, kaligong sa itong immune system. Aron nga dita, dali nga matakbuyan sa bisan sa kamatang sasakit sa lamas, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ugang pagabag sa inyong mga atay. Ang original coil magkapsule epektibo sa nimigala pagparingon sa itong immune system. Aron nga dita, dali nga may gala nga masakit. Gumikan sa mga vitamins ganani ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, oga, thiamine. Ang original coil capsule, aprobar kinimigala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kinimigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Trambanchesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Durai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy. Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
3: Taas ba ang presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantine gikan sa palya alang sa insulin function. Kububuang imong blood sugar, control po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Mga kasama, di kayo mapunggan nga mutasa po ng atong edad. Mahilan na to nga edaran na ta, kaya doon na tayo masinati, may galang nga sakit sa lawas. Akin na ito sa watan

0: ta. Di na ito ni mabatsagan, may gala. Sakit na nga itong hawak, sakit na itong likod, di na ligo na nga itong panuhod, sakit na nga itong tangkugo, o taas na po may gala nga itong blood pressure, lakip na nga itong blood sugar. Hanap na nga itong pananaw, usahay sakit po may gala itong mga natahan. Unya, maglipong-lipong na ito mga kasama. Unya, mapiktuhan na magyod, may gala nga itong buluhatun sa balay. Kina naman tayo gipamati sa atong kalawasan. Maunang nakinahanglan ta may kalaga ngilngig na maintenance. Di pa ng dugay, masagad ako makasinati o pangurog o pagpaminhod. Bisan sa mga simpleng buluhaton, nako kada adlaw. Ingon yun siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon nagipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Maunang inubanan sa akong maintenance. Meds. Nag-take sub ko o vanular. Tungod kay doon na kinif. 5B vitamins sa taas nga level, B1, B6 ug B12, tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 ug B3, aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inubanan sa saktong diet o exercise, aron para ng paglihok, di ba? Maong pangutan ang inyong doktor kamahin sa vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kaya kung taas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function na sa kinog maayo, magka-produce kini yung mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended na sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open ang mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City na animi mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon pa yung Life Extension Clinic na animi mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or Katugos tong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na siyong tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun ang tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha. Katog yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabahin ikaw makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung dali sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosab din na sa Life Extension Clinic.
0: Ay, labi pangapi ka nabuntag ang mga kasama na binag bago pa kang mata. Kinanglan nga mga pit na mga galaron nga mulag si gamay ang atong kalawasan. O niya aritabay ka na sa kape nga makahatag may gana na itong kaligun sa lawas. Muwagtang sa mga baratian. Muwagtang may gana sa mga toxic dihasimuhang tiyan. O niya, napamatunan na ako ni may gana ang maong kape. Arita may gala sa kape nga daghang bitamina nga makuha ni mo. Samtang naminaw ka ka mga balita, may gala sa unang radyo, unang balita sa Riva HP Alamin Cebu. Pangamisa, pangapisa may gala gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. O sa ka-active nga sagol ni ini, mao ang rose hip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Butabang sa di may gala aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, mga kasama, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela o bayabas. Kini nga mga sangkap. Gana may gana sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Daghan kini may galag mga benepisyo sa imong lawas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nanatanan may galas sa kape. sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon ni vegan o gluten-free. Mong recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order ni Megala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Nakakuid akong kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon, sa katapusan ni Landing Nagyud, diri sa Cebu. Itawag ni og Dali Everyday Grocery. Og mag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi og Lapu-Lapu sunod simana. Sila yun ang pinakabarato para sa inyo mga paboritong everyday essentials og di kalidad pagyud. Plus, naa sila yung mga exclusive items na dili yun ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery karong Hulyo 25. Dali na sa Dali!
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita!
0: Ay, nanatami ka na sa itong ikanuhang hugna. May gala sa Answer to Win promo kung nabutaga. Kanina naman tayo winner, kanina may gala karon na lain na po din may galang hugna sa Answer to Win promo. Ang dama ang cellphone, ang dama mga kasama aron nga makatubag ka dayon. Karong alasay, santak na sa buntag, ipatuman ang oil price increase. Ha? Ipatuman may gala ang oil price increase sa karong alasay, santak na sa buntag. So ang pangutana, pila man ang increase sa produktong krudo. Sa crude oil. Pila man ang i-increase nini karong buntag. Pila man ang pagsaka? Ha? 75 man to sa Shell Megala karon, no? Karong ala size mo, kung ano ni? Morosaka na ni o pila ka peso, no? Krudo ha, krudo. Dili, gasolina. Krudo. Krudo. Ang kining ginatubil Megala sa krudo nga sakinan. Pila ang pagsaka? Karong ala size, ang takna sa buntag. Musaka na ni Megala, ha? Dako-dako ning pagsaka yun. Mura o dako ning labad sa ulo. Pastilan kasakit, Megala. Ang krudo ni, krudo. Bana nga tumag. Kinala ni patuma o imong tumanon, Megala, ang itong mechanics. Naka-follow o naka-like ka, Megala, sa DYHP RMN Cebu. Onya, apil po, Megala, kang attorney Rofil Fernandez Banyok. Onya, naka-share po ka, Megala, sa itong program sa Unang Radyo, Unang Balita, karong buntag. Oras sa mga kasama na 5:30 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Biotroph Herbal Capsule.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Hoy.

0: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
4: sakit. Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay sa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
11: Ulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
11: Lagi. Basiglas na ni.
12: Maunang taas imo sugar. Murang presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
12: Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mawat kung nakadungkong kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Niya kaantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako, hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bista.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang yun diay sa imo ang iBerry, tita?
15: Oo, kaayo. Mabati gid na ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Tinta na gyud akong gibati.
17: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
20: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: kalami.
1: Higala, nakakape na ka?
2: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway, hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat, at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan, pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawa't kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno, ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pinak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa Sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: Ahora Sabana Casabana, 5:44 horas.
1: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Ang regular nga paginom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di atong dugo, makafunction sa bugmayo ng atong mga cells, makaproduce kinig paragang. Makapatay sa viruses, sari pa kinimo sulod sa atong cell wall. Busa, inom kaladlaw, ganuhang ato na sa turo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naanay ni Mutang sa Smeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Nga dito sa Konsolasyon, naanay may gala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Lakbayan sa Dubaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utsurool sa Kabanhag Terminal. O niya pahimang no sa itong mga suking mga consumers sa Life Extension Vitamin D3. Nga kinanglan kung mapalit mo may kalag D3, siguro duhang nga legit or authentic ang inyong napalit may kalag Life Extension Vitamin D3. Kinanglan nga dunay tataka nga marka sa matag soft gel nga LE nga nagpasabot may kalag Life Extension mga kasama. Kung walay tatak nga LE, ayaw dawata. Ibasig kana nga produkto may gala peke. O magka delikado sa tungga panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugdan ang atong kamuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal. Gavitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix. Adul ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mo nang makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Murang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
1: RMN TYHP Police Plater Ronda Presinto.
3: Kaya lalaki nga nangawat og stainless, gisikop sa mga barangay Tanod sa Basak San Nicolas. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Radio Man, Marisa Radio Man Arnold, alas 10:40 sa kagabi o nasikop. Kinimaong suspect na si Earl John Bowery. 33 anyos og daga puyo sa may Cabrero Street Barangay Basak sa Nicolas Digdag Bayan sa Pugbo. Kalang mga oras ha, ang mga stainless nga iyang ikuha giingon nga ipaalarma ni sa tag-iya inumdan nga ang mga tanod ni responde og nisikop gayon sa suspitado ang balor sa mga stainless og exhaust pan nga gikawat ni inigmaog nga suspect mo balor kapin o sa kalibo kapeso. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo, ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP sa Pakarebel.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang Senador Bam Aquino mo paibisigar sa pagsaka sa mayroonan sa kuryente rikip na ang nangaguba ang mga school building sa nasod. Kasama mo sa balita na Juman Ilibrono.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Paimbestigahan ni Senador Bam Aquino sa Senado ang pagsaka sa bayanan sa kuryente. Lakip na ang nangaguba ng mga school building sa nasod. Kinitinawa sa bill shock ng sinati sa mga konsumidor o sa dakong kakuwangan sa mga lawak sa kalingan sa tibuok kapupunan. Gusto ni Aquino nga patubagon ang hintong ng mga ahensya labot nini o sa kalangay paggawas pundo pagpatukod o mga tunghaan. Ang Senador ng Marisina ay Chairman on Basic Education himo o inspection sa kalingay tunghaan sa kauluhan. Lakip na ang dilipadugay na human nga kasiglahan Village Elementary Secretary of National High School sa Montalban, Rizal. Apang kanyang deklarar ng structurally unsafe, nakapekto sa labing minus 13,000 ka mga tinunan.
6: Hanapin namin kung sino yung nag-uun yan. Because wala ka pang 6 na taon, hindi mo na magagano. Hindi naman pwede yun, di ba? Hold up yun. Di ba? Para na-hold up tayo doon, di ba?
5: Nasairan usap ni Aquino, nga wa pa magamit ang 67 bilyon na espesos yung kahinaalan sa Classroom Building Acceleration Program ni Ning Tuiga.
6: Ito po yung rason kung bakit po kami mag-hearing sa Thursday tungkol po sa Classroom Acceleration Program para malaman natin saan na ba napunta yung 67 billion pesos na nakalaan para sa mga classroom.
5: Ginusosab na kinu ang Osaka Senate Resolution na tinguhang mapaghayo ng investigasyon sa taas kasingil sa kuryente. Kinitiliwa sa impeachment trial patok ang Vice Presidente Sara Duterte.
7: Just because may impeachment doesn't mean that these problems stop. In fact, tuloy-tuloy yung mga problemang ito. So tuloy-tuloy rin dapat yung mga solusyon at yung mga reformang kailangan gawin.
5: Si Senator Bam Aquino, base sa Global Energy Matrix, ang Pilipinas namutang sa ikadawang pwesto sa Southeast Asia Nation sa labing taas ang singil sa kuryente sunod sa Singapore. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kino yung inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
3: DepEd, paspasan ang rehabilitasyon sa mga tunghaan na apektuhan sa mga kalamidad sa Davao Occidental. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Yes, kasama ang Marisa, paspasan sa Department of Education con DepEd ang rehabilitasyon sa mga tunghaan nga naapektuhan sa mga kalamidad sa Davao Occidental. Inisubay sa gihimong pag-inspeksyon ni DepEd Secretary Sunny Angara, kauban ng uban pang miyembro sa gabinete, sa mga labing naapektuhan ng mga eskwelahan sa Davao Occidental human sa sunod-sunod ng linog o pagbaha. Gisusi sa mga opisyal, kasama Marisa, ang kahimtang sa mga pasilidad sa edukasyon sa Jose Abad Santos. Dindaghang mga classroom ang naguba o nakaapektar sa libuan ka mga tinunan. Gihimugatan ni Angara nga kinahanglang magpadayon ng pagkat-on sa kabataunan taliwa sa nasinating krisis. Subay niini nagpagawas ang DepEd og 3.51 million pesos alang sa clean up operations og minor repairs sa mga apektadong tunghaan. Gilakip usab ang Davao Occidental sa prioridad sa pagtukod og 77 ka learning continuity spaces sa 23 ka mga lugar. Sa laing bahin, nagpadayon sab ang DepEd sa paghatag og psychological first aid ngadto sa mga estudyante og magtutudlo samtang nagpalig-on sila sa ilang pagkigatambayayong ngadto sa mga lokal nga panggamhanan o ubang ahensya aron mas mapadali ang rehabilitasyon o pagbalik sa normal nga klase sa nahisgutang lugar. Kasama mo sa Department of Education, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatap, RMN.
9: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa
1: Radyo Mo Nationwide.
0: Ang ato kapagunta na may gala sa atong Answer to Win na promo. Pila ang increase mga higala sa produktong krudo sa krudo mga higala karong alasay sa takna sa buntag. Pila ang increase mga higala sa produktong krudo sa krudo mga higala sa crude oil nga musaka karong alasay sa takna sa buntag sa mga gasoline station. Onyang atong mechanic sa mga kasama kinahanglan nga naka-like o naka-follow ka ha sa DYHP Arimins mo nga Facebook page. Kung wala ka na may gala, di ka kanaong. O na'y klaro may gala nga pagkastorya. O diyan naka-share pong ka sa to ang program kanamutag. Gishare ni mo sa imuhang Facebook pa mga gala nga itong program. Ang unang radyo, unang balita.
1: DYHP Arimins. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. DYHP Abroad Ngayon.
3: Ato balita nga bro, datod ka na sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, umang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, Gipahibaw sa grupong Houthis nga nipahamtang sila og naval blockade sa Saudi Arabia o sa kalakang nga sama og nagbukas og bagong hagit batok sa Estados Unidos sa nagpadayong gera ni ini tali sa Iran. Tungod ini mas nilapad pa ang hulga sa supply sa lana lukob kalibutan og ang patigayon sud og gawa sa Gulf region. Gikataho nga gitahasan sa Iran ang Houthis pagsira sa Bab el Mandeb Gateway ngadto sa Red Sea kun mopadayon ang Amerika pag-atake sa power infrastructure sa Iran. Taliwa sa maong kalabuan, wala pa'y komento ang Saudi labot ni ini. Ipalantawan nga ang hingpit nga pagsira sa Bab el Mandeb Strait mamahimong mupaminos sa supply sa lana lukob kalibutan og balik 7% tungod kay posibleng dili makabiya sa rehiyon ang sagad sa oil export sa Saudi. Ang atong balitang abroad, natutin nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o mamalatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Niana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan ang usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sa mga set Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Ayos sa kalimot mga kasama sa paggamit sa said Liniment Oil. Musaon sa painyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Alam niyo ba na si Bonaid at 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasamay ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa mga edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad na edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Suunan nga nagbata na ni mga orasa, nagandam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabili ang katong pisikal nga kusog mo, yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usay, aristiil, kudurag, dunay, magpanusok o ka, muscle pain. Kini nga mga simptoma, makapekto yun kayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po taka-focus sa atong gibuhaton. Mawag din ni angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na to din nga mga listeners na kabati na ba mo niya ng pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Sugod, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Apa nag-antos lang, sugod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Kung advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex ka na adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Radyo mo nationwide.
3: Samtang fuel subsidy sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, apay kasiguruhan kung kadus amahatag nga to sa mga driver beneficiary ni ini. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Wa pay kasiguruhan kung gusto mahatag ang fuel subsidy sa kagamhanan sa Subo Cebu ngadto sa mga driver beneficiary niini. Pero jud igong wa pa mahuman paghasa sa listahan nga alang sa maong katuyuan sa labing uwahing pahibaw ni Mayor Nestor Archival, ang talaan ay abot na og 35,000 ka mga driver gikan sa 10,000 nga unang nalista niini. Butang nagapalangay sa himong validation sa kagamhanan sa Dakbayan. Ang giklaro hinon ni City Treasurer Emma Villarete nga andam na ang 35 milyon pesos nga gahin alang sa nisbutang fuel subsidy.
10: Basta na natin appropriation ato, murag ang ilahan nila ang pag-finalist kay murag usab-usab li ang numero.
5: Si Emma Villarete sa nasayran fuel ug dili kwartang hatag sa kagamhanan sa Dakbayan ngadto sa mga public utility driver sa syudad. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abdik, alerto ug di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Ato balita ni Gosh, atot ka nato sa Said Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity BT Kojic Soap, Said Kugon ng epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Said Panyawan o Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, misaka na usab ang presyo sa mga produktong petrolyo, sugod karong adlawa, umani ulbo na usab ang tensyon tali sa Amerika ug Iran sa Middle East. Sigon sa Department of Energy kung DOE, ang maximum nga gitugot nga price adjustment sa lana karong semana ha, imanabana nga moabot sa dulan 4 pesos kada litro ang pagsaka sa presyo sa gasolina, dulan o kapin sa 10 pesos kada litro ang pagtaas usab sa krudo, samtang kapin sa 11 pesos ang pag-umento sa kada litro sa kerosene. Katong mga balita, ihatod ka natong sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito itong mga tindahan o parmasya, ang siguradong Tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
0: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa mga sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan, may tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit may iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi na lang ang gamot, dapat chine-check. At tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may pureba, dapat na may alaga na bawat, sa bawat proseso. Nagkapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Yan kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup at ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Huwag natin sa mga balita, si Musa Dimeo Ernesto Archibald, nagplano pagpasira sa ugbalik sa operasyon sa Binaloy Landfill. Kasama mo sa balita na Jumana, ilibol lo na.
1: CYHP, Tatak. RMN Report.
5: Nagplano si Cebu City Mayor Nestor Archival pagpasira o palik sa operasyon sa Binaloy Landfill. Kaya ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Gingaw na dumili pagdawat sa mga basura sa takbayan. Nasa ay nagagusto sa operator ng malipkas hingpit ang cease and desist order kung si DO. Nag-i-issue sa Department of Environment and Natural Resources kung DE na 7. Una o dawat sa mga basura sa syulad. Panasairan na Archival ng Binaloy Landfill. Parayo na nidawat o mga basura ng agikan sa pribadong mga establishmento. Buta ang naging kwestiyon sa mayor uban sa bahat pagpasira og palik sa operasyon ni ini.
11: Nung sa na, ano nagpaglabay ng mga Friday? Ano good na hindi mo magpaglabay ng syudad? Mura di ang stand sa nila, wak. Nang diin ang ingon na pwede na. Nga karon, kung gawas, nga kamoy di masubot. Nga nanong nagsili mo palabay ng private. Ano sa mga inyo, selective?
5: Si Mayor Nestor Archival, kaya man nga gipasadaan sa DNR 7 ang Binaloy Landfill na tumaging buwan sa Enero, dihan alos no ang porsyon ni ini, na nagala sa 37 kakaribuhi o niangol sa laing resize ka individual. Kas sama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radyo man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Ganun ay bakang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan din na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Ana ang kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pakinig ka mga powerful ingredients. Maong kung makatomar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud may galang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit may gala sa mga butika sa inyong lugar og ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Hey! Oh! Oh! Oh! At oras may gala, size-size na. At ang check may gala sa kasama ang Julius Malili, kinana po'y naka... Naka, apasadli pa di ay. Adli presipas Julius may gala. Ato sang winner sa atong answer to win promo. Naramay gala tong winner. Congratulations sa atong winner, kanamuntaga. Pagpaka na to. Sakto yung tubag na mga kasama sa itong pangutana, 10 pesos ang pagsaka may gala sa presyo sa kurudo. O niya, naka-follow, naka-like siya may gala sa DYHP Aramin Cebu, naka-share po may gala sa itong program sa unang radyo ng balita. Congratulations ni Jessa Manforte. Jessa Manforte, ikaw ang atopanaran ng mananaog. Makadawat ka 200 pesos. Unya i-chat lang ang itong Facebook page sa Ma'am Jessa Manforte arang nasa paghatag nimo og cellphone number ug ang imong tibuok nga pangalan. Tinuod nga pangalan sa complete name. Okay. Congratulations Ma'am Jessa Manforte. Samtang duna na po ilaing paldo-paldo karumbutang makarawat may kalagpahalipay. Nasakpan nga naminaw sa DYHP Aramin Cebu karumbutang kasama ang Julius Malili. Good morning, Yos!
12: Good morning sa mga
0: dos.
12: Good morning sa
0: mga
12: malinaw.
0: Uy, kada. Kuyawa. Sugod medyo kasmalay. Ala. Good morning.
12: Ay, mabuntag.
0: Kinsa man eh?
13: Lisa Singson.
0: Lisa Singson, pilay na din mo, ma'am.
13: 50 na kapin.
0: 50 na pilay kapin.
13: 50
0: city. 50 city. Ah, nalang ka diya sa sulod sa balay.
13: Oo, diara.
0: Nara ka diya. Permi ka maminaw, di ba? Diara ka nagtuyok. Naay mong radyo skilid?
13: Nasunahan.
0: Nasunahan. Permi ka maminaw, radyo. Permi ka maminaw, di ba, HP, ma'am?
13: Oo, permi.
0: Permi. Tungo na nandawat ang ginagbay ng pahalipay.
14: Yehey!
0: Yehey!
14: Salamat
0: sir. Kita si sir lang, si sir.
14: Nitakpan na
13: natin ni Salamat.
0: Salamat, Sam!

Pada ako direct sa mga lalim na Sir Gadas, George Kuya. Okay, sa 93.9 FM Cebu, kininyo kasama ang Julius Valle, DYSP, Tatak, Caribbean.

0: is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Kinilingi po yung bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y pareha makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbiso. Adlaw karong mahigala nga Martes, pitsa 21 na, buwan mahigala sa Hulyo, tuiga 2026.
0: Straight to the point.
3: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagaman-uman, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Nagunas na maiskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, big time oil price hike, gipatuma na sa mga kumpanya sa lana, sugod kaganinang alasay sa buntag.
0: Straight to the point.
3: Mauni ang akong problema na to, mga sukintig paminaw karon. Ah, mauni ang problema nga angay sa gubangon sa katawhang Pilipinhon, ah, niini mga panahuna kay kapin sa 10 pesos. Ang saka sa presyo sa krudo, Jesus Ginoo ko, taon. Kapin sa 3 pesos usab ang pagtaas sa presyo sa gasolina o kapin sa 11 pesos ang uminto sa presyo sa kadalitro sa kerosene.
0: Straight to the point.
3: Tatanig pagtagad rubutaga mga kagalaan sa atong pabanuban ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Mauni ang dakong problema, ang realidad mahigala nga diatubang sa katawhang Pilipinhon karon. Ang problema mahigala sa mga presyo sa mga produktong petrolyo nga puwerte na siyang pagsaka mga sukit ng paminaw. Unya kumusaka ni mahigala, of course, doon na kini mga higala ay matawag na to domino effects. Ngadto mahigala sa ubang mga palaliton. Nisaka na usab ang presyo sa mga produkto petrolyo tungod sa pag-ulbo na sab sa tensyon tali sa Amerika o ingon man sa Iran.
0: Straight to the point.
3: Wapagin na mahuman sa lalihak mga sukit ng paminaw. Unya ang atong merkado mahigala labihan ka volatile. Gumikan ining maong insidente. Sos Ginoo ko tao. Katarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin low pressure area kun LPA gawa sa nasod, posibleng mulambo ngadto sa usa ka bagyo. Tungod ni sa hanging habagat ug pag-uwan masinati gihapon dinhi sa nasod.
0: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin kanhi Cebu City Mayor Michael Rama na absuelto ug cleared na sa gitubang nga kasong graft didto sa Sandigang Bayat.
0: Straight to the point.
3: Samtang bank records, AMLC og tax records ni Vice Presidente Sara Duterte og kapikas nini na si Attorney Man Scarpio gipasumpina na sa Senate Impeachment Court.
0: Straight to the point.
3: Kinihuman may gala ni Mando na ang Senate Impeachment Court kagahapong adlawa. Pinagi ni Senator Chis Escudero ang ruling may labot mga higala sa motion nga ipagawas may higala ang mga records, bank records, AMLAC og ingon man tax records ni Vice President Sara Duterte. Giargyo kini mahigala with all due fairness mga kagalaan ni Congressman Party List Representative Chil Jukno. Maayo ang iyang mga argumento, maayo ang iyang delivery, kalma mga sukitig paminaw. O gitubagsan mahigala og maayong mga argumento, maayong delivery og kalma usab ni Attorney Pua mga higala sa defense.
0: Straight to the point.
3: Ang nakabintaha lang mahigala ni Attorney Chil Jukno, gumikan kay ako na nangyari.

0: forecast daan, expected na mahigala maugunay mahitabo. Bisan pa man unsa kanindot ang argumento both sides, pero ang impeachment court, daan na mahigala, giforecast to na malagmit, isyo kita sa supina, nga naman.
1: Straight to the point.
0: Mas daghan man mahigalang majority. Diha mahigala sa Senate.
1: Straight to the point.
0: Bisan unsaon pagpugong mahigala sa grupo nila ni Alan Peter Cayetano, dunay basihanan sa balaod. Actually, kung dili mo isyo ang impeachment court, o kininiang kamanduan pagsumpina sa tax records, bank records, amlak ni Sara Duterte, doon naging katarungan. Kay kini mahigala na butang manig fishing expedition. Pero mo isyo mahigala ang impeachment court, doon na po sila mga legal basis mahigala. Katong gi-argue ni Attorney Representative Chel Jukno, ang naka-advantage lang mahigala ang Jukno, gumikan kay ang impeachment court, medyo ato na naging forecast, mas pabor-pabor nga ito nila.
1: Straight to the point.
0: Kay majority mahigala sa mga senator judges, di aman mahigala sa majority. Mauna magina, dili man na malikayan mga sugiting paminaw, no? Kini ato, prangka-prangka nga pagka-istorya mahigala, kining minority, majority black, maumaog yan po na, bisa pag maingon kag mo, lingkod na as impeachment court, maningkamot na sila mahigala, although ang uban nila, mangita pagpamaagi, o mutanaw mahigala sa mga ebidensya, doon ay uban na mga swing votes pa, doon ay uban mahigala nga, doon na nagyod mga higala yung mga biases, although doon ay uban nga mga swing votes pa, mutanaw pa unsa pag-present sa mga ebidensya, pero gumikan mahigala sa mga votings nga mahitabo, ang ruling mahigala sa kinini ang presiding officer, maunay ilang tuuhan. But kana nga ruling, pwede nang ma-overall kung panalitan doon ay mga motion for reconsideration, kunya doon ay voting himuon mahigala sa mga senator judges. But kini nga ruling ni Senator Chis Escudero, nasabutan na ni dito sa caucus mga sugitig paminaw. Manang kung makabantay mo, doon na mga higala ay gibasa nga desisyon makagilaan sa Senator Chis Escudero.
1: Straight to the point.
0: Bisan pa man og nagdebate pa kagahapon kunuhay, pero kadtong maong debate may galawa na to. In the bag na daan mahigala do na nagibasa, kabantay mo di man tumahimo tong gibasa ni Senator Chis og diha-diha gihimo ang ruling mga sukit ni paminaw. So do na nay prepared mga kagalaan nga ruling labot ana. Og sa ko nang giingon, giforecast ko nang daan dili na angay makurat ang mga tao ana, no? Kay sa ako nang giingon malagmit ang mga possibilities mahigala tanan mga motions nga batok mahigala sa Sara Duterte. Mahimong maaprobahan yun ka na, mga sukitig paminaw, gumikan kay mas daghan ang mga senator judges nga naa sa majority black.
1: Straight to the point.
0: Manay prangka nga pagka-istorya. But, og adto kas conviction, that's another story. Nga naman ang conviction, kinanglan sa 16 votes. 2/3 man ang gikinanglan. But ang motions mahigala, ang uban nga mga orders din ha, dili kinanglan og 2/3 votes.
1: Straight to the point.
0: Muna, ngayon, ikabot sa panahon, pag-abot sa voting na, di pa na ito masiguro mga higala, no? Ibutan na ito 50-50 pa. Inikabot mga kagalaan sa voting na. Pero kanang tanan motions din ha, nga batok mahigalang Vice President Sara Duterte, malagmit sa akong forecast, padonggid sa pagka-approve na, bisa pag unsaon pag-argue, mahigala, nindot ang argument po, with all due fairness, nindot ang argument mahigala sa prosecution, but nindot sa kayong argument mahigala sa defense. Pero bisa kung saon, inig-voting mahigala na, inig-ruling mahigala ang Senator Chis Escudero, walang pasabot nga iya rana, niagi na o caucus mga higala.
1: Straight to the point.
0: So, inig-agi caucus, majority yun ang mo pabor mga sukit ng paminaw, no? So, ang mahitabo ana mahigala, dili ni kurat, kung expected na ni, ako na nag-forecast daan niya, malagmit, mo issue yun ang impeachment court. Bisan pa magmuingon ka nga makadaot sa privacy, against mahigala sa bank secrecy law, against mahigala sa BIR, against sa AMLAC mga kagalaan. Pero ang impeachment court, gumikan kay doon na may divide the house mandayo na mahigala. Kung doon ay mga controversial nga mga motions, doon ay rulings mahigalang himuon ang presiding officer, doon ay caucus nga himuon, so may tabo niya na outnumbered ang minority mga sukit ng paminaw.
1: Straight to the point.
0: So unsa may mahitabo sa sunod ani? Moni atong atangan. Makatabang ba ni Sara Duterte nga maduot siya or musaka pa si Sara Duterte ni ining kalakihan?
1: Straight to the point.
0: Ano man, unsa na kayunik mahigala ang Sara Duterte kumpara ni Moni Manny Villar nila ni Gigi Marbinay, diha palang daan sa committee level, diha palang daan sa pagpahigayon palang daan mahigala o legislative inquiry na nadaot na ang ila mahigala mga ratings. Si Sara Duterte ni saka mahinoon ang ratings. naambot ka karon kay una may galang hugna sa legislative inquiry katong Quadcom, wa makadot. Ikaduha, ang House Committee on Justice, wa makadot. Karon ang impeachment court, ang pangutana, makadot, maka ni.
1: Straight to the point.
0: Ato nisgutan o butaga sa atong pabanuban, usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas bahin, kanhi House Speaker Martin Romualdez gingong nisuway pagbiya sa nasod. Bisan doon nagyoy gi-issue nga travel ban ang sandigang bayan batok sa maong kongresista.
1: Straight to the point.
0: Senador Rodante Marcolita ni hangyo sa Senate Impeachment Court. Pag-appeal sa iyang boto sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin ikawalo kaadlaw sa impeachment trial ni VP Sara karong adlawa, gipaabot nga ipresentar ang sa prosecution ang witness sa NBI Mahigala nga maong si NBI Director Melvin Matibag.
1: Straight to the point.
0: At sa nihatagag pagkagad Mahigala unsa may itestify aning Matibag ka ngadto sa impeachment court.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas bahin duha ka mga Pinoy seafarers nakala sa drone strikes nga gitira ngadto sa mga barko nga nag-operate sa Northern Black Sea.
1: Straight to the point.
0: Laing dusi ka mga Filipino seafarers ang naangol sab o giingong dunay usa ang pabiling missing.
1: Straight to the point.
0: Ano laing problema mga sukitig paminaw nga atong ampuunon ang atong mga Filipino seafarers kini problema dito sa Middle East nga diin doon natin mga nanakay og barko karon nga medyo delikado mahigala ilang kahimtang so manang atong iampo mga sukitig paminaw o kitang tanan apektado sa gumikan sa pagmahal sa mga presyo sa produktong petrolyo.
1: Straight to the point.
0: Samtang dugang balita sa gawas nasod grupong Houthis nga gipaluyuhan sa Iran mupatuman og naval blockade sa Saudi Arabia. Epekto niini 7% sa supply sa lana lukop kalibutan. Posibleng dili makagawas sa maong rehiyon.
1: Straight to the point.
0: Kiniguman pang maisgitan ang imabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bañok, sa Straight to the Point.
21: Atong atak na lasay 35 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon at inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
21: Ato sa mahigalang paminaon ang report sa kauban on board sa patrol. Na magkiayon nga nagmotor na angol human didas magan og laing motor des may Guadalupe. Paminaon taon na mahigala ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
0: DYHP. RMN Report.
22: Atuman na Tony Rufiel kining Dandy Rama dito sa kaabot sa mga iskina Banawa sa may Jollibee. Mauni ang gapit sini sila magka igok kining duha ka motorsiklo. Nag-una ni motor na puwa na ginaniho sa bana ang kas niya iyan asawa kay iyaw na iatod sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Apan kining XRM nga blue nga motor nga ginaniho na iningigyan nag alang kusog kayo nga nagdagan o nidyaro nila sa impact na natumba ang duha ka motor. Apil na niini ang nidyaro niini nagdiayon naangol kini nga nagdiayon nakaangkong mga pangusog bunog kung pagpanakit silang karawasan at ang kini nagdaro nila kini nagdaniyo ining XRM napaksitod ang tuo nga tiil ni ini og siya mo ay naggrabihan sa maong hitabo. Matod sa mga saksi, na usog kayong nagdagganis alan, naigo ining magtiayon na sila siliyong si Ultimam Inday, nangatumba sila. So sa impact, naggrabihan dyan kininga gihulagway nga si Alan, unya sa nang i-verify ni sa ato mga sakop sa itong personnel, wa na ay disintya kining maong si Alan nga nagkadusmo o nakadaro ini magtiayon. Impound ang iyang motor o nga idagod sa siya sa tambalanan kisiya ba'y nagrabihan sa itabo ang ambulan sa Guadalupe mo ay nirespondi na yun ani kaghapon sa mga alas 9 sa buntag. Mauna itong report kasama mo sa TEU ang inyong radio man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
20: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
1: Radyo Nationwide!
21: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagatong sa oras mga suki di paminaw. Alas 6:38 na sa Pikas Gabahin, puting saka manon mahigala na po lagi in town sa presyo sa mga produktong petrolyo, naunsa naman yung kalakiha mga kaigalan. Mauni ang dakong problema nga atumang ginato sa itong nasod ron sa atong matag Pilipino mga higala. Mauna nga kung atong mabantayan mga sukitig paminaw, atong i-relate ni sa padayong salida mga higala sa impeachment trial. Kung nakabantay mo ang mga tao, murag wala na kaayo mga higala, murag gilaay na kadugayan. Mura mga higala o dili na inana kadaghan ang nagmonitor sa live mga higala sa impeachment, gumikan kay number 1 na narbaho ang mga tao, maningkamot o panarbaho, gumikan mga higala kay ninkalisod sa panahon karon. So kadto mga blue collar nga mga workers, trabaho magito sila mga higala, unya kadto naa sa opisina, simpre concentrate sa sila sa trabaho sa ilang tagsitagsa ka mga opisina. So mo ni Roy nahitabo mga kagalaan. At ano yung hatagag pagtagad mga sukit ng paminaw? O niya medyo niapay na kong problema nga matag Pilipino naka makasinati gina ni problema ha. Mauni mga higala ang pagtaas sa mga presyo sa produktong petrolyo nga diin doon na ni domino effects ngadto sa uban mga higala. At sa check nga ito mga kabanan, rin na karon mga kagalaan kay naka-standby ron si kasama nga Jean Gallardo dito sa may Petron, tapos mahigala si kasamang Idol Treaty sa may Shell, o ingaman mahigala sa kasamang Pulauro at umbalikan ng totaod alang sa dugang report dito sa Caltex, mga higala. Moni ang problema ron, gumikan kay ni Anamasad, no? Kinini ang saon taman ni mahigalang atong problema sa Middle East na nagpadayon pa man mga sukit ni Paminaw, ha? Kunya medyo uwan-uwan sa garon mga higala, no? Mga tungura, medyo doon na po yung mga gamayng sambang mga lugar sa ato mahigalang probinsya muraga dunay digaumdagom sa gamay ato sa nang sigutan unya labi na ang report sa pag-asa and of course anay tabo nga impeachment kagahapon mga sukintig paminaw kun sa may sunod nga mga mahitabo niini no ato ni taga pagtagad sa dili pa ato sa i-check si kasamang Idol Treaty dito sa may Shell Iscariot niini mga orasa ato kumustahon mahigala kung na implement na ang usbaw na sad mga sukintig paminaw. Yes, Idol Treaty.
20: DYHP. RMN Report.
8: Atty. Rufil live and direct din mismo sa Maya Shell Iscariot. Atty. Rufil, kung di natong isusi ang presyo sa pagsaka na po da karon sa gasolina o kruto o katuag yun akong termar Atty. Rufil na doon nag pagsaka dinhi sa mga presyo sa gasolina o kruto. Kanin Shell's Fuel Save Diesel Atty. Rufil 83.90 pesos centavos na ang presyo ang Shell V Power Diesel 86.80 pesos ang presyo o ang Shell Fuel Save Gasoline doon na ay presyo nga 76.30 pesos ang Shell V Power Gasoline 81.50 pesos o ang Shell V Power Racing anana siya 86.50 pesos apa nang atuang mga motorista atuang mga drivers sa Atty. Rufil nakapagasolina na gyud kagahapon adlaw matud pa sa mga staff pod dinhi Atty. Rufil kay lagi naka balita na pod sila sa pagsaka sa krudo gasolina karong adlaw Nagumingaw-mingaw. Doon ay mga wala ka bawat tinira sila. Pantipila lang po ni nato ka mga igsuuna na nga doon ay pagsaka sa kining presyo sa gasolina o sa crudo at ni Rufila. Apan kagahapon yun, giliniyahan na ang kining nagkalain-lain ng mga gasoline stations din sa Subo o galakit na po da sa nasikbita ng lugar at ni Rufila. Medyo mingaw pa man po noon nagkaroon na ni Rufila kaya lagi kagahapon na ang pinaka-busy hangtod kaganinang kadlaw na naglinya ang atong mga kaigsuunan at ni Rufila. Naana po iya mga nag-uol kay tungod aning pagsaka na po dati ni Rufil kay ang kod kanus amin ni magsaka ni Mubus, musaka na po da ang pagkwana to ba? Ato ang pag-budget sa itong pangadlaw-adlaw mo po niyang ilahang giya kagulan po dati ni Rufil labi na sa katong mga driver nga mo po iya panginabuhian yun nila mo ganyan.
21: Nya picture na mga kuna idol tweet kay aron nya ma-compare nato sa sunod adlaw simbako o musaka or muubos at least natay comparison sa atong mga presyo kay lima ka nag 10 pesos ang saka kasama ang idol tweet.
8: Na perting dako agi da ni Rufil. Dako na kay nagtabang sa tong adlaw-adlaw unta nga panginahanglan no na mo nang nag-uol gyud kayo po da. Ang ato ang mga drivers lang nga mo gi main income nila sa pamilya.
21: Mm-mm.
8: So for ato ni Rufil mo na ato ang nakuha nga latest dinhi sa Shell gasoline station sa may Iskario. At alam po ni Taganog pagtagad, ilabi na sa katong mga wala po yun in town kabawa. Nga doon na po iya pag-usbawa ninyo presyo sa gasolina o sa crude water ni Rufila. Kini yung idol 2D sa FM 93.9 of DYHP, RMN, Cebu Tatak R, MN.
20: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN, Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy! Nationwide!
21: Okay, salamat idol 2D sa imong report. Mauni mahigala ang reality ron. Sa problema ng atong yatubang ang pagmahal mahigala sa presyo sa mga produktong petrolyo onya wa pagyud mahigala ang gobyerno makahatag og ang excise tax mahigala ang kantong mga panawagan kanatong oil deregulation law gyud ro karon ni anasad balik ta sa ni problema ha mga sugiti pamilya ni fluctuate na munta ni pero balik ta sad mahigala mo ni ang angay nga tutukan unta mga higala sa pagkakaron pero di aman ta mahigala sa impeachment. Ambot o malingaw pa ba ang mga tao aning impeachment? Depende na mga higala. O kinsa pa'y mo sunod niini. Paminaw lang mo sa DYHP kay amo laning sundan. Bahala ang uban, mahigala ng mga kaigso na ito. Manarbaho lang sila. Di na sa magkasunod sa live mga higala kay tungod po sa kabisis trabaho. Unahon magiging itong trabaho. Unahon magiging itong pamugas aning kalakiharon. Gumikan mahigala labi na nagmahal aning presyo sa mga produktong petrolyo. Muna ni duna ni domino effects. Ngadto mga higala sa mga laing mga produktong atong palitunon. Ang magkapaldo ng mga panahuna, kanila yung mga trolls nga nakadawat ikan sa malimanita ang kwarta. Suta ng taon-taon mga kagilaan, no? Kay kinini ang medyo sila yung magkapaldo aning kalakihak eh. Pero ang katawang Pilipino noon, astilan. No, ato ni suta ng taon-taon, naman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alasayos 45 na.
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
23: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Mga idol, at tangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Pook, Barangay Tangi o Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Para sa tamong ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Delivery! Maria Jose!
26: Is that box really mine?
25: Surprise!
26: Why are you inside the box?
25: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
4: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
5: Borrow up to 90% of your savings.
4: No processing fee and get fast approval.
5: So you should
7: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
2: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
13: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
14: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
27: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
29: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
30: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
31: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
32: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
31: Ito ang idol ko.
33: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
34: Ano baon bukas ng chicken ko?
35: Ay, este ng chikitin ko.
34: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na

0: Diabetic Segundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayon na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong atak na lasay 51 na sa atong paguban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Mas dili pa ta mo isgot may gala sa impeachment trial o kagahapon mga kagalaan sa ruling ni Senator Chis Escudero, ang presiding officer o kana nga ruling may gala dili na kan Chis in fairness may gala Chis Escudero na agi na may gala kaukos. O niya sa ako na nangigingon kanang mga motions na gi-forecast ko na nandaan mga higala. Kini nga motion, gi-forecast ko na nandaan, malagmit. Maka-issue gyud ang impeachment court mahigala according sa gipangayo sa prosecution. O karon natuman gyud, no? Ngano man tungod kay moagi mo sa mahigalag voting, inig-voting ana ang majority ang kinini ang Gatchalian Black mas daghan gyud kaysa Cayetano Black. Muna nga ang Cayetano Black mahigala ipangpriso na to nilang uban. So dili na maka-vote mga sukit ng Paminaw may labot sa kinini ang mga motion sina. Ang voting sa conviction lahi sa voting sa mga motions. No, muna sa mga kaigalaan. Ito nang hatagang dugang pagtagad niya itong taon. Apas dili pa, ito i-check ko na mahigala usab ang lain mga kaigalaan niya gas station karon gikan sa Shell at sa Tabukon, mahigala ang Petron. Kumustahan ito mga kaigalaan? Ito itong Petron karon mahigala sa kasaman Jane Gallardo. Kaya kining Petron, maumang kuno nita ang bubarato-barato. Muma ni mga higala ang dili madali unta mga higalag saka. Pero kumusta magkakaroon? Ato i-check ang report. Yes, kasaman Jane?
14: D-D-D-D-Y-H-P. Tata! RMM Report!
15: Yes, Rajaman, Atty. Rufiel, bisan pa man sa pagtaas o pagsaka sa presyo sa gasolina o diesel, Atty. Rufiel, nagyapon tayo nakita din hinga itong mga drivers nga nagpagasolina karo mga orasa ka sa mga Atty. Rufiel. Gilinyahan gihapon ni Diri sa may Petron sa may barangay Kamputaw ni Dakbayan sa Subo, Atty. Rufiel. Sa taas-taas, ang tuwang pagtaparon na doon sakit-sakit doon sa mga sa ato ang mga drivers, Atty. Rufiel. Atong mga kagahapon o niaging mga simana, Atty. Rufiel, ang kanilahang diesel na lang ni sa 73.90. So karon na nasa 82.10 ang ilang presyo at Rupiel. So hapibod ni mo 6 pesos ang tubuan ng ilang matag litro sa diesel at Rupiel. Ang ilang turbo diesel
13: kahit pangita o kuhan ka sa man, Jane, kanana ang ganit murag mo pagaw-pagaw ang imong dili, ang imong tingog may pagaw, ang imong cellphone. Ang imong signal, no? Eh, pangita kuhan nga stable, okay man paminaw, nindot man paminaw, kaya mo stable usahay, pero usahay murag mo, mupagaw, murag natakdan, siguro napagaw o kinini ang murag na stress siya tungkol ining kamahal sa gasolina. Okay, proceed ka sa man, Jane.
15: Nasakitan sa di akong cellphone, Atty.
13: Rufiel. Nasakitan, nasakitan. Ni simpatiya, ni simpatiya. Okay na, kana, okay, okay na. Kana.
15: Ang kaning ilang extra advance sa pag ni Aging Sumana, nara ni sa 71.5. 80. Karon na nana sa 74.60. So mga tres kapin po na Tony Rufil, ang Lisaka, Nini Matagletro, ang ilang XCS, pag niagin si Mana, 72 na ni. Karon, 75.60. Tony Rufil, murag, nahilom-hilom naman po ginun tatag, pahatag, update at Tony Rufil, kaya ni Us-Us naman ginun tatag, niagin si Mana.
13: Okay.
15: Sa atuang diesel o gasolina. Pero kaya murag ni Bulhot naman po siya, pasaka na po dati ni Rufil, murag taas-taas, gyoda, ang pagsaka ron, kaya maabot man halos o gis, ang kaning diesel, niya press, nga to sa 4 po, ang kaning gasolina, ni Rufil, sa so medyo bugat-bugat ni sa atuang mga drivers, gyoda, ni Rufil, no nga, ilabi na gyod, katong ato mga taxi drivers, jeepney na to, drivers, ni Rufil, atuang mga habal-habal drivers, nga mauragid po din taon ang ilahang panginabuhian. So, murag ang ilahang kuha na Tony Rufil, ang ilahang binansa sa ilahang taga-drive, murag matunga na gyod, kaya mas mahal man ang presyo sa matag litro sa gasolina kaysa sa, maski ang atong palaliton, gyod Tony Rufil, saka na po din, nagtuhan po sa pagsaka ni ining maong presyo sa lana. Pero yun noon, din sa petrol na Tony Rufil, kaya usama ni sa mga murag dagsaanan gyod, base sa ang pag-cover po dani so pag sa pag-saka po sa mga presyo kani gyud diri sa may kamputaw at ni Rufil nga petron murag ubay-ubay dili ni sila mahugsan diri og mga customer kaya dagsaon gyud sila permi daghan kaayo mga fit diri at ni Rufil ilabi na gyud nga da plain ra gyud pud kaayo sa kansada so dali ra kaayo makahapit ang ato ang mga nagbiyahe.
13: Pero kagabi eh, kasaman Jay, nagkabantay ko, kagahapon pa kagabi eh, naglinya agad ang mga sakinan, oy, kaya nagkabantay sila nga karon musaka. So karon mga orasa, medyo mingaw-mingaw na, although di gyapon masiro ang petron, bata, medyo mingaw-mingaw ron, kung ato itandi sa kagahapon o kagabi eh, kasaman Jay.
15: Yes, ako na ito ni Rupilo, kagabi eh, kapitsan taman niya, giso, ayan, gyapon, reporting ko suga sa uwan kagabi at ni Rupilo, kaya daghan, gyapon, daghan, mas daghan, gabi eh, o gahapon na nagpatubil kaysa sa karon pero noon daghan gihapon ang nagpatubil or nihapit karong mga orasa din sa may petro na Tony Rufil pero bisan pa man noong white choice ang ato ang mga drug at Tony Rufil ay maumapundi ang ilahang panginabuhian o lagi na Tony Rufil ang sipagya saka sa kanipreso mura lagi ng mga saad sa laki hindi na kumusap sana lang. Mamingigay natin ni Rosetta ako ni Rufil na usap-usap. No? Pero muna, white choice na ito ang mga drivers at mga kaigsunan. Kundi mo pa dayon gihapon kaliwa sa pagtaas sa presyo sa gasolina o diesel at ni Rufil. So far, muna, ito nakuha din rin update dikan sa may Petrona, din yung sa may barangay Kamputaw. Kaubay lang ko sa itong RFN Patrol at ang speed pilot Radyo Man si Sumampong. Ako sa panginyo Radyo Man Jane Gallardo, DYHP, the back.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: So kung suki ka, salamat Jane Gallardo sa mong report, suki ka may gala sa Shell, pwede sa kita kayo, suki ka sa Petron, maugi hapon. At ang paminawan sa kung may gala ang Caltex, money ang gatubang sa matay Pilipino nga problema karon. Money ang mas gitagaan o pagtagad sa mga Pilipino karon. Kining problema ha. Kay direkta man ang epekto may gala sa tiyan. Direkto man ang epekta may gala sa matay kusa. Ato nga balikan sa kasamang Paul Aura sa dugang report sa dito sa may Caltex. Yes, Paul, kumusta niya karon sa may Caltex station?
12: DYHP RMN Report.
16: Radyo Man, Atty. Rufil, live karon diri sa Caltex Gasoline Station. Yan niya sa mga daan, MG Cuenco Avenue o Barangay T. Padilla ni Atog Dakbayan sa Sugbo. Mauna ni ang bagong presyo nila ron sa diesel, 83 pesos, Atty. Rufil. 75 centavos. O niya, ilang gasolina, ilang silver, 79 pesos na, o 90 centavos. Ang ilang platinum, o niya, ang medyo matawag na ito, special na klases gasolina, 88 pesos, 77 centavos. Pero kaniadto, ang presyo, ani nila, Tony Rufil, kini platinum, 85 pesos na ni. Ya kini silver, 75. Ya kini diesel, 75 na po ni. Onya ni Saka. Ang diesel ni Saka o 8 pesos o 41 centavos. Mauna ang pasakas diesel nila, krudo. Ya, ang gasolina, 3 pesos onya 60 centavos. Isang mura sa anong kasaka, sir?
17: Alasay
16: suntok yun. Isang volume sa mag-gasolina, sir? Sa katong normal pa ang presyo o ang volume sa mag-gasolina, di rin na pita, di rin ba kayo dagan?
17: Ano na sa mag-gasolina volume is medyo kusog-kusog yun kay mga kuha ng mga motorista. Ito yung barato yun kaya kadaal sa price board nga, barato. Kasi hapit sila, na, patugin. Kaya karang yung medyo may mahal na, igo alam mo tanaw sa fan. Presyo, presyo, ya. Kung alay patugin, karang yung mapikha ka naman. Humsa lagi ba? Hablo ka mahumsa. Di mo nang hapit lagi sa upugos. Pero kami, wata maglinya. Way, linya. Wala pa, wala man nun. Mura normal agapon. Salamat kayo, sir, ha? So, ato ang in charge, there is Caltex Gasoline Station, Attorney Rupil. Ngayon ay may mutang sa mga daan, MG Quinco, o Skina Tipadilla, Digdak Bayan sa Sugbo. So, alam sa mga motorista na nag-mobiling dyan rin na pita, mauni ang latest update na sa ilang produkto sa lana, no? Si Diesel, Gasolina, o kinili ang special sa Gasolina. Live dyan sa Caltex Gasoline Station sa mga daan, MG Quinco Avenue, o Tipadilla. Ako inyong radyo man, Polaro, DYHP, Tapak RMN.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radio Boy Nationwide!
13: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imong report. So mo na mga higala ang yatubang na itong problema matag Pilipino karon. Gumikan mahigala kay sa ako nang giingon ang mga drivers apektado katong tanan nga dunay sakyanan makasinati ini problema ha. Ang mga naa sa transport sector maka experience ani nga problema. Ang wa sa transport sector mga higala maka experience gumikan kay mutakod ni ngadto sa ubang mga produktong mumahal sad gumikan sa presyo mahigala sa gasolina. So mo ni ang giatubang sa mga Pilipino nga dakong problema. Unya ang solusyon sa gobyerno ang pag-address niining maong problema mahigalahan to noon wa pa gyud ma-address. So mo ni ron ang dakong nya lingaw-lingawon ta mahigala sa impeachment niining kalakiha medyo una hinungdan ko kabantay mo murag ni ubos ang mga live viewers no sa impeachment trial murag mga tao nagkalaay. Mas dili pa tamo adto ato sa tagapagtagad may gala ang report gikan sa Pag-asa Mactan kay di astong linya natong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Ever Tinio atong nga sutaon may gala kumusta ang kahimtang sa panahon niining mga orasa. Ever may buntag og live ta sa DYHP og IFM kumusta unsay latest sa kahimtang sa panahon?
19: Yes sir, mayong buntag sa tanan mo kinang pinaka latest na weather update para karong adlaw Martes. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang labing nakapekto din sa Mindanao, lakit na pud ang mga kasadpang bahin sa Luzon o Visayas. Samtang ang LPA o doon nakita LPA na nasipyatan din higawa sa Philippine Area of Responsibility o kaganihang kadlaon ulay kining nakitaan sa kalayong 1,665 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Ang nayong low pressure area, doon nakini medium chance or 50% na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Sa pagkakaroon, wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa tungnasod, pan mo kini ang hinungdan sa paghatak sa hangin habagat para nagdala ug mga pag-ulan ilabihan na din sa may Mindanao na area. Samtang kitang nahibiling bahin sa Visayas, ilabihan na kita din sa Central Visayas. Doon na kita ay medyo mapanganurong nga ito sa mga panganurong kalangitan. Dumanan sa mga lumalabay na mga patak-patak na mga pag-uwan, panugbog, kilat. Tungod ka na sa mga localized thunderstorm. Sama na lang sa itong nasinati. Kagahapon, labi na din sa Metro Cebu, kagahapon sa Ugto, hangtod sa gabi, doon na kita ay mga pag-uwan. Dumanan sa mga panugbog, kilat. Sa pagkakaroon, ang atong hangin o kadagatan para sa tibuok Kabisayaan na ay hinay ngayon sa kasarangan ng paghuros na nagagikan sa habagatan kasadpan. Ngayon sa kasadpan din ng kadagatan at doon ako'y hinay ngayon sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita'y gale warning signal sa bisan-as ang bahin sa atong mga kadagatan din sa Bisaya. Para sa atong temperatura, karong adlaw sa tibuok probinsya sa Sugbo, nasa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang atong dagat muhunas karong alas 9:30 sa buntag ug motawpod unyang alas 3:19 sa hapon. Philippine Standard Time anakita sa 7:04 AM ang atong haring adlaw musalop unyang 6:10 PM. Ug mo kanang late desk kini ni sa DWSD Pag-asa Visayas kini si Evergen Tenyo nagpahinungdom na sa bagong panahon adunay pag-asa sa impormasyon. Anang salamat ug maayong adlaw.
12: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
18: Raja Boy Nationwide!
13: Okay, salamat na Ivertinyo sa imong report. Now, mga higala, kinini ang nahitabo kagahapon, doon na na'y ruling. Unsa may sunod nya mga aspeto ani? Unsa may sunod nya mga proseso nga mahitabo ani? Ang pangutanan dako niining maong pag-abli na sa bank records, BIR, AMLAC, tanan, ablihan may gala batok ni Sara Duterte despite makigalaan sa mga arguments, no? With all due respect, maayo ang argument ni Representative Duke, no? Maayong pag-argue o kalma sab siya nga ni-argue. Apan maayo sad ang arguments may gala ni Pua sa Defense Council. Maayong pagka-argue, hugot ang argumento o kalma sad ang pagka-argue. Ang nahitabo, bisan pa man mga higala o ang iyang pagka-impeachable official ni Sara 2022 pa na maoray subject mga higala sa impeachment, ang tanan yun mo'y tanawon, gikan pa siya pagka-vice mayor nga dili pa sa impeachable official. Pero ako na nag-forecast dan sa ako nag-iingon mga higala, malagmit mo ginay mahitabo kay inigruling numbers game ang gini, mga higala. Kining impeachment, mga kaigalaan, political and legal kini mga higala nga aspeto, apan sa political aspect di malikayan nga numbers game ni. Muna nga magbrasuhay sa numero. Wapay labot unya sa paghukom na sa desisyon na unya mga sukit ng paminaw. Ang pangutana ron, makatagak na ba ni Sara Duterte or dili gihapon matandog si Sara ni ini. Kay unsa man gyud nakalahi ni Sara Duterte mga kaigalaan, lahi ni iya, unique ni iya. Mo nang wa ta kasabot unsay sunod nga mahitabo ani ni ini na karong impeachment. Kay kadto mga official sa unang nangandoy nga mahimong presidente nga ila mahigalang gi project pinagi og investigation tagak man gyud. Kay namdumo Manny Villar tagak gyud. Katong batch pa nila mahigala ni Manny Villar, kinsa man tong batch, nila man tong mahigalang Pinoy, nilang Irap Estrada. Taas og rating si Manny Villar, gitira si Manny Villar, mahigala tagak. Sunod mga kaigalan si Binay, gitira si Binay, mahigala tagak. Diyara kutob sa legislative investigation. Si Sara mahigala, gitira na daan, kaduha na tirahe sa legislative investigation. Sige gapugsaka ang iyang rating. Pangutana ni karon, karon nga ni Ana, nana impeachment. Ngayon na, isumpina na mahigala mga bangko. Pangutana ani, padong ba tibugsok ang rating ni Sara o delikado musaka? Isigutan na unya mga kaigalaan sa atong pagbalik. Standby lang una, alang sa RMN 558 Manila. Musunod na kanon dayo. Alas 7:08 na.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
20: Madlang people. Ganito po inilarawan ng House Prosecution Team ang desisyon ng Senate Impeachment Court na pagbigyan ang kanilang hiling na isabina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President at Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ayon po kay House Prosecutor Laila De Lima, patunay ito na hindi absolute ang mga probisyon ng batas at pinagtibay lamang ng pasya kapangyarihan ng Senado bilang Impeachment Court.
21: Tagumpay ito ng pananagutan. At hindi lang ito tagumpay, hindi po ito hindi, ang usapin dito, hindi tagumpay ng prosecution o tagumpay ng defense, tagumpay din ito ng impeachment court because we are seeing here na the impeachment court is upholding its constitutional authority. Hindi ito nagpa-conscript, hindi ito nagpahina dun sa mga supposed na mga confidentiality provisions ng mga batas.
20: Ikinatuwa po ni Dilima na pinagbigyan ang paglalantad ng records ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2021 at sinabing hindi nila gagamitin ang mga ito para maglatag ng bagong impeachable offense.
21: This is really a very good day for the prosecution because of the grant. So wala nang makakahadlang sa paghanap ng katotohanan, sa pag-produce ng mga subpoenaed records na yan or subpoenaed documents from the AMLAC, from the banks and banking institutions, and from the BIR.
20: Si House Prosecutor Representative Laila De Lima.
0: Desisyon ng impeachment court sa pagpapasubina ng tax at banks bank records ng nina VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio walang epekto sa estratehiya ng defense team. Kasama natin sa balita si Rajoman Marjo Domingo.
1: Hindi makakaapekto sa tahiya ng defense team ang desisyon ng impeachment court sa pagpapasabina ng mga tax records at bank accounts ni Vice President Sara Duterte at sa asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Ang defense counsel attorney Michael Poa, inaasahan naman na ng depensa ang mga ganitong sitwasyon. Dagdag pa nito, may mga legal remedies naman sa batas kung sakaling na pwedeng idulog sa kanilang kliyente.
22: Na-anticipate natin to. So kung mangyari man, I don't think it will affect the defense. I don't think it will be incompatible with our theory and our strategy all along. So we're not so down about it. No? But of course, if sabi ko nga may mga remedies under the law, we'll still ask the client kung gusto niya. Ang trabaho naman ng mga abogado is presenta lahat ng options sa aming kliyente.
1: Ayon pa kay Poa, ang mahalaga ay nilatag naman ng depensa ang posisyon nito sa nasabing usapin. Anya, hindi man umubra ang kanilang depensa ay nirespeto nito ang desisyon ng impeachment court. Kasama mo sa DZEC Cell Armin Manila, Rajoman Marjo Domingo, Tatak Armin. RMN Network News.
20: Samantala, mamaya pong hapon ay sasalang si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Matibag ang magsisilbing huling testigo sa Article 4 o yung mga pagbabanta, grave threats ni Vice President Duterte sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng DZXL Arman Manila, sinabi ni House Prosecution Panel Member San Juan City Representative Isabel Belzamora, pagtitibay ni Matibag ang naunang pahayag ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong at Regional Director Jeremy Lotok. Ayon po kay Zamora, inaasahan na magiging kontrobersyal ang pagsalang ng opisyal dahil sa mga pasabog nito.
23: This is related to threat and alam naman natin siya ang director ng NBI. So obviously may connection sa NBI, sa NBI investigation, ang kanyang testimony. Abangan po natin, naisip na namin na siguro aside from pasabog, baka humaba po ito at expected natin na may mga senator judges na magtatanong.
20: Yun po si House Prosecution Panel Member San Juan City Representative Bel Zamora. RMN
24: Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
0: 7:12 ang oras ngayon sa iba pang mga balita. Epektibo na ngayong araw ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 10 pesos and 68 centavos ang kada litro ng diesel, 3 pesos and 65 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang 11 pesos and 77 centavos naman sa kerosene. Pero sa pakiusap na rin ng DOE, sa halip na isang bagsakan, utay-utay itong ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw, July 21, bukas July 22, at sa Huwebes, July 23. Dagdag pa ng DOE, natuloy-tuloy pa rin ang 10 pisong discount sa mga produktong petrolyo sa mga pampublikong sasakyan. Samantala, pinaplano naman ng Transport Group na Manibela na magkasan ng tigil pasada upang iprotesta ang big time oil price hike. Sa panayam ng RMN, sinabi ni Manila Chairman Mar Valbuena, ang gusto nila ay mapagbigyan ng hirit nilang 2 pisong dagdag pasahe dahil hindi anya sapat ang fuel subsidy.
2: yung piso, panahon pa po nung wala pa pong gyera. Yung hinihingi po natin na yon. Tapos hindi naman naibigay. Ngayon, ibabalik po nila kung kailan mataas na naman po itong presyo ng produktong petrolyo. Eh, hindi po talaga ito sasapat. Kaya ang pinapanawagan natin kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza na sana po 2 piso na ang fare increase na ibigay po sa atin. Ito po talaga yung fare increase na kinakailangan natin. Hindi po yung piso lamang na isipin mo 90 pesos per day ang maidadagdag. Ang laki pa rin po ng hinahabol nating kita.
0: Sakali namang hindi tugunan ng pamahalaan ang kanilang panawagan, sinabi ni Valbuena na isasagawa nilang transport strike ngayong Linggo o pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. RNN
20: Live Report! 15 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, ilang chopper naman ng jeep ang balik na naman sa mas mahabang oras ng kanilang pamamasada dahil nga sa big time oil price hike ngayong araw. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Gerald Ulep.
3: Kailangan na naman mag-extend ng 2 hanggang 3 oras ang papamasada ng mga chofer ng jeep dahil sa malakihang oil price increase ngayong araw. Nasa 10 piso ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel ay pinatupad na ngayong umaga ng mga kumpanya ng langis. Ayon kay Mang Axel Acorda Puntola, nasa 20 liters ang kanyang ikinakargang diesel sa kanyang unit at mahigit 200 agad ang mawawala sa kanyang kita. Kaya ito doble kahit ulit si Mang Axel para habulin ang nawalang kita.
4: Ligtin ako, saka tila na lang. Eh, ang problema naman dito, titila ka na, uulihin ko pa rin. Uli ka, di. O, oh, di malamang kung saan kukuha ng pasayro.
5: Sa pahirap?
4: Sa daan na, o, oh, pahirap. Wala namang magawa, kundi peace lang talaga. Sabi nga ang, kung maiti ang kumot, matuto kong mamuluktot.
3: Tarituin ang gagawin ni Mang Sammy Agustar para kumita ng sapat bago umuwi mamayang gabi. Anya, kailangan niyang pumila ngayon sa parada ng jeep para mapuno muna ang kanyang unit bago lumarga.
6: Tagal-tagal. Habangan ang pila namin, no? Tagal-tagal pa kanil. Kailangan eh, pag tumakbo naman, wala nang makuha ng pasahero. Pila-pila lang.
5: Pila. Mas kumikita ka kapag nakapila ka dito, kuya.
6: Kumikita naman, mas kumayo ang pila kaysa tumakbo ka ng tagal-tagal.
3: Kahapon nang i-anunsyo ng Department of Energy DOE ang aumento sa kada litro ng diesel na 10 pesos at 68 centavos habang sa gasolina naman ay 3 pesos at 65 pesos per liter. Ang ilang oil company ay nag-anunsyo ng staggered o utay-utay na pagpapatupad ng oil price hike. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit tatak, RMN.
0: Ang Pilipinas ang may pinakamahal na singil sa kuryente sa buong Southeast Asia. Yan po ang kinumpirma ng Department of Energy. Sinabi ito ni DOE Undersecretary Rowena Cristina Guevara matapos nga umabot sa 12 pesos and 43 centavos ang average price ng kada kilowatt hour ng kuryente sa bansa. Lalampasan pa natin ang average price ng kuryente sa Singapore na 9 sentimo kada kilowatt hour. Paliwanag ni Guevara, nakaapekto sa mataas na singil sa kuryente ang manipis na supply sa Visayas dahil sa outage ng ilang power plant, kaya napipilitang kumuha ng supply sa mas mahal na planta.
25: Sa ASEAN tayo ngayon ang pinakamataas. Mas mataas pa tayo sa Singapore for June.
26: Dahil?
25: Because, number one, meron, kunyari sa Visayas, kasi siya talaga yung pinakamahal eh. Dahil talagang may kakulangan tayo sa supply doon. Meron tayong 21 plants na naka-forced outage. And therefore, dependent siya talaga sa Luzon at saka sa Mindanao for imported power. Tapos, alam niyo naman, naka-yellow alert sila palagi since May 13, I think. And that is the one that is driving the price high for

0: blackout. Samantala, nagbabala naman ng Department of Energy na posibleng tumaas pa ang singil sa kuryente sa Agosto dahil sa pagsiklab muli ng tensyon sa gitnang silangan.
1: Labinsyam na minuto na ho nakalipas ay kapito na umaga. Balita tayo, police report sa probinsya Sanggol. Natagpo ang wala ng buhay at nakasilid pa sa isang trash bag. Diyan naman po ito sa Bukidnon. Kasama natin sa balitang ito si Rajwan Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
2: Wala ng buhay na natagpuan ng mga residente ng Barangay 2 sa bayan ng Talakag dito sa probinsya ng Bukidnon, ang isang babaeng sanggol sa tapat ng municipal plaza sa lugar na isinilid pa sa isang trash bag. Ayon sa report ng mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa insidente at agad-agad itong nirespondihan. Pagdating sa area, natagpuan ang naturang sanggol na wala ng buhay at pinaniniwala ang iniwan ng hindi pa nakikilalang individual. Binigyan naman ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Talakag ng karampatang lamay ang sanggol bago ito tuluyang ilibing. Nananawagan sa ngayon ang pulisya sa publiko sa posibleng identity ng nag-iwan ng sanggol para mapanagot sa batas. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tata, RMN!
0: Samantala, grade 9 student nakuha na naman ng pinaniniwala ang illegal na droga sa loob ng paaralan sa Bacolod. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Isang 17 anyos at grade 9 student ng isang paaralan sa lungsod ng Bacolod ang nakuhana ng pinaniniwalaang illegal na droga. Ang estudyante ay isang lalaki at residente ng Barangay 2 nitong lungsod. Ipinahayag ni Police Lieutenant Binjo Balyo Alio, Station Commander ng Police Station 3, na narecover sa estudyante ang tinatayang 30 grams ng pinaniniwalaang shabu na may halaga mahigit 200,000 pesos. Natuklasan ang pinaniniwalaang droga matapos inspeksyonin ng gwardiya ng paaralan ang bag nito matapos nakatanggap ng impormasyon na may dalang baril ang estudyante. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad tungkol dito at nakatakda rin isailalim sa laboratory examination ang narecover na items para matukoy kung ito ay talagang illegal na droga o tawas lamang. Temporary naman na iturnover ang estudyante sa Social Development Center. Kasama mo sa RMNDYH B. Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
1: Ang palasyo naman ng Malacanang ay nanindigan na maayos pa rin ang peace and order sa ating bansa sa kabila rin po yan ang sunod-sunod na krimen. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
4: Nanindigan ng Malacanang na nananatiling maayos ang peace and order sa buong bansa sa kabila ng sunod-sunod na napaulat na krimen nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kinatutuan ang pamahalaan ng mga insidente ng krimen, ngunit pinangahawakan ng Malacanang ang ulat ng Philippine National Police na bumaba ng 20.6% ang crime rate sa bansa nitong mga nakalipas na buwan. Nabibigyan lamang anya ng highlight ang mga krimen dahil sa malawak na pagbabalita. Pero sabi ni Castro, may mga lugar pa sa bansa na walang naitalang krimen at mabilis ding naaksyonan ng pulisya ang mga insidente.
5: May nakikita po tayo, yes, na naibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen. Nagkakaroon lang po kasi at nahahighlight dahil nakikita po natin sa balita. Pero again, hindi po natin ito maaari ipagbunyagi dahil hanggat maaari ay zero crime ang Pilipinas. Pero that's not the reality. Ang PNP pa rin po ay gumagawa lahat ng aksyon.
4: Sa kabila ng pangamba ng ilan sa seguridad, nanindigan ng palasyo na iba ang pinapakita ng datos ng PNP. Patuloy rin anya operasyon ng pulisya upang mapigilan ang mga krimen at mapanatili ang seguridad ng publiko. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Abangan sa aming pagbabalik, tauhan ng Philippine Navy sugatan matapos hampasin sa ulo ng Chinese Coast Guard.
1: At merong magtitinda ng prutas dyan sa Cebu City, ba'y nag-viral, Sander?
0: Bakit?
1: Matapos mahubaran ng short habang dinadakip ng mga otoridad.
0: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
6: RMN Network News.
7: Bundag Pilipinas sa Idupos.
0: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako si Zander.

0: Yab-Yab, magbabalik ang RMM Network News.
1: Pananagutan.
2: Kailangang may managot.
1: Maraming pangako. Maraming hamon.
2: Mahiya naman kayo sa mga kapahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
1: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang SONA ng Pangulo. Ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao ngayong July 27, 2026. Tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Suna ng Pangulo ang ikalimang yugto, The RMN Network Special Coverage. Special coverage.
3: RMN Network News.
4: 7:25 ang oras ngayon. Muling nakaranas ng pangharas ang mga Pinoy crew ng BRP Sierra Madre mula sa mga tauhan ng Chinese Coast Guard habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito'y matapos na magkagit-gitan ang barko ng Chinese Coast Guard at rubber boat ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Kitang-kita sa video na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines. May hinahong itinaboy ng dalawang rubber boats ang rigid hull inflatable boat ng CCG na may 8 tauhan dahil sa paglapit nito sa BRP Sierra Madre para kumuha ng mga picture at video. Sa halip na lisanin ng CCG ang lugar, pinaghahampas ang tauhan ng Philippine Navy na nagtamo naman ng sugat sa ulo. Maring kinundina ng Department of National Defense ang insidente at iginit na lalo lamang nitong binabawasan ang kredibilidad at tiwala sa China. Para naman sa Department of Foreign Affairs, hindi katanggap-tanggap ang panibagong pangaharas sa ating mga tauhan, sa ating mga sundalo at hindi nila palalampasin ang ganitong uri ng insidente.
5: Alas 7:26 na po, 7:26 na ating oras, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na namatay ang dalawang Pinoy seafarers matapos atakihin ng mga drone ng mga barkong bumibiyahe sa Northern Black Sea. Ay kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, siyam na barko na may 129 na tripulanteng Pinoy ang inatake habang dumaraan sa mga pantalan ng Ukraine at Russia.
6: 139, and we are sad to report that there have been 2 fatalities out of these attacks. 12 injured and 1 missing, underscoring the increasing volatile security environment in the Black Sea. The attacks have largely targeted bulk carriers and oil product or tankers, with incidents occurring in and or near the ports and anchorages in southern Ukraine.
5: Sabi rin po ng DMW, 12 Pinoy na seafarer ang sugatan doon kung saan 4 na ang napauwi sa Pilipinas. Patuloy naman ang koordinasyon ng ahensya para maproseso ang pagpapauwi sa 2 nasawi at sa 1 tripulanteng patuloy na pinaghahanap.
6: Efforts remain ongoing for the recovery repatriation of the deceased 2 and the missing crew members. Yung isang deceased, 2 ang fatalities, yung isa mga July 6 or 7 nangyari, no? So we have identified our dear seafarer and we have communicated with the family of the seafarer and are arranging for his repatriation and of course the assistance by the DMWO to the family. Yung second, it just happened yesterday. So we are still in the process of reaching out to the family.
5: Si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
3: RMN Police Report.
4: tindero ng prutas dyan po sa Cebu City nag-viral matapos ngang mahubaran ng short habang dinadakip ng mga otoridad. Ang buong kwento kasama natin sa balita si Radyoman Jane Galliardo ng RMN Cebu.
7: Umani ng sarit-saring reaksyon galing sa mga netizen ang kumalat na video ng isang fruit vendor na napunit ang damit at nahubad ang kaniyang short nang pinagtulungan itong PIN ng Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enforcement o Probe Team ng Cebu City. Nakilala lamang ang dinakip na si Alan. Ayon kay Alan, sa hindi pa nangyari ang insidente, dinakip at kinuha ang karito ng ibinenta niyang prutas, 4 na araw na ang nakakaraan. Sa araw ng insidente, hindi siya nakapagtinda subalit pumunta lamang siya sa kanyang pwesto dahil may pinag-usapan sila ng kanyang kaibigan ngunit biglang dumating ang probe team para manakip ulit. Dahil dito, sinabihan niya ang probe team na wala na sa lugar ang kanilang ginagawa at hindi pa naka-uniforme. Kaya doon nagsimula ang kumusyon na di umano hinila, sinakal at pinagbanta ang patayin si Alan sa isa sa mga personnel ng probe. Sa pahayag ni Ronnie Makiling, ang officer in charge ng probe, hindi magagawa ng kanyang mga personnel ang ibinibintang ni Alan dahil ginagawa lang ng mga ito ang kanilang trabaho. Pangatwira ni Makiling na humingi na sila ng tulong sa mga pulis dahil naging wild na si Alan ngunit tinuro-turo lamang nito ang mga otoridad. Kaya naman, napilita na silang dakpin ito ngunit kumawala umano ito kaya napunit at nahubad ang kaniyang short. Kasama mo sa RMN Cebu, Radyoman Jane Galliardo, Tatak RMN.
5: Sa matala, halos 10 milyong pisong halaga naman ang mga gamit sa ilegal na pagninina ang nasamsam sa prosperidad sa Agusan del Sur. Kasama naman natin sa balitang ito si Rajuan Prince de las Marias ng Arman Butuan.
8: Nasamsam na mga otoridad ang mga kagamitan sa ilegal na pagmimina na nakakalaga ng 9.57 million pesos sa isagawang anti-illegal mining operation sa Prosperidad Agusan del Sur. Ang operasyon ay pinangunahan ng Philippine National Police katuwang ang Department of Environment and Natural Resources kung DENR, Community Environment and Natural Resources Office kung CNR Bayugan City at ng Mines and Geosciences Bureau, Regional Office 13. Kabilang sa mga nakumpiskang kagamitan, ang isang backhoe, mga baterya at iba pang kagamitan sa pagmimina habang wala naman aktuhan ang mga otoridad na nagsagawa ng ilegal na pagmimina na maaaring panagutin sa paglabag sa batas. Kasama mo sa DXBC, Arimin Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak Arimin.
1: Sora ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage.
4: Approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba. Bumaba po ang approval at trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Batay sa survey ng Pulse Asia mula 36% noong Marso, bumaba sa 29% ang approval rating ng Pangulo ngayong Hulyo. Umakyat naman sa 50% ang kanyang disapproval rating mula sa dating 45%. Bumagsak din sa 28% ang kanyang trust rating mula sa dating 35% noong Marso. At tumaas din ang distrust sa Pangulo na naging 51% mula sa dating 44%. Samantala, nakakuha naman si Vice President Sara Duterte ng 56% approval rating mula sa dating 55% at 58% trust rating naman mula sa dating 54% noong Marso. Sinagawa ang survey mula June 28 hanggang July 6 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 2,400 respondents sa buong bansa.
5: Ang SONA ni Pangulong Marcos Jr. ay magiging simple pero marangal ayon sa Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman Chanel Salazar.
9: Walang A-list celebrities, sikat na direktor o engrandeng palabas sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinadya ng palasyo na gawing simple ngunit marangal ang taunang programa kaya wala ring mga celebrity performer na magtatanghal sa okasyon. Ang House of Representatives anya ang mga siwa sa SONA habang nakaalinsunod ang Office of the President sa layuning panatilihing payak ang pagdaraos nito.
10: Gagawin lang natin na sa gagawing SONA ay simple lamang po at wala pong celebrity directors or mga big A-listers na magpe-perform. So, simple lang pero dignified ang gagawin pong pagsasagawa po ng isang national event katulad po ng SONA.
9: Samantala, hindi muna ibinahagi ng Malacañang kung sino ang aawit ng national anthem. May napili na anya ang Pangulo, ngunit pananatilihin muna itong sorpresa hanggang sa araw ng SONA. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage. Special Coverage. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Balik sa mga balitang may kinalaman naman sa impeachment trial. Bago magdesisyon ang pagpapasubina sa bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa, naging mainit ang talakayan ng ilang mga senator judge sa pagsisimula ng impeachment trial kahapon. Ito'y matapos na maghain ng manifestation si Senator Judge Robin Padilla ukol sa reklamong obstruction of justice laban sa kanya kaugnay sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Mayo. Ayon kay Padilla, hindi totoo ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na hindi siya sumusunod sa batas at sa katunayan anya ay nagsumiti siya ng counter affidavit.
11: Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na Ombudsman, ang sinabi po ng mahal na Ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako.
4: Hindi naman ito ay kinatuwa ni Senator Judge Erwin Tulfo dahil ilang araw na anyang nagagamit ang oras ng impeachment court sa mga bagay na labas naman sa kaso ng Vice Presidente.
12: This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon, this is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time, this should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin.
4: Ipinagtanggol naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si Padilla na binanggit ang rules ng Senado, subalit pinalaga naman ito ni Senator Judge Kiko Pangilinan at sinabing ang kalayaan sa korte ay hindi dapat inaabuso.
13: Rule 6 says, the last part, the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply supletory whenever applicable. And in the rules of the Senate, whenever the senator feels threatened or anything happens, whether pinatayan ng aircon, whether may nakatutok na barrel or sinaran ng pinto, he can rise on a point of personal and collective privilege.
14: Rule 6 of our impeachment rules, Mr. President, which was quoted by Senator Cayetano as being supletory, Mr. President, that refers to evidence. Rulings on evidence in the impeachment trial, it does not refer to privileged speeches.
4: Sa huli, pinayagan na lang ni Presiding Officer Chief Escudero na manatili pa rin sa record ang manifestation ni Padilla. Tatalakayin na lamang ibang mga isyu sa pagbabalik ng regular na sesyon ng Senado sa susunod na linggo pagkatapos ng SONA ng Pangulo.
5: Kikilos na raw po ang Office of the Ombudsman doon sa reklamong obstruction of justice laban sa ilang senador tungkol sa naging pagtakas noon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may nakabimbing warrant of arrest sa International Criminal Criminal Court. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clabano, tanging ang counter-affidavit lamang ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanilang natanggap patungkol sa reklamo. Sa kabila yan, ang manifestation ni Senador Robin Hood Padilla sa kasagsagan nga ng impeachment trial kahapon na nag-submit na siya ng kontra sa laysay.
15: Hindi naman po at meron siyang pinakita no, na isang counter-affidavit. Original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter-affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says, and we will take it from there. No? So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter-affidavit reflects in our system.
5: Samantala, nilinaw po ng Department of Justice na hindi konektado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang investigasyon sa ilang minority senators.
16: Hindi dapat. Dahil yung paghahabol natin ng accountability, hindi naman tumitigil yun. Pare-parehong may ginagampanan, at ginagalang natin ng mga senator judges. And sa akin, kung wala namang dapat ipangamba, about sa rule of law, wala dapat pangamba ang mga senator judges. It will all be based on the pieces of evidence that, and the investigation na gagawin natin.
5: Iyon po sunurang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida at Assistant Ombudsman Mico Clabano.
4: Senador Alan Peter Cayetano gumagamit umano ng squid tactics para makalusot sa mga issue. Kasama natin sa Balita Radyo Manconde, Batac.
7: Hindi makakalusot si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa ginagawa nitong squid tactics. Ito ang paniniwala ni Senator Ping Lacson sa gitna na rin ng patuloy niyang pangangalap ng ebidensya laban kay Cayetano na anya'y maaaring magpakulong dito. Sinabi ni Lacson na gumagamit ng squid tactics si Cayetano para guluhin at magkalagkad ng ibang pangalan sa issue para mapagtakpan kung ano man ang kanyang ginawa. Punto ni Lacson, ito ang technique at hanggang ngayon ay ito ang pattern ng ginagawa ni Cayetano kapag napupunta sa kanyang usapin. Pilit anya siyang iniuugnay ni Cayetano sa impeachment trial matapos niyang ihayag ang pagpapaimbestiga sa 6.79 billion pesos na budget insertions ni Cayetano sa ilalim ng 2025 national budget. Gayun din ang 25% na kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure projects. Maliban dito ay tututukan din ni Lacson ang umano'y maanumalyang flood control projects sa Taguig City na kasama na sa mga imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama mo sa Diza XL RMN Manila, Radyo Manconde Batac, Tatak RMS.
5: Si dating House Speaker Martin Romualdez handa raw namang harapin ang reklamong ihahain ng ombudsman at wala raw siyang planong lumabas ng ating bansa. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
17: Tiniyak ng kampo ni dating House Speaker, later Representative Ferdinand Martin Romualdez na hindi ito magtatago o lalabas ng bansa dahil handa itong harapin ang anumang reklamo na planong ihain ng Office of the Ombudsman. Kasabay nito ay nilinaw din ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez na wala pang kasong na isasampa dito sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Diin ni Atienza, ang anunsyo ng ombudsman ay tumutukoy lamang sa pagkakasa ng preliminary investigation kung saan bibigyan ng oportunidad si Romualdez na ipresenta ang kanyang panig. Tiwala si Atienza na malilinis ang pangalan ni Romualdez kapag nasuri ng mabuti ang katotohanan at mga ebidensya alinsunod sa mga kaukulang batas.
18: The Office of the Ombudsman itself made one thing unmistakably clear today. Representative Ferdinand Martin G. Romualdez has not been convicted of any offense. No criminal case has been filed before the Sandigan Bayan, and he has not yet even been given the opportunity to answer the allegations against him. The announcement pertains only to the commencement of a preliminary investigation. We deny, in the strongest possible way, any insinuation that Representative Romualdez has attempted to evade the legal process. Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Hinarap niya ang ICI at haharapin niya ang Office of the Ombudsman. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name.
17: Yan po si Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Representative Ferdinand Martin Romualdez. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN. RMN.
4: Pilipinas sa Jiu-Jitsu na si Annie Ramirez na kasungkit ng gintong medalya. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
19: Nagbigay ng panibagong karangalan sa bansa si Filipino Jiu-Jitsu athlete na si Annie Ramirez matapos masungkit ang gintong medalya sa Women's 57kg Division ng 10th Asian Jiu-Jitsu Championships na ginanap sa Almaty, Kazakhstan. Tinalo niya sa finals ang katunggali mula sa Mongolia. Ikatlo na itong gintong medalya ni Ramirez sa Asian Jiu-Jitsu Championships matapos din niyang magkampiyon noong 2023 sa Thailand at noong 2025 sa Jordan. Kamakailan lamang, nagwagi rin siya ng ginto sa Asian Beach Games sa China. Bukod kay Ramirez, nag-uwi rin ng medalya ang iba pang mga atletang Pilipino. Nakakuha ng silver medal si Joan Tan, habang bronze medal naman ang nasungkit ni Daylan Valmores, Elicha Maliay, Emily Thomas at Archie Brioso. Samantala, susunod na paghahandaan ni Ramirez ang Asian Games, World Championships at Asian Indoor and Martial Arts Games ngayong taon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manyal Santua Tatak, RMN!
4: Network News. At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyan.
5: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
4: Mula ho rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, marahay na aga mga kasama.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
20: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Headlines ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival andam pagdawat og balik sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan nga gitakdak sa katungdanan. Samtang dulaan sa 200 ka mga suspetsado ang nangadakpan sa usa ka semana nga anti-criminality campaign sa Cebu Police Provincial Office og kapin sa 3,000 ang nakalapas sa mga lokal nga ordinansa sa matag lungsod og component city sa lalawigan. At sa itong sports, Navarrete walay plano nga muaway ni Suarez. Pacman versus Tank Davis, ongoing ang negotiations sa posibleng away. Okay na ito mga headlines.
20: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
23: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chloricidin digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
20: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
0: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? Hogard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
26: Rexido Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
28: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo. Ang importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulos sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras, alas 7:53 na. Ayon buntag pag-usap mga kasama sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Rita sa to ang mga balitang lokal. Alas sa to ang mga detalye. Bus City Mayor Nestor Archival andam pagdawat og balik sa mga empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan. Nagitakpak sa katungdanan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
3: DYHP RMN Report.
4: Andam si Cebu City Mayor Nestor Archival pagdawat og balik sa mga empleyado sa kagamhanan sa bayan nga gitaktak sa katungdanan. Partikular niini ang mga kanisakop sa Bees and Awards Committee Kundak nga gipasakaalog kasong graft o pagpangaw kauli makatuig na ang nakalabay. Kini nilakip nilang Attorney Jade Ponce ug sa upat ka mga regular employee nga sila Attorney Dominic Dinyo, Attorney Lindon Basan, Lizel Calamba ug Sads Ordista III ang mga kawani na pagbutud ang sad-an sa buhatan sa Ombudsman. Apan ang kasong kriminal nga giapilar niini gi-reverse o gibasura sa sandigan bayan. Mato ni Archival, kawag problema kaniya kung pabalikon silang trabaho ang nasyuta mga regular employees sa City Hall.
5: Kung ino lang ba naon makabalik, wala magkiproblema na. Pero I think watong siguro na itong usap, eh, kanyang rin kaso, doon kayo naman.
4: Si Mayor Nestor Archival, wa pa hinuresulta sa kasong adresatiba nga GPLR sa mga kawani pagtangtangan nila sa pwesto, na naglakip kang kanhi Mayor Michael Rama. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radio man, Eli Bolognes, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
0: That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown.
6: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta na ko sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
7: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Motolone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
3: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhato ng adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Sports ngayon. Ato na wato na ang sports update gikan sa atong international boxing judge o sports analyst nga si Radyoman Edward Ligas. Radyoman Edward, may buntag sir.
8: Mayong buntag kasamang Maris, kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Wala na plano ang kampo ni WBO o IBF World Featherweight Champion na Emmanuel Navarrete ang makig rematch pa kini ni Charlie Suarez matud pa sa iyang coach nga si Robert Garcia human sa impresibo nga performance ni Suarez ni adtong adlaw nga Domingo din iyang gipildi si Manuel Avila sulod lang sa first round nga knockout mura di na wa na ilaraw pa si Navarrete nga makig rematch pa ni Suarez kundili ang ilang puntarya o target mauna ang WBC World Champion sa featherweight nga si Ushaki Foster. Alang nila mas dako sila makuha ni Foster tungod kaya nagkupot sab kini og bako sa WBC og ang away usa unya ka unification fight ko kung madayon samtang si Suarez wala pa kini kawad iga paglaom kung mumando unya ang WBO isip siya ang mandatory challenger kontra ni Emmanuel Navarrete. Sa boxing gihapon gikumpirma sa kampo ni pambansang kamao Manny Pacquiao nga ongoing ang ilang negosisyon no sa posibleng away niya tali ni Herbunta datang ka Dives. Wala pa inuon na gibotyag kung unsa ang ilang awayan nga division sa pipila kay gayon si Manny Pacquiao may away na kini sa mas komportable na kini nga ni away sa excuse me sa welterweight division samtang si Herbunta Dives na alang kini sa lightweight division nga diin kinahanglan pa kini nga musaka no akong makig-away kini ni Pacquiao alang sa welterweight division si Herbunta Dives wa pa kini pilde og usa sa mga panglantawan nga daghan kayo ang mutan-aw to tungod kay kini si Dives usa ka crowd drawer og impresibo kaayo ang mga kadaogan samtang si Manny Pacquiao siya lamang ang nagbinugto nga 8-time division world champion sa kasaysayan sa boxing sa tibuok kalibutan. Kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DPX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa pre-radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!